0: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke Molelwa.
1: Wa ratwa wa le Lesedi FM.
2: Ditaso go tshela mmila maria go ka beha bophelo ba gao kotsing ha gologolo mebileng e meholo go na le lebaka le o ka lona go thibetseng go tsamaya ka maoto mebileng ena ka mehla sebedisa marogo a ditaso le dibaka tse etseditsweng go tshela mmila le ha o ka go nka nako e teletsana go fitlha mo o yang teng ga go tsela e gotshwanyane e fetang bohlokwa ba bophelo ba gago nka mehato e nepagetseng e ba le mamello mme ka mehla o tshele mmila moo go bolokegileng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
3: ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials
4: Master V ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang
5: tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona
4: Master, ke ifumana ho kae dili ena?
5: Ifumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Lesedi FM ke Molelwa. Motswalle wa Makgonthe ya gemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.
6: Mamedi metsotso e dula hantle ho emashuma mabedi a motsomong. Lesegoto ka mora horena ya bobedi. Mona ho Lesedi FM ho jwangwa na mme mo leng teng ka jeno. Mesong ena ya la bobedi jere matsatsi a leshome le metso robedi kgwedi ya Phato. Mamedi ho hotle ho monate ka nnete o ha utlwahala hore re ya re ntse re atumela nakwane ya mofuthu ha o se a tsama ka nnete re tla dilahla ja se tsena e segale mamedi ke la bobedi ka jeno ba paletse pina tse monate haholo o bohle bendota motlatsi a tsama le gabisile chabalala LL Cool J Azamale Amiri Paradise India Array video e ke tsedi ntsa dipina hetso dutuleng ka jeno itu sings o motlule le yena are ke wena re a leboa itumele modibedi DJ Miza hlopile ka jeno mo mamedi are mvololo mesong ya la bobedi tsa mang ha monnati le mo mamedi wa Lesedi FM Mamedi mphamise teng ka jeno tla re phamisa ka temana letsatsi re lokise motho ya ka hare re ke re utlwe re le godimo le reng mesong ya la bobedi ha le bua le nna le wena le re beya hantle mbane nnete ya sala mo mamedi nako e re phelang ho yona re hloka ho atumela ho ntate modimo ka tsela e fika pa ife sa tshwane le maoba le maobane re ya mohloka ke ka hona mphamisa le teng mona ho Lesedi FM mesong dikalaneng re ya mohloka mo mamedi ho ba yena le teng tso hle diteng motho ya tsebang hantle matla hai o re ke mo lebedi wa Israel ha o tsele ha robali busibile matsiare o dula re lebetse ho ba motshepang ho ba mobitsang ho ba batla mfahlo sa hae che ha wena o itsamela fela le yena o emella thoko ha wena o re ke na le matla le yena o emella thoko o iketsetse ntho sa hao ho ba ne o itse Meme mrerong yohle batla fahle o saka si sa fumaneya jwale rona re se batla letsatsi le letsatsi re ya mobitsa ha re tswa ka tlung re re etelle pele wena qalo le qetelo ha re khutla re ri ya leboa o ile wa re jara raya ke mona re khutlile re ntse re bolokeile ntate modimo ri ya leboa ho bana ho tswa le ho khutla mo mamedi ke mohao mashuma mabeda metso mehlano metso tsoga mara hore na ya bona re tla utlwa le wena mo mametse le sedu le kae ka jeno hore nya bobedi ya lenane mo mamedi re tla sheba ditaba tse itlhommempele dingata ka nnete ho tloa mo bana mane le ka jeno re boele re jele komo hore nya o qetela ya boraro ya lenane o lena ka jeno e be re re ya ho lang ka jeno re malaka letsa ka tlego le mahlonolo ba bararo botswang ba hopotse moruti nombola e borokwala nana o lena ka mafube mamedi a re se ke ra senya nako nne e re tlwele o thimelekana nna le wena re ke ene mona
0: mantswe a kgothatso go mphagamise lenaneo la dikalane le mfoloo
6: ka jeno momamedi a ke renke voice note o e rometseng jalo ka momamedi re utlwe o reng
7: dumela vele letsatsing le letle le na la labobedi mme ya rona e phamela go ntate modimo ka peselmeo 121 ena e reng ke lelaletsa matlho a ka dithabeng ga re lelaletse matlho a rona godimo ga re shebeng go ntate modimo ga re phamiseng ditlhoo tsa rona re motshepe ke dinete tšhabatsane ka maokeng ke a leboa tivele bai
6: re a leboa mme matšhabatsane ya baka jeno he o re fa momamedi pesaleme 121 pesaleme e khutshwanyane haholo fela e matla ka tsile makatsang ke yona re phamisang ka yona mme matšhabatsane ka jeno momamedi re a leboa mme
0: mantswe a kgothatso go mphagamise
8: thula moya wa
0: lenaneo la dikalane le mfoloo
9: lekoo

0: of praise ba tsama le jo we mofu leng are le kunutu le morena wo moma me di riale boa mema chabatsani riale boa mega jenu how re phamisitse ka nete mama di ri ku ba le yona wena ya hole le besalime a 21 ena mema chabatsani a itse mvololo ki yona re phamang ka yona tsatsing la bobedi la di 18 tsa August mesong ena e metle tsatsing le kgethuweng ke le godimo mashuma mabedi a metse robedi mamedi metse o tsopele wa tla hora ya boraro ke lelaletsa mahlo a ka dithabeng thuso ya ka e tla tswa kae thuso ya ka e tla tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe a keke a leseletsa lotu la hao ho go thumetseha molebedi wa hao a keke a wotsela bona ha wotsele ha robale molebedi wa Israele ho modimo re a leboa ha o re hopotsa mphamise ka jeno hore wena o molebedi wa Israele ha wotsele ha o robale Jehova ke molebedi wa hao Jehova ke moriti wa hao tsohong la hao le letona o keke wa batwa ke letsatsi le ha e le kgwedi ka bosiu Jehova o tla o sireletsa bobeng botlhe a ke tsebe wa e utlwa na momamedi o tla o tshireletsa bobeng botlhe ha re bobeng bo itseng le bo itseng fela bobeng botlhe bo o sira bo reretseng bona Jehova o tla o sireletsa mme ha na o sireletsa fela e re o tla o boloka kapa o tla boloka moya wa hao le ha o ka tloha le ha o ka kgutla Jehova o tla o baballa jwale le ho isa le o sa feleng kgutshwane momamedi Psalm 21 fela e tshwere matla magolo haholo mme ka jeno ko o botsa potso momamedi o lelaletsa mahlo ha o kae ha o na le mathata o sheba batho o sheba banka o sheba mohiri wa hao o sheba motswalle Psalm 21 e re emisa ho lelaletsa mahlo fatshe lelaletsa hodimo hobane mothusi wa hao ha tswe ho motho thuso ya hao e tswa ho Jehova ya entseng le hodimo le lefatshe momamedi o keke wa thekesela modimo ha o tsele ha robale ke molebedi wa Israele ka ho momamedi emisa ho tshaba hobane o re ke tla ho sireletsa bobeng bohle emisa o nyahama o re ke tla boloka moya wa hao ho modimo re a leboa taba e ka pela hao e bona hala ile kgolo mo mamedi empa modimo wa hao o moholo feta taba eo wena lelaletsa mahlo a hao dithabeng mo thuso ya hao e tswang teng hodimo ho Jehova modimo ya entseng le hodimo le lefatshe ya tlang ho boloka ya tla o sireletsa ya tla ng ho boloka moya wa hao.
1: Yes, Lord.

ho re ka le bala joang rato le leholo le tsotisang le makatsang la morena Jesu re ka le bala joang bitso le monnati la moloki a ratehang ya hlotseng satane ho modimo re a le bala re ka le bala joang madi a konyana a tsholotsweng sefapanong a tsholletsweng rona oh lo wena ka jeno ha o lebala momamedi modimo boimo mbo nang le bona mathato tsa mankare ho ona mphamise ne o hopotsa fela hore modimo ke mohlodi wa hao ha o hloki thuso ho motho o hloka thuso ho yena modimo ke molebedi wa hao o dula fadumeile metsotso mashumo a mabedi a metsumine matsatsing a supileng a beke modimo ke seriti sa hao o sireletsa letsatsing le thata la bophelo ha o lebala o na le wena ka ra mathatana wena o hloka fela hore o lelaletse mahlo a hae hodimo ske wa tshepa motho skatse bantu a le fats go bona yena ke nthotsohle ke modimo ya sa hlolweng ke letho ke modimo ya matla ohle ke modimo ya matla ntweng

0: O mametse dikalane le velimulo go le sedi FM.
1: Mamedi ri a le bo wa ofela ho le jwalo le shumela metsumine e kemetso tso pele wa tla horane ya boraro mesong ya le bobedi ri a le bo wa re furalla mphamise he mgatlelong ona pele re utlwe hore o hokae o mametse le sedi FM le kae mesong ena ntodi tsa majwa mo mamedi wena ngwana mme ya qhubang night shift wena ya tseleng ho jwa ntsele mono dintho di emejwang wena ya hlobaetseng lapeng mwana mme o hlobaeditswe keng ntho di emejwang mo lenteng ka jeno 086 000 3084 079 ke WhatsApp ya lesedi 079 758 5066 ya vele nemphiriganyetsa mvololo ke sa ibone mona fela ke yona he mamedi re utlwe ka jeno hore mo lenteng mametse le sedi FM le kae re bone maobane a vosimos ked matlala tega bopaki ka pele ho commission ya madlanga re tla di sheba mamedi re tla utlwa ditlatsa majwang ke ne ke shebile le qwetha la hae ka nnete ba ile ba mkhalema banna le basadi ba entse molao jwalo ka yena o re emme advocate Sello a qetella itse a e ba njwalo ba tla o teka bopaki jwalo ka paki re tla o kenya ka mane ka le boxing lena la dipaki ba ne jwale o sitisa commission o etsa mosebetsi bile o sitisa le paki ho ikarabela se ba ona ntwe manadi jwalo ka o khalengwa ke motho ya tse ba mosebetsi ona wa hawo o yetsa ara go ba go tshware ara so o botsi potso methola so bina kwa hawo ya u bua e o na sa qeti u bua mme ina a bua buile a e ba mkhalemela ga nnete ba ra sitisa re retse mosebetsi wa rona jale ako eme na kwa ya u bua re tla hofa
2: dumela mvele moloi
1: dumela
2: ko mamba tsikile ka mona ka le gatswana ka le khubula 0.6 ha mantswa wa matla la go beding le nana a matla mantswa hao o ke hlobatse bo go ke mametse wena ke go khona masebata ka le gatswana
3: GM kepetso petse comrade sabata 3870 extension 5 mo yakeng ha bo versus code khubukela 89.4 le kuma metsing ka lona are hore ya ba
4: tumela tibeli le tsilena ke mona kronstata maukeng le khubuki 90.3 ke a lebo hare hore nya bhlano jinete tshabatsane ka maukeng thank you veli
5: yela mavolovolo a go mametse go jile ka tsebe ngwana mmekile ka mola ka phamogetse go le re gaute mabone a ga ne tonso di tshere handle e motso mvololo ntso di tshere handle ngwana mme 88.4 ke le khubule go mametse ka lona ke a le bua le kholo kwa re ho re nya bohlano a re ho ke nya bohlano ntate ke ntate le bese ka phamogetse
6: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchels of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgwedi tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Hona le dipehelo. Together, Vodacom.

0: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa.
1: Dumela Kutibeli, dumela. Ke o mametse ke le Majoma Sobrand Photo 89.9 ke Mama Tabi.
2: Kolambolopolo, ke Broma Fatle. Ntse ko jile ka tsele, ka dikgama ba ya kgweleng ya bohlago. Pola.
3: Aiveli, Aivololo, Autast Rata. Ako mametse ntate ka mantswe a mmatla ntate. Ho 88.9 ke le ka mona ka Carltonville go sa sala thumai ke ga le busetsa gauta ntate a re ye ho ya bohlang
4: ntate o mlo idumela ntse go mametse ntate e tshukile 88.2 hai mantswe a a bima ntate la bo bidin le na tswa le bima haholo nna lo wena ya ntse ho re ya bohlang thank you ntate.
5: Alta strata ntate mfololo volisto ze yoma mitsira kula 88.4 ke ka metone ara ho nya ba hlalo ntate mfololo ke ntate di se tswa teke teke ke le video mfololo tango
2: e la mela veli o bua le tebo ka yo te site ka mona veli le khubuke 88.4 kuma metsi ka mona a e decide ke te bomta o ha re ho re nya bohlano ntate hle
6: e la ma volo volo te strata o te a jadleni e pa pita me ka mo ka tana ma se ka ma ka mo se 88.4 ntate na ne ke tswa ha e kwana kwa kwa kwa na fihle mo ba ne ntate ka tsi le le mo na te ma volo volo ma ka mi no mo na te ntate tangi ma pedi pedi
7: hot hot on volisto bete kutswe le khumula 89.0 clockola known as London ke le night shift mona me a o tsohlenze dia treats ya mo fitlela ka sekola nyane clockola tanko.
8: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Mamedi mwana mametse Brenda Mtambo ixesha la mekile bitso la pina orba ya ho mashwa mararo metsotso kamera horena ya boraro mwana ho lesedi ya fema o mamedi ka ditlwelwa tseba misonje na tla marene re bapele mino ya ite wa monate o nate felo la o letse le mane nthodi tsa my hand Big Zulu azana le Malungelo le bona ba utlwile ba re amaqala othando ringo arinto ya shantimo azama jalo le the boys to men your home is in my heart manzama atla ha o batla ho ipata fela wa tseba hore pelong ena ka ke mo kahle wa ipata teng wa bolokeha wa ba hantle mamedi ke a leboha melaetsa lona e meng a tentseng e kena ka nnete ha re sa fihla wa hao mamedi ha se ka bomo e kena le mengata re bapale re kgonang ho e bapalela ha nako e dumela fela ha e sa dumele re a feta sehloho se teng ke la bobedi re tlokena dikamanong tsa lerato ka jeno ai o bona ntho e nngwe e ileng ya ntshosa momamedi ke ena ya ho hlaselwa ha baoki ha ba le mosebetsing dipetli le mane bana beso ka nnete lefapha la bophelo bo botle ba tlameha ba tiise ba matlafatse tshireletso ya basebeletsi ba lefapha lena le bohlokwa la bophelo bo botle bakudi le bohle ba sebetsang teng momamedi ke bakudi ba tlabe ba hlekefetsa baoki ke bomang ba tlabe ba hlekefetsa baoki ka nnete e ntshositse tabena momamedi haholo Free State mane ke utlwile e atile mme ho na le se seng se tlamehang hore se etsuwe bakeng sa ho matlafatsa tshireletso motho a se ka tshaba ho ya mosebetsing ka lebaka la hore ha ke a bolokeha mamedi a re fete ho tseno re shebe tse pedi tse tharo tse itlhommeng pele re bone Vosmuscat matlala e ho thweng ke setho sa mokgatlho wa ditlokotsebe o hlaile ka pele ho komishene ya Madlanga maobane o lebeletse o tla boela hape a hlaka jeno empa he momamedi o hana o fana ka dintlha ka kamano ya hae le balaodi ba phahameng ba sepolesa na le dipotso tsa sa batleng go di araba monneno fela re tla utlwa re tla bona momamedi dintho di tlatle di tsamaye jwang mme re bone General Khan le ena ka di 1 le di 2 tsa September re lebeletse o tla ka pele ho komishini ena ya Madlanga mme re tla hle re di bone he momamedi di tsatsa majwang mamedi re bone jalo kopo ya beili ya babelelwa ba tsiletseng ba ileng ba kena tavern mane tshepisong Sharpville le tshetseditse ho fitlhela ka di 25 tsa phato baqosiwa ba hlaile ha kgutshwanyane ka mane ka Vereeniging maobane mme ba qoswa jwalo ka ho utswa tjhelete mamedi ba ile ba kena tseding tsa di-tavern ka mono ba utswa ba otla batho mme emeng e mong wa babelellwa mona ya ba obeta basadi ba bararo ebile ena o nyahladitse jwalo ho etsa kopo ya beili ai bana ha o tsamauwa bosibu mona di taverning a ritlokomelemo mamidi ole motho ya motho na kapa ya motsiadi ho ho be ba bangata batho ba jere mo buka difuba la hlapa hantle aro ya tlapong me ha ka ba khutla o ila la toki kolo ya ba fuka e kae bemba strata bemba motse ba se ba mohlabile ba moqedile me ho bohlokwa mo mamedi hore ri tokomeleng me re utlwisise hore re phela maemong a jwang a bophelo mona Afrika Borwa mashuma mabira metso metlano metso tsupile ho watla hora ya bone mamedi ka jeno mona ho dikamano sehlong sa rona sa dikamano tsa lerato a ke re bue ka ntho ke ena ho thwe ke red flags tseo re di hlokomelang ha re ratana empa momamedi re ipolelele ore a efele wa tseba ke tla mo lokisa ho be na le ntho eno red flag nyana maro a ke tla mmona ke tla mo fetola wa tseba fela ka jeno walla go yo veli ai ha fetwe motho yona eno motho ha fetowe ke eng e we boneng kalong empa wa re ke tla mo fetola jwale yo ja hloho mo mamedi ha re etse mohlala mo mamedi motho yena o na le mona ke motho ratanang le yena mohlankana hao ke kharebe hao ke mofumadi wao ke malekano hao empa o na le jealousy ene e fetelletseng wara ke tla mo fetola wa tseba empa jwale ai ke se boulele o sa batla password ya hao batla o sheba di inbox tsa hao mane letsatsi le letsatsi re o bua le bo mang social media man fela o ile e bona red flag ena hantle le jola ha o araba phone na le yena o bua le mamong o reng ere ke bone wa rae ke go kitla motloela kitla mofetola le selele mmoho nako jwale o bona poulelo yena ya tuta jalo sa batla di password tsa hao wa bona re so le bima ho se hlompi moedi ha hlompi moedi ha ona le metswalle ya hao ha thabi ha o bua le metswalle hao ha thabi ha o na le metswalle hao o bua le wena ka tsela ena ha hlomphe medu eno a o ra o fenako a o re o na le metswalle hao o ile wa e bona nthwena qalong ya lerato la lona fela ra nna ke tla mo fetola ho bima ka jeno motho yena a isala o nyenyefatsa ke motho ya nereng ha etsa metlae o etsa metlae yane a tlabeng a bua se itseng a o hobosa mme wa bona jwale metlae ena e sa o tshwareng hantle jwale o sa etsa ka pela batho e wena mantho a shebileng kwa ntse ke bua le wena e wena phatle kgolo ke motho wa hao yono ena o itse go fela red flag ena o ile e bona mo mamedi wa rai wa tseba ke tla mo fetola ho bua le shano o qadile a nyana bua le shano e ke majite mona mani ntse re shapa two ha fitla ha o fitli a le majiteng ba shapa two ha o tlile le smell nyana sa two sa biri ho teng o tla perfume ya msadi mona qadile hanyane a tsho jwalo bua le shano fela ha jwale le shano lena le ntse le ya hodimo mamele go ntumele voice note a re rekise ha ke khutla re tsebo tswela pele.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube, le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamedi metsotso e mashume ya mabedi le sekoto pele wo tla hora ya bone. Mamedi re a bua ka Genesis Clause rona. Re shebile atabena ya hore red flags tseo re di hlokomelang. Haratana king e we boneng qalong empaware ke tla mo fetola fela ha jwale ha yo ja hlo ha o khone hona lo ro mo fetole le shanong boyfriend ja ha girlfriend ja jwale le a tuta e nngwe mo mamedi ikiena ya ho qosa batho ba bang ka mihla mihla lena o dula ha amoele diphoso tsa ha o dilala ka ex ene ha o metswalle ene ha o emibe he o dula a bua a qosa ha amoele diphoso ha yena a di entse ho si karabelle ka mehla ke phoso ya hao ha ona mhla yena na leng phoso e o bo kopetswa re lo bakeng sa re khotswe e beteng fela e se phoso ya hao mehla lena phoso ke ya hao mamedi ko fa mehlala fela ke tsebe wena ko wena ya tsebang ho laola tjhelete mo mamedi ntho e nngwe leng o batla ho itseba 20 rand ena o entseng ka yona o jile le mang neneng ke di mood swings le khalifa no tjena o thabile ho sa no tjena ha o motsebo o jwang o tsaba neneng ho bua le yena hobane o ke motho yeno ya phatlwa mfela ha o o thabile ha o sa fetule sa kwatile baby king ha si nix tlame o moqeke o qekane le liqheku ke eng e we boneng kalong empaware ke tla mo fetula jwale o ja hlo di red flag eo mamedi re hlokometseng empam wa bona rai e tswela pele me you rutile eng letshwao ke le feletsang hore o re che veli naki la bakatsa maya e mong re mvololo ke le ka di bona fela ka le ka hore ke tla mo fetola ke hluleile ka qetella ke itsa maetse nna ha ke nana kweno ne ke dumela hore motho eno a ka re tla nka hanyane hanyane ke mo bontse a fetuwe fela ke hluleile kabagatsa ma 086 0003084 mamedi ke nomoro mahala mo gidutsin teng ka jeno a thuka ntumela malaetso wa gatiso mamedi o ske wa ntumela WhatsApp e telile mo mamedi ke ya kopa 0797585066 mona holesedi fm

0: emong o kopane le yena o tlo re ke motho ya nang le bothata ba maoto man ai motho a ka o nga maoto veli fela ka moruta bo di powder nyana lo hlatswa di kausu ai a di sebedisi motho eno o di be akwana motho ya nang le bothata ba le half ma half yanga le ga tswa ka batla inging hore ke mothusa hao ke nna mo tsotellang ha ke sa re baby sebedisa ntwana hao ai tsilito ai tsilito jwale le tota o feta dula o hlatsitse dikobo
1: hoto se bubulisa ka semoyeng
0: ntate
1: hoto maeta pele ba ka go mametse ka mehlala matsatsi o go beya gantle
0: o ngwana ntshwarele e ke tsa gale tsena mamedi gompamise fela ka kapa ke ya leboa man ke lebuila golo nkinela maki ya o feta e melaetsena eukae ya setlhogo sena veli ai jwalenkisa go ya maobane jwale mvololo nketsa fa nkompore ke rutlwega
2: dumela ntate mvololo bua nnete ntho o e buang o bua nnete nna o tla banjotsa re ke kaekae ke isitse batho grotflay ene empa grotflay ya gae ga isitse batho ga o gutla ka nako e kgutshwane a sa re grotflay
0: yeo he wa mutlwa mme ke eno a bua
3: elo mbonono kgotsa kgotsa mbonono kgotsa ashe mbonono nna nto ke ile ka e tlhokomela motho a tse o tlala utlwana le ena ga ka tlala fela a tla ka diture ba le ya mono mbonono obe ga se ntho ya go šhintšha ntho e ntho e tlwaetse ntho eno o tsebe ga a tlala mašhano wena mo a tsa re keile garagadi ke tla gutla go sane o santse o tse bo bona lwena ra gona ragadi wa nix mo a jalo mbonono gore o se nna ipakelao etatela tshwene ka morathaba e ja fatshe mbonono etle o tlobele tlaga goba o bontshe gore ga a tla go wena ka ntho tse jalo o jere o di tlwaetse ma a tswang teng o di etse jale mbonono go itloba ntho tse ngata di-tress ee ba leya mbonono tlobela motho ono motho a change matle ke mbonono ga o mfumana ne o ke tao bore o tlantšhintšha o tlantšhintšha jwa motho ga tšhintšhe matleke mvonono ga tšhintšhe kore matleke fela ke peke le garafo o tšhintšha motho mvonono gore a tšhintšhe phelo wa bophelang kore ga se ntho e ka e tsalang o sano seng and ga motho a ikemisitse gore ga no tšhintšha mvonono mvonono a ka leboa ke tšhaba ka blofanteng ka tafactam tanking
0: mamedi ke ya leboa ntate tšhabalala o ne akaretsa fela nka thaba ka utlwa monate go batho ba ile gore ba ile ba feta boemong bo jalo-jalo ka mme a qadile ro ntate ne le motho a gengwe ya grotflay ao jekejeko sa le teng motlhomong wena tse o ileng wa di bona ka ba moratiweng wa wa pele kapa wa jwale le ga o sa ipulele lebitso mo mamedi re seke re akaretsa ra etsa taba fela ra bua fela banka nnete o so kopane le tsona red flag tse jalo momamedi a re mamele ba ileng ba feta moo
4: yo nana we mvololo ba tla bua taba e botlhoko yo mosadi a lešhano botlhoko gore fo nana go tshwana le ga o dula le motho ya ntseng a o patetse no wa ka mona ka dikobong kapa o patetse sethunya ka tung ka mona o sa tsebe lešhano ke lebe and a le bue gape a le ka gara batho atšhe mvololo ga o na lenyalo bo emong bo jalo ga leyo yo hai gobane jale ke semelo sa gae ba bona bothata ntho eno ke semelo sa gae ya lešhano ntho eno ya go nyatsa ke semelo sa gae jalo o tlo etsa jang gobane ruri o ke ke wa dula o kampetse ga go batho ba se ka batla ba tlo bona shano le ena la gae le semelo sena sa gae ei e mong ya mobe ka go feta ke a rakana yo o mobetle mme wa rakana o ya le bo mvololo
5: dumela mvololo mvololo ke regile ka mochincha mara never motho o mochincha mvololo khante motho tsege ka ke mochinchile khanto ja ntlo maballo o tsa gana dlangwe petelane le di tsampetela ona rata go tswa a bo jaefa le di ka mo tswa o rata nna ka po rata jwala a ga ja ka ta wena ka wa botloela o tloela mena te ka po ka tswala pele ka gona bo phelo ba gona ka monyala motho ande motho tsa jan ntlo maballo ngono na re wa hai are ya le wa ngwana ka ha sa gata go tsama mena te ka porwang a tsho hona mogono a hlokagala ga nte motho na tsa jang ntlo maballo motho never mo tshintsho ke pine moya so le brothers a ga motho never mo tshintsho ka nnete motho never mo tshintsho daily ke tsaba ka nna kolobegata seretse ya leboa vedi
6: ena fololo fololo khotso khotso ngwana mme khotso ha e motho a sentho ka fetula ngwana mme motho a sentho ka fetula fololo nko e shwala mabala ngwana so nko e shwala mebala sentho ka fetula motho ntate o hloma thelebelo o hloma sia jwalo o emelle thoko mane hona le go jwalo tlatla o shwa ke mafu a dipelo
7: ho tona temloi ho tsonda a ga net na a tsoba temloi ke mo tlhaga ta mo tsama ha ho tsela re le hanga thanga ta ka ke la ka di fehla mo gateng ho ntse ke tla fetola ke tla fetola a lutho le ha ke tsama ke ya mena teng ha o sa tsetswa go ya mena teng motho ha fetola ntate mo nna ke fetola ha ke ya mona teng ke ya mona teng ha o mona te go kopanya le ntotse ngata mona te ke mona te se khetha ke se khetha ha ke go kopanya ntotse ino ha ke ya mona teng ke ya mona teng ke phetho fela re le motho a go tla mfetola a ha ke fetola ha ke ntate ngusha e ba tsatsi mona ntate mo lwa
8: Tumela khitsedi ya ka tumela khitsedi ya ka bele di. Hela ke mmatshosana ga gang kopane qwa na bele. Ah jo ntate wa mo santsane a phila. A go tsene ne ke re ke ya family nya ka ka nthe hona le motho ke yang ho yena. Yo ke hopola mohlana a go thola se go tsama ga le ba ile ya letsa molodi ke a ke bua mashano ka gena ka re ne ke tsama le moruti wa ka.
0: Eh
8: tsama le moruti wa ka ga hlae. Ga hlae kwa nana eh kopano nya ke reke.
0: Ba wa khitsi ya go bili. Hey Matsusan,
9: ye ba. Ke mvololo o test rata sho puziti ya mna tu vololo. O mvololo na ex ya ka wa mihleng, wa mihleng ke leng ka kopana le mvololo. Mona na le shapa le motle mvololo le ke sho fela ke tla mushintsha. Le motho ka tana lokwele, motho ka tana lokwele every weekend le lwa le jwale. Motho a ja fa ka ka thavena ngwana mme. Ni ke tsa fela ke tla mushintsha ngwana mme ya khona kae. Hoa. Ha ka ba fetu mvololo ndi le nana na khotlana ngwana mme ndi motho ke thala mjo hala wa ha u no lo thola motho le mo ba fetu mvololo thank god ke straight to span am shesha
0: abula seke le span ay ena go mkhalema motho ya jwalo ha ba tlileto o e bula o feta abanke wiki ena e lahlele
10: mvololo mvololo bishu bua taba bohloko mo rwaka Eh, la kantle tlhile ntlaitse nna. Ke bile na masadi. Ke masadi na tsatla ha. Na ke tsa motho a tsadile ha ka nthe motho ena wa sadila ho monneng. Na mona sadila le yena. Ka ka breaking yong. Ha ke mo vitsa ke motheetsa ke kuye se ke kuye ka batho. Mo tse ga ka. Ona motho a mo bona ka ka dula ka ka. Le ka a lwana mo na dia ho hakana. Ha ntse ntwe ne jwa lo mporo ka ba tlisa ka etho na mporo. Ho mo sa dino a ho se re ba bitse ba lo sa bela mo nne mo eish ke ba se go tlhokomela lo lo ra ba le tsena ntlo thato ga tsempo magoba tlo go nne re be mo a shi tawa se go hlokom pololo
0: mm o le batla le babedi mamedi metsotsunge tseletseng a pele otla gora ya bona ha re khutla re ya phetela arbitse jolo karabo kakati

0: mohanto wa basadi ka 1956. Ha ya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena, Millicent FM le re pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
1: Mamedi ko bapaletse pina manate a kakati ke lebitso la pina e otlwa ke Karabo imedi metsotso pele otla hora ya bone ho lesedi FM ke la bobedi re ja le komo re bua ka di red flag he mo mamedi tse ile ngwa di bona qalong ya lerato la lona empa wa ipulella hore ai ke tla mo fetola empa jwale ntwe na yo ja hlowa e bonwa Ai motho eno a fetu yone.
2: Eh bolisto.
1: Ngwanis.
2: Nna ke fetile teng ruaka. Ke na le 3 years eno ke dula ke le mong. Ya, ke la ka kopana le tsona le nna ruaka. Ba tlo jetsa maka. E sale ke ntse ke. Ke le ka hohle hohle re ke a lukisa. Ai. Ka dile tsa sanki le bana tsamaile le bona.
1: Hmm.
2: Nna le mekgwa ya hore a be gore ana le ho nqosa ka ntho tse ngata bana e ka ntho tse ngata bana volisho jalo fumana hore ke motho a tla reng ke na le ngwana eng kae kae wa tshwa dima tlabile ke idumele nthwini la ke tseba hore ha se nnete
1: bathong
2: jalo fumana hore ala se ke tla mile jalo ke dumele ntho tse yena a tlang ka tsona tseo nna ke ha nna ke leka hore ke a mo bontsha no ke wrong o la ba tsamaya o la ba yena a tswang ka tlung ka mona o sile ka hora mkhukhu ka mona se ntse a itsamaela o itulela samwe hona e batone mona hodimo kwa ya lebohang volisto
3: bololo e wa e bua taba Yo, I bua taba. Eng bololo. Bololo. Ke tladile girlfriend ya ka. Tse ke mogalemele ke mojetse ke go ratana le motho na a plaka yo. Antsa re mm. Ke family ya ka. Ke ra o se ratana le motho a plaka re mm. Ke family ya ka. Yo, bololo ha ke bua le wena noji. O se yo ke la ba ka motshwara straight. ke mo founela ke le pula ha bona ha tshwere kholotsaka boyfriend o nna ntsa ga se ya bona ke ngwana ha bona ha founela pula ka mo tshwere kholotsaka mbololo ngwana no nge petile chelete maga ke re nix o le shano kala o bona mosadi ya le shano jola na ndi ditutsi jola ana nda bana ba magago ke mo hloka le bitso ka mona ka makhwati yo o mborile mbololo kala o bona mosadi a le shano jolo ka e ha sa le ke ratana
1: yo ke tse o he mo mamedi wa dutlwa
4: o thata ke boli bololo
1: ngwane
5: ai lo ka o lo ke mngaka matsa mngaka ga tola gona le monate ha holo ga utlwana le mme ka tlung a che tsena tsohle wa di itsa ka tlung ga le nna ke sa tsebe nna ke mositela kae ke ke bue fela nnete ke ha ke tsebe ke mositela kae le ena ka tlhalosa sa fumana gore ke mositela ho sona empa fela nna ntho e lengwe ke e nsitelang fela ga ke batla ke tsowa mosamong hoseng jwalo ka ga ke motlwelesitse bagotsi o dula ya gabo hoseng ga tsowang ga tlamehile a ntshwaretshware bo maoto a ntwetse ya mpotse gona ee ke gobetse a monate oba ee ke nkile nako ntse ke theoela ke kena di-night shift yo ga kenee ga le ba ntlo ntlhalosetsa ntlagetela ka ntate wa gae mme a e kena ntate wa e kena e ba gabo kena ee ga ntho tseno ke tsona tse o fumana motate tateng voli ga ke nkopisa tlhogo kore be ke sa tsebe na ke reng jwale jwale nkare jwale ke motlatse mono ke ga ke sa motlatse le teng ke phoso Ai, ha ona ntho bohloko jwalo ka ena mongaka.
1: Yo, ngwana mme ke utlwe. Ntate o re ke motlwedisitse metswalle. Fela ha a tsuwa o ya habo. Hoseng a re tlameha a re tsuwe ha monate jwalo ka baratani. A ka nsidisidile jwalo ka moratuwa wa hae. Jwalo njwetsa taba tsa habo tsa di latang yena a tsuwa. Ai ngwana mme fela na o kile wa bua le ena mme wa tsiba na ko ngwe ba ga dipuisano di bohlokwa di kamanong kwa mo bontsa re ai mofumadi wa kwa tsiba ha se re nthwena ke thabele ba re bohlokwa mmamedi motho a tsiba hore o thabela eng ha o thabele e o bona mohlomo motswalla ka ha o ke wa mme fa tswa re mradi wa ka kuntsitse metswalleng ya ha o ya mono tswela tendwalo ya heno ha o ile heno ntlela le ditaba tsa heno ha ke tswa fela ke tlameha o nkokele hona le hona le hona mana o sa robala motho e wa tsiba ntate kore ke utlwa hantle ore wa ikgonisa o ntse o mmametse hai mamedi
6: yomvalo ai kgone ke leka kopana le ena mothaba ke motho a sebetsang ka matsogo a ahang a welela motho enwa o dula a sebetsa mare ha a kgole
1: haio
6: ke iputsa motho o ena o sebetsa a sa kgole ma
1: bathong
6: ga gola bohlhano go tlo kgola sa tota a se ke go ena jalo o mofa bokae ke motho ebene ke tswela le ena tla tlhathakwana a fitlhela ke be ke mo tlwelela mvololo fitlhele ke be ke mo tlwelela ke tswa go ena ke ra e kgona mo motho tlo sia gapola puleng ya ke a leboa mvololo o jalo lerato tankong
1: banna ena o sebetsa fela mahala a sa kgole
7: hai veli
1: ndade
7: a ngwana mme ha nna ke tswa ho yona ka nnete mvololo taba eo ka nnete yona ko go laka ba go wa emamelela ha e tlo o sebeletsa motho e le gore la na di diphoso tse e leng gore ga o kgone go di utlwisisa kapa go di amoela kore ga eletseye o ntse dutse gona mane manganyeng a gae le go etsa di ntho ka mo go ena batlang ka teng ka nako di dula ka tlong mmogo ba tseba nna yaka ebilenyaneng e lanna ebile e le ba ya kenya batho ba bagolo gore atšhe taba ena e sa le kore motho o bua ka yona bobeding ba lona le ka diretse e ntlotse le batho ba bagolo ba katetse ba kore ba tlholeile mvololo go fitlhelela kore re arwana mara ka go nna ka le gona o ke ntse ke le bohloko wa tseba ka nako tse ding re na le nthwane ya gore ga o batle o lusa motho o mo ratang maranyaneng o ntse o na le mathata ka ena gona o motle go le go kae ai kore re kenegela botle le

0: ebile o tla bo o monyeka ka leleme o ntlosa seretse seo ka leleme ga o tla bona gore o tla bo o kene ga kae go ene o utlwisisa gore wa tseba motho empa fela batho ba mo rejecting batho ba monkile ba mo overrit ba mo latlhetse gole kwa bona ga tlo ga ona motlhang motho a lokang ga o tlo lokisa motho ga ono mo lokisa legale ga ona motho a lokisiwang ke motho o mongwe legale legale legale ngwaneso jo atle hai lesatsi le monate jo
1: kgotso kgotso kgotso modisito kgotso nda
2: ya mfololo hai wai bua nnete o bua nnete ngwaneso le re tshaba le o bua re tshaba le o bua mfololo ya ke a leboga ke fose ke fose mora ci fa dake
3: davoso tshaba
4: o bua ela mfololo ela le goloko le kotswana
3: ndate kwa
4: ya yo taba tsa hao ka jeng le ya di botloko botsa nna nna tla o jwetsa ne ke fitla gae ra ke fitla gae motho o ga batle ke bona tšhomi jaaka ga batle tshisinyega re go ja le mosebetsing ga ka gotla ke le seo hehehehe ne e ba ntwa e nngwe e nngwe ya motlhole ma go mmakatsang go mmakatsa gore ga nna ke tsamaya ga ba na bothata ba koloi o ya tšhoming tse le tsaka tsele o batla thuso teng go se bo makeniki mara nna ke a o bona ga batle ae ka bona go bogana bophelo phone ya ka e dula e sefa ga re ke re ke a tswa ka opolana tse le leng namobedi ke re ke a tswa yantlwaneng ka ts ke ntshaile go phone ya ka ya sešwa and ga e na le password ya ka ga e na password ka gutla monyako ka etsa gantle ka monyako ke a go kwala ka gotlela ka gare ga ke gotlela ka gare ke thoa o tshwere founu founu o ile ka matsogong be mfololo ya wa ka matsogong a e tshwere ka phela ka mosheba fela a ikgabaneng ka nka se thole dipaper ka tsa ka gotlela ka mosea le founu mfololo o bua ka nna ya ba le gore ke mojamosia ka bona ga e yona bokolo bo nkebe ka phela ga ke tlo bogona next
3: mamedi ke lebohile haholo melaetsa ya mengata e keneng sehlong sa ka jeno mo re ne re sheba di-red flags tseo re di hlokomelang ha re ntse re ratana empa re ipolelele gore ae motho enwa ke tla mo fetola nako e ntse eya re utlwile dipale tsa lona momamedi re nele matsometsing go wena re tsa fitlhang go malaetseng wao fela re ya leboa mme bogolo ba mamamedi ba re velo ke kebe wa fetola motho motho a le jwalo jwalo o ke ke bo me tsa letho motho a le malishano ke malishano jwalo ha ile ralishano ke ralishano jwalo ha ithatela bontate ba bangata o ithatela bontate ba bangata ha ithatela bomme o tla le ba bontate ke yona o buile o mmakwati a ga jola le mtswallaka ke se ke bone ke tlokometse a hana ra re le babedi ra moletse ka moletse tsa seka tswara phone ha mntswa leno a ka letsa wa itshwara jwale ho thu ha motho simelo sa e se le jwalo mo mamedi o ke ke ba mofetola mwana me a ikwala ngore ya ga ne se na password phone ya ha ina le yona ha ke tswa fela ke ya ka ntle founu ya ka e sala e shebo ya e na le password gobaneng ya ka e sena yona jwale ke tse ding tsa dintho momamedi tse robang dikamano man gobane ntho e batlang e tsale ka go nna le nna e tlame e tsale ka wena e tsalang letsong le letsiadi le letona e tsale le ntho ena ya o nanela motho wa ratana a sa ratane motho a tswile a tlapile so o se utlwile botlhoko gobaneng o nana o le o jola ke ntho e o e etsang wena ai mamedi ke ya leboa leshome le motshelo mo metsotso gantle ka morago rena ya bone dumela ngwana mme lesedi FM ke molelwa ke mang ya golang ka jeno ruri happy happy birthday Arbitse Jolo Treso, Osamale AKA.

0: Mama di bitswa ka hore ekhethile khethile ha o khethile o khethile ngwanesho jwale ke ka hona o tla me o etse bonnete ba hore ha o re mona ke khetha ding o sho le batho ba baholo ba o bitsa o sho na le bonnete he mana se ka papala mona hai o bo tshoga o bo malume a ka nnete ke khethile mona khethile khethile a o tshigele muva bafo khethile khethile uthe uthandala manje thatha ke bafo a thatha mfana ke itha u buyele muva khutlele murao u ya kae murao Who are pay la booty? Mama di kipine manati Questa Makwa Tseho AMG le The Legacy Mwana Hole City FM Treso aka le bonoba utlwile bare Mount Everest. Mama di kimanya holanka jeno re happy birthday jalo ka e hlela matsatsi a le shumela metsi ro be di kgwedi ya phato kgwedi ya basadi banna kgwedi e tsere nalane le mongsena se udimo sa 2026 Mamedika di 9 rena re keteka le motseno tse mashuma supileng bomme ba fitang ke tsepedi ba ile ba ema ka maoto ba re ba nna le khale re utlule ke mmuso na o batlang re tsamae re tshwege di pasa le khale jwale ke kgodi e matla holo e tlamang e khothatse bana ba banana ba ntse ba tla ba hola hore motho wa mosadi una le matla morwetsana una le matla me o ka ba sotle so se batlang ha iyo ntjano ro tla emela ro nyalo ke mamang hore bophelo ba botse a banana ba tsama ka kolo itse kgolo banana ke di CEO banana ke ba ukamedi company ntse kgolo banana ba gwala top ya bo di 12,000 a se regulang ke boyfriend ka pa ke monna ba itsebeletse Jwale khaitsedi ga ona le bogone mme o ka ba so se batlang ha o etsa dintho tsa o ka tsile ne pahitseng ke ntone ke bua ha re bua le bana ba banana mane mo mamedi ba le ba bashimane re bua le bona hore o ka ba ntho engwe le engwe e batlang mme a le ya mane di haholo di university hlokomela bontate ba baholo ba bapallang baneng ba tlabeng ba o totosa ba o bontsha tšhelete ba o bontsha jwala nightly ha e sebetse nthweno bana ba bangata ba banana re bone ka dipalopalo mmamedi ho tloa le mong tse leshomele metsomineo ya o 24 ba kula ba na le tshwaetso mme a ba e fumana thakeng tsa bona mme re tlameha re etse ka gotlhe gotlhe ho ba tshireletsa ho bontate moholo bana ba stoutu ba ba le anthakeng tsa bona mme re ba rute hape hore ha ebe o ile a kopana le ntate a o fa tshwaetso tsamao o ne a sa o jwetsa a o fa tšhelete o na le matla o lo mmulela nyewe ke yane monna Pretoria mane o ile a tshwarwa ka yona ntho eno ya o rorwabetse le motho a sa o jwetsa boemo ba hae empatse ba hore o boemo ba hae ba bophelo bo jwang ke ntho re tlamehang re irute bana ba banana gore ngwana ngwanana wa ikemela ha batle o nyalwa kae-kae ha batle sugar daddy bophelo ba bo batlang a ka iketsetsa bona yena re ba tshireletse re ba rate ebile gona bana ba bashimana re batle ka kgaitsedi tsa gona jwale gotlhe mona bana bana ba banana jwalo ka re le basebeletsi ba setšhaba ke mosebetsi wa rona o ba tshireletsa ho bontate ba sa tseng hore ba batla eng ho bontate ba o zipi ya bona e bule yang fela fela gore motho a be le sebete sa o robala le thaka ngwana hae
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mbololo
2: a ka mao Hello, Bolo, no, you did some mamma to me, my boy, Shetty. Oh, hold a man, a man, and in the short. Oh, hold a little William Maharani, who's look as the Mahouta Casa, Alacopilla, and Honon, Calibo.
3: Volor, a tiastrat. Jai kupela ni kihola mabani volisto ni kihola mabani volisto jai kupela mvololo kwa diya ba na mkuu taiki ba volo volo
4: uvololo upite lo kuhugui kipe outiasta hata hava juu ya mtu mkeo Alexander tabisho amasopo Alexander chumba kuhulumiisha. Kama shala kibi jola aga khoto.
5: Vololo, kitusobu ngeza aza kamula kakomete, kitusobu irimufukin kamula kakomete, opano kutazo kamula kakomete, kima khublan zaza kamula katel site, kia lebu wa mvololo.
6: Ola mvololo, bilisto me, akoro kire sitati sibatema kheta kamula ka Virginia, kire Gauta Mavuso wa Bagania kamola ka Sasolberege ke ketelle ka mapatata ka crostata machival ko silratswa
7: le kholo go dimela ha batswe batshindetse o gore ke ke ye ho pausimane ke ga se mamlo ya tswe welcome ka se ma ka vela tswe ke ga re sutuka mane mo tsi di futhule ke ga ntate mafetsane checha. After two, after two, but you're a whole girl, I was a second podcast. Thank you, Ted.
8: I do well, Veli, like I Veli, Veli, I go back to Sethe. Go to Sam Mabinda, go to Sam Nemasima Macafi Jones Corony, he get the leg out to Sassy Patti Kamakonica Seven de Line. When I go fell about to Saki Mapata, I can have a two about to. Thank you, Veli.
9: Hotso, hotso, hotso le kholokwe ke president Sonopo kwa motse di thotaneng ya holang ke morata janki nkadi Sonopo kwa habedi ya leboa
10: e mpololo khotso khotso ntati ga bolokile ka mohaudi ya lwa ka jeno ho hola Morena wa Qhanyane Morena Makuku Daniel Makwai o tsaba timane ke tsa snake e ka lo tsotu go tlwa ke ntho go hlokwa Makwai skake ke ga hole a bone tsedintse ngata mokwena yeno ga mogata ntati amen
11: hai mbololo ke mampho magetha matatiele thaba teacher ke tlosa go thala makau thaba makau le mziwa ka mkhari mkhatshane ba kopela ke mampho magetha
12: dume madumele go lukwa go ntumele ke mathele ka mang ka thaba ntshu teng ke mme mamma ka nama lokase a go tswetso mme wa ka ke ka mana ka poti ke geng ke mme mamma tlatsi a go tswetso mme wa ka bosiu se le ke ketelle kamme mamloi kamane ka pelaneng ho phausi ke re tsoa tsoa le khlokwe o se o se le batho bana ba tsoa ba hopotse ke me malibitsa ka mo kostene ri ya semoy
13: ke mira ptibeli le sa se lena go risa pa ballo mo ko ina na ka kana ka o reje pele ke sekolo saka ke re me jalo fa chabatani o hanna di ntogo ntogo yana ka ha bo ke ka kana hene mane ke re sa botsa chabatani lena u dula kana Siena Karma Tobi. Kalibu, Abaku Pelokishin at the Chabatano Sinjin. Kalibu, Vilibai
14: Tatumulu to Melalikai. Pretty. To Kupa Kupela, Dino more happy, ka fix baker zone six, Kiritino, hold a whole over an element in Sengata. Beker Memanga Katsuka Pakweste. Bekere mema ka bela tswe be rkomo be ke qetella ka mamusa le kekela kere thank you khaitsedi ya ka ke mamutina me ya thuni bye
15: dumela mvalolo ha ke tso se bana ba latelang ke tso se nongola mazeboko tso se te bonhlapo
12: ke setting ane mkwena bana batho tsa ke pontsa mkwena ka mokapetsa mari se ke le batla se le mna tivele
15: hashtag ha batho ba tu dumela ba ja boy isithethe sibahle makhatha melody in virginia ke tsosa skalo humble man ke tsosa machiroal khosi ke qetela ka mezondo engcolwane ka man ka street in velco ke ga batho ba phatsime ba beletse le mna tlo na fela jo le pleasure boy sithethe sibahle makhatha melody in virginia 89.4 Thank you.
16: Hotam Volisto. Mavolo Volo, Kopava Tusa. Tusa Stream at Dumai. Kitusena ni chair. Tetelegava Mulu, Igamona, Kakwatawa, we see. Go fair, but to suck in the traffic, Masanga, the Gamuka, Kakwatawa, we see.
3: Volo, Volo. Warren Velan Volo. Amona Ueli David Bafano Kumalo. Mosamdela Sasolbek, ke ikupela mfowethu, ke ikupela, ke ikupela, ke tsalemo tse ngata ngata ka jeno tjena.
0: Ke
3: ntate wa banana fela, ntate wa banana. Happy birthday to me, ke a leboha.
0: Happy birthday ntate wa banana.
17: Ha batsuwe batho, ke tsosa molantwa diphuthing. Sabata Ramola, Ausimani Sitsiro, Steven Nyelele, Khotso Botshabelo, Tanko.
18: Dumela mabolo, bolo go ke ke re plan ke tane, yana o hona mona. Holomisa. Njabulo mashane o mane le mpopo. Ke re ba hole ha monate, ho di nyena ya bona. Shuma mo fuku matela box pe ke o Holomisa na pe mo thabo thama ho nyana mo nna ntanye.
19: Hi Veli, o bua le ngwanane a beileng matatiele mmapeng. Ke kopa ho tsosa le a bua mokgatshane mane Nicefield. Ke re mme Mphangeli o mane le getlane. Ke re mme Mphangeli tse ke o rata ngwana haeso. Ke qetele ka makhelone wa ka Teboho Ishmael Kwalane yena o mane Mahasheng. Ba tsosa ke Seqoima Tumane. Thank you Veli.
20: Bela Velisto, a kere makhiro ka Ratswana, kere Botihlongwane ka Harrismith, ke katele ka ntate Malfitsane Sello ka Lesotho, a kopela ke Memamoloi ka mona ka Medalkop Tango.
21: Alala Mvololo, alala Mvololo, ke Tebello Makgalanyane ka mona ka Qwaqwa ka Lusaka ka mona. Ha ba tswe batho, ha ba tswe batho, tjhaile ntate. Ha ba tswe maente ka Uti ka mo ka Harrismith tsiame ka mona, maente ka koo. A re eng e tjhaile, a re eng e tjhaile.
22: Zo khotso mapelisto a gore ke ma tshela ka bana ka lesotho ka bana ke tso sele tshela le tshela ka mana ka khokhuni le siana rantlele qetela ka selwa le leko ka mana ka red party ke le tsamela sa ka mana ka moroka nofo tagi ma polisto
23: to tia strata aba tswe batho ke tso se juka Dennis ka mo ka di plus ntsa mo ibelt ke tsose le mpatsha balala ka diplasing ka moo qetele ka mtsoso mokwena ka diplasing tsa Bothaville ba tsosa ke semangata e borso
24: mvolisto lekgoloko banna le nna ke reke ke eme ke kopela oswa zone ya ka e leng o zizamangwane hlongwane ke kopela le Teboho Mhlaba ka mane ka tshiame e ke mola ba thabo ka monana ka Khalanyoni Smith
25: mo volo volo testrado tshaladlima ke pa bitha mang ka dal maska mara ke tsose mo se u kwa khate bo o bo tshabela mang ka di mm ke tsose re chak kwa dlala ke tsose le mkhono wa ka ke no no di thebe o fetse se rona mang ka le bonta te thank you
26: ha batswe batho mavolovolo hanje ke tsose ntate nkoja ka mo ka Richmond ke tsose ntate mokana ka Nthiba le ntate nkae kae ka mona ka khuisa sa letho ke tetele ka Memangaka ka mona ka Pakest ba tsosa ke ntate le besi ke a leo
27: jubele vele jubele ke sebele ba loka bepena ko ba metsika 88.1
24: Khotso volono. O bua le diphapang go sha volono. Ka mona ka Fandabeng. Ke tso sa bana ba latela volono.
1: ke tsosa nono ko shaka kwa kwa thaba bosibu bololo ke tsosa le tshedi mo tsweneng bololo ka fanda re di ka bophelo bololo ke qetelle ka le bo mkhosi ze mistini a tsosa ke di phapang ko shaka bololo
27: bololo ha ba tswe ba thweke ga talotsu sa bana ba latela ke mhlomi ntshwereng ena o kwatwa phutha ditšhaba ya bana ntshaduwa ntshwereng makgwedi ntshwereng bona ba ka france ya boipatong pela play station ba rata le go tsosa ke mme wa bona matsholotelana ka face five ba yo
2: godisa Thabang Motaung le Ausma Mokete Motaung ke a re ba bene letsatsi le monate kajeno a ba godisang ke Mamoso Motaung.

0: Thohadikalaneng o le Sedi FM.
1: Velimololo, bololo o le Sedi FM.

0: ha ho tsuo ho ba leng ho Jesu Kriste ba tsamang ka moya e seng kana ba tla tswa mahlomoleng a jwale ba phela ba lebeletse phetheo ya poloko ba tsebisisa ho ba ha ho leto le ka ba arohanyang le lerato la Modimo ha re rapele mo mamedi Modimo ya Mosa ya mohau ya lereko wena ya re neileng tsoso ya letsatsi lena o re phamiseditse la hao itse haelwana bosiu ha ra ka ra e bona gobane ya nang leng teng ke wena bakeng sa rona mme o re gauhetse re leboa mogau wa gao le ka letsatsi lena morena le Modimo ya matla otlhe tlhonolofatsa mo mamedi yo mongwe o ka re o koloi ya mollo ya mosebetsing bana ba ya dikolong ba bangwe ba tšhaisa mosebetsing ba bangwe ba kena mosebetsing ditoronko di butse morena le Modimo ya matla otlhe di kwenya beng ka rona ka mesebetsi ya bona ba bangwe ka diketseloitso ba bangwe ba bona morena le Modimo mongwe ba tlangwe ke dibethe ba kobontse tšhisang ba lwanela maphelo a bona ba bangwe ba malapeng ke bonkgono ke bontatemogolo ba tlogetswe ke bana ba bona le ditlogolo tsa bona khutla Jehova o tla isa kae o gauele setšhaba sa gago ka Jesu Kriste morena wa rona mo mamedi a rategang ra e bala tshebeletsong ena ya mafube ke buka e halalelang ya marena kgaolo ke ya borobedi temana ke ya botshelela buka ya marena kgaolo ya borobedi temana ke ya botshelela eo bala yang ka tsela ena gobane thato ya nama ke lefu mpa thato ya moya ke bophelo le kgotso le ke lentswe la morena morena o le boloke le dule dipelong tsa rona jwale le metlhe e senao fela amen phetolelo ya mantswe ana a ngolwang ke paulose go phutheo ya roma ya lakaditseng go e etela leetong la gae la bobedi lao ya mafatsheng a tshwanang le bo asia ya monyenyane paulose ba mongwelela ba mmotsa ka tsa tumelo mme o ba arabela ka tsa moya ka baka leo paulose o ngwala mantswe ana gobane thato ya nama ke lefu mpa thato ya moya ke bophelo le kgotso ka baka leo seo paulose a se tlhalosang ke ore moya o ikgethetse rona ka baka leo re kgethe tsa moya batlang moya wa bophelo moya o phedisang o go Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona le o seng a letsatsi lena ga o tla tswa o ya o batla mosebetsi dumelela moya wa Modimo o tsamaye le wena o dike ka nxa tsotlhe o baballe o sireletse mema moya dinthong tsotlhe tse o di etsang mme o tla bona katlego le leseo o re ka baka leo ga re fumane moya re bophelong mme ga re bophelong fela empa re apeswa ka kgotso kgotso ke yona e kwalang lesoba le pelong ya gago e kwalang lesoba leo seng motho yaka le kwalang le ileng la bulwa ke o latlhelwa ke batswadi le ileng la bulwa ke o latlhelwa ke beng ka rona ka baka leo batlatsa moya gore o be le kgotso le bophelo ke moruti nombula a reng wena kgotso e be le wena le bantlo ya gago ka baka leo mohau wa morena rona Jesu Kriste rato la Modimo ntate kopane le matshiso a ma ya go galalelang di be le rona botlhe ka Kriste morena amen
1: re a leboa moruti nombula mafube re kopana gape le naosane mona go lesedi FM mamedi ke ya o bona moifo wa makumano se le teng ke a mmona datsi ka le nao teng o tlo re balela tsa hora ya botlhano e re ntle le o senyega nako phoka mantse wa Mofokeng le moifo bana beso ke tseo
2: makumano ka mantse wa Mofokeng harabeke ka hora ya bohlano go fitlha ka hora ya botshelela hoseng go lesedi FM fela.

0: ho fela ho le jalo gaitsedi ya ka Outhia strata ntle le ho senyana ko ha re le ko le hore re tsoha ka difeng ho makumane ho sengona
1: ke nana go ha ile wena a gona a ka ba sala morao ba ka gona go ba potla ke ba gona ho ba nthusa
0: si suti ho fela se almoya sa ha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumanetseng yona a thi ho tseding modula studio ba sadeki eleng mo president wa Africa Borwa Cyril Ramaphosa o re katleho ya seboka sa sadeki sa bo mashume a mane le metsetsiletseng e tla bonahala ka gahlamelo e tla bateng bophelong ba ahi ba le batwa lena le theilweng ka dina hatse le shume le metso e tsiletseng Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matshaba dumelang le belephele nna le bitso la ka ke mmantsebua mofokeng ha re tiene ka moradi tabatsena tsa hora ya bohlano tseo re dibalwang ke tsietsi moholadi.

0: Eller köpa med sus och bilen för att bli så fan sorra. Jag bara till Lela, en och en killanga med Voso. Love lost. Messiah. Choto. Pelo mono grazie a Giolo, Skun Pampir. Stara. Se me ne sono gamba in tale serie FM. Africa Pro Essence, le tenia, the biggest of my drive. Ata kwa breakfast show le serie FM. Kalabakai, kalabobedi. Pori rimetta la Giolo Mazzazzi. A le shume, le mezzorobedi. E kholia borobedi a Selemo. Se ne sono 2026. I get the biggest money drive. 87.7 of Tajono, 106.6 of Megahead, Takalabu Bedi Lemonati, Kisapano Rubella Show, Pomoti Hamonati, Ajolo to a come for the follow letter, Ilili, Chat, Mongari, eight, work out to Hamonati, like to a night shifting Kuramoto Santa Lolo Pomola, Savalo Pomola Monati, Motuaka, Tua, ba betsaile ba tla khutla sa ba khutla hape o sane re utlwa tsa ba ditshwereng a go le re shebile ditaba le fatse ka bophara go le tsama jwang nna ka le bitso ke tsena ka ba thusa ke mkaka ka ba ne re felletse jo ditoteng chepa toteng le twasa le cara boy o tlo re nyane ya bo ropong Afrika borwa o tla ba bona thidi wa tse tharo ka o fela tumela ntle
1: Dumela hle mamela tsabetso ya le serie FM la ka le bitso ke monono ke thongasa ke o sola khazang le nna ke sentse ke ho ama dumela kgwedi ena ya basadi e hlola matsatsi a ma Shumele mitsi robedi ke sentse ke tshwa ke ra re wotla ho ratsana tse tharo re be mane ho reng ya borobong ho le monati tshe ka ntle ka mona la ile rentse gele marieng empa era mesane sa beke fitileng se batla se re tshirwile a nyane mme ke a dumela hore a wena ngwana isa o ya sekolong ha monati o ska bala bala skaftini sentse ke tshwa ke re lo wena hle mamedi a itukisetsa o ya mosebetsi lo wena a itukisetsa ngwe lo bona hore ke menyetla e feteng ka ntle ka mona o ka tshwara mona wa e kopanya le eng ke sentse ke tshwa jwalo ke re ka mafulufulu ka wikemisetsa ka lerato leo a retse bonete ba hore re tswoha ka matjato pamedi na ke monono ke ho madume hallo
0: le chapato ke khaitsi ya kaka jero la kitka cha chapate tlo go dumela se boswa ka lekae
2: moro ka mono the disco dancer moro DJ lo ena comrade Jonito ka mo haule kae ka jero bana be
1: chapate ntwa di lukile ke a leboa
0: tlo ke tsora ho jwang lo na mo futi ka ho be a kalo ka ho rona wena chapate
2: a en so batla ho le jwalo ka nete so batla ho futhumetse empa cheo seng o tlameha no bebe nthonyana e matso a matelele ke mo re cheo bata ha kalo empa o utlwa taba lo moya
0: fela ha o tshwane le beke ao fe
2: ha le le
1: o tsebe ga di beha chepat ga di beha mahetle o thata thata
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong Godisa, di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS ali se di ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo adwa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Pele ya pele basadi
5: Pato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho mire tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela

Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele, Mafumahadi. Ke mo

0: شما ما بریم بس بشار فرم سوسو اگه فرم سو را یا بس لیلا تریشویم لوس کنترول ریدیو اما خسر اونگا پی با ده پیگه سوال درائی سریا جو اسکولو مورو تون سریا هنکلی او ریا لبوا من ریا لبوا ریا ریا تابا هرون کن تون سریا زما هنکلی یا نو سو کمه ایتی بیلی با انگولا تو دی ریپورتو مونا او ری وانا او لو فیلی مزازی اما کائی ya go thatsa ka nnete boetsa bonnete ba gore ga e bonolo file matsatsi a mararo motlhomong kotageng e fitileng o etse bonnete ba gore kotageng ena jwale ke batla go roba rekoto ke betse ka zero ke bontshe gore ke ile sekolong letsatsi le leng le le leng ga ntse re gola o nona le matitšhere a na le o fa o feta bana ba sekolo ga ntse re gola la lo tshegale a sa tle go feta wena ngwala sekolo ke a bona ba ne ba le busy ga itsela jwale re di bona ntse go hola tshelo ga ba ne ba le busy a ba ne ba le busy
1: sa a lo na le tsi ba ba na ke tsi ba ba neng ba gathetse manta ha o mongwe meniere ka manta ha o se kada e ka re mafelo a be ke ana le mahetleng a ha ya le
0: mongwe a ba sebetse mafelong ho no na le bana he ba romang bana le tshiaga lena ka ofela
1: skafti
0: ya ntlele magwenya ntlele magwenya ntlele sunuku ntlele ma ke a ipotsantse di etswa hana jwa ha ifela ho ya ka
1: bona ntlo le
0: ka tenda
1: ba o shoot
0: ya o tla kena mathateng
1: o tla ba o shoot tata
0: he mistress ba manga patichere ma mang wa roma ma he ne ba roma a dula mpela sekolong ona go ma le ha ha
1: e
0: ha le betse ntonya le itse ha o tshe
1: a ko mathotle
0: e ha o tshe pa
1: go ma ka nngwe o tla so le mane go le betse pentos
0: e ya go nana
1: o kotlele di kausu tsa mame o kotlele kausu tsa mame
0: efela ngwana korongwa ke go a sheba mohlomong a o le
1: furala ngwana ke korongwa
0: wa sheba o le titshe gore o bohlalenyane enwa male a ka fetwa ke metsotso e mehlano o tla
1: ya
0: eh ha mathema a ifela e kwa kena mathe o ka kena mathateng ana jwa le gaitsela go sona le nthotseng a taho
1: ai gaitsela ka hape le mosebetsi ha re bue nnete mosebetsi o so le mongata ke ne ke mametse podcast yane ya African Renaissance
0: ya ke
1: buise le ndlozi a bua le mena le dipando ei fela puisano e nnatefetseng he eo
0: e golanga golo yona ona le moana bua le mmeng kosazana dlamini zuma e la etsa ditabanyana ya baka ditabanyana
1: puisanoela nnete ye ka pelong ya gae
0: puisano eo ya bona e la baka fela ntho e ke e tlhokometseng ke ngwa di-podcast a segala e qadileng buisene ke bona e tlile e gola ka lebelo le e leng le makatsa
1: ga itse di yaka mmena le diphando ga tlhalosa gore obaneng di-college tsena tsa matitšhere di ile tsa kwalwa bogolo a hlalosa boleng ba thuto ka nako eno le a sa bapisa le hana jwale ai kgaitsedi aka o no ipotsa dipotso le wena ho mametse nna ke mongwe ba thobe leng gore ke tswa qwaqwa mme ho la ha kwalwa dikolo tsengata tse leng gore ke dumela gore nke be re di re thusa hana jwale motho a ipotsa hore ho kwalwa ha tsona nna ne re keke ra ntlafatsa maemo a thuto ho tsona ho na le dikwalana
0: o reng yena o re o le hana le baka ke le
1: o bontsha hore nako yeno muso no sebedisa tšhelete ngata fela tlhahiso ya di-college tseo tse ngata tse e leng tsa kwala ne di tlile di hlahisa boleng ba thuto bo e leng gore bo batla bo le tlase
0: gagolo
1: ne bo tlhahisa mofuta wa matitšhere be e leng gore ga ba tlo ba le bokgoni ba go etsa se tlhokang go etsiwa maemong a na diphetogo le ntlafatso ya thuto bae neng bona e leng mmuso ba bona e kae kare
0: dijale ba bona gore ba dikwale
1: ba bona gore ba dikwale ba tsepamise tšhelete go tsena tse sebetsang gantle ba eketse palo ya ba yang go tsena
0: fela ntho e ntshosang kapa e nkutlwisang botlhoko ke ya gore ge ntse re na le matitšhere a mangata thwasa a ntseng a dutse lekeišeneng ba dutse
1: ba sa hiring ga itse di yaka taba gape kore ba dithutong difeng ke ngwe dintlha tse golo ke a kgola puisanong ena ke lebogetse le ka mokgwa ileng a amogela gore ae ga re se re ipuela nnete le rona go na le diqeto tse re seng re hetla re sheba rera ai e ka re mona re le ra ja phoso nna sa bue ka ena ka go otloloa fela o na bontsha gore ai o na le diqeto tse dintse e leng gore le ena jwalo ka motho e ke la ka ba letona la thuto ha he tla re ai ena yona e ka re ai khona ke
0: le ba ile tsi ba bangata ba dithuto ho na
1: le o buile ka bona le bona ba
0: le makala mangi ba khothaletsang bana ba seke bang ka ho bana ba bua nnete gore o tlo leng ka o tlo leqeta fela
1: mbuise no na o na botsa ka maths literacy gore thuto e ya maths literacy
0: o tla e water 95% 90% fela o fumana hore amanga makala o a batlang
1: ha o tlo gona
0: ha isebetse le yona 95% ena metsli
1: ke yona botata wa bona hona le thuto tse pedi gaitsedi ya ka tse batswa dikannete ba tshwanelang ho ipotsa dipotso motho a ska thabela fela le toto la la dithuto ripoto nya ngwana a ka shebe ke di wa bona life orientation gaitsedi ya ka ha o futla university mane we pasa ka distinction a ro a sheba ha ina le point le ngwe ya bobedi ke yona ena ya maths literacy ke nnete we pasitse man we wotli ya utwa fela ha e gone ho sututsa leto ho bulela le mali
0: ena maths literacy ba tla e shebuwa bane le yona ma teacher a bua ka yona ba bua ma teacher ya ba bua hore hey
1: ga itse ya ka
0: ntse ba gutana maths literacy ena fela
1: wa hopola re ne re etsa maths standard grade the higher grade you know ntso tlo ye
0: lo sena lower grade
1: le ona ine le teng ha ile re standard ile ya boxa ne ba itheolela ho lower ma fela gaitsedi ya o no tsepe o no na le ntwa o re metse o sebetsa
0: ntso etsa metse ya no di thodingata zo tsho no dule fatshe di sheje ka nnete palo palo tsa ma teacher ga dutsing lapeng e se yona fela batho ba dutsing ka mangolo ya so se ke ba shoma mabedi ba tsena mabedi fela ba tsena so ga le bile tsholo ga ka super the biggest for the drive at a breakfast show re o chepa se la ke tla chaka di papa

0: kgolo tso ke le sedi ya fa metsotso di la hantle le shumela metsi robonga pele ho horra ya bukae twa sale kada pele ho horra ya bo super mamela tsabeletso ya le sedi ya fa ma a gore ha o le tsena re kopane le exinia me rutwe hore se phalla jwang se petepete ka morambo ono fela ka morao re fela exinia a o fe tsona tsena tsa maemalo hodimo
1: o jalo khaitri aka ka bra bona fela rutwe le tsena tsa sepetepete di metro tsena tse tharo hore di ntholi tsa majo a manga o metro City of Joburg le kamane ka mangaung hanga tanke ke bone ka ga tsenga ta ke tsa City of Joburg ke tsa sepetepete
0: City of Joburg ke khaitri aka ya no huwa o di mo le tase isle mathatanya na abe mangata ha holo a phepelo ya motlakase ke ke hlokomela hore ke bothata fela he ba mere butle ha ho le tsena re hle re etse jwalo ibile gana le tsa technology e ona le watch e nngwe tsena ona le tshibollo ya watch e nngwe tsena ke gola ntwe ke ratang ibile ka tabena ya watch gore yentswe ke mo Afrika borwa round channel re rwala di wearables jwale ke emong wa batho ba ile gore ke thasella technology ha hulu mme o se ka ba fetwa ka tlo qoqela ka gore e gona ho etsang ai ntho tse ntle ka nnete tse etswang ke ma Afrika borwa re la mehlaena hore re o kae rona tabentsa tshibollo mme ho a thabisa hore ebe hona le ba bang ba rona ba eleng botho ba ntse ba nahanela pele mme ba etsa bonnete ba hore le rona re ba teng sedikadikweng sena sa ditshibollo santse a le teng exinia na dumela re wena exinia re o amela o thakgwa breakfast show a ko re fe ditaba go tla ba jwang ka jeno
2: re ke le dumedise thata le batho kada mmoho le ba bamedika le CVFM ha re shaba taka jeno tsa bolipi kala ka mona ka profenseng ya Gauteng teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno Pretoria di ka dilamane ho mashima mabedi le metse robedi ha le Johannesburg di ka dilamane ho mashima mabedi le metse mehlano profenseng ya Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno Mbombela le Emalahleni di ka dilamane ho mashima mabedi le metso e tsileng ka mona ka profenseng ya Lebo ya Bophirima le teng ho tlakile mme ho tla futhumala ka jeno Klerkstop le Potchefstroom ka dilamane ho mashome a mabedi le metso mehlano ha e le ka mona ka Mafikeng ka dilamane ho mashome a mabedi le metso robong profenseng ya Freetown teng ho tlakile mme ho tla futhumala ka jeno Bloemfontein le Welkom ka dilamane ho mashome a mabedi le metso mehlano re tsaka mona ka KwaZulu-Natal teng ho tlakile mme ho tla futhumala ka jeno Durban le Richards Bay di ka dilamane ho mashima a mabedi le metso e mehlano ha re phethela ka profenseng ya Kapa le Leboya teng ho tlakile mme ho tla futhumala ka jeno Upington le Kimberley di ka dilamane ho mashima a mabedi le metso e robong ke tsa bolipi na mme ya ke le boya thata ba tuka
1: a re leboya go lotlega itse ya ka Exinia ho tla khutla sa khutla hape ho sa le ke le shobela botsu supileng fela betsotso ba le bile tsholo re ka bo supa the biggest about the drive at a quad breakfast show hey uno podi le bekeng ya ho feta matsatsi a ho feta mona ono hlile ho pata ka nnete fela motho a ono le ka mane ka Sun City Northwest ke la ka utlwa ka nnete ho futhumetse monate jwalo ka Exinia ile a hlatsho ka nnete wa hopola ke la ka motsa ka re ho tla ba o le jwang le le par maemo a tla ba le jwang ka mono ka Bokoni Bophirima Northwest ka nnete ono futhumetse ha monate mafelong a beke papisong le matsatsi o motho ono tswa wona a fetileng pele ho di gautseno tsa disama tse bakileng ditaba ka nnete disama ha di sa tshwana re bua ka tsona maobane hore ba tlo tlameha ba sebetse ka matla ba tlo tlameha ba sebetse ka thata go tswa ho batho ba eleng gore ba di tlhophisa marketing wa teng dibini tsona ka botsona gore di bone molemo le bohlokwa ba gore ba tle dikgaung tsa mofuta ona ba tle gobane boholo ba bona ba ne ba le siko ba ne ba fumana jwalo dikgau o fumana gore ke bona bahlodi bosing bono ai e ne e swabisa ga o bitswa eno hayo ga o bitswa yane hayo ha e ne le mathata fela jwalo ditlo tlameya gore go lokiswe ka nnete ka nnete ka nnete ga e be ga ba e bona rona re ya ba jwetsa gobane re ne re le ka mono motho o bua tjena gobane wa di tseba disama ga di tseba ka nnete motho o se o tsamailetse bo leshome o isa o tse leshome le motso mmedi ka nnete motho wa tseba o bua ka eng ga o bua ka disama go a tlala ka mono wena mmamedi go ba monate gona industry ya kopana le ba bang ba industry ba qetetseng gale le ya kopana ka mono ba monate ka nnete gore jwale gana jwale go dintho di fetile ka e ya makatsi fela ke a tseba ga ba ka dula fatshe wa tlhophiswa ga nna ke santsane ketho SABC ka matsatsinyana fela ka Ziyakhala ke batlo bua ka tse di ntse ngata ka Ziyakhala fela sheba SABC ka matsatsinyana fela ka Venda ka mane hona le festival e kgolo ke Venda ka pakae bana ya le phalaphala e kgolo tjena tala tswete sheba Zia Khan ka matsatsing yana fela o tlatsetsa sona sebaka seno no di sama di tlolwa ke eng banna e le mosebetsi o mogolo ga ka bakeng sa dibini tsa rona fela ka nnete ba fitlhileng dibini ka mo ke bone ba bangata ka nnete le ga re sa kopanang le ba bang ba bang he re kopane re thulana mo re thulanang teng a ba ne ba tlile ba tlileng empa ke bone ntse hlompho haholo ke dibini tsa gale batho ba kang bo Skido bo Arthur Arthur Mafokate ke eng ntse tsa o ra e di sameng fela wa tseba gore ke Arthur Mafokate tjena ka disama o Skido wa tseba ke o Skido tjena ka disama ke bone DJ's Bully ena ene le mong wa batho ba ne ba le teng ka mona ke bone Penny le Beane le dibini tse ntseng di tla di hola ka nnete ke ba bone ka mona maphorisa o la fitla le ena moqebelo le ha fela o na nhlalosetsa hore ha fitla mosebetsing wa digawe empa after party money teng o kgonne o fitla bo tira ke ba bone le bona bo Stone Motswako le ba bang ba bangata disama tsena ke tsa rona dibini le lona ha le sa sireletse mosebetsi ona o motlona eo thaela kgonne o tloa mose o mawatle kwana re ke yata gobane wa tseba gore digawe yetsa eng mosebetsing wa sebini se seng le se seng ke re shebale botsebene fela betsetsoge lebile tsholo reka bosupa re re utlwa ka sepedipete soka sebejwang ke tsa pele tsa sepedipete o the biggest one and drive dibusa marumotek manga umetoro a re fetsola tsa pele ko utlwe di emejwang a o sedibuse ntle kodumedisagaitsedi yaka ke la bobedi ka jeno ke tsa pele tsa sepedipete o thagoa breakfast show di emejwang manga umetoro
3: I don't know what character you need to say. Let me show how can you say about what I call this question. I'm super confused. I'm not coming up among our own Bufontein.
1: Are le boya go lwana ga itse ya ka re tla kopana ape mogatlhelong la telang ka feta fetela city of Joburg ke go tlo go tendie me jwa mo sa magale mo teng a go fetsa no se mo sa tla go dumedisa ga itse ya ka ke tsa pele tsa sepedipedi ka la bobedi city of Joburg di me jwang
4: that's correct ke dumedise go wena le tsasa ke dumediso ba mamedi ba batle ba sedi fm rena le go lo efni healing mane new road itibiletswela e bile nyetsa sepedipedi se bele matla ga go lor kopa bagane ba tlokomele hle ka mo n7 ka mo n1 south olifant santin le mo hape rena le koloi e senyegileng le yona gape e thibiletsela mane go on ramp ya Olifant Fontein gante sephetephete sa rona se maatla go N1 South Mareng a Brakfontein le Olifant Fontein go N1 South Rivonia go M2 West Heidelberg go ya go Crown Interchange mane N1 enters Diepkloof Interchange re a tseba ka nako tsena se a petetsana gape le ka mo M1 North Mareng a Poisons le Crown Interchange re sebile mane go Colet go ya go Grandstand Drive le mo go na le mathata go petetsane hantle ho feta mo tso tlhidisa ma hantle re le bo NPD le JRA ka tlala ho ena
1: a re le bo ya ho lohle ga itse ya ka mo sa magale ma re fete le ekurulene ko be di mogeseng o teng ke ena ga fantsona tsa ekurulene re utlo ga di me jwang ka jeno thata mogeseng tla go dumedisa le gwala ka ke tsa pele tsa sepedipedi ekurulene di me jwang ka jeno a o bana ntate mogeseng o etsa la gere ke mo le ke ape ntate mogeseng Yeah.
5: Ke nalo ena karata.
1: Ah, re moye date di amirwa.
5: Re ale bo hale go ala ka le ho bana ba se ke dumedi se mo ifo wa lona le ba mamedi. Ka le ho ena ya sepetepete. Le tlisa tso ka ho tlotswa se policeng sa masepala wa motse mogolo e kurulene. Mo thating wa go le dikolo di tsilane mane se ba ke ntsa Herio Dale. Mona ke tle nya le bilo le farming and 3 o di bile le bo ya mmileng o gelwelang M2 e leng ba vumile filagase. Re bua ka Golden Nice Interchange ya tlokomela moganneng. Mo mabone a laola ntse tle tsudeng taolong e ba le tshwalo ao MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka moragora ya bosupa
1: a re buisane ka moragora ya bosupa ntate mogeseng re le buile mmamedi ditaba ke tsena mzantsi le utlwile Delicious Festival e ke disebedisano mmoho le SABC mokete ona o tlisa mmino dijo le fashion ba ai ba bangata ho phatlalla le naha ka baka la batho ba bangata bao SABC kgonang ho ba fihlella e ba le rona ka la di 10 le 11 Mmesa 2027
6: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
7: Gizara ya hao ina itlabena le metsi a tshisang. Ha ba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setjhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane. Jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa. Sedumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno. Tlaleha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
1: Re bo fela ba setse le bilisho lore ka busupa. Yes, toko hopote. So it's a delicious festival. 11 Mesa. Di 10 le 11 Mesa 2027 ka moka Kyalami Grand Prix. Re toko panang ka mo wa kere. Se ka metsotso re bo fela ba lwa taba tsa le tsa ora ya busupa.

0: ke o lebohile khada ba mamedi khotsong mo kha wa ANC u bulela hore bi ke meseditse o ipiletsa ka hlolong ya lekgotla le phaming la dinyewe la makhanda ka taba ya uthelwa ka thuko ha o thewa ha se tlhopa sa tsebetso sa province eo ya Eastern Cape mo kha o hlatletse ditokomane lekgotleng le lehore la maipiletso Bloemfontein provinceng ena ya Free State sena se tla ka mora hore sehlopa seo sa tsebetso sa province se phatlaladitsweng ke mongodi e moholo wa mo gafikileng balula se qhalwe ke lekgotla le phaameng la dinyewe ditho tse sa kgotsofalang tsa mokga di tekile ngangisano ya gore ho thewa ga setlhopha seo sa tshebetso ga ho molaong wa motheo wa mokga se seng sa ditho tsa mokga se tlhatlhetseng nyewe lwazi gotya se dumela gore boipiletso bona bo keke batlega.
1: Again, we've got a strong case in terms of how the processes have been done, and we know that guidelines were not followed. It's worrisome, that notion, because the issue of ANC wanting to appeal court judgment, the issue of ANC wanting to continuously oppose what we submit in court, whereas they know the truth. Whose money is it being used in those cases? It's our money as the membership of the ANC.
0: Komishini ya matlanga di ile ka hlolo ya hore lengolo le ngotsweng tlasa kano la monna eo ho tlalehwanga e le kokonono ya dinukwane Vusimusi Kat Matlala le fuwe komishini ka labohlano ha lengolo le leng le ngotsweng tlasa kano leo e leng dikarabo tsa hae le dingangisano le tla hlahlelwa ka Moqebelo. O hlaheletse ka pele ho komishini maobane. Matlala ke yena ya hlahelang ka sehlohong ditabeng tseo komishini e di fuputsang ho kenyeletswa thendara ya Medicare 24 ya SAPS, dikamano tsa hae le mapolesa a ka sehlohong le ditlaleho tsa hore o na le dikamano le maqulwana a dinokwane. O hanne o teka bopaki ka dintlha tse mmalwa moo a neng a sebedisa tokelo ya hae ya molao wa motheo ya hore a se ke a iphasa ka lerapo molaleng.
2: The replying affidavit and heads of argument must be filed by Mr. Matlala at 1800 hours on the 22nd of August 2026, and the evidence leaders must file their heads of argument by 1800 hours.
0: Ho tlalewa ha mosadi ya dilemo di masome a metso e mmedi a bolailwe ka ho thunngwa ke mohlankana a e bohlokong haufi le Bethlehem provinceng ena ya Free State. Mmueli wa sepolesa Mmako Mophiring o bolela hore mmelaellwa o tswile dikotsi tsa ho thunngwa ketsahalong e nngwe e fapaneng le ena e etsaetseng matwabeng haufi le Senegal. Monna o bolaile kgarebe ya hae ka ho ithunya pele le ena a iphatlhola ka kulo. Ka bobedi ho netefaditse hore ba hlokaletse sebakeng seo ketsahalo e etsaetseng ho sona. Mophiring o re ho ntse o etswa diphuputso.
3: Mohlankana o thuntse le ho ithunya sebakeng sa bohlokong ka re ho motse wa Bethlehem tsatsing la Sontaha thapama. Sena se tliswa ka ho ba utlwahala hore bobedi bona bile ba le diqabang mo lelapeng mo ba dulang teng, e be le hore ketsahalo ena e etsahala. Mme he ka ketsahalo enana ho na le nyewe ya polao e leng hore re butse ausi wa dilemo tse 22 ho utlwalang e le kgarebe ya mohlankana o ile a hlokahala hanghang ketsahalong eo. Mme mohlankana eno yena o ntse a le boekelong moo e leng hore o thola thuso teng. Mme ketsahalo ya bobedi e tshwanang le ena re ile ra e bona motseng wa nene wa Matwabeng Sontaha se fetseng kgwedi ena hodimo yane tlhola matsatsi ya robong, mo ileng ra bona teng le hape mohlankana a thunya a ile hona ho bolaya kgarebe ya hae mmoho le ena a ithunya. Jole diketsahalong tsena ka bobedi re se re kopa ebile re ipiletsa re le sepolesa hore ha ona le dikamano tse e leng hore di a dukeha bakeng sa batho ba babedi mo e leng hore ho na le tlhekefetso teng, ha re ke re lekeng ka mehla le matsatsi hore re tlalehe diketsahalong tsena mafapha a e leng hore ke a mmuso a sebetsang ka diketsahalo tsena tsa mofuta ona mmoho le sepolesa hore batho ba thole thuso nako e sa le teng.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lekubu la 88.4 le a le weta baahi ba Orange Farm. Kapa kenang ho SABC Plus App bakeng sa lesedi FM. Ke mole.
2: Kinako ya mokubelo wa jackpot ya loto. Mokubelo ono re ngwana. Ona le monyetla wa hopa jackpot ya loto e le ka keditsong jalo ho 100 million rand ka ofela. Ena ke tshelete ka fetola mbopelo ba hao hang hang. Mme mohludi ke ka ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha di nomoro ka kotlolo ho mokubelong ona ka ora ya borobo mantsibu ya 9 o'clock ho SABC 2. O ka ba emong wa bogadi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee ya wena. Lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata di milione tse ngata dipapadi di tshwanetse ho ba di lemo tse leshomele botse robedi kapa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya
3: a tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya o tsamaya ka se ka ntshosa se ka tshoba mokgotsi a se ntho e tshosang o so tla bona bekeng e tlang ha o bapale diketwane tsa rona.

0: ke fela pelo nna o ke tate se go bona go nya nya nya ka go ntlo ba ta tate e ke le nna tlo go
1: e ke mo khoba hoka ya borwa le sanere Thames pelo mo no me and you ba khatlana mo bobedi wa thagwa breakfast show to a sala batukala kgwedi o dimo e tlhola matsatsi a makae ke kgwedi ya basadi ke kgwedi ya phato mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM e tlhola matsatsi a le shume le metsi robedi ke 2026 nna ke monono hello
2: ya shapa pina ma ikutlwa ke a finka motho ya bina njalo ka sibini se sentse se le teng
1: ga tsa ke tsa maka manjareng
2: eh
1: phala etswa phalaneng thebe thelwa hudima e sehelwa hudima yeng jwale
2: eh o tla se ya bophelo ba ofela ha o originally litik e o tla se ya the jwale
1: ha se bu di se tshisang le sedi e le khada a e khaitsela
2: ri bo bo khada
1: ke se hana monu
2: ha ona hola
1: ke leke ho ho ithuta
2: ha ona hola
1: ka tsala ke tshwana le kada ma China a tshwana
2: hola le kha ha ona hola le
1: kha ba tune ba ga ma China etsa di Hong Kong ka jeno le ba re ma tha China town ga e tla
2: ha ona hola le kha ha ona
1: hola le kha ka lwante
2: sanne re ke sanne re thwas
1: fela le yena hona le
2: ma ya bogwa ke
1: hona le mo qadile ka sanne hona le mo qalwane teng ha ke re ne le bogaya nye ya malume vek
2: fela magabini jalo ka malume vek
1: kada o qadile bo
2: magabini jalo ka malume vek
1: o fumane ye ya hai a tsamaya le
2: malume vector na bina o lutwa ke malume vector sanne re ha bina o lutwa ke sanne
1: lundi le Rebecca malo
2: e ke ka o Rebecca ntsa yeme le ka je
1: o batla
2: o le ke do
1: o batla o reng
2: doctor Rebecca malo
1: lundi o na re kisa papa
2: doctor Rebecca malo
1: lundi o re kisitse o ikapesitse
2: na ke
1: a ithekela matlo lundi
2: ne ke mametse hape
1: bolana ha no ka wa ya o tutubetse wa ska elen o no ka na hana re ke mmere be ka mang
2: ka ke nala ke mo khathala wa san city
1: empa
2: ke re hape ke nna hape ka koloi
1: ke lundi ka da khale ba
2: tsana la diela ba da thwa sanne re ke sanne
1: hona le mo ho qalwang
2: ha ona motho a tla mo sanne
1: hona le mo ho qalwang ntee
2: fela ska ba tshwana le
1: motho e be ho ga qale ka
2: ska ba tshwana le
1: o qala ka ho yetsisa motho yeno a qale ka ho yetsisa mo yetsise ka mo gana ko khona utlwang ga nna ke batla ho
2: yetsa le ke jetsa mfane o mong ke re brown dash ala la uthe mo tsena la e batho ba bangata ba ne ba bona hore brown dash ore a ibile brown dash o hloka etse jwale mamma ka tlo
1: o betsa ka tlo mo
2: o betsa ka lo ka brown hantle le ka jeno le lantse re bua ka mofu
1: ha re bua ka diamond a binang jwalo ka the village pope o na tlo di nka kae di gigi ana sabini jwalo ka ntate tshepotswa
2: ha ona loka re tlo dula re bua le ka jeno tse re tshepotswa
1: o bina tsona tsa ntate tshe
2: ha ona loka
1: tsona tse
2: re tlo dula ntse re tshoga re
1: ntse
2: mo shimane lwa la tla
1: wa
2: jwalo ka tshepotswa ha khona ga itse
1: dia
2: originality yona tla dula le teng wa bona ha o tlo batla go tshwana le mang kapa mamfatsi mo tla le mang
1: ha khada ba bona ha
2: no tsitse tani tsa bo mantho sa le buella tshe
1: batho ba
2: tsitse sa ma
1: ba rekisa magwenya ba kotisa di risepe me sai tsela magwenya
2: re tsa re bua ka ena o
1: magwenya rekisa khonenya
2: e o ha itswane
1: e mo le ena o itse hela se kete e ya ka o na se
2: eno no ke o etsa mohlala o hole ke bua ka ena ya ke bua ka ena ya mino ke bua ka ya
1: le di bapadi tsa bolo kha
2: le hana jwa lentse
1: le
2: bua ka bona ka hana jana jwa le tsentse re bua ka bona
1: fela le ba nle ba moetsisa ba ke
2: ba swaka o mofile
1: na ba ka ba swaka ba ka ha
2: ha re bui ka bokahana ka re batle ba swaka mo ka
1: jeno ha se ka ofela re batla mo bakapela se ka ofela re batla
2: ha ona motho ba tla o ba ka mogao
1: ba te
2: ha o le shano
1: ba te
2: shano
1: kada
2: ha ona ha o kana mino mo batla o batla o hlo ha o kana mino mo batla o hlo o kana mino mo batla
1: o etsa o rekisa o rekisetsa ba ha
2: o tlole
1: ba ha
2: motho ba tla o ba number 2
1: ha
2: yo motho ba tla o ba number
1: 2 ha o number 2 ho ba reka ngwena number 1 u bona
2: o tlo ba number 2 ba le
1: go tsisa
2: o etsisa mothemo
1: ska thetsa bana ba ba
2: kada
1: ha ona o rekile ba o rekile
2: bi e ba original le khaitsi ya kae ba original o rona la bina jolo ka tshepotshula ha hona motho a tla feta
1: sebetsa
3: Rnales Pitipit Matamani, so we're to Motowele N17, Kamo M1 North, Kilani Bent, Hoyaho Glen Hove, Malibongo Drive Mani, Sharon Lee Sipitani, Huini Mandela Drive, Hofita Vetko Penle Mohape, Hokematata Fella, Main Reef Road, Maharanga China Molle Dragon City, since Pitani Hanti Happily Kamo N1 N12, Deep Cliff Interchange Hoya Marae Spec. Go bona hala spetetsane ha holo ne re kopa bagani ba be le tlokomelo e bileng ba be le mamello go feta mo go bona hala tso hedi tsa mahantle re le boetse NPT e GRA ka tla le ho ena
1: re a le bo wena ngwane so ma medi metsotsi di lantle ma shuma ma be ana le metsi me ra ro ka bora ho ra ya bo supa nna ke santsaneng ke
2: tshoka
1: mara ka mo holo gore number 1 e ka ba yena fe hona le mara hona le karolo yena e ka nkuang ko wena Onto e kare o nye.
2: O bane a o kholo ba number 1.
1: Tate mogeseng go tswele ka ndate.
4: Re tsile re ka tla lona gaitsedi ya
1: mo. Ah, twa di lukile o renye o twetsa lang ka moka ikurule.
4: Ke a le bua gaitsedi ya ka. Motati wa ngwe le dikolo di thulane mane se ba ke ntsha re le cop in dabene. Mona ke tsiding ya le bidu le farming and re o di le boya mmileng o gelwelang Heidelberg. Ati kamane ka Kempton Park. di thulane tseleng e golo e leng Albertina Sesulu tlhakoreng la R21 o dibile borwa mmileng o gelwelang Atlas e leng Solomon Jefferson Mahlang tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sephetephete ya tsuleng taolong e ba letshwaolao ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlale wena.

0: monke lona le tsoba mathata lona. O go romela di voice note tseno. Mo hlomo ganna beso, ganna tekesi. Ba ganni. O go romela 079. A holo ba sebetsang ka batho, ba tla ba sebetsang ka batho a holo be leng hore mo hlomo ngo ba le batho ba palamang tekesi ya hao, bese ya hao 079 758 5066. Ke di voice note tseno 079 758 5066. Di nomoro tsa ka di letsetsang tsona ke 086 000 3084. Be bakganni ba ditekesi, bakganni ba dibese, batho ba tsamaisang baeti e be bona ba re letsetsang 086 000 3084. Ke kopa re seke ra fumana ba ditraka gana jwale, re kopa ba tsamaisang baeti ba ditraka re tla etsa nenneng, re batla ba tsamaisang baeti fela 086 000 3084 kapa 079 kidi voice note 758 5066.
1: Hey monna, o sa bona na kunyane randa e santse na le matla monna.
2: He, nka le bona jwang?
1: Impona jole au randa e sana matla man.
2: Hi, RIP.
1: Fela e sana le matla o gone o ithekela kopi ya recoof.
2: Eh, ha o etse motla ya kiri.
1: Ke di sitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o randa kopi ka nngwe. Recoof e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS ya lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Kulo engwe le engwe kala ka toro. Metalo o mollo o mong hlalosa pale. Mampudi o mong le mong o sebeletsa sebaka sa nalaneng. Ka Sontaha sa la 23 Phato 2026, Afrika Borwa ya kopana bakeng sa ho keteka banna le basadi bao tjheseho ya bona, maikemisetso le makgabane ya bona a kgothaditseng setjhaba. E ba le rona bakeng sa South African Sport Awards sa 19 tseo di tlisetswang ka motlotlo ke Lefapha la Dipapadi, Bonono le Botjhaba ka kopanelo le SASTOC le SABC. Mookota ba selemo sena, Crowned by Greatness, re tlotla bano ba fihlelletseng sehlohlolo ka makgabane dipapading. South African Sport Awards sa 19 ka otlolo wa SABC 1 ho tloha metsotsong e 30 ka morao ra bosupa mantsiboya ka Sontaha sa la 23 Phato 2026 ka otlolo wa ho tswa Sun City Super Bowl. Hashtag isn't just a game. For the love of the game.
0: Boshori wa motlakase le tshenywa marangrang ha di senye fela dithapo tsa motlakase. Empa di siya setjhaba se sena motlakase. Eskom o itlama ho ntlafatsa jwalo tshepahalo ya marangrang le bokamoso bo tswellang ba motlakase. Dimitara tse smart di fokotsa tahlehelo ya matla, di ntlafatsa tshebetso ya marangrang mme di thusa ho fedisa phokotso ya motlakase. E re A ho dimitara tse smart mme o thusa ho aha marangrang a bolokehileng a motlakase. Eskom, phetoho e lebisang bokamosong bo kganyang. Supila fela betsotso. Nale bile tsholo rega bo ya borobedi. Ke the biggest one to drive at a breakfast show ho le seria FM mafelo ngana beke re tla bona tsena sa MTN 8. Orlando Pirates ke a tsiba ba pala jolo le sekukuni. Ha Sundowns tla kopana jolo le Golden Arrows. Ha ke tsebe na wena mmamedi ntso di utlwa menyenyetse e supang jolo Thembi Nkosi Lodge ka mona ka ho Kaizer Chiefs. Ka nnete nna ha ke tsebe letho, ke utlwa jolo ka menyenyetse jolo ka ile menyenyetse tjena. Ha ke tsebe letho le nna fela he. Ba mosupa ka mona ka ho Kaizer Chiefs etlo mmakatsa ha e ka ba ka nnete e a etsahala kapa e tla etsahala etlo mmakatsa. Ke tla o jwetsa hobane ke re tla mmakatsa yona kgaitsedi ya ka. Motho ha o sheba tjhelete eo Thembi Nkosi a e kgolang ka mane ka Libya le tjhelete ana e kgola Morocco mo a na le teng ho Wydad mo Libya ba mo rekileng a le kontrakeng ba mo rekile a gola tšhelete ngata hampe ka mane ka Morocco empa wa tu contract ena e fumaneng ka Libya
5: e bet
0: ho feta yane ya Morocco ka Libya jwale e tlabe makaditse nna ha o ka etsahala gore ka nnete atle e sengwe Kaizer Chiefs fela setlhopha sefe kapa sefe Afrika Borwa mona e ne tlabe makaditse gobaneng gobane o sa tswa Orlando Pirates letse la tsamaileng ka yona next na bona ha ke bone menyetla ya rona ka gutlela ka mosi o tswa Sundowns tsela tsamaile teng o tsamaile o so se hantle ya
5: hona le sebapadi se ke la ka sa bapala Pirates Sundowns le Kaizer Chiefs nalaneng ya sona gore se le seng fela se ke la ka sa re sa dipota ka ofela sa bapalla Sundowns sa bapalla Kaizer Chiefs sa bapalla Orlando Pirates
0: le sona lo bapalletse Pirates sa bapalla Chiefs sa bapalla Sundowns
5: a ke tsebe sebapadi se dipotileng di le tharo
0: Jabulani Mendu bapalletse Chiefs o bapalletse Sundowns na o fitle Pirates ha fitla Pirates ke mangi ka monana nka peleng ya
5: ha ke tse mamedi lo wena o ka ya a di bapaletseng di le tharo a le mo ke bone batho ba ngata ba tswa Pirates di bapaletseng ngata tse tswa Pirates ha ke hopole di ya Kaizer Chiefs
0: e ina lo sukudis Jimmy Tau itse Pirates le Chiefs ha fitla Sundowns ke batla ona hana ga itse di ya ke batla ona hana andi le jalo itse Pirates le Sundowns ha fitla Chiefs
5: ha nyoso aka ya Kaizer Chiefs e tla be se ke setse ba e tla be le bapadi sa pele se ke setse ba
0: ga tla e sheba
5: se di otleng di le thago ke e butsiswa ke ntho eno a se ke thola ke ena hana
0: a re tla e sheba ga tla e sheba ana jwale ntate
5: ke mang
0: so tobetsa mohala fela mohala o tlela le ditaba
5: ee le batho ntate ha o bua ba tseba
0: ba tseba so tobetsa fela
5: ke nne
0: oh Colin Simbesuma aw ba mamedi ke ba sentse ba nromella ga itse dia bare Mark Bachelor Bachodralo bare Collins Mbesuma ke a hopola Mbesuma ba betse Sundowns ba betse Chiefs ba betse Pirates ya Mbesuma ke a tsipa bare Donald Eskuze ba betse pa ee ya Eskuze le yona ke a tsipa ka nnete ba betse Pirates ba betse Sundowns ba betse Chiefs tobetsa mo John re bone ke bo mang hape bare le Linda Botelis
5: bare le Sizwe Mtau
0: bare Sizwe Mtau le Linda Botelis ha ke di tsebe tsa bona ka nnete Sizwe ke a
5: hopola
0: Sizwe ke a mopola Chiefs ke a mopola sa a le Pirates Sizwe ke a mopola
5: ha o tla ke tshokere
0: Sizwe mo tlao ke a mopola Pirates ke a mopola Mark Bachelor ke next a hopoleng ha ntle
5: Mark Bachelor ha ke hopole
0: ho ha ke hopola
5: yo ha re bua tate ba batho ba tseba kana nene batho ba tseba fela he jolo ka ha o tsho ena ya nyoso re tla e bona
0: a re tla e bona nna ke tsebe ka nnete wena gaitsedi ya ka se ke na le batho ba bangate ba isa le bampotsa o tloa bekeng e fetileng hantle ntle ha ke tsebe letho
5: mme go monyenyetsi o tlhaile
0: a ke tsebe nna ka nnete a ke tsebe se re tla utlwa ka makhosi makhosi ke yona e tla o fa ditaba hangata le maemong a tjena le ha o mmotsa mong a ditaba ha holo ha ya bo makhosi tjena ke ala ka tsore e hlae se hlaka makhosi nna ke tsebe letho ka nnete ka nnete fela he thwasa makhosi ka fumana nyoso a fumana Thembi Nkosi Lodge batla be ba ka nnete ba ngodisitse se seng sa dibapadi tse leng hore batho ba bangata ba ne ba sa lebelle se ke dumelang go tla thusa sehlopha haholo tshwere talente Thembiko Silo
5: ba re mmamedi ure e ka re taba
0: ba tse ba ditaba ba mmamedi ba tse ba ditaba
5: ka re taba ditaba mmamedi mo yentume
6: a e mama sorry mama tau ka jili se di sorry ke ka pona ka nako
5: okay papa ra le bua mmamedi mo yentume
6: karas
5: yeah
6: sabuzet karas ke tho sara
5: lo lo
6: a le mente ke yuka e ya nyoso karas le ne ke itumela ke re ma ga ga ya go tshibizi da ka sa tsinile good player a karas
0: ya ba tla ba thotse player ga bolo
6: ke ba thusa bana ga because like ba go batla gale gore ba re la mo go le itse mo go phile a le one wa understand
0: hona le ntwe ya go makhosi hlile ha ha ga to patala jwalo ka bo Sundowns di patala ke ka ga se nnete ntwe o ba le ha o ya motho ka lodge se tse re bua ka ka a ka swele chalet eng a tana e fumana ndi holding
6: kwa ba ya go tshibizi ke nana re me ba tla mo patala
0: Karas. Ata mo patala ne?
6: Ata mo patala braka. Wa tshe kopa wetse enlwe.
0: Yeah.
6: Wa khone boela
0: ene. Ah, a ke di kene nna ke sebetsa le seng. Ke sebetsa le sedi ntate. Re tla utlwa ka bona ba re go tsa. Ke tsebe next.
6: Okay.
0: Fela Thwasa, makhosi ne bontsi wa pola bakile banka kama billiard. E le hore go dumela ke mo madi papadi.
5: Ke hopola hand.
0: Bakile banka ke manga na tla le kama billiard Jonito.
5: Dol Kigen.
0: O pola doli bile ho no hla e mengengetse ya hore gola bokana bokana.
5: Kana kweno ke mehlenya CBD. How no tshatwa CBD ene ba ka mofoko.
0: Makhosi ya gola banka ya
5: ba. Fela na bala ba ba sebeletse.
0: Hey bolom.
5: Ai
0: fela lo tshena o lo ba sebeletse. Lesedela. Lesedidi bela.
7: Hello.
0: Hello.
7: Ke masilo mwajane ba tukara ke gelo jo rege mono mo.
0: Kai.
7: O rege mo ke isa tshe.
0: Le tla mogona tshe.
7: Re tla mogona kana le tshele. Aho ba tukara.
0: Le la le tshele.
7: Rena le tshele tenga atandadi.
0: Ya fela ha kae ka molo ka nnete le nna ke dumela gore e tla thusa le sehlopa.
7: Ndanki ke masilo ka mo be sezone ka mona bathu.
0: A sharp sharp ra masilo.
7: Sharp bathu.
0: Ei fela tla be thwas. Wena o ibona jwa ntho so bona ka re.
5: Ha yona ka ba sebeletse.
0: O bona la e ka re e tloetsa.
5: Because ai ha ke bone man.
0: Bobane mo sa e bone.
5: Hobane ha e ka mmaka makosi ga itse ya ka nna ha ke bone ba ikemiseditse ho tsheka dipokotho tsa bona ka hontje
0: o tsho no bona
5: wena hore di bapadi tsengate di ghetwa ke balatedi di fella hana social media
0: ye ya lotsho gona ha ina itse
5: ha ke bone
0: a tlo di batla ho reka probedi tsetse bala di go balata batse

0: Da schon halt sie ja kaum. Aber hinter mal versehen. Ja. Soll ich Ihnen ja was sagen? Soll ich aber sagen? Bongo Muffin. Bongo Muffin. Bongo Muffin. We got a lot thing. So we're going to talk about the biggest one to drive at our breakfast show. Kapa pele anka gau ona kopa 10 randa e ke ke bone ha batswa mono a holo a ke ka gau
1: 100
0: a tle ka gau ke ke bone e hile fetola dintho ka ofela jwale di a bontsha gore di bohlokwa kae bophelo ba dibini tsa rona
1: ne ke tutse ke nahana ha re ntse re bua ka di sama di satma di sale teng ke
0: South
1: African traditional music award.
0: Eh, ola Brazil ka tso.
1: Ha mona ti round up. Eh, ka. Ola,
0: antle ke tsamaile.
1: Ka ya ka mane ka Sao Paulo.
0: Tsamaile ke ka utlwa so hla hore ke go
1: tsamaya.
0: Eh. Ya ga tsamaya kile ka khantsi ya ka o ka nna.
1: Eh. Ola. Ka ya Sao Paulo. Ka nnete ka di sat, ma jwale ne ke ipotsa ka hore di santsane di le teng ha be ke hopola. Morang tsena sona le basadi.
0: Fela o bone basadi o hola ka sekgata.
1: Basadi itatile.
0: O bone basadi o hola.
1: A hloni modise wa sebetse.
0: O bane basadi o hola tshe.
1: Hloni wa opola o kila ka sebetse
0: di sama.
1: Wa opola.
0: Ola sebetse di sama.
1: Hloni o na sebetse di sama.
0: O sa opola Leslie Mofokeng.
1: Ehe, le yena o na sebetse di same.
0: Ha ba sale.
1: Me ke thutse shebile sena se etswang ke hloni jwa.
0: O bone basadi o hola.
1: Se hotetse ntate se ama. Joal, wa hopola na le di gautse bitswang dikora.
0: Ke di hopola hantle.
1: Di kae?
0: Na ntse di le teng dikora.
1: Kora.
0: O ntse di le teng.
1: Di tshwarelwa ka?
0: Buela mono man jono se bua.
2: Ha ke ne pe. Mara ke bone me e bona bua hore o ya teng.
0: Ka patwa sa bana di nako di a fetwa ntotsetsa di gau. Mohlomong ha di sana mole.
1: Jwa.
0: Ai wa ba mona tlo mamedi wa ba le nthwe go dumelana nka yo. Ai ka la ka bona tlo bo ka.
1: A ba no mphisa ka ntotse, mphisa ka ntotse si. Mphisa ka ntotse si.
0: Fela mohlomong thwasa, ha nke re botseng batho bana go tsena tsa hana jwale ba dumelang hore fela industry le hana jwale bo intsetse jwa ke bona bo.
1: Ha re di bane tsa kwano lapeng. DSTV Mzansi Viewers Choice wa di hopola
0: ke inkin that o tletse 20 Centen Convention Center
1: ntse dilteng kada ntse dilteng ako ena hana ha ke tla o fa sebaka
0: ntse
1: ai ke tla o fa sebaka sa roko di nahana
0: ke la ka bakwatisa ke fitla ke ka o ba tswa bua le sego
1: South African traditional music awards
0: ntse dilteng
1: Metro FM music awards South African music awards
0: ile nsama tsena
1: sa.
0: Tsa sa go khotsofatsang ho ha. So now so ntsere tlo sebetsana le tsone ene nna ke a tseba ditla loka man etla loka ke ku thusana fe nna thwasa ne ku jwetsa ke re zia khala ka matsetsi a mabedi a magago kha re tshore re etla betletse
1: ha ya tlala
0: tlo sebetsele se di si ha o batla di tsetsa man
1: a re pompin thusa
0: sebetsa le SABC
1: yes atlale a re pompa mona o tsebe ya tla
0: tata o bona ka delicious or SABC ke SABC sebetsa le SABC ha o batla di sama ha ba sebetsa le SABC ke nana ke percente ke nana tse tonka mmele pelo le moya le tlo sebetsa le SABC lo ke ntho ya disama ai ka loka no ke khaitse di aka
1: ai mamedi a rutle hore bana ba ka di taxi
0: eh re ba kopile mamedi wa tseba la boraro le le leng retsa jalo ro fa monyetla roka la bobedi ntshwarele la bobedi le leng go fa monyetla mesebetsi ka ofapana se re tswa ma teachereng se re tswa ka ofapana jwale ka jenu le la re ke re shebe hona le ntotse ntle tseo o fumanang gore mosebetsi wa hao le ya dietsa ga re ditsebe ka pa hona le ntotse ntle tseo di ratang ka mosebetsi wa hao hona le tsena tseo sa di rateng tseo nya ha misa mohlomong ga re ditsebe le tsona a re thusaneng ke bone re thusana jwang o go le tsetso 0860003084 Voice note to Tsona, Dikene, ke batla ba ganna diteke se ka pa dibese.
3: Dibela mo ifata go hai. O bona re le taxi driver ho go di tsene ba batho ba go tla ba kena di shopong tsena na tse tsa di jwa tsena tse monate. A hlola ga di tafola di bietso a go jalla ka koloi. A kena shopong ya ne re gisang dino tsena se tayang. A batla go tla di nwella ka koloi ha ka tra CMO. E mong a hle moeti wa gona ka nnete a tlankile ngwana. A ga dire dipinats ba di jela ngwana ha o fihla fumane a di ebo ebo tse ko di buya ka tsana di tsena tso thunge maputo ha thwata a fihle a di ebo lela ka mona ka ta di sia fa se kone mona back seat di buya le kotlwa ka mona ka thimpise ka mona ha ke kwala le sotho ma fte tango mo fitse 24
4: ba tsuka da o shapo jwa o shapo e nang ka ntoke langa ona tse ba ke ntho change ba tswa ga ba jo tsa se ba pala me lukisa di change di change a tshi di mathata ta ga di change o se fela mo ta o hlabe 200 ta go wa di ha o ba tsa change wa la go msinyetsa nako ma go ba tsa yana change a ke bothata tata a ke mo faka le bitso ka mo ga sebuke
5: XX Caras, Chapuzé Praia, Mfele, Riga Sassombe, but I don't go pan and lona, Praia, H. How are all the tipsy driver hot man? Yes. Otolam Pasapana, Mama, D. I will say, Motorit in Chesha before one up and another Riga Sassolo, the driver for plus one. One are motorically rendered and thou see, I will say, I. Solan to go pan and lona hot man.
6: Dumela botinya ka lelweno sisipati ehe a botinya ka lo nna ke go bafela di taxi driver tsa mona Bloemfontein ba buile di vulavela tsa bona ba hlape ke ntwe re kopanye hygiene ja pele batho bana ba nga mfufutso ba ne ke palame taxi mo ba ne ke ya toropong from Grassland a le khala botwaka
7: dumela ntwasa le batho ka ai mathata ga tholang taxi mona ntate o thola motho a palama palame ka morago a kere ke for teachers o palame ka morago ga theowa o theowa fela wa tsamaya le wena wao starta koloi wa tsamaya nene ga le kopana o sa o bolela gore na palame koloi ena ya gago o sile founu ka moo mma gona dutse ka morago koloi ya palamisa ya theosa ya palamisa ya theosa ka la ke nga e bona mara se a bonolo motho a di tsika mo ga o tla e bona jwa mphone ha o lui e sa letsetswa ha ke tla o theoa o palama ye mong ke ma tsaba ga yo o ingela yona ke ma thata ga thola ga re tla
8: ka mo a thwa sa le batho kara ke la tsa ke fela pirate e sentse mosebetsi ha ho lo ka mo ka kwa ka mo a khona ke ma thata fela ha bua ga taxi ka mpa bua ga mosebetsi o mo a taxi ya khona o so go thata fella no o ba ne pirate e tletse tletse ho hle ke long distance ke kae a e tletse thwasa a ke tletse
9: ay ay ay ay ay ay ay ba tu ka ba ka nete ya e tsana Hai, ini kalau ada masalah, ada dua kalau kamu nanti, kamu nak agak sedih aja kamu. Hai, kamu. Bapak nak orang juga, kalau bisa punya hobi, jangan suka hanya ni. Kuda kalau bisa dapat ya cerita fasil, bapa bapa cerita fasil.
10: Karas, batu mana batu tiks sama sebiji hari ni. Sebiji hari ni batu tiks tu. Batu mana batu cima di hiking kuah rehaika. Kuah baru ti drinki mo. Drinki anak apa sih ni karas? Batu mana batu tiks sama sebiji hari. Aiko. Awak aye drinki apa? Namu ne free. Drinki apa batu apa lama tiks.
11: Muifo, chakoa, bachukada. Lena chwasa. Kaledumedisa, elemakeza ruteile, azoren diploma. Hey, o chacha, bachwisile, o chacha. Musebetso, kana kwengwa sore, retoa rukwatile, o rekhiririsene, aa. Rotswa re kwa tsa ke stress a di checking. Hey, ya batla ya check tshelete lo go a icha ya nje. Wa e batla. Le di passenger tse re dilang le tsona a tla betsa monya kwa bohloko. Ba bang ba je ba lahle tshilatse tsa demo fatse mo qeta o ntsha tshelete o hlatsitse koloi. Ba ba ba batla koloi matsha o matsha ba re o driver jwang. Ba bang ba re o late wa tsakeng. Hey, ke matshata fela moifo. Ke machacha fela marere re la re ya pele bana ba batla borotho angere a a be monate ka motshoko sa mageza ruteile
0: ai mageza ruteile ka dilale mathata
1: ba ba ai khona wa ba tsikidisa ha we jaya
0: o bua nnete
1: emong wa mo halifisa ha o tsa mabuku
0: ha o bua nnete
1: mo mojarnako
0: ba ra taxi renke mona lana khutli antse ke tla ke hola mona Gold Reef City mona e short a chele
1: oh
0: renana wa ba pala re nya a re nya buwe
1: le sebete mbuyele mu
0: khutlela taxi reng
1: ari ngizongazika mbuyele mu
0: yeah ngizongazika
1: yezo phuma le mali
0: ene tla phuma
1: ngobi khona
0: ayayayay fela ntotse ba balanka tse ba buang ka tsona tsengate ke bona ile ntotse ka tseka lukisea bo chelete wa e mo fela hore ha ke tswa lata ka tlungse ke tshwere 100 rand ba so buli mong ka kopang change ke tla etsa ho
1: ke gona ntho e kgolo ke utlwang bothata ke bapalami ha ke utlwi e lengata ka lehlakong la bahiri ha ke utlwi mathata mangata a hlang ka ho bahiri ntle le hore fela lekgwa le batla tjhelete ya lona fela le yena mageza a rutile hantle ntle o ntsa lla ka bapalami
0: fela ke lla ka nna ke re yena ya bapalami mo palami ya tshwereng
1: 200
0: o khotse le mabana o se ke ona ke tswang fela motho mo tla o botsa go bane maobane o sa batla
1: ho palangwa ka 10 rand
0: o bane
1: kana ka 200
0: balla ka chele ka change fela lo wena ha o le mogani ha o na change o
1: tla kae
0: e kae e tswang kae
1: e kae ho bane batho ba di 200 ba ka palama ba le bagago
0: ba ikile ka ofela
1: fedile
0: ba ikile ka ofela le se di dumela
12: hello
0: hi le kae
12: ke tlo go kae
0: re teng
12: ke le sedi FM
0: e bile o moyeng
12: le bua le sister Bettina ka mo tshwenyo mo Oliver
0: ke sister Bettina
12: ke bua le Austin sa la buti ba tshada
0: ka
1: kotlolo
0: re moyeng
12: ke tla bua le lona
0: ga le boha
12: ke tsala lo kena.
0: Aw, no, re thabile.
1: Ga mo hela.
12: Ke mo khaya mo a khale a wa watse tshilo no mon.
0: Yeah, go tsama hantle.
12: Mapala ni ba sukudisa.
0: O wa khanna le wena?
12: Ke a khanna le nna.
0: Ba itsa eng?
12: Ba tuma mudimo. a ke le re thuseng ka di TikTok tsa lona ka dikoloi.
0: Eh.
1: Di etsa.
12: O me ya rasa. Batho ha ba kgone go utlwa e nngwe ke tšhentšhe ke ena le yona ka mona e a sokodisa ga o mmotsa re somela ke yaka makgo a entse di-headset bahetse
1: gwalane
12: makgo a entse di-headset ke ena ka mo o tlhomphe bapalami ba rona ba imametseng go tlhomphela motho a ba tshega le founu gore o sa tsebe le gore o tla re mathata keng
0: a fela se le re kwatela le ya re tsheya re tsheya ntho tsa rona
12: ga re kwata bothi ba thukata
0: ee
12: hlompha bapalami baka
1: batho
12: ba imametse ke go senye oa fitlha oa rasa ka founu o e buela godimo o le mongwe
0: kutlwa gantle ntse ke botsa thwasa kere ke a tswana jwale ke six le bo dishopo mo ke kopang tshe mo ka kopang tshintshi teng ha ba so buli ke tshwere 100 randa e hlile ke bothata a hololo na mo le nna ke tlwa le ha ke tlo eh
12: a buti ba tshukada a buti ba tshukada di shopo magolo mo la matsatsi ana ke kwa la buse o pa tshintshi ya ke kene garage ha o botsa hore ke kene garage go botsa petrol ka itlet a ke shoke le to garage
0: yeah
12: o ka mpa ba re ke move
0: jalo ge o etsa jwang o etsa ke yena ke tshwere ke 200 ke 100 rand a go se
12: nna ke mo ke yang ke se batho ba ka mo tshwetse o ga itse ba ke mo tshwetse tong ya mo tshwetse
1: o ga mo
12: ke mo tshwetse
1: o ga nna ngo ga nna 15 seater 16 seater
12: ke tsa ma ka quantum N86
0: yeah
1: ai ke tla bona ka centurion ka mo
0: ba o supporte
12: ke mo Olivene mo taxi rank ke chairman ya ka ke mo tsepe
0: ba o supporte hana o sike ma sister Bettina hibi
12: sister Bettina
0: yeah no ba o supporte
1: thank you sister Bettina
12: ke la buile ke tla lokela ke kele mehlaena
0: ga le go so tokela mohlaena yeah sister Bettina le se
1: di hello
13: Hallo hallo ba tu wa le sonolo mo mia tuni muna.
1: E sonolo.
13: E ke mo khenni wa taxi ntate lo re mang bitsa makeza mang ba di o ba fiti.
1: Eh
13: eh ke na le botata ka bona mani. Wa bona line ntse tsa rona tse tswa mia tuni tse mo Facebook e mo everyone. Especially la botlhano Saturday.
0: Ke.
13: E ba tsana ba ana o tsetsa o hlatswa kolo ntate ba tla kena ba tshiri di lonzi la tsa bona tse ba itsa ba bi botlhale ba ke ba qhalle ka kolo ya mona ba di botolo.
0: Ai ai
13: ai. Ha o ra briga o tsuka ka botole sella so tsa batho ka bona ntate ba tuka.
1: Ke mani.
13: Go botata wa tswana ba jellang ka kolo.
0: Ai ai. Fela re etse melao, re etse melao re ne re bua ka ke re tseding o ka fumana ho ngotso thwe ha o jellwe ka mona ka pa ha o noelle ka mona ha le etse melao nyana motho a tsebe
13: eh ba tugala la o yentse melao e down so ba tshwa o itsa go ba se ba hlwa ba pala makolo ya ha ba ra yona o na le melao e mengata too much
0: hey hey hey
1: jala ha le sebetse mmoho re melao ye hlebe go bonela ho sa gathale go pala maifeng
13: motho mong a e ka bewa e be molao e le gore o kene straight o tswa sa least go batho ba ba skene ba jella dikoloi mona hey
1: ai ke mathata
13: ke le sa tata tata a ba tshibe tshuta
1: fela fela fela bemba lona bona ntho di tsamaya hantle ka lehlako go la ditaba
13: so tswa sa mane motho mo ba tla molao o tsonyana go batho ba skene ba noella ka koloi aba u bitse makeza a mo sheba u fana wena o hlapile u mofita motho o
1: lekana
13: le ka tshutu wa motabula
1: ke ne ke botsa ka taba ya ba bemba di taxi ka pa wena o monga spalang wa nse o tsana
13: a yo mo khanne o tswa sa
1: eh jwale di kamano di ntle pakeng tsa ho le monga thepa
0: Ha di ntle. Ha ba le ka sebedisana mo hantle. Hey, ba ba di lala vuka ba ntate motho a tla ka silatsa.
13: Hey tati.
1: Hey, ba lala ka ba vula ba lanta.
13: Ba ntlo motho o ntse tsa silatsa. Hey tati.
1: Eh eh bo vula ba la ba lutlo ha le gele hafi.
13: Hey.
0: Thank you mozo.
1: Hey.
0: Hey. Hey.
1: Ho yola la tala matikwana vula vala. A le ata moya ona man.
0: Hona le babat ba hlokile thwasa. Hona le babambele ngo le bona bana ba.
1: A usulla ka le hasi are walla go vula vala. O kopa ba ke ba ipudutse.
0: Ke mantswa mo mamedi ka mo.
1: Ke mo mamedi a tshonjwa.
0: Ya ke mo mamedi a tshonjwa. Mamedi re fetela o chepa tlo tlo tsola pele ka taba tsena mashoma mamedi a botsa botsa metso tso pele ora ya bro bon chepa.
14: a go lebo the disco dancer go lebo DJ Thwasa lwana comrade Johnny to batho bana ka ofela ke ba le Sedia FM mamedi wa tshebeletso le Sedia FM moro harle go le tsena sa papadi ya rugby mo kamera o hlalosa ditaba tsa holla ka baletsa phala ha mokotlisi wa New Zealand le mongadi Rennie mokotlisi Rasi Rasmus ha gotlela tabentsa dipapo tsa papadi yena o itse
15: we watched the Cavalier series and the Flower Bombs and we only watched test matches because there wasn't other international test matches. Me growing up as who I am, that was the games where you knew the Murray Mac Stats and Din Dan Brooks and those guys said, no, our heroes as well. You know, Donnie Gerber was my hero, but also I wanted to play like Murray Mac Stats.
14: Arutlwela tseno tsa monghadi Rasi go hopotsa mamedi tsane tsa MTN 8 di semifinale dipedi semifinale ya pele ke se go Queen United le Orlando Pirates Old Peter Mokaba ka mokabelo ka ora ya boraro semifinale ya bobedi yona ke ntse jalo Mamelodi Sundowns le Golden Arrows ka manga Lucas Moripe ka sonta ka tsatsila tshepe ka ora ya boraro mme he tla tle di gagatane jalo a the papadi ya bolo e teng ke ya Mamelodi Sundowns le Marumo Gallants metsotso ma shoma raro ka mora ora ya bosupa ka mona ka hola liga ka je ka la boraro Atletico Madrid e tla itsana di mole tlase le Malaga ke tsona tselo tse tla be di etsa la sedikodikweng seno sa papadi ya bolo gentse le mono ntumelela ke mathele ka mane ka the cop ke ka Liverpool ka mane ka London ka ho finyane le London mo re fumana se tlopa sa Liverpool mamedi sudumelane le dipehelo le se papadi sa PSG Ibrahim Mbaye hore se ka mongodisa Mbaye le se Liverpool ba utlwana ba dumella empa Mbaye o dilemo le ya dilemo tse le shone na le metso e robedi o eleng se bapadi sa machaba sa naha yane ya Senegal o kgethile hore a bapale Liverpool hona le hore a e hlopheng sa Bayern Leverkusen se setseng fela he mona gore se bapadi sena sa PSG se etse bonnete ba gore PSG le Liverpool jwalo ka ditlhopha le tsona di a dumellana ka dipehelo tsa bona Liverpool e boela e batla ho ngodisa sebapadi sena mmoho le Mbaye e leng Bradley Bacola ya tla kena sekgeong sa mo Sala o tla hopola he Sala mamedi wa ka go ha sa le o sale ka mane ka Turkey mme ba re ba batla sebapadi se ka kena mono go utlwa gore na e be sona e tla ba sefeng mohlomo he Bradley enwa ya bapalang le yena Mbaye ba tla monka a kena tlhophang seno sa You Never Walk Alone Liverpool hopola he mamiri wa sebele tswale seri FM mo kwetlisi papadi nyana ya rugby ha re di phethela mo kwetlisi yena wa New Zealand uri ka nnete ba kwe ba letsa phala ba ska ba batlo sinya nako ya line out ha ho etswa line out ya ba jole ba sinya nako ba tloela bana ba di Springbok ba go ba kene empa he mo go letsa phala wa mehleng wa maemo wa amachaba wa mo Africa bo ra ibile a sebetsa le di Springbok ke ya ko paper me yena ula hlaisa maikutlo ka taba eno ya mo kwetlisi hare
16: referees the next 3 weeks in South Africa. They got these appointments based on experience and based on what they've done in the last 12 months. They've incredibly strong characters. They not push around. So I think they get annoyed when we tell them how to referee the game because they've earned the right to be here and they know the game.
14: O fela le jola mamedi wa tshebeletso le Serie FM ka nnete a o tlo ha sa o sontso o jwetsa ga e mona o tlo tsamaisa papadi me o ska wa sinyana o ka o ska wa etsa e ba mathata na ha isale e ba mathata na ha isale mpa he we hlalusitse hantle ya copaper ora ntho e nngwe le nngwe tsa mahantle he jwale batho bana ba tlisitsweng ba tse ba mosebetsi wa bona me ba tla etsa mosebetsi wa bona ka bogabane bona ba ha isale mamedi ke tsona tseno go jagetse tsona he e nngwe taba ke gore Lodge le yena o nyuluile o ile ka mana ka Libya ba a qala jwale ka di pre-season tsa bona mme o tla ba setlhopheng sa Etihad ya ka mana ka Libya a re boele re tshepela ona o dumela gore mogautla ga jaaga re tlhaentse re feleletse o sanne le bana bana beso ka o sho jwale he ke takwa gore ke tle ke le tipatipe ke wele gona teng dipopsin tsa gaso tse dutseng tla salagalala Auckland Park
17: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena wa lokela utoba na le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
18: Swai ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Nutrific Cornflakes 1.2 kg le Whole Wheat Biscuits 900 grams. Bo bedi ka 99 randa. Dewdrop Fat Spread Brick 500 grams e taro ka 36 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala.
0: Mese sa go la di mese le shoma mo se robo fela mese so go le bile tsholo ro ka bro bedi. Chepat o sa ile Chepat o so ile ka bo.
14: Chame.
0: Yeah. Ina o betsa ka pili ina o bono ga ina a ina o bereke. Fantsu dude.
14: Ah, maki a dude me kena gire my friend o dinga.
0: Yeah, fantsu dule hanyane hela. Yeah, we told you.
1: Le betsele kwe.
0: Yeah, ba di go dule hanyane hela.
14: Oh, hanyane.
0: Hanyane, lo skaba o skabata. E boswak, ore lo tshwetsa, la tse go tlwa mengeketse mengata mona.
14: E ka re o ile lebi ya hona jwale ba lo qala pre-season o bane. O nota mme ba o ile mane me mabasa ile nteng.
0: Eh,
14: empa ke yena o tla ho dira o ka mane ka Libya jwa. Ha re no tsi ba o rena o libile Libya ka pona le ma ile nteng.
0: Ona hana o baneng o so hlaela tsetsa hore ka ro tlatla le khosi.
14: Ai kho.
0: Ha we bone ya le khosi.
14: Ai kho. Lochi o bone. O bone ngwana mme wa tseba. Me o sa bone gona tšhelete ya ga e dutse kae ga ye lebi a lo bapala e tle re maya a tlalapeng kwana be le go a cheo eme gantle mme ntho a tswe mona Aforika Borwa e mo thusitse gagolo go latela ka mokgwana sa dula le ditabeng ka teng empae ke ena o sebeditse ka thata mme ntho tsa di ye mosebeletsa gantle ga ke nagane a ka
1: tlamakoyatladulemosemonkeshebile
0: boleng ba contraka gae ke shebile boleng ba contraka gae wena thwasa le chepatore kontraka ena ya hae ka mora dilemo tse tharo ali Libya mane wena Chepat. E tla moetsetsa bo ma 36 million.
14: Jwale wa utlwa gorena ke tšhelete kae eo ga o itlisa tšheleteng ya lapeng mo
0: kapa banna makgosi ba tla e jaaka yona eo bane
14: nna ga ke na bothata ga makgosi a ka mo tshepisa ba seka ba tlisentse tshwana le ena e ba e beye ka godimonyana
0: Nna ha ne mohlomong ke ne ke ka ba le monyetla wa mogothatsa kapa o mo eletsa ne ke tlo mo jwetsa hae mona hape man social media tsena di ntho dingata lape mona ntle le taba tšhelete fela wena Chepat
14: nna ke dumelana le wena ha a dule moo ma bapalang teng gobae o batla go bapala
0: ntho dingata man ona o so bone kawashi o so bone le mang so se e se etsa ntho tse kwana le ha ebe ha re di bone ha re di utlwe Chepat
14: hape le moma hangata di naha tsena tsa ma Arab wana media o thusa ka discipline a o kena tseleng o rata ka boss rata
1: hey ha o ka mpa mamela ya ba tswalo la ha o letla o busa bona le ka lehlakoreng le

0: How ka wa nka qetwa ya o ba manganga
1: aish
0: di tlamoga o tse tla o aparela dina hentseo
2: a le ho ba bui ya na ona jole tsena ne ke shebile taba ya siphombulo re papa dinya ya pele ka ba man of the match
1: ke ne ke bua le yena sontaha o na le tseditse sontaha ke ne ke so di bone di video tseno ne ke so di bone ka nnete ke re bua le ne re le di same nkwa na ka kwala ditsebe ka kwala ntho ke shebana le di sama chepa le di sama wa nkutlwa ke re chepa
2: ha go utlwa hantle
1: ya jwale ne ke se ka ke bona letho o na ntwetsa sontaha aban romela tsedintsa dintho ah o bona la thabile o fumane man of the match ka papa dia pele
2: ha lo sebeditse
1: ka papa dia pele ka fumana man of the match
2: jwale ya o bontsha hore na ko ngo tlamea o tloe sebakeng tikulohonyi o etloetseng o ke bakeng sese
0: fela ntho e nsebeleditseng bophelong
2: eo
0: ke le ka tloa kwako
1: ke le ka tloa botshabelo ke sa le monyane le nna
0: ka nnete kele eo go tloa o ye kaekae mo o sa tsebeng ka nako nngwe ka nnete ke yona ntho o bulelang jalo ka se ke le malatlheng gana
1: jalo o bua nnete thwas o bua nnete ha ne ke fitlha soweto mona o ne o sena motho a ntse bang le zoneng eo ke dulang go yone jale le ga batho ba re re na le o konopana nna ga
0: bantsibaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa teng go na
1: tsala bona nna le ba santse. Thank you Chapat.
2: Kyota.
1: Thuli ke nana re se Chapat o sa.
0: O sa qetile ka ka.
1: Ke nana sa mo le tso. Ke ka mo kwa ga tamo ya ka tebule.
0: Zani.
1: E mo ya wa ga tamo la pa me di re ga fit.
0: Ah, ke re ka mo tsara ha o lu tle bana be.
3: Le gale.
0: Mpe le tswelle.
1: Ka tao mo mona mpe ba be di ka. Go tla loka ke ntotsa teng fela tholwane bophelo bophelo ka nnete ho hola ga di bona ntotsa nantsi re ya pele jena ntso e tse tla di lengata
3: o bua nnete wena batho ke mantsa ba tsa di ba rona ba neng ba re jwetsa ona go tla hola o tla di bona
1: a di tla di lengata a di tla di lengata jwa le gaitsedi yaka hey wa tle ke mongwapa mona ke tsebe
0: na le mantsa ga le mena tholwane Hey, tu lo na theo hela jale ba ngwapana moyeng. Tu lo na go tibe bana ba tlantsana. Ba tlantsana go tsi moyeng.
3: Ke le ngwapana mo.
1: Tu lo wa ngwapa, wa ngwapa.
0: Ha tsi. Tu lo wetsa strike
1: ya la. Ke baba.
0: Ke la. Ai, kona tu lo na no.
1: Tsala go bapala mmino
0: sa. Na ke mo bapadisa yena o sa yetsa sa mmino.
1: Ah, wa ngwa.
0: Ke mo to una fela ha ngwenyana ho mona yena o ha khutla o sa khutla.
1: Fela o me tirane le di cake ka ba ke mo ile fa.
3: Bana ba ba shanyana tsela me ha o sheba o fumana hore ba bana bana ba ntseng ba kena borotsaneng le bohlankaneng ba tatela moropile nama e butswa jwale ba bang ba bona ba fumana haholo barotsana ba robeha lengwele pele ho dile motsateng di fihla jwale o fumana hore ba bang ba bona ke ho hloka tsebo kapa ho hloka bolokolohi ba ho bua ka ditaba tsa thobalano le batswadi ba bona ke yona taba eo re tla ngwe sekaseka sekgutwaneng sena kajeno ntle le bono he re tla bua le mosadi ya ileng a theha mokgatlo wa basadi le batho ba batjha ntle le bono he ditabeng tsa kgwebo le moruo re tla ke re tlo qala ka lethathamo la mananeo a rona a kantoro ena ya Auditor General South Africa ke tsona ba ne ba sekele boila go
1: are le boe gaitsela ka mamedi a re tse general
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Amara tsabela tswale se di metsotsong ena e robong a pele ho hora ya borobong kutlwile taba tse bohloko hona ka mona ka khutlotharo ya lekwa kutlwile hore gona le batho ba kene mane kirekenya ko enonia kirekenyane bishop mthimkhulu ei kutlwa taba tsena ke bona di voice note di matha ka mona ka nnete ha ka ba ke nnete taba e jwalo ka mono ka khutlotharo ya lekwa ai khona eng kutlwise bohloko ke reke leng hore e sebeletsa setšhaba jwalo ka moo ke reke leng hore e ratwa hakalo ka moo re be batho ba kene ka dithunya mesong ya kajeno mme ke a utlwa hore ba fasa ba lebedi ka mono ba nka di-step ladder ba kena ka hodimo ba fasolla dipikara ba fasolla di-screen ba kena ka control room ba nkile di-camera ke a utlwa taba tsena di sentse di matha mona ke sentse ke kopa setšhaba ka nnete gore setšhaba ra ba tseba batho ba etsa ntho tsena tse tjena re a bona ba na le dintho tseo leng gore ne ba sena tsona maobane re a ba bona ba bang ba tlole ka o di rekisa ba bang ba tla le ka o di sebedisa nna ke a kopa ka nnete gore tšhaba se sekgutlotharo ya le kwa moo a thusang ko enoni ya gore e fumane thepa ya yona thepa ena e thusa barapedi kerekeno e golo haholo e tlhoka go sebetsa ka dipikara ba di tlhoka di-microphone tseo boholo ba ditho tsa mono ba bang ba kena kereke online go a streamuwa ka bo disontaga jwalo-jwalo jwale ka kopotlhe ke sentse ke kopa setšhaba gore ga ebe o bona ntho wa bona gore ntho tsena nna ke tsa kereke itseng kapa motho yo ne ona sena mamela maponisa seponisa se haufinyana ho wena mme ebile gangata thepa ya kereke e tshwauwe na le mokgwa e o tshwauweng ka ona tsebisa maponisa se ka leka o inkela molao matsong se ka leka o etsang tsebisa maponisa kapa o ya gona kereke mono ba jwetse gore ai ntho tsena tsa lona ke di bone kae bona ba tla ya maponisa
1: fela setšhaba se tatse ba gaitse ba tlo thusa seba o ile ka bona fatshe a re thusaneng ba ne jwa la ga sa itse tsena ho sane ba lo sengetsa rona dikolong tsa rona ba lo sengetsa bana ba rona dikolong ba lo sengetsa rona malapeng a rona batho bona batho ba me anga ta batho ba etsa dintho tsena re ya batseba ba phela le rona makation mo batho ba tsone di dulas antsa ga ke tshwere dulas
0: Zone 40. Ah, ka sebokeng ka mo.
1: Alina fela la ka jene.
0: Ha ba tshwara.
1: Alina fela la

0: batla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolleng.
1: Mamedi station ke sona sa Lesedi FM lenaneo ke lona la itlhabolle. Sebohodi ke sona se mona se dulang se tletse posaselo ka dinako tsohle. Tholwana moletsane ke lebitso la ka, ke Thuli Baby ka sebele mo mamedi motle. Dumela hle, maletsatsi sejake ke yena ya tlhophisitseng lenaneo lena la itlhabolle. Ha DJ Lovers e le yena ya entseng bonnete ba hore mino o teng ka hara lena la itlhabolle. Dumela hle, ke a o amohela hohle mo mamedseng a tshebeletso ena o le gona teng. Ke kere o motho wa bohlokwa mo mamedi, re ne re ka ba bomang ntle le wena. Ha gona tholwana ntle le wena mo mamedi. Ha a yo ntshepe ndubelana le nna ha ke re re ne re ka ba bomang ntle le wena. Ke wena, ke wena, ke wena ka pele mo mamedi motle. Ke ka hona re reng lentswe la hao mo mamedi re le ahela lesaka ka dinako tsohle. Dumela, mme ke a tshepa le gona o dumela gore o tswile hantle tsatsing lena. Bophelo botsa ba bang bophelo ba o ba tsotellang ba botse bophelo fela go seng gona, la e le ka mogala fela, la e le ka molaetsa fela, gore na le tswile jwang le phetse bana beso. Ke ntho ya bohlokwa ha re etseng tlwaelo ya rona ya tsatsi le leng le le leng. Tsotella batho ba o ba ratang. Re kwa mohele ka pina ya Press, ke rata wena.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlhatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako ya moqebelo wa jackpoto ya loto. Moqebelong ona o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ho 100 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloa moqebelong ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC 2. O ka ba emong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena. Loto ya naha. Dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
2: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya Lesedi FM. Ke molelo.
1: Mamedi e mashome a mabedi le metso e medi metsotso ka mora hora ena ya borobong. Ntso mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Hei maobane ka nnete ho no futhumetse ke bone batho ba apere ba le diphaka fela. Ho no futhumetse maobane ebe o tla futhumala ho ya pele ka pa rentse re tshwanetse re ne re be di jasi re skebe se re di be ya hola haholo ka nnete ha batho ba ne ba thabile maobane ka nnete ho no batla ho futhumetse le ka jeno ke bona ka nnete le hlakile le sele le bohem bantja mo mamedi motle e hlile boemo ba le hodimo bo buleile ka nnete ba batlang ho hlatswa dikobo tsa mana ba ka dihlatswa ba batlang ho palama difestere le ka dihlatswa ba batlang ho hlokisa ka matlung ka mona le ka hlokisa hantle ka nnete le hodimo le batla le dumela hore ntengwe lengwe ka etsahala ho monate ka nnete ha ho futhumetse ke bone nna ka nnete hona le batho ba thabelang hore ho futhumale mane batho ba bang ha ba rate Maria ba bang ba rata Maria ba bang ha ba rate ba bang ba rata ho futhumetse ba bang ba a kutla ne le motsheso jwale ke nako ya hore batho ba nkeqeto jwale ho tlo tshisa jwale ntate tsantsi o ithlophe o hloithlophe ka dinthotsohle o ithlophe ka dinthotsohle le hlophele le bana dikolomane le uniform ke a tsiba e tlo fetwa ya bana ho tloa kgwedi ena e tlang yena jwale ba beya tsa Maria banka ba apara tsa hlabula hle le ba lokisetse ha e bona so di beile ho laholo o no di ntse hanyane o di atametse bane se gale ba tla be ba bolellwa hore le a qetela jwale ka uniformo ya Maria le se le tlo apara uniformo ya lehlabula le a tseba he di a fetoha ho ya ka dihlatsa rona tsa selemo me mo mamedi motle ho monate man ho monate le ka ntle ka mona ho tsa mahau monate mamedi motle ho pela hle re tlo fumana senelo sa tumelo me sesungena e mashima mararo ka mara hora ena ya borobong me sona se tla ka ntate muruti thabiso ntlatseng ka jeno o bala buka ya exoda gaolo ke ya leshime le metsemine o bala temana ya leshime le meso emine Me ka mara mona he rena le dikapulelo o tla ntetsetsa nomorong ya 086 000 3084 me ompolele he mphedi karabo tsa dikapulelo tseo ke tla beng ke o tshwaretse tsona metswalle ya rona ya tsohang dumelang hle o batho nna ha o futhumala ke nahana lona fela ke nahana ka lona fela hore mono mo le leng teng le lona le thabile ke a tseba ha le rate o hatsela kere le bona ba khutla ba tla re fa ditaba tsa bohlokwa ka jeno tseo ba tla beng ba re tshwaretse tsona ke bona maobane ma president wana has booking sane sa sadekana fana ka puo o tsona a hlile a hlalosa hore ba tla leka ho tisa maqhama a kgwebisano pakeng tsa dinaha tsena tsa SADC me o nahana hantle hore sena se tloetsa bonnete ba hore ba beha batho ba batjha ka pele le basadi. Batho ba batjha le basadi ke bona bao e leng hore ba tlo lakatsa hore ba ke ba ba beye ka pele ntlheng ya hore moruo wa naha ena o tle o ntlafale. Jwale ke tsona dintlha tsa bohlokwa tse o kileng ka utlwa a bua ka tsona ka nnete ka utlwa ke thabile le nna ha bua ka taba ya hore ba tla hle ba tsepamise maikutlo ho batho ba batjha e ka setana le basadi. Jwale basadi tsohang he monyetla ko ono wa hore le thee dikgwebo basadi le ikopanyeng ha ona ntho e hlolang. Ha basadi ba ikopanya le sebetsa mmoho le kopanya maboko le kopanya dikelello hona le seo le ka se unang ka ho sebetsa mmoho sebetsa mmoho hle re ya kopa nthwena ya hore dipuo tsena tsa hore basadi bo maleng teng ke ntwa fela ha re ske ra dinetefatsang ha re ske ra ditisang ka kgwedi ena ya basadi ke kgothaletsa hore basadi ha re kopaneng ha re sebetseng mmoho ha re tsietsaneng dinthong tse o e leng hore re bona hore di tla re ntshetsa pele ha hona le basadi ba etelletseng pele mesebetsi e fapaneng ha re ba tshehetseng ha re ba tshehetseng re be le bona hobane ka jeno ke e mong ho sane ke e mong jwale ngweneso re a hlokana bophelong re a hlokana wa ntlhoka ke a o hloka le nna. Jale ke ntwentle go dingena ya basadi ha re tsweng ha re phaphameng reske ra phaphama phirise je le sro ha re phaphameng basadi ke go di ya rona ena re boneng ho rena re phamisana jwang botsa ba bang ho rena wena o khonne jwang industry ena e o leng ho yona o tla o jwetsa motho a kekebe o swetsa ha o botsa o tla fumana dikarabo tsene paetseng ebe le wena o nka hona mono o tswela pele ha re nkepina ya Omega Khunong classic medley me re tukisetsa jwale o kena senolong sa tumelo
3: is happening in my head.

0: ya o dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona le tswella pele le reng mosadi o seke wa thetswa. A re fumane lentswe la Modimo jwalo ka le ngodilwe buka ya Exodus kgaolo ya leshome le metso e mene, temana ya leshome le metso e mene. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena, Jehova o tla le lwanela ha e le lona ikgutsetseng. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng, mme ka Jesu Kreste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Mo re badileng teng bukeng ya Exodus, Modimo o kgethile Moshe ho ntsha Israele e kgapeta tlung ya kgoleho le bohlanka. Mme jwale ba ya ba lebile ho tshela lewatle le lefubedu. Mme ha o bobebe ho Farao le ya kgapeta ho lokolla Israele. Farao le ya kgapeta ba etsa tsohle tse matleng a bona ho thibela tokoloho ya Israele. Ke ka nako ena eo matshwafo a phahameng. Ke ka nako ena dipotso di le ngata. Ke ka nako ena ditshomo di qalang. Moo Modimo a buang le Moshe le Israele a re, Jehova o tla le lwanela ha e le lona ikgutsetseng. Mosadi o seke wa thetswa, Jehova o tla o lwanela. Tshebeletso ena e kopana le wena jwalo ka mosadi o seng hona. Mohlomong o latula e kgapeta ya hao. Farao a lekanya hore o qetile ka wena. Farao a lekanya ekare e kgapeta ke pheletso ya bophelo ba hao. Empa Modimo ya tshepahalang wa o ntsha e kgapeta. Mme Modimo ha o ntsha e kgapeta, ho na le diphephetso tseo Farao a tla di etsa. Momamedi, ka nako eo re reng re tlohella bobe, ka nako eo re reng re tlohella sebe, Satane o etsa ka wohle wohle hore sebe se re hulale morao. Satane o etsa ka wohle wohle hore re be matswalong a diphoso tsa sebe tseo re di entseng, mme re qetelletse re sa bone ho ya pele. Mme Jehova o seng hona o bua le mosadi hore o seke wa thetswa. Jehova o tla o lwanela. O tla o lwanela matsong a kgapeta, a o lwanele matsong a Farao. Ha e ka ba o na le ntho o sera se sebedisang kgahlano le basadi, ke hore itwanele, iketsetse, iphethetse. Mme tshebeletso ena e re o lekile ho lwana. Bona o so qabane le batho ba bangata jwang. O lekile ho itwanela, empa ha o letho le o thusitseng. Empa o seng ona tshebeletso ena e re Modimo o bona ntwa tseo kaofela, o bona ntho tse ba o entseng tsona kaofela. Wena ikgutsetse, o tlohelle Modimo, o mo fe sebaka, o tla o lwanela. O ya tshepahala, o tseba merogo ya hao, o tseba pelo ya hao ya bohloko. O tla o lokolla jwalo ka a lokollotse Israele. O tla o lwanela jwalo ka a lwanetse Israele. Mosadi e tlohellele Modimo, o tla o lwanela. Ka Kreste morena ke re kutlo ha e beketso. Amen.
1: Hey, ndate moruti re leboga. Ntwa ha se ya rona ke ya Modimo. Harife Modimo. Harife Modimo yena o tla etsa mosebetsi. Re leboga ke ntate moruti Thabiso Ntlatseng. Mabile motlae o re be meso singe mashama mabedi le meso emene pelo hora ena ya leshube.
2: Tshebeletso ha ra di tshebeletso. Lesedi FM.
1: ke nako ya gore ke o fe sebaka ke na le dikapolelo ka jeno sekapolelo sa pele ha o thwe go tshola tlhakomorong go bolelwang ha o thwe go inwesa ka nkgo go bolelwang 086-000-3084 086-000-3084 o mametse le Sedi FM. Hello.
2: Hello, Billy.
1: Hi, May.
2: Ho tshola tlhakomorong ke go baleya.
1: Mm-hmm.
2: Ho inisa ka nkgo. Aha, ha eba ho tshola le ntho e hlaileng kae kae. Wa ya o lo sheba o lo netefatsa. Matibelo le yang hybrid. Thank you, Billy.
1: Thank you, Matibelo ke le boha. Le Sedi FM o mabedi dumela.
3: Dumela mani tule.
1: Dumela ntate.
3: Ba di mo tsang go le ke se mo mamane.
1: Ntate.
3: O bua le tsapedi ke ma ka ga thabantse zone 4.
1: Eh.
3: Mama ne o hlakola tsakomo ke o baleha.
1: Mo
3: hlomo ntwe e kuti wa e baleha. Ya bobedi enkare o batla go ikutisa ntwe go tsa mo hlomo ha ntwe e hlai. O di tie ke hlai. O batla ho nete fatsa le bopa ke ba re ke nete e tsa hetsa.
1: Ke
3: a le ba mama.
1: Ndate ke le bile.
3: Thank you mama.
1: Thank you. Hello.
2: Eh mantle.
1: Hello me.
2: Eh ke o hola phalo e go ba nya.
1: Ho tsola tlhako mo rong.
2: Ke ho gola phalo go baleya.
1: E motse. Ho ine sa ka ngo.
2: Ke ho godisa, ho ine ke ho nete fa tsa ho godisa. Eh ke o dikele di blue side.
1: O dikele di ke le buile o tla DK.
2: Ba ba. Ba tsaka na o ite bo he.
1: Ba miti dumela.
4: O tso tuli.
1: Dumela ntate.
4: Eh ke di ya le zimu ka mo ka betse ne.
1: Eh.
4: E o tshola tlhako mo rong o baleya.
1: Mhm.
4: Eh re sa ka nko o itisa ka seqo. O nete fatsa.
1: Eh. Thank you ntate. Ke le bo ntate Zim. Bye bye. Le Sedi FM. Hello. Hello. Hello.
5: Le ga tjoli.
1: Ntate.
5: Eh bo a le wa sia go pala ka bona ka tsalela.
1: Eh.
5: Ya pele. O baleya abubedi ke o ikgodisa
1: ntate
5: tanke tule
1: ke lebile ho na le molaetsa. Hello tule ho tshola tlhako morong ke o baleha ho inwesa ka nkgo ke ho ikutlwela o bua le Sophie ka bana ka Mautse Rosendal a re ke ka mono he ka mona ka Rosendal a temong hape he ya arabileng dikapolelo tsena are ho tshola tlhako morong ke o baleha ho inwesa ka nkgo ke o netefatsa se hlahileng kapa boikgodiso are ke nna Thabo Thibo Touch le Sally ka mana ka kapa le Sally ka mana ka Joburg CBD are ke mametse ka 88.4 megahertz ke mametse le Sedi FM. Mamiti ere ko lebwe a ina ka nete ne le bonolo ha ona fo sitse le nepile ka ofela le nepile ka nete le hlalositse hantle ho tshola tlhako morong ko baleha ho inwesa ka nkgo ke ho iponela taba ka bona o sa romeletse kapa ho igodisa a le nepile mo mamiti motla ha ona ya fo sitse ka jenole he ha bo ne bile ke itswela ho yona ka pele yana ke a utlwa ga ena e bonolo le matha fela ke botle e re konkele pina Vosenova o bohleng.

0: le pina e monate ka nnete. Tumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Le phetse jwang ka jene?
1: Re phetse hantle re tsi bona mo rona.
0: Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jene ho sana le pali engwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Ke a gola ho ropa le ya ka jene e ntse e tla ba monate jolo ka tse ding tsenga tsa fitile mme Mathebe.
1: Nna ke seketa tse mo hlolo wa tsa tsile nna ka jene mme Mathebe.
0: O lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jene ke e buang ka gauta ya le dimo.
1: Mme Mathebe. Ke ipotsa hore le dimulana le nkile kae gauta. Ke a tseba gore ona ke batho ba sukudisang.
2: Hloni.
1: Weka.
2: Ha se ona ka ofela sukudisang batho hle. Na o sa upola lela le ileng la thusa batho ho tima mollo o neng o entswe ke dragon.
0: Ka nnete wena kane o bua nnete. Ha se madimo ohle a ina hanelang ka ona a le mang. Le yona pali e o buang ka yona. Ke sa e hopola hantle. Bana ba ka. Ha re juleng fatshe hle re mameleng pali ya rona o ba e ya qala. Le kwana motsaneng o mong o neng o kgutsitse o le mahareng a leralla le lefika le ho ne ho phela ngwananyana e mong ya sepeti ya neng a bitswa Moleboheng motsaneng ona wabo jalo ka metsaneng e meng e neng e le haufi le ona batho ba ne ba phela ka letswalo ka baka la ledimo le neng le phela lehaheng le hodima lefika leo ledimo leo le ne le tsejwa ka ho hlasela baahi goba utswetsa le hona ho ba lesa ba futsanehile.
1: Ke a tseba le tjena madimo hembe Mathebe a rata ho hlekefetsa batho ka tseo ba itshebeleditseng tsona ka thata.
0: Hloni
1: hembe Mathebe
0: ke a utlwa hle ngwanaka. Ke a tseba hore madimo a etsang ketso tsena ka dikgoka ke a tletseng botsikwane ka ditsebeng fela le ha o le jwalo ngwanaka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Tsatsi le leng mme wa Moleboheng o ile a kula haholo. Moleboheng o ile a dula haufi le mowalo wa mme wa hae. A tshwere letsoho la hae le holofetseng. Ya ba o bua le yena o re.
2: Mme.
3: Wa Moleboheng.
2: Re hloka ho isa ngakeng.
3: Ngwanaka.
2: Ho bonahala ntse o mpefala tsatsi le letsatsi.
3: Empa re ke ke ra kgona hle Moleboheng. Ha re na tjhelete. Ya ho lefa ngaka.
2: Ke tla fumana tjhelete.
3: Moleboheng.
2: Ke tla utlwa hape mane moledimo.
3: Tjhebo Moleboheng.
2: O hopole hore qalong e ne e le ya rona pele ledimo leo le nka.
3: O se ke wa etsa ketso e jwalo hle ngwanaka. Ledimo le tla o tshwara. Jwale le se le o tshwere ke tlasela ke le ngwana mang. Ntshepisa hore o ke ke wa atamela lehala ledimo le eno hle.
2: Se ke wa tshwenyeha mme. Ke na le leano.
3: Ke ha o le manganga tjhe Moleboheng.
2: Le ke ke la ntshwara, ke a o tshepisa mme.
0: Ka hobane o ne a tsieleile hore a thuse mme wa hae, Moleboheng o ile nka qeto ya ho nka kgato. O ile a kgobokanya metswalle ya hae ya moo motseng. Bona e ne e le Mosa le Mohau. Mme a ba bolella leano lena la hae. O ile a bua le bona a re.
2: Re lokela ho utswa tjhelete ya rona le matlotlo a rona mane le haheng la ledimo.
3: Empa Moleboheng. Re tla hlola ledimo leo jwang? Kutlo ya lona ya ho fofonela e ntle haholo. O tla re tshwara ha bonolo fela tjena hle Moleboheng.
2: Ke na le leano le letle haholo.
3: Ke le feng le reng?
2: Ke tla sebedisa jwang le mahlaku a metsi a difate ho pata monko wa rona. Mme re tla etsa mosi hore o tle o mo fahle. Moleboheng, o mmama qheka. E se ka leano lena la hao le ka o sebeletsa.
0: Ke a kgolwa hore le tla hle le sebetse ka nanelo ngwanaka. Ha re tsweleng pele ka pale. Mantsibueng ao, ka hara lefifi la bonkantjana, boraro bona bo ile ba leba lehaeng la ledimo. Ba ile ba tlatsa delay tsa bona ka jwang bo metsi le mahlaku a difate a metsi jwalo ka ha Moleboheng a ne a boletse pejana hore ba dule ba le malala a laotswe. Ha ba le lekgatheng la ho atamela lehaa lena la ledimo, dipelo tsa bona di ile tsa qala ho otla ka potlako ke letswalo.
2: Hela, kgutlang le sana le nako. Ha le tsebe hore letswalo ke modisa.
0: Kananelo.
2: Mme Mathebe.
0: Bana ke banana ba sepeti. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ba ile ba nyonyobela ka hara lehaha lena la ledimo ka sekgukgu. Ha Moleboheng, Mosa le Mohau ba kena ka phaposing eo ledimo le neng le beile matlotlo ka ho lona. Ba ile ba tona mahlo ka baka la ho tsota. Ka mona ho ne ho tletse dikhwaene tsa gauta, mekgabiso ya mabenyane le diaparo tse ngata tse ntlehadi tse paketsweng ka bongata. Mme sena e ne e le sona sesupo sa meharo ya ledimo lena. Lentswe la molebue le ile la thothomela ke ho hlollwa le kgalefo.
2: Bonang dintho tsena ke tseo di utswitseng ho rona.
1: Le re nketse dintho tse ngata la tlolelelapa leso le hlopheha. Ha lona le ikabile ka maruana, sena se a loka hohang.
2: Ke ka hoo re lokelang ho fumana tseo e leng tsa rona le hona ho di kgutlisetsa bathong.
0: Ba ile ba sebetsa ka potlako ka lenyele, ba theola jwang bo metsi le mahlaku a difate, mme ba pakela matlotlo a mangata ka moo ba ka kgonang ka teng ka mona ka dileng tsa bona. Hang fela ha ba le lekgatheng la ho tsamaya, ba ile ba utlwa mehato ya ledimo ha e atamela. Molebueng o ile a lemosa metswalle ya hae hore ba lahlele jwang le mahlaku a metsi lefong la ledimo. Mosi o ile wa titiana, wa tlala lehaha lena, wa kgohlisa ledimo hampe fela. Mme jwale la lokela ho pikitla mahlo a lona le sa qete hore le tsebe ho bona hantle. Le ile la ho eletsa la re.
4: Ke mang ya teng a mo? Ke kgona ho utlwa monko wa lona empa ha ke le bone.
2: Jwale ke motsotso wa rona, ha re tsamayeng.
0: Ba ile ba tswa ka mona ka hara lehaha, empa modumo wa ho otlana ha gauta mmoho le matlotlo a mang wa tlisa tshitiso. Le ha pono ya ledimo e ne e le lerutho, le ile la leba ka ho otloloha mona moo modumo ona o neng o hlaha teng. Le ile la hoeletsa hape la re.
4: Ke a tseba hore le teng ka moo, le ke ke la kgona ho phunywa ke lekgale.
0: Molebueng o ile a etella metswalle ya hae pele ho leba monyako wa lehaha. Ledimo le ile la latela modumo wa mantswe a bona, empa le ne le ntse le fahlwa ke mosi. Ha ba qeta ho tswa ka hara lehaha, Molebueng o ile a re.
2: Emang le thotse, mme le shebelle. Jo, mme Matshepi, ke tshohile. Ke bona eka ledimo le tla ba tshwara.
0: Ao kane ngwanaka, se ke wa tshwara kana. Le ena e ntse e le pale e tshwanang le tse ding tseo nkileng ka le phetela tsona. Le ha o le jwalo he bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. O ile a tshwara selei se tletseng sa matlotlo, mme a se lahlela tlase mane. Lerata le neng le etswa ke gauta le otlana ha selei tlase mane hodima maralla. O ile ha phelekanyetsa ledimo leo, le ile lahla la potlakela pele ka mehato ya maoto a lona a buile. Le ile la hoeletsa hape la re.
4: Ke nao!
0: Ke ha ledimo lena le leba ka ho otloloha mona moo modumo o neng o hlaha teng. Qetellong ledimo le ile la wela ho tloha lehaheng ho leba tlase hodima maralla. Le ho rora ha lentswe la lona la fella jwalo lefifing la bosiu. Molebueng le metswalle ya hae ba ne ba shebile ketsahalo ena ka kgutso. Dipelo tsa bona di ile tsa otla ka matla. Ha lerole le ntse le theoha, le ha fela e ne e le bosiu.
3: Re kgonne! Re kgonne!
2: Ka nnete re kgonne!
1: Ha re iseng matlotlwana motseng, le bahlodi le ka nnete. Ke a leboha hobane le ntse le bolokehile.
0: Ho jwalo hlole, ha re qetelleng pale ya rona bana ba ka. Ka kelohloko yohle, ba ile ba kgutlisetsa delay tsa bona motseng matlotlo a ne a lla ha bonojwana hara lefifi la bosiu. Baahi ba motse ba ile ba tsoswa ke lerata lena, mme ba potlaka ho ba kgahlanyetsa. Bohle ke ha difahleho tsa bona di kganya ke thabo, mme bohle ba ikutlwa ba imoloile, mme matlotlo a bona a kgutletse matsohong a bona. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Hloni le Kananela. Ho ya ka pale eo re qetang ho e mamela hona jwale, ke mang ya neng a hlorisa baahi ba motse wa bo Moleboheng?
2: Ke ledimo mme Matshepi.
0: Metswalle ya Moleboheng e ne e le bomang?
1: E ne e le Mosa le Mohau mme Matshepi.
0: Lebaka le ileng la susumetsa Moleboheng le metswalle ya hae hore ba lebe lehaeng la ledimo ke lefe?
2: ke o bane mo ha ona kula me ya batla ho mo isa ngakeng me mathepe
0: na ba ile batle ho fumana matlotlo a o lidimo le neng le yankile
1: eh me mathepe
0: ke a leboa metswalle
5: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana batle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bile ntempile ho bona metswalle etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale o ba le di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle me mathepi
6: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloke SABC education mona ho lesedi FM SABC education enriching minds enriching lives.

0: lebelo le phahameng haholo bophelong mona. Kile ka sebedisa lentswe lena la Sesotho la ho tatela moro na maeso butswe. Batjha ba bangata ba tatela moro pele nama e butswa. Re bona batjha ba bangata ba le bothata ba ho ima pele ho nako. Boholo ba bona ke batjha ba robehang lengwele. O fumane hore o so robehile lengwele, mme ho robeha ha hao lengwele ho kgina ditoro tsa hao. Ho kgina ditoro tsa hao, mme ho kgina ka moo wena o neng o batla hore bophelo ba hao bo tsamaye ka teng. Ho kgina ntho tse ngata ho robeha lengwele. Ba bangata letswa mono le a tseba. Jale, ka nako nngwe o iphumana o wetse ka hara sena hobane o no hloka tsebo ya dintho tse ding tse itseng. Ka nako nngwe o fumana o sena bolokolohi ba ho buisana le batswadi ba hao haholo ka ditaba tsa thobalano. Babang o fumana hore re thabela ho fumana lesedi metswalleng ya rona ho feta batswading ba rona. Babang re kopana le ditaba tsena tsa bo thobalano tse re hlokomedisang, re kopana le tsona, re se re kopana le tsona marangrang mona. Di internet mona o so kopana le ditaba tseno o ipalla tsona. Babang o tla fumana hore le kopana le dithuto tse le amahanyang le tsona ditaba tsena tsa thobalano. Jwale, sekolo mane o fumana hore ke teng mo so kopana le dithuto tsena teng. Jwale, ke na le potso mona e ke lakatsang ho botsa wena ya ileng a robeha lengwele. Kapa ya robehileng lengwele ha ke bua le wena tjena o sontso o le boemong bona bo ke buang ka bona. Jwale, o nahana puisanong ya hao mohlomong le batswadi ba hao. Ke eng ntho eo o nahanang hore nkabe ba o bolelletse yona? Nkebe bothata bona bo ileng ba o hlaela kapa bo o hlahetseng bo sa ka ba e bateng. Ke puisano e feng, ke dintho di feng tseo reng wa tseba hoja batswadi ba ka ba ile ba ntataisa ka ntho ya mofuta ona. Nkabe ke sa hlaelwa ke sena se ntlhahetseng. Mohlomong ke be ke ithutile ka dintlha tsa bohlokwa dikeletso tseo ba ileng ba mpha tsona. Empa ntho ya hore ha ke a ba le bolokolohi ba ho buisana le bona ka ditaba tsa thobalano, ke qetelletse ke robehile lengwele hobane ke ne ke hloka tsebo ya dintho tse itseng. 0860003084. Ebile ke bona le di WhatsApp di ntse di kena kwano. 079 758 5066. Ke nomoraka ya di WhatsApp tsa rona di kena mono 079 758 5066 kapa 086 000 3084. Ke yona taba eo ke lakatsang ho e tshohla le wena mo mamedi motle. Empa he, pele re kena ditabeng tseno ntle le tshitiso ya eng kapa eng, ha re fete mabenkeleng.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mukele,
3: show me.
2: Ke go jwetse. O a tsaba re kena le sine straight ne? Ka ke ba le di side some.
3: O reng na?
2: Ha ntle tjena.
3: Wena dating app ne?
2: Ha wena, engwe ke a data ne? Engwe ke a holetsa. Ha engwe le a matsatsi a iqethileng.
3: Yeah. Ho bona ha like ka se thepunse di network. Babes, it seems olififing.
4: Hai bo, o tsho jwang?
3: Chomi, MTN ke yona fela sim e o ihlokang.
4: O ya ke hloki di side sim.
3: Ile letho. Hana drama ya di side sim ho hang.
4: Oh.
3: Hey motho a re side sim.
5: MTN ke yona fela sim e o ihlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
6: Di drop tsa fapaneng, dina go di fapane. Bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlame o tswela pele. Mme ka FNB app, di tshoka o fela di khona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae ka pakai fela. Le khona hore mo le bona ha tjhelete e kena le ha itswa. Kana go ile nngwe.
7: Ho bona eng tjhelete e tlame o bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di tshoka o fela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tshintshela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB tshoso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso sa tjhelete le dikadimo wa semolao.
8: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
0: Amedi akore kenke di voice note ke di bona di teng di kene ka kwano mapapi le sehlosena se re buang ka sona hobane ka nnete ke tla ofa dipalopalo mona mo mabedi mo tlhona le dipalopalo tsa bana ba imam ba sa le banyane dilemong tse ileng tsa phatlalatswa selemong sa 2024-2025 me re ibile ke tsa kwano lapeng Afrika Borwa re tla ke tla ke go fetsona ke hola go hona banana bana batla go di sea hore e hlile re batla re tatile bophelong ha re ke re chacha hanyane ke le checheng hanyane putla ku ka ntle ka bona e re ke bona he mo mabidi botle bo mamedi o re metse voice note kone
9: ho tsulana go tso ha mona tegeo yo a bana bana ba phapha hona hona hona ho motho a teng ha o wa mo eletsa noje na le ngwana zone mo ha eletse kutlela se memo nga mogalimela nthuna ya gore tlole sale o ntso tella jarete ya lona ka bashinyana bo bashintsha a go homeno mme wa ka ha sna botata wena o kenya o gohlwa ke emmo so bana ba no ha ba go a go go no ba eletsa o thata ho o eletse ngwana especially ha ise ngwana ha o motswala o thata cause rona she ma ke batlo wa rshano ba ha e bana ba eletswa ha ho le singanyana o dula ke dula la fatse le bona bana ba nono although na le bana ba sa ba meleng ba tselantrata o so bona fela ka di post go motho nane majwale motho post le ka bojala mara ha o kopana le ena wa mona wa motho no we swa betse ntwa yintse so ba ba bona ha ba swa be le ho o tsama lo dula fatse go
0: ke a utlwa moratiwa ke a utlwa ngongoreo ya hao empa ke batla bana ba robeileng lengwele motho a hlalose hore na ke eng yona hana hore motswadi wa hao a kabe a o tataisitse ka yona mohlomong bothata bona bo o ileng ba wela bokebe bo sa wela a ke re bueng le bana he a ke re bueng le bana re ke re ba Facebook ke a utlwa ngongoreo ya hao ngwane ebile ke a ananela re ke re ba Facebook re ke rutle hore na ba nagana gore ke eng
9: e o batsa etsa ntho sekolo a mama ke rutuwe ntho sekolo mo utlwisisa
10: ha se tsholana dumelang ai bana ba mo tsoba hlotse ba hlotse ba hlotse ba hlona ba ya ba jwaleng ba qetiletse ba entse thobala no ba ma ba le kisele ba shimane ka morao ha ba bona ba shimane ba sinetsa bophelo hai bana ba mo tsoba bitse ba bitse tsholana ba bitse
0: wa tsiba ke utla ke utla ka reng ka letsetswa ke bemba ditaba e re ke nke mo mamedi mohaleng kwa 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala le Sedi FM hello mamedi dumel hello le Sedi hello Hello
11: metulil guy.
0: Ndadi.
11: Okay ntuli.
0: Ola go be ya le ntate ka bona.
11: Emmanuel mona.
0: Ola go ba le mole Emmanuel. Emmanuel le botle pele a ke le mameleng hle ke kopare ke re ba fe sebaka batho bana ba a mehang hle Emmanuel a ke re ba fence ba ka mogotsi Singham a ke re ba fence ba ka
11: le ke re nna ke la thusa ha at least but it's okay.
0: Hanyane fela ga itsirek hanyane fela mo ba metse motle re ke itse ke kopa re ke re bua ke tshutlwana sa barwetsana bana ba o iphumanang hore oelwa ke kodua ya ho robeha lengwele kana ka nngwe mabaka hao e ba taba ya hore o no sa tsebe ha ke batle ba le buelle ha ke batle ba le buelle ke batla motho le motho a ipuella nna ho ile ha etsa hala tjena thuli ke ile ka ba ka etsa phoso ya mofuta ono lebaka la ka ene le hore ha ke na tsebo kapa lebaka la ka ene le hore batswadi ba ka ha ba ka ba mpha monyetla wa hore ke be le dipuisano tse buleileng le bona jwalo jwalo ke kopa le se ke la ba buella ba ipuelle bona beng ba ditaba le sedi ya fam dumela le sedi dumela.
12: Hello.
0: Hello me.
12: Hello.
0: Hello.
12: Hello le ka tshuli
0: ha mona
12: le kae na mona
0: e
12: tshuli ke ile ka robela lengwe le ka the age of 14 years.
0: Mhm.
12: 14 years ke le sekolong ke le primary. Emba ke le ke a bona hore nthune ke ntse ke phoso thule.
0: Mhm.
12: Batswadi ba rona kana kone ba ne ba sna itjo ya go ba ka re bea fatshe ba talosetsa.
0: Mhm.
12: Empa ka mora mo thule ke le ke itjo. Ka hana hore ke le ke tsa ngwana bo bedi ke se ke le lenyalo.
0: Mhm.
12: Bana ba ka ba siana ka 20 years. Se ke se kgothaletsang nna mona jole ke gore batswadi a re bueng le bana ba rona. Sekolong ba rutiwa bana ba jwetswa sekolong ba bolelelwa ka dintho tsena at the age of 10 years ba se ba rutiwa sekolong. So le rona batswadi a netse gore re gatelele re thuse maditšhere batho bana. Both ngwana na le mosima. Ka gare he e fela ke ka banane fela
0: Mm.
12: Ke tabana ne re se le ka bashimane.
0: Mm. Oui, hlalosetse hantle mme wa ke. Mme ha o sheba mohlomong fela pele ke ga bona lwena. Ha o sheba tsela eo bana ba banana ba phelang ka yona, ba rotsana ba phelang ka yona matsatsing yana. Papiso le na go efitileng. O bona papanyele ka. E o kae o bona?
12: Go lo khuli, e kgolo go bane. Ding ka di mona fela, di matsong a bona. Social media ya ba ruta. Di TV mona ha bua di radio ha bua kona kana kwa ne thulinisa re ne re sa ndi re sina social media ndi tsena kana re sa di bone di WhatsApp ndi Facebook di bute mo a re ne re tsiba ngwana a tla ka sephofane thuli go tsa mo kireke ya leta mo
0: mme
12: jo tsena ga bulela go na ngwana o tla tswa to le go na batswadi ha ka kenya thuto eno ba neng ba rona re ka fokotsa re ipena bana na ba yena taba hape ke hore bana ba hona jale ba tse ba go ipuelela ba ka hanong too much.
0: Thank you mme le bile ho le mogatung.
12: Thank you mme ke mme ma kopela ka thabantsho. Thank you.
0: Thank you ma. Le Sedi FM dumela. Hello.
13: Hello.
0: Hello mme.
13: A monate.
0: Ee.
13: Ee wa tla thule ba tsadi ba gale. Ke entse ke mistake ka lebaka la bona. Nna ke la ka ba le ngwana ke na le 20. Ile hore mola ka toka ha mpatle ka ga ntlomane o se ile fela ke tsena ke e ke le botsa motho ke bua le yena ke qetelletse ke iphumana ke tsene ka ga dia tsa mushimane e le go ja fa ngwana empa ka mo gateng ka hlokomela hore le ha ka ba bua jwang ka go jwang ka ga ntlo ha o ba le mushimane ha o ba le mushimane jwang ka go jwang ba ne ke a tseba hore ho na le batho ba bangata ba tsamayang le nyo nna ke dinga eta maya o fumana go tala teng ha o monate ha go palele go mushimane bana na baka mushimane na ke ba o hata le ha o ka ba ha tlo tso di tsa fela a ba o lahla a o sia le ngwana ka mo gate ntse ke ntse ke lampa o tlo go bong she bo tlo go hantle bona jwa lempa ke tshutile ka phoso yeo ya ka gore ba tsadi ba gona bana ba go kwalla ka ntle ba re tsa diphoso pele wena o le ngwana kana go how di ba tsenta ka baka la ke le le foko na o qetella o etsa diphoso.
0: Hey u buile taba bo hloka utlwa ke thutse jwang ke thutse ke mameletse ke thuisa taba ena o qetang ho e bua hore o ile wa iphumana ntate wa hao a sa urati a sa uthabeli me ntho eo ya etsa hore o lo itahlela ka hara matso a ngwana wa moshanyana ho ba ne le rato le o neng o le batla ho ntate wa hao ha wa ka wa le fumana. Yes. Hello. Hello. Hello. Mami, did you meet?
14: Hello,
0: me, kitten, okay? Thank you, ma'am. Mamiti ere renge wa uqetela fela. Lesedi dumela. Lesedi FM dumela. Hello. Mamiti dumela. Hello.
15: Chili.
0: Hello, Lekai.
15: Hotel Leka.
0: Hamunat.
15: Am I darling Kirin? I'm not Chili Kilaka or Berlin. What a kilimia, Niki, a whole kid 16 years.
0: Eh.
15: In Pajola Castle, I have heard to who is Shaki Aushuaka, Musoma Nikisa Mumane, the Kanako, no forget Kilimiani. In Paka, Kanalua, not Chili. Marehe motho a nkuka tholana kana le ba bararo ka nyalwa ka khutla empa hona jole thuli ke ithutile hore bana ba ka le ditlolo tsa ka ke dilo le bona fatshe ba nna ha ka kana le tsebo ke dilo le bona fatshe ha ke potolongwe ke bua e tsahetseng ke ha o tsama le mo bushimane nako ha iso ka isihle o gobala le yena o etsa ho hlanga ntho e tjena ngwana wa hlaha moo kapanyane ngwana a sa hlahe ho na le mahloko a mangata a thobalano a teng ke a bua le bana le ha ese wa ka ba le teng moo ba tli ba tšhakile ke ke rate gore nne ke bue gore le tsebeng thobalano ditlamorago tsa yona ke eng ke a leboga maedaleng.
0: Thank you, Meki. Lebila Hahol, Kalebu Hamratu, Kalebila Hol.
15: Let me meet that.
0: As for him. Mabidam, thank you, Mr. Sue, Emish Mama Betty, Lemetsu, a supiling, a pillow horra, Yalishime, Lemutsumong. A Lebacalet and Hore, Ridule, Renzer, Socomedisa, Baruzana Hore. Bocha Kepalis, Socomelang Hore. Bocha Kepalisa. Me Nako. Ha ile ya fita. O keke wa shola, we hoodly set some rauk at the life finger by fee. Ha o fitwe ke dintho tseo jwalo ka ngwana wa ngwanana jwalo ka morutsana jwalo ka mohlankana o neng o na le toro ya hore o batla o dipheta me nako ya o sia nako yeo ha isa hlola e khutlela morao hore o tloetsa dintho tseo jwale ba balla bo tshaba hao me ha o sheba wena mo mamide motle jwalo ka kile ka o hlokomedisa ho ile ha etswa dipalapalo Selmonsa Nessa, di Chalete sa 2024-2025, mo honeng ho shejwa hore na ke bana ba bakae ba iphumanang ba imme ka hara Afrika Borwa pele ho nako ya bona. Me o fumana hore ke dipalapalo tse tshosang 117,195 ya bana ba banana ba dilemong tse leshome. O ka hlana hana ha ngwana ya dilemong tse leshome. Aba le ngwana hore na ke ntwe jwang ba dilemong tse leshome ho isa mane dilemong tse leshome le metse robong ba ile ba ba le bana ka selemo seo sa 2024-2025 me ha o etswa dipalapalo tsena ke nomoro e phahameng haholo mme ntho e tshosang ke ha ngwana ya dilemo tse leshome a se a kgona ho ka ba le ngwana. ya tshosa batswadi me how shejwa ho fumana hore ngwana na a le mong ho ba mashume a mabedi le metsemene pakentsa dilemo tse le shume le metseme hlano le le shume le metsero bon ba bile le bana kore ke bana ba ba le bana me ha kara di province tsena ka ofela KZN province ena ya KwaZulu-Natal bana abaka bang magolo a mane mashume a mabedi le motselomong ba dipakentsa dilemo tse le shume ho isa dilemo tse le shume le metsene mene 10 ho ya mane ho 14 years ba ile ba ima profensing ya KwaZulu-Natal me hape bana ba 28,108 ba tlase dilemong hona dilemong tsena tsa 15 ho fihlela mane ho 19 ba ile ba ima jwale ke se ke kenyeletsa le selemong sena sa 2025-2026 ka mana ka KwaZulu-Natal ke bana ba banana ba 28,108 ba ileng ba ima ba sa le tlase dilemong Profensi ya Mpumalanga le yona ke profensi e nang le bothata ba bana ba banana ba imang ba le tlase dilemong. Mme ho hlalosa ha bana ba diketetse robo 9,712 ya banana ba tlase dilemong ba bile le bana. Ya tshosa mo mabedi motla. Ha re ke repense baka sa ho ba le bolokolui ba ho buisana le bana ba rona ba kenang borotsaneng le ba kenang bohlankaneng ka ho tshwana. Hore ba hlokomela hore bophelong mona hona le dintho tseo e ba tse ka baginang ditorong tsa bona ba hlokomediseng batswadi e bang le sebaka sa ho buisana le bana ka ditaba tsa thobalano ha e sa le mehlenyane mo re ntseng re tshaba hobane ha o ntse o tshaba o tlo qetella o kopane le bothata ke metsotso e mashome a mabedi le metsotso e meraro pele hora ya leshome le motsomong e re kenkepina ya Amanda Black Amazulu.

0: lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mabiti ele shume le metsume ne metsosu pelo horra ya le shume le motsumong ntsoma metsi le sedi FM ki tlhabolle ke ntse ke bua le me Merem Gumbi me Gumbi ke a khola jalo e a o batla o le bitirinyana jalo mohala wa hao o batla o le bitirinyana e wa tsama me Gumbi le ntsulena la o matlafatsa basadi le melomunya rona ka mehla empa ke batla nke kutlo ka wena gore ha o re o mosadi o matlafetse o bolelang
2: ha ke re o mosadi o matlafetse o bole mosadi o khona go ikemela o khona go itirela gore o phele o iphidise o ke wa o kra o batla thuso mo bothong ba bontate wena o le mosadi ema o itirela ka matsogo a gago gore o khona gore o phele ke yona go matlafatsa basadi gore basadi ba matlafatse
1: ke utlwile o bua ka gore mogatlhong ona wa gago o ile wa bona go tlhokega gore o kopanye bomme o ba fe tsebo skill e leng ntho ya bohlokwa e ka ba thusang gore ba kgone go ikemela ba kgone go iketsetsa ebe motlhomong o na le diprogramo tse o nang le tsona tseo e leng gore o kopana le bona ka tsona e be le sebetsana le tsona
2: ee ke re gona yanong go na le diprogramme tse e leng gore e rile ge kentse ka nagana gore mara o itse modimo o re file matsogo and-e ga re fa matsogo o mongwe o mongwe o mo file gift ya gage o tshwere ka ya ko bebeleng modimo o reile moswe a re moswe o tshwereng moswe a re ke tshwere thobane modimo a berekisa thobane e moletse e moswe a e tshwereng so mosadi o mongwe o mongwe motho o mongwe o mongwe o na le something se e leng gore a ka se berekisa ee ke kopa o boeletse potso gape
1: a ke utlweme o ne o reng
2: o ne ke re boeletsa gape potso
1: potso e ne le yona eno ya gore na ha o re o fana ka di-skill go basadi bana bao e leng gore o ba kopantse mme o batla o tlisa phapang bophelong ba bona jalo ka ga wena o ile wa feta dinthong tse ngata ga o lakatse e kareng le bona ba ka feta moo wena o fetileng empa o lakatsa o fetola bophelo ba bone ke ne ke botsa potso ya gore ke di-skill tsa mofuta ofeng tse e leng gore o ba fa tsona na e be go na le di-programme tseo o nang le tsona tse ba matlafatsang
2: ee gona nong ge ke bua le wena ke na le bomme ba e leng gore ke a ba matlafatsa ka goroka ke thomile ka ira mokgatso ke thomile gore ke berute bomme gore ka matsogo a gago o ka kgona go roka something se e leng gore o sa berekise motšhini o berekisa matsogo a gago then from there o rote selo and then o se rekise and then o beye borotho mo tafoleng so gona nong ke busy le bomme ba e leng gore ke ba ruta go roka ka matsogo ke ba ruta dietsa go tshwana le dibonete go roka bonete ka matsogo go roka di-scrunchy ka matsogo go roka dituku tse di ready to wear duku tse e leng gore o ka di roka ka matsogo wa di rekisa at the end bana ba lala ba jele so ke busy ka go roka go ruta bomme bago go roka mare ge re fetsa e be re ya ko motšhining ba ithuta ka motšhini
1: ke utlwa mokgatlha o na wa gago e ka re o kenyeleditse bomme le batho ba batšha ga re ke re tsepamise maikutlo bathong ba batšha bona o ba thusa jwang
2: ee le bona batho ba batšha ba ke ba thusa yalo ke ba thusa gore ba ithute gore gona nong ge re lebelela batho ba batšha ke bona ba e leng gore ga ba kere mmereko thata so ke ba rotloetsa gore ga o about leke and then le igroupe and then re roke ke ba rute ka matsogo ke ba ruta le bona batšha ba teng ke ba ruta ka matsogo dibonete di-scrunchy ebile bona ka gore ke batšha ba kgone gore ba di rekise and then ntho e nngwe gape e ke etsang ke gore ke batla ba sena confidence mara ge ba tswa foo o kry-a ba thabile motho a thabile gore yo ke nna ke editseng sose ne ke sa kgone gore nka dira sose so ke the way ke matlafatsang batšha ka teng gore ba eme ba itirele
1: re ke re gefotse re nke pina ka mora mona he re tlabe re tswela le wena pele re qetela ditaba tsena selfless be tseleng

0: Mamedi e sepele metsotso pele hora ya leshome le motsomong ke phetela ditaba tsa ka le mme Miriam Gumbi. Mme Miriam, mme metsaneng ena ya rona ena o fumana mohlamong di challenges tsa kgolo tse tobileng basadi e le difeng haholo le batho ba batjha. O fumana e leng diphepetso tse ba tobileng haholo metsaneng e ya rona.
1: Ke bona challenge tse basadi ba kopanang le tsona ke di challenge tsa abuse. Sometimes basadi ho kore ho kopana le bona le bona ba ba kerokang le bona ba ke ba rutang go roka ba batlang ke ba e leng gore ba depressed gore wa botsisa ntate o nkeditse yana a etsa yana a etsa yana. So di-challenge thata tse re kopanang le tsona mo community ke di-challenge tsa abuse. Seo tsona ke tsone tse e leng gore ke di gatelela thata gore bo mme ba ntse thata ka mo gare ga tsona ba ntse ka mo go tsona ke di-challenge tse ke bonang gore abuse ke yona e itsileng maatla thata le botlhoka tiro.
0: Jale, ha re qetela fela ho na le mosadi ya mametseng ke kgwedi ya basadi hona jwale re leka hore re ke re kgothatse basadi re phamise basadi ba meya e weleng kana ka nngwe wa tseba ha dintho di sa tsamaye hantle tsa bophelo ba hao ntho nngwe le nngwe e tlang ho wena ha o bone na le boleng ba letho. Jale, ho na le basadi ba jwalo motsotsong ona re nkilekile empa ha hona ntho e ke bonang e ka re ena le boleng ho nna ho ya ka moo dintho di nketsagalelang ka teng. O qeta go tlhalosa gore metsaneng ya rona mona bothata bo bogolo ke tlhokego ya mesebetsi, bothata bo bogolo gape ke taba ya tlhekefetso ka mona ka malapeng. Jwale o ka reng go basadi bao e leng gore motlhomong o bona jwale ka re o sa feleletse mona mo waleng teng wa tseba ka nako ngwe na le o re maemo a o naganise gore ai ke bone ka re nna ke feleletse gona moomo ke leng teng mo ke se ke feleletse gona mone o ka lekatsa go reng go basadi ba jwalo ba naganang gore mo waleng teng o sa feleletse gona moo
1: bomme o seke wa ema o re o emetse gore sometimes tla kere example o kry-a motho gore reke o sa rekise acha a ra re ke emetse gore ke tshware tšhelete. So of course emela ntho eo emela gore o starte whatever ka se sebo o se tshwere o starte go 'ira something and then o rekise yakege ke bua gore ba ba di-scrunchy ba ba 'irile di-scrunchy gona anong ba di rekisa ba dira ba di rekisa ko sekolong ba 'ira ga ba emela gore o nne le tšhelete. So mo bomme ke kopa gore le seka emela gore ke ga ke na tšhelete nka se starte yona tšhelete eo e tshwereng ke kopa go bua yana ke re go na le 350 e a kry-iwa mo South Africa. 350 ka e ya mmawa ya ko mongware ka masela wa thoma something ka yona wa rekisa wa 'ira tšhelete or wa reka floru wa 'ira magunya wa ema motho kwa tsela wa 'ira tšhelete o se kanya kwa selo se sennyane se se se thomang gonne lentse la bodimo le re I will bless the hands that do something that work. So modimo o tlo blessa matogo a dirang wa ka se sengwe se se simololang seo please se tlhome wena mo kgoneng o rekise modimo o tlo se oketsa.
0: Ke lebile go letlhe mme Miriam Gumbi le etsa mosebetsi o motle wa tseba ga ona ntho e ntle jalo ka ga basadi ba ye ba batla go fetola bophelo ke ntho e ntle ka tsela e makatsang re lebile gagolo tsatsi le monate mme.
1: Thank you,
0: Megumbi. Bye bye.
1: Thank you. Bye bye.
0: Skalibala mema kamoka breads. Imraro metso sepele hora ya le shimele motso mong tshebeletso ke ha o ya le sedi re kenke Jehovah ke le bitso la pina re a ditebeng tsena tsa hora ya le shimele motso mong.

0: tsena tsa ho ra ya le shomela motso mo ndi fella mona ke khutla hape ka tsa ho ra ya le shomela metso e medi e tlhabolle
1: o ra twa o le le sedi fm

0: letsatsi la hae la tswalo re ke bona rona ke mang ya nketikang ka jeno dumela hletsuli ke kopela motswala wa ka boitumelo mokwena ka mana ka emelo mpumalanga ke lentatetello sibusi ka mana ka welcome ke re ba bona e dilemo tse dingwe tse ngatangata ba kopelwa ke moeketsi kwa lepe ka mana ka Kronstadt emong ya kitikang tsatsila haila tsola ka jeno ho tshe haituli ka jeno ho hola mpoetsi mokatsane ka mana ka Phomolong Henneman kopelwa ke makabelo ya leng ka mana ka welcome ya ring akitike letsatsila haila tsola ha monati nati nati atemong hape ya kitikang ka jeno ke kopela mogonyana waka ke tshepo mogatsi bogatse wa hola ka jeno o ka mana ka kolonyama le ribe le soto o kopelwa ke dieketseng getla ka mana ka four ways Gauteng are happy happy birthday yena hle a kitike le satsi la haila tsolo ha monate nate nate o ratile dipoko happy birthday hle ke le satsi la haula tsolo ka jeno me ho tshe ngwana matsela dipoko ke re a hole a bona etse dintseng atangata o kopelwa ke Nani Chiba ka mana ka Botterville are happy birthday ho yena hle tsatsile monate la tswalo tuli tsatsine na ho hola moradi wa ka yena ke puseletso Ramadumane o ka mana ka Lesotho peka me o kopelwa ke mewa hai mapuleng Ramadumane ka mana ka Kempton Park ka mosebetsi tuli ntumela hle ke hudise ngwana wa rekebane ntumela tuli ho hola ntate dieta leponisa maekani kopelwa ke motswala wa hai motshwase mantswi ho tshe happy birthday hle ke tikatsatsi la hao la tswalo ha monate nate nate nketsi ntono o kopelwa ke ndenzeni ka mana ka Brandfort tsatsine na la haila tsolo ba re happy happy birthday wena hle a kitike ha monate nate nate pelo tsotetsi le wena ke bona ngwane so ke letsatsi la haula tsolo ka jeno o hole o gogobe Roger Mthembu ka mana ka Puritan Heilbron ke yena ya reng gapu gapu ya mahlonolo ha yo watele happy birthday ho itumeleng Maziboko ka Botterville o kopelwa ke Baba Ngozo ka mana ka Botterville me kere abele letsatsi le monate nate nate atemong hape ya holang ka jeno ke kopela unati mokwena wa hola le stuki mokwena letsatsi la bona la tswalo ka jeno ba kiteke ha monate nate nate ha ke fete mona ke a gutla
1: Ibangu nana uru keke wa kgona le fella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao Kapa romela email re tla gokela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se boliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ditaso masasi a Maria a maghutswanyane mme se o sebolela hore hangata le tsamaya le fifing ha e babaganni ba sa kgone ho le bona maphelo a lona a bakotsing aparang di aparo tse mebala e ganyang ka patse bona hatsang khanya e ketsa ka methalo e bona hatsang khanya mekotleng ya lona ya sekolo mme le sebedise torche ha le tsamaya bosiu ha ho khoneha tsamayang le sehlopha ho bona hala ha se kgetho fela ke tshireletso ya hao Bona hala mme o buluke bophelo ba hao mariheng ana. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang.
3: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
0: Abedi di makatswa folotsi o teng re ke hle kutlo rena o re tshwaretseng o imatlafatse ka jeno me o santsa le teng ka kwano di magzo di melangwanes
4: go tsela ka itshili
0: ya phela phela handle
4: ke pesa handle ngwanes ke le buile ha holo mo mamedi wa tsebeletswa le CDFM lo wena ke sentse ke u dumedisa ka jeno ho imatlafatse re fumana hore le fapha la satemo province ya Free State le etela dibaka tsa maplasi tikolohong ya setriki sa Kopisi moho le Heilbron mo eleng hore ba ile ba angwa haholo ke maemo a lehodimo a neng a le mabe a bekeng e fetileng a dipula o kgethe ya halehlwa meya e matla mmogo le mogatsela o keneletse mo o shileng diphoofolo tse ngata mme ba lolekola maemo ka tshenyegelo eo e leng gore e etsagetse ka mapolaseng ano re boetse gape re na le basebetsi mmogo ba rona ba ka gona ka mono go tlo buisana le bona mme re buisane le lefapha go utlwa rona be tshenyo e tleng ka moo ebile e kae ka letlakoreng le leng re tlele ba commission neng ya madlanga ka jeno mo ileng hore ba ntse ba utla bopaki ka melaetsa di WhatsApp e tlalosa merero e bontsha technology e tso simpili ya o beha mehala ya di cellular le ihlo e tso jang ka hore ke IMSI me re tla utlwa handle ka yona re buisana le mosebetsi mo le rona a ka tlalosetsa tse sa halang commissioning ka jeno tsela le tseding ho imatlafatse hang ka morao ho ditaba sa hora ya le shume le metsimedi ke le buile ha ho lothuli
0: ke le bahle di magzo tsa tsile monate ngwanes ha se mohem Mamedi re kutlo he ke manyake tikang letsatsi la haila tsalo ka jeno le sadi ya fam dimela.
5: Hi.
0: Hello me.
5: Ke tsotsa tsotsa mangwa le.
0: Mamona tsa my darling.
5: Eh ho hula ke ne uwe mo shosho mane Christmas. Ba bang a tlo ba motsoba ka mamusa moraba. Ke bona mamusa hula bona se di tsenga tanga tsa se khutsa morate. Thank you to.
0: Ke le bile skwi.
5: Bye bye.
0: Bye bye. Mamedi dimela.
5: Hi Thuli, I'm not a little
0: guy. I'm not a little guy, Wannis.
5: I'm not a Thuli. Come on, because I'm a Thuli team of Fula Chepe. Uhula Osmas Chaba Denkele. Osmas Chaba Denkele, Uhula, Mampamba, Uhula Bonetil Motengata. Bekiaka Wanakamuka Smithfieldula, Manganuaka Mutalepule Lamani Hester. Mutalepule Hester Lamani. Hula hula o bone dilemo tsa ngata ba mamba mitsa khadi ba mamba mitsa fiskaki be ke ya kamane ka itinde ke go hola morwesi Johanne morwesi Johanne hola o bone dilemo tsa ngata bo bua ba go hola o bone dilemo tsa ngata ba kopela ke Paulina Ntsikhole ka mona ka Bloemfontein Hospital Park wala na mane go le la thinya ke le ba thuri
0: thank you me ke le bile hello Hello.
6: Tudi, aku na buwa tudi baby. Kebena so nyana yana tadi FM S tumandu hafa mashume ama baby amisu imine. Isina pomono yana tebena so kibula kaiti tebena so haki tabi kaya na yana tadi FM au kini baby. Silenda jeli. Taka ni misu so nyani mata makaditaba. Kibula kasi chana sese tebena poti marameng. Ires pora kajwane ajare. Nda jete kwa makaraka. Protia kamana na uke tika le tsa tla haela pano yena ampe ya kopane pele tsa tsile ntati wana ka protia sa fuga mana na ka tsono lo ke tli baby wana ja eteka sukanya ho ga ditaba a u tsima motena i re ho ga yoa a di ntshi tapoti a di Fanda kuchita patawa pera nyoto nga nga ta Jibuwa ka video 4 Prokondeli Montoni ya samanteni Akunu zwa mhaili mafano abeke Jumani sasa kutafika mwuzi Tutwana Kepo
0: Kilebina Jo sporo kai wad Ay ay ay Jo Icon Hi, Hello, Dumelang.
7: Hi, Tuli baby.
0: Dumelang, le kae?
7: Good day, Tuli. Ke sengwe le Daisy ka mona ka Kempton Park ke kopela mogadi ya ka yena ke le gape Daisy bo thabo tshemono. Ke ra go le gogole le mme wa hae wa mogata.
0: Eh.
7: Eh, Tuli, ke mo ya sengwe le Daisy ka mona ka Kempton Park.
0: Thank you, my darling. Ke le bilonka. Le sedi FM Dumela.
8: Hi, Tuli le kae?
0: How many Tuli kae?
8: How many? O bua le ntate Tuli di makamona ka mafetelo sotho.
0: Eh.
8: Ke kopa ho kopela motswala wa ka a ditlong ya ka ke Maki Phatsumane ena o ka mane ka na le ditlo wetu. Ke go hula mtaung o bona tse ding tse ngata ngata. this floor how fishe ha bo bebe ke ka mo ha wanta ke mbim tella pelo no nuke ka pelo ya ha ona le yona ka teng di mo go fona lo fatse le kule fatse
0: ke le bile medaling bye bye
8: bye to
0: bye hello
9: hi to me
0: hi
9: hi le kai
0: ha monate
9: o bua le o mami makamba mo manzizi ni ke kopa go godisa tsala ya ka e leng kwa Andrew kwa na more a le ko mo fufutso bona no ke wa hola go tiene ya la le go tsione roi ba ke go di pudi ka re ba ne le tsa tsile le monate ba kopelo ke o mani makamba ke le bogatlhole
0: ke le bile ho le hlangwanese tsa tsile monate
9: bye bye duri
0: bye bye hey wa bona hola le batho ba re rata go tsa hona le ba mamedi ba re ratang ba sa iketsisi jwale ke bone ho na le entse matha mona le sego le thoko a re go rata ke sa iketsisi thudi o tsa matha mona TikTok ntate a wa nketsisa a le sego ke le bo hatle wa mamela le sedi ka nete wa mamela le thengwe le ngwe tsa halang le sedi mona ha ho le ba mamedi bana ba letsang bana bao re sekudisanang le bona tsatsi le ele le sego ba beile bono a ga ke le mabeleng le sedi FM a re ba kgalemelwa metlha ena ba kgalemelelwa ntho e lengwe ba dula ba etsa a re jo le sego le thoko ke bone ngwanese ke bone he ya matha ke bone batho ba ntse ba nthumelela mona ba re heithule bona moo lesego reng ke a lebotlhe go botlhe ba ketekang tsatsi le bona latswalo ka jeno ketekang ha monate lebele letsatsi le monate re tlo kena ditameng tsa kgwebo le moruo gang fela ka mora Miss Noxi Dulamore.

0: Mamedi metsotso e mashume a mararo ka mora hora ya leshime le motsomong re kena di tabentsa kgwebo le moruo re bua le ntate Steven Kgeledi ki business unit leader ya AGSA me Thandi Tshabalala ke ena mohlophisi wa lenaneo lena leo le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Auditor General South Africa kwano ho le sedi FM Enriching Minds Enriching Lives. Mumamedi na okile wa ipotsa hore na ke mang ya laolang tsela eo mmuso o sebedisang tjhelete ka teng. Na okile wa ipotsa hore na mosebetsi wa ofisi ya mohlahlubi kakaretso wa ditjhelete wa Afrika Borwa e leng Auditor General South Africa ke eng. Dibekeng tsena tse tlang re tla bula menyako ya setsi sena hore re utlwisise mosebetsi o ba o etsang le hore o re ama jwang bophelong ba rona. Kajeno re tlo shebana le hore Auditor General SA ke eng le hore mosebetsi wa yona ke eng. Ntate Steven Kgeledi, dumela ntate.
1: Dumela o tlhana le ba mamedi ba hao.
0: Re le bohantle ntate Kgeledi, re boetse hape ra o amohela ka kgola o bile hantle beke ka ofela o tloetsa le re qetela o bua bekeng e fetileng.
1: Ya sa le ke le handle a o tshulwana ke tshepo re le wena e sa le o bulukile
0: handle fela jalo ntate Kgeledi re le boha ntate a go hlalosetse ka Auditor General South Africa ke eng me bo hlokwa ba sitse sena ke bo fenna henya rona
1: ke le boha o tshulwana Auditor General ke ofisi e phahameng ka ofitisisa naheng mona e hlahlobang dibuka tsa tjhelete ya mmuso wa Afrika Borwa. Ebile ke setho sa mokgatlo wa matjhaba wa ditsi tse phahameng tse hlahlobang dibuka tsa ditjhelete re e bitsa ka bokgutshwanyane INTOSAI e metseng International Organization of Supreme Audit Institutions. So e na le boikarabelo ba ho hlahloba mafapha a mmuso a fanang ka ditshebetso setjhabeng and re etsa mosebetsi ona selemo le selemo mme re ntsha ditlaleho selemo le selemo tsa diphetho tseo tsa mmuso mme batho dikantoro tse ka reng bo palamente jwalo tse ka reng bo legislature le mekgatlo e meng e nang le thahasello ya tsa tshebediso ya tsa ditšhelete tsa mmuso le bana le mekgatlo ena ya bommasepala jwale ba be ba nka ditlaleho tseo ba di sebedisetsa gore ba netefatse gore ba kgona gore ba tshware batho ba nang le boikarabelo ba ba tshware accountable e le gona gore tshebediso eo e nne e be tshebediso e tlhokileng e ikgethileng Australia.
0: Ntate ke a leboga. Ha o sheba ntate Kgeledi, ofisi ena ya mohlahlubi kakaretso wa ditšhelete wa Afrika Borwa e leng AGSA e na le dilemo tse lekgolo leshome le metso e mehlano e le teng. Empa re fumana hore ho ntse ho na le batho ba bangata naheng ena ya rona ba sa utlwisiseng mosebetsi o le o etsang. A ko re hlalosetsa holwanyane ka mosebetsi wa lona hore na ke eng.
1: Ke a leboha ausi Austolana. Mosebetsi wa rona ke ho hlahloba dibuka tsena tsa setjhaba mme re hlahloba ka mekgahla e meraro. La pele ke mona mo re shebanang le tlaleho e amohelehileng e nepahetseng ebileng e senang le diphoso tse kgolo tsa tshebediso ya ditšhelete e leng se re se bitsang fela fair presentation and absence of material misstatements austolana. And then mokgahlelo wa bobedi re tla be re sheba ho na go bitsang tlaleho ya tshebetso e tshepahalang ebileng e nang le seriti bakeng sa dipeelo tseo tse reretsweng selemo le selemo tse reretsweng ke mafapha ana a mmuso. So mafapha ana a mmuso selemo le selemo ba tla ba le merero ya gore lemong sena re batla gore re fe baahi ba rona sena le sena le sena le sena jwale re kgona gore re shebe tlaleho eo e ba e beyang e pakagatsang tshebetso eo gore na e fela e tshepagala e fela e nepagetse e fela e na le seriti na e leng gone o re bitsang reliable and credible performance information audit. And then ya mokgatlhelo wa boraro ke mona mo re shebang go latela ga melao le melawana e laolang ditaba tsa ditšhelete e leng gore o bitsang compliance with laws and regulations. So re ama taba tsena ka boraro ga tsona. So ha re sheba go tsena tsa tlalego ya ditšhelete ke mona mo ga nka ka o etsetsa mošala austholwana a ke re e tla re ga o kena lebenkeleng mole o botse ba rona le bokae ka pokothong mme seo se rekang o reka o tseba gore tšhelete o nang le yona pokothong e feleletse ga ona gore o tla ba le nngwe e fetang mono jwale o tlameha o itse bonnete ba gore o e sebedisetsa dinthong tse e leng gore ke tsa botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa bophelong ba gago tse e leng gore wa tseba le wena gore ga o ka se be le tsona mono di ka nna tsa etsetsa wa ba le phoso jwalo ka mmuso mona re tla sheba he go fana ka tshebeletso ya bophelo bo botle go fana ka thuto go fana ka metsi jwalo-jwalo akere jwale ga o se o la wa khutla wa e sebedisa ga o fitlha ntlo mane he hai o se kgona gore o bule a paper bag o tsa reka mona o shebe dilipi tse o di beileng mona jwale o reconcile gore bana e fela ke rekile seo ke neng ke ikemiseditse go a se reka and-e ke se rekile ka tšhelete e batlang e le mo neng ke ipeetse sekepeleng sa teng jwalo so ke gona o rreetsa mosebetsi o jwalo fela he re tlhatlhoba ditshebediso tsa ditšhelete tsa mafapha otlhe ya mmuso jwale ka ke ne se ke la ka tlhalosa beke fetileng jale ga re tla go tsena tsa phano ya ditshebeletso le yona e ntse batla e le jwalo dimasepala ka go fela le mafapha otlhe a mmuso a itela gore na lemong sena ba batla go fitlhelela merero e feng ya ditshebeletso tsa setšhaba so batlang ka motlhomong ga re etsa motlhala ba re lemong sena re batla gore re fe mangaung metsi a lekanang le dikete tse lesome akere jale ba tlameya ba gutlwe ba reporte gore na mona mo neng ba ipeetse sekepele sa go fa mangaung metsi a dikete tse lesome ba fitlheleletse go le go kae motlhomong ba ka tlase go mo kapa ba ka godimo go mong so ba tshwanetse ba reporte jwalo ke yona ena e dulang mona mo re reng ke performance information e leng yona e re tlhatlhobang selemo le yona and then o tla tseba he austholwana gore re na le melao le melawana ya go sebedisa ditšhelete tsa mmuso jwalo ka molao wa taolo ya ditšhelete tsa setšhaba e leng PFMA le molao wa taolo ya ditšhelete tsa bommasepala e leng MFMA so bana ba sebeletse mmusong ba lokela gore nako e nngwe le e nngwe moo ba sebedisang tšhelete ene ya mmuso ba be ba ipapisitse le melao eo le melawana eo mme ke yona ntho e re e shebang gore na lelala ka la ipapisa le melao le melawana eo na and-e melao le melawana eo austholwana e botlhokwa gobane ka gare go melawana eo ba tla re pele o sebedisa tšhelete ya mmuso o bo etsa bonnete ba gore o laka wa kena dikantolo or barekising ba bararo go isa go ba lesome o compara di-price e le gore price o tlotla o reka ka yona o bo tseba gore ke price e leng gore e reasonable and o la wa e testa ka gona go nna o kena dishopo mmuso ke melao ya botlhokwa e tsang gore re sebedise tšhelete ya mmuso ka tsela e nang le boikarabelelo austholwana
0: ntate kgeledi ga re ke re fete mabenkeleng pele go na le potso e ke lakatsang go e botsa yona ntlheng eo ya ntho e o qetang go e ama gona jale empa ga re fete mona pele re gotlhe
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA go thata le mekaniki go blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse tlhwatlhwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe dipolane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tshietsa hora tse 24 ka letsatsi ebile dipolane tsotlhe di kenyeletsa thuso ya beile ya 5000 rand SMS lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse e tlwaelegileng

0: ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: ntate Geledi ha ntse o bua kwano a metaba ya Public Finance Management Act wa ama Municipal Finance Management Act di fapana kae
2: Jwale ena ya Public Finance Management Act austholana e laola taolo ya ditšhelete tsa mmuso mona mo re bitsang national right so e laola mafapha ohle a welang ka tlasa taolo ya national legislation e leng PFMA right and then ena he ya Municipal Finance Management Act e laola taolo ya ditšhelete tsa bommasepala le di entities tse welang ka tlasa taolo ya bommasepala jwale ke mogona jwale ha re sheba ho bommasepala re tla sebedisa molao o amanang le bona ha re sheba ho tsena tsa re di bitsang di national entities jwale re tla sebedisa molao o wa PFMA ya
1: Australia. Mhm. Mhm. Ke mo re khutlele ke a hopola bola ka wa bua ka yona nthwena ya mifuta e fapaneng ya tlhahlobo ya ditšhelete eo AGSA e etsang. Mohlomo ha re ka khutlela ho yona ntlha eno o hlo itoboketse.
2: Eh. Jwale di tlhahlobo tse re di etsang he tse ke mekgahlelo e meraro mo re shebanang le ya pele e leng tlaleho ya tshebediso ya ditšhelete akere e leng ka bokhutshwanyane mona mo reng re tlhatlhoba di-financial statements akere and then ya bobedi ke mona mo re shebang tlaleho ena e ya ditshebeletso gore na ke yona e tshepegang na e na le seriti e leng tlaleho ena e re e bitsang ke ya gore ke ya performance information akere and then ya boraro he a o setholwana ke moo mo re shebang he gore na mmuso ha o sebedisa tšhelete kapa matlole ana a o ba nang le boikarabelelo go ona ba ipapisitse le melao le melawana e laolang di mafapha a o ba leng ka gare go ona jwalo ka se re bile go tla ba le ane a PFMA go tla ba le ana a MFMA e le gore na ba ipapisitse le melao eo and-e go ipapisa le melao gona a o setholwana go tlile go botlhokwa gobane melao eo jwale ka ke sekela ka tlhalosa e etseditswe go tshireletsa le go tataisa le gore go se be le tatlhegelo go tsena tsa ditšhelete tsa setšhaba jwale melao ena e thusa go netefatsa gore tšhelete tseo tsa setšhaba di sebediswa ka nepo ka boikarabelelo le molemong wa go fana ka ditshebeletso tse e tlhokagalang go baagi jwale o tla tseba gore lemonyana tse batlang di le mmalwa morago palamente e la refa maatla a matšha kere ke la ka e amanyana ganyane be ke e fetileng mme e ne e shebile gagolo go tsena tsa go se ipapise le molao ka tshebediso ya tšhelete right so bane ba batla gore moo re bonang gore go na le go se ipapise ga melao mme go tla le tatlhegelo ya tšhelete kapa maqakabetsi a magolo tsamaisong ena ya ditšhelete e leng gona o re bitsang material irregularity jwale he mono teng re na le maatla a batlang a tibile a gore re latelele tatlhegelo eo ya tšhelete ya setšhaba go fitlhela mo re bonang gore e gutlela peseng kapa bao ba e sebedisitseng ka tsela e sa lokelang go na le boikarabelelo bo ba bonkang jwale ena e tlile yona he a o setholwana ga re qetile o qeta o e tlhatlhoba ena re e tlhatlhoba selemo sena sepote ntse re mathisana le gore tšhelete eo e lang ya latlhega moo e gutlele back to the fiscus a o setholwana
1: go na le mo e reng ga le bua ka tsona taba tsena tsa tlhatlhobo ya dibuka le bue ka nthwene ba reng ke clean audit e bolela
2: Wale clean audit ena ke tlo e ama gagolo bekeng tsane tse tlang ke nana ke bekeng ele ya botlhano fela ka batsi clean audit ke ga re re wa bona mafapha a mararo ke buileng ka ona go tlaleho ya ditšhelete tlaleho ya tshebeletso ya setšhaba le tlaleho ya ho ipapisa le melao ke ha re fumana hore lefapha le performe hantle me karolong tsena tse tharo kaofela. Jwale ho tsena tsa tlaleho ya ditjhelete ba kgona ho bontsha ka moo ba sebedisitseng tjhelete, ba na le ditokomane tse supportang ka botlalo tshebeletso ya tjhelete, mme ho na le tshebeletso e ntle ya governance hodima ditjhelete tseo. And then ha o tluwa ho tsena tsa tshebeletso ka phano ya ditshebeletso, ba kgonne ho tlaleha. And-e mona ke batla hore ke hle ke be ke phose ha ke e bua ausitholwana, ba kgonne ho tlaleha ka boikarabello le ka credible report ya hore na ba fanne ka ditshebetso jwang. Mohlala, ba ne ba ikemiseditse ho reka diteraka tse tharo tsena tse tlosang dithole, akere? Ba rekile tse pedi, mme ba tlalehile mo hore ba rekile tse pedi, ba haelletswe ke le nngwe, ba fane ka mabaka a haello ena e le nngwe, akere? Jwale ha ba entse jwalo, le ha ba sa fihlela sekepele seo se neng ba ipeetse sona, ha fela ba e hlalositse ka tsela e ikgethileng hore setjhaba, palamente le makgotla ohle a nang le boikarabello ba hore jwale ba nke mosebetsi ona ba tswele pele hore ba jwale ba buisane ka boikarabello ba botsamaisi ba kgonang ho e etsa. Jwale ke kgona hore re reke le kgonne ho ripota ka tsela e ikgethileng. Then ena ya boraro, ba ipapisitse le melao yohle e neng e re hlalositseng ha ba ne ba sebedisa tjhelete ena ya setjhaba. Ke hona he ha di tharo jwalo kaofela di hlaha di le hantle, re tla re bana le clean audit. Fela re tla e ama hantle he kgwedi baking ele ya bohlano Australia.
1: E hlakile ntate Kgeledi, ha re ke reng ke pina me ke pina e tlang jwalo ka re lebogile Mabotja still me empa pele ho mono e re momamedi re fete mabenkeleng.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24, mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ke le buile ha holo Kenny Modupi ka ditabatseno tsa hora ya le shume le meso emedi jole ka sa bontsise ditabase latelang etla ba sa hora ya pele mabedi ha jwale le kenal nane o ke la ditabaki la imatlafatse ka jeno ke la bobedi la le shume le meso e robedi khodi ke ya borobedi ke ya phato selemo ke sakitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng le lena la ka jeno la imatlafatse motlhophisi ya ka setlhong wa lona ke morapedi segwane ana tshikondla ke yena ya re laolelang gaso nna le biso la ka ke dimakatso wa hafolotsi rena le wena go tloa ga jwale o fitlhela meso se tlabele mashume a mararo ka morago gora ya le shume le meso e medi hopola gore lenaneo le na le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetheng ku kapere dumela mo mamedi. Mamedi ka jeno go lena le imatlafatse re tlo le kola ditabatse keng le tsang gore bahlanka ba lefapha la temo province ya Free State ba etela dibaka tsa mapolasi tse go tsona go bileng le tshenyelo e golo ka lebaka la maemo a mabi a le godimo a ona ha ile nya tobana le ona bekeng e fitileng. Ka letlhakoreng le leng komišene ya madlanga e utlwa bopaki ka melaetsa ya di-WhatsApp e tlhalosang dintlha tse fapaneng go kenyeletsa le ba bangwe ba ileng ba ikgakanya e ka ke batlhanka ba mmuso wa Aforika Borwa bakeng sa go rekisa tshebediso ya sesebediswa sa thekenoloji seo e leng gore se tswetse pele sa go lekola le go beya leitlho dipuisano tse e bang teng go megala ya diselula e tsetswang ka gore ke IMSI tsena le tse dingwe go lena le imatlafatse e ka jeno empa pele ho moo ha re fetise mabekele
1: moratua a kwa tlise ngwano kwano
2: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
1: dumela hle diponka ponka tsa mangwane wa bona wa ngrata
2: yo kelelonyana ya hai dula le tshatsi mme ha ina mathata hle mangwane ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi metsotso ke e robong ka morago gora ya leshome le metso e mmedi ha re wela gabong ditabeng seo go di tlhophiseng ka jeno go lena la imatlafatse bahlanka ba lefapha la temo provinceng ya Free State ba etetse dibaka tsa mapolasi seo go tsona go bileng le tshenyo e golo ka lebaka la maemo a le godimo a o naga ileng ya tobana le ona bekeng e fetileng diphoofolo tse ngata di shwele ka lebaka la mogatsela o kenelelang masapong mapolasing a setrekeng sa Kopisi le Heilbron. E mong wa beng ba mapolasi o latlhegetswe ke diphoofolo tse mashome a mabedi a nang le motso o le mong. Bahlanka bana ba ile go lekola gore tshenyo ke e kae le gore na ba ka thusa jwang. Re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba eo e sa leng a ntse a le ka mono yena ke kamogelo tshotetsi go lekola maemo. Ka moo ga re o amogele ga e sale o ntse o le tikologong ya Heilbron le Kopisi le lekola maemo le tshenyo e bakilweng ke dipula tse e maatla o kgethea ga letlhwa meya le mogatsela o maatla. Re fe setshwantsho sa ka moo maemo a leng ka teng ga jwale kamo kamoelo kgotso mamedi e ka mohala wa kamohelo o gauhile empa ka potla go fela ba hlaisi ba ka batla mofumana hore re tlo kenela tabeng ya rena re buisana le yena go lekola hore na ebe maemo ke a jwang a o ile ngori a rena ha jwa le dibakeng tsa fapaneng sa mapolasu baneng mamedi o tla go pola hore ri le ga pagolwa ke mohatsela o matla e

0: ba ka tena na tse a meileng ga mo le lefapha le nana la la tsa temo gona province monana go bona e ka ba ke tshenyo e kae mara ga jwale e leng gore se ba e boletse kore go se go na le mafu a ka fetang a 500 e leng gore dikgomo tse di latlhetse ke maphelo mme bona ba ile ba re bolelela gore tabataba ga se e tlhile ke mobato ga se taba ya gore ke serame senana ga se taba gore ke dijo kapa di ne di sa fepue gantle gape e nngwe e ileng a bolela ke gore ka o bane ntse le maria gona jwale bojwang wa bona mmala wa bona o fetogile mme senana se bolela gore di-nutrients kapa phepo e leng gore le boleng ba bojwang be e leng gore dikgomo tsena di ne di bofula e ne le tlase gagolo mme bona he batsholo ba re ba tatisa di-supplement go leka gore go thusa dihwai tsenana tse e leng gore di amegile gore di se ka nna tsa latlhelwa ke dikgomo tse dingwe.
1: Eke jale mpolelele ga le buisana le tsona dihwai tsena bona ba reng ka boemo bona.
0: Bona e tlile ba batsholo ba re ba utlwile botlhoko gagolo jalo ka go fitlhelo gore e nana a reng o latlhetse ke dikgomo tse 20 mo tsholo a re boleng ba tsona e tlile ke more than 400,000 o ka utlwisisa gore ke dikanta tse ngata jwang tsena tseo tse e leng gore ga jalo o latlhetse ke tsona mme a bolela gore se nana se ama legola gae ka gobane ena e tlile o qadile kgwebo e nana dilemo tse 20 tse fetileng a leka go etsetsa ba lelapa la hae future e hantle mme a tshware ena na yona e mo ame hampe haholo gobane jwale legoo la gae se le hafohile
1: ebe mohlomong le se le na letsebo go tswa letlhakoreng la lefapha gore na ke tshenye e kae e bakilweng mona e ka balelwa tšheleteng e kae.
0: Ke ha jwale ga go soka re kopana le ba lefapha ntse ba le ka gare ga jwale tsa ba buisana le dihwai tsenana ga mmogo le mokgatlo o nana wa AFASA ise ha ne re qetela go bua le bona ba ile ba re ba tlo kopanya dipalo tsa bona go utlwa gobane ha ne re bua le dihwai tsenana diqetetse di re e sale lefapha le tla go bona le tlo nka dipalopalo tse e leng gore ba latlhetswe ke tsona tsa dikgomo ga mmogo le tse ding tse ba amang mathata e leng gore a ba ama e leng gore ba ka qoba in the future go netefatsa gore a ba latlhelwe ke legoo la bone.
1: A kamogelo ga re le boa go le go buisana le wena mamedi eno ke mosebetsi mmo le rona yena ke kamogelo tshotetsi a ka le dibakeng sa mapolasi tse setrekeng sa Kopisi le Heilbron go ntshetsa pele taba ena re sentse re buisana le mme Tabita Mokoni yena ke molaodi ya tshwereng mokobobo ya ikarabelelang go tsa taolo ya dikoduwa lefapheng la temo provinceng ya Free State. Mme Mokoni ha re o amogele go lesedi FM.
2: Dumelang le ba mamedi ba gago.
1: Re sa tswa buisana le mosebetsi mo le rona a kamogelo tshotetsi a re fa setshwantsho sa ka moo maemo a leng ka teng dibakeng tsa mapolasi tse tikologong ya Heilbron le Kopisi moo e leng gore lona le le lefapha le etetse gona sebakeng seo ka jeno moo le lo lekola gore na ke difeng ke tshenyo e kae e e tsaetseng e balelwang go bokae le fumane e le tshenyo e jwang e kae.
2: Lefapha la gaeso la temo le metse ya magae e santsane e sekasekana le ditjego tsa ditatlhelo tse ka bang di di teng Heilbron moo data ke gona e ntse e tla so go keke ra bua gona le tsena gona tatlhelo ya batho ebile kae but sebaka sa Kopisi le Heilbron se tobane le maemo a thata gagolo ka lebaka la sefifo le mariana a e tsaetseng dibekenyana tse pedi tse fetileng batho bogolo ba latlhetswe ke diphoofolo tsa bona ba bang ba di shwele ne se kere ba tlhoka ne kere diphoofolo di tlhoka diphoofolo di shwele mme balemi ga e le gona jale ba ntse ba lwana le go leka go boloka tsena tse e sa kang tsa šwa.
1: Okay jale le thusetsa jwang lona le lefapha motlhomongwe bakeng sa go leka gore ba tle ba thusetse ke a utlwa gore ba bile ba lela ka motlhomongwe e tseo ba ka fepang diphoofolo tsa bona ka tsona gobaneng maemo a bojwang ga bo gantle gona jale bakeng sa magulo ao diphoofolo tsena di fulang go tsona le tlo ba thusa ka tsela efeng ke a utlwisisa gore gona jale le santsane le kopane le bona fela motlhomongwe tšhebelo peleng ya lona ne le se le bone gore ke di feng ka tloelo gore ga maemo a lee nebe le kgona go le thuse dihwai ka tsone
2: ga maemo a le tsena lefapha la temo le le thuse balemi ka go bokelela dintlha tsa tatlhegelo ya bona le go fana ka tsheetso ka kalafo ya diphoofolo le furu gobane go latela molao o re laolang I mean, it's a disaster.

0: birthday ya Shoprite. Merebuluke la Afrika Borwa 2 billion rand hanghang. Di sulung tse jolo ka di pork bangers ka 59.99 kilo ka nngwe. Le 2 liter ya Dila Pure Cooking Oil ka 64.99 fela. Di sulu di fumana mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Jwale ke bua ka lotho a ko mamele mo mamedi ka moqebelo ono no re andru libile moqebelo ono re andru libile ona le monyetla ba o hapa jackpot ya lotho e lekanyetswa 100 million ina ke tshelete ka fetola mbophelo ba o hanganga me mohludi e ka nna e ba wena shebella ke tsalona ya u lo ha di nomoro ka kotlolo moqebelo ngona ka hora ya borobong mantsibuya SABC2 o ka ba mongwa wa boradi milioni mona Afrika Borwa ke bua le wena ke mametse ku wena mo mamedi wena mona ke lotu yana di bapadi dingata menyetla e mengata di milioni dingata di bapadi di tlameha ba le motse 18 ka pa o feta moa bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya utlwa he ke o taba montho montle ke a tseba le babedi le bararo ebile le bane ke tlo bua le lona le babedi le bararo le le bane jwale montho enwa ke etsa jwang mongae gore wena iman o nketsetsa lerata kore o tlatsitse lerata ka TikTok wene ya gao mona mosebetsing e sale o seng tjena e tswa o tsamaya e tshwara tšhelete ya kgwedi ke ena o ya gae o lo inagana motho e motle ke tla reng go mongantate ke tla reng ke batla mo mamedi ke bue le wena gona jwale ka pele fela ke fete ke tlore robs ntate maile re kopana le ntate maile gona jwale mona go le tsedi FM ela he banna
2: Letuna.
1: Jwale ha o sebetsa bona o sa robale jwalo jwalo wa sebetsa jwale o sebeletsa tshaba sa Afrika Borwa jwale ka Alexander mo mamedi a ko mamele ntate maile e leng le tona la rona la thuto ona teng kwa no mona Gauteng mehlolo e wa kopanang le yona o ile a hla ka mane ka bo Carltonville a kopana le mehlolo e leng ya batla gore wa tswa a we fatse jwale o sale ka Alexander jwale ho etsa lang Alexander ntate maile
2: A se yona fela Alexander ona le dipleke tse fapafapaneng Alexander o ile wa ba le bana ba ileng ba tšhisa furniture ya sekolo bekeng e fetileng ba tšhisa ditafola le ditulo ke ile ka kopa gore maponisa a e lebelele taba eo ka gore ba bangwe ba bona e ka re ya se bana ba sekolo ke batho ba setseng ba feditse sekolo re tlo tshwanela gore re ba kwalele and then mabane ko Westbury go na le batho ba community ba ileng ba bolawa e mongwe wa bona ke ngwana sekolo ka mathata a crime e leng teng ko Westbury so re na le mathata a mangata gaolo ka e rile ra tjo gore re kopa gore batho ba borona ba re thuse o netefatsa gore re lwantshana le crime ko dikolong and crime e etsagalang ko makeišeneng ke se ka re ya fitlha ko dikolong ke ntho e etsagalang ha re di bua le wena je ko Tsakane ba re ba na le mathata a gore ga gona motlakase setšhaba se kwetse ditsela bana ba kgone ya sekolong matišhere a kgone ya sekolong so bana ba rutiwa mabane le ka jeke go raya gore bana ba loser a very important time ya dikolo so ke ona mathata a re shebaneng le ona ao e tla re gangwaga o fela bana ba sa gantle ko dikolong re tlabe re iputsisa gore wetsa heding re la be re blame ma tshere e le rona re tsa dintle sengata tse tsulentseleng re le tsha
1: ndate ndate maile re ke botse mona nda botata bona bo etsala ndikolong ebe asisi iponi reflection asisi iponi samakation a mo re philanthropy na ebe bana bana ha ba bontse tsela yeo re phelang ka yona makeišeneng
2: ke sona ntate motaung and-e ke yona ntho ke ileng ka bua ka yona makgetlong a mangata ga ne re re go godisa bana go tlhoka gore e be mmereko e tsang ke setšhaba ga ne re bua ka it takes a village to raise a child gobane ne re acknowledge gore mathata a re shebaneng le ona ko makeišeneng a se mathata a tla lokisiwang ke matišhere a le bangwe ke mathata a tlhokang gore setšhaba se eme ka maoto se wa lokise gobane matišhere a le mangwe ba ka se kgone gore ba ka lokisa mathata a kago fela e nnile ya batswadi e nnile ya setšhaba kago fela and ka ge o e beile gantle ntatemotaung re na le mathata a mangata makeišeneng a rona and unfortunately mathata ao a qetelela fitlha dikolong tsa rona
1: ntate maile go na le ntho nngwe o tla ntshwarela moetapele wa ka mme taba ene ke buang ka yona ke tlo o kopa gore ga o le gae o dutse o le monga jwale ka ke bona gore ga o robale o matha bo springs o matha bo kaekae o matha gotlhe o alexander o soweto a ore o soweto frena kgeboetsa taba ka keeng nna re ke se kenye thuto ya boitshwaro dikolong re tshwane le Singapore mo bana ba rutwang go tloa ba le mane di-greateng tse fatshe go na le motho e ba e sebedisang you do good you'll be rewarded bad you'll be thoroughly punished wrong you'll be thoroughly punished kore bana bana ke ntho ba e buang letsatsi le letsatsi ba rutwa le gore ba seke ba utswa le dipene tsa bana ba bang ba rutwa le gore ba seke ba buela godimo ga ba bua ba tsebe ba be le mokgwa wa go bua na ga o nagane gore jwale ke nako ya gore re be le thuto e shebang boitshwaro fela go seng go gong le go gong dikolong kao fela South Africa mona le gona mona Gauteng
2: ke ka mo rileng e nngwe ya dintho tse re nyakang go etsa ko busa dilo tsa go tshwana le ntho re bitsang values in education ebile re buse dipapadi re buse arts and culture and e sekgale ke tlabe ke ntsha secular e reng it's compulsory dikolo ka go fela di tshwanetse gore di etse dintho tse tshwanang le tseo ebile re nyako bereka le ba dikereke ba bangata ba tlileng go rona
3: ke wa phunyeletsa o ya pele ke lerato ka motsamao motle o kaka lebota le moemeng ka pele o tšhentšhetse dikoloto tsa gae tse qualifyang go loan e le nngwe ya FNB ka FNB app o e na le o lefa dikoloto tse ngata mo na le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segatlha se le seng sa tswala ga a lefe ditefelelo tse edingka thoko mme o se a bolokile go fitlha 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa gago tse qualifyang e be tefelelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app gobaneng o lefa ngata tšhentšhela sekoloto sa gago FNB ka jeno FNB thuso fetola dintho tsotlhe o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya go qualifya go na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabo ya tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo ya semolao
4: bakganni ba makoloi marigeng a na maemo mebileng ya Aforika Borwa a ka fetoga ka motsotswana motsotsong o mongwe mmila o ka bonagala gantle empa ka o latelang mogodi o teteaneng wa fifa sa pono ya gago o seke wa ganna ka go tshapa seo o naganang gore se ka pela gago ganna fela ga e ba pono ya gago e tlakile ga e ba o sa kgone go bona ka go tlhaka sebaka se fetang dimetara tse 50 emisa kolo ya gago ka polokego sebakeng se gaufisa go emisa ditraka dula o fadimegile dula o phela lekola sebaka seo e leng go sona o tlhabe ba bangwe malotsana bona mme o bonagale ga re tsamaisane mmogo ka polokego mariga mebileng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
5: itukisetse o ihapela karolo ya 1 million rand. Flash le Telkom di fana ka monyetla bathong ba 100 go hapa voucher ya 10000 rand ya ho ntlafatsa ntlo. Ho kenela tlhodisano, ithekele airtime ka data ya Telkom ya 10 rand ka pa ho feta. Le bankeleng le fika pa le fila Flash. Ho hle mo bonang le tshaola go. Ebe o dialer star 130 star 3621 star 8 star. O kenya reference number e hlaelang slipping sa hao o bo tobetsa hash. O ka iphumana o ntlafatsa ntlo ya hao ka di voucher tsa Buco kapa JD Group tsa boleng ba 10,000 rands. Sifedwe, kenela tlhodisano pele ho la 30 September 2026. Hona le dipehelo.
6: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
1: Ke leboa ntate o ka qetela hore le tlo sebetsa le ba ruti le bomang.
2: Le ba tsoba dikereke ka ofela ba nya ka ho sebedisana le rona hore re buse di assembly go dipolong e bile re nete pa tselo re dilo go tsana le thapelo di ba teng go dipolong. Religious education go di assembly re ponore re be ntsa ne gape di kereke gore go di kerekeng ga di tsontaga baruti ba preche gore batho ba borona banke maikarabelo go bana ba bona e bile banke maikarabelo go lwantshana le bobodu le manyofonyo mo setšhabeng sa re.
1: Empa ntho nngwe wena ntate Maile mo mamedi ke bua le ntate Maile ke letona la thuto mona Gauteng. Ya parade ke e bona jwalo ka teachere ke ne ke le teachere le hona jwalo ke ntse ke le teachere mo re neng re tshwara parade ba ruti ba tla parade mo ne re tshwarelwa parade empa e ke kopang re ntate Maile a ishebe haholo ke mo bana ka ha ba se ba le ka papusing ka mana ka classing ma teachere pele ba qala ka eng kapa eng ebe mosebetsi ono wa hore ha ba kene ka 7 o'clock ho tloha ka 7 ho fihla half past 7 ba rutwa ka boitshwaro gore ho bo ho be jwalo ka kitse ho wena bana bo ke neng ke le teman Singapore bana le lepitso leo ba le buang ka mehla you do good you'll be rewarded wrong you'll be thoroughly punished kore ba be le ntho ho hang ha ke tlameha ho etsa bobe ho tswetsa ngwane mong ho shapa ngwane mong sekolong ho etsa lerata ke bua le motho mong ke hlome kore ba rutwa ho tloha ba sa le banyane tlhompho kore ena e be thuto ya ka tlaseng letsatsi le letsatsi metsotso e mashome a mararo 30 minutes ndate mai
2: No, didn't need to give him another way now and that them down. Don't want some raise a good rate or in my father's among by that the wrong. Rebono regarding that into them, ready adapted to our conditions. Caracas condition is that the way by the Sanka thing, Emba, into them. There's one them of Samar. Arranging. Already adapted to our conditions, we begin an alena, or definitely, Tanzer Rutibana, my charo, or do I go high, or swallow,
1: yes,
2: or plaguing and one and move on about good day.
1: Ndete Maile ke a leboha ke ntho e bohloko ho bona dikolo tsa rona tsa bana ba batho ba batsho. Ho ena le boitshwaro bo tjena, gore ke nahana hore bana bana ke utlwa bohloko ka nako tsohle moetapele. Gore bana bana ha ba bapala ka thuto ba tla phela ka eng ba tla phela
2: ho sa ke ne ke nda demdawe ho swa bisa ba tlo lo tsane ka kamatla re se se re ka se etsa re le mmuso ho ne di fatsa re a lutisa mo dikolong tsa rona
1: ntho ke ratileng ya hao e sa le di milione tsena tsa le sedi FM di lla ka yona o gutlisa di parade bana ba di parading ho bue lentswe la modimo baruti ba kene di parading ho be teng thapelo hape di parading excellent excellent, excellent, excellent, excellent, excellent. 10/10. Ke a lebo ntate.
2: Ke a lebo. Ne bo ile rena ntate mo.
1: Thank you ntate.
2: Bye.
1: Mo mamedi ba ya khutla ntho e sale o ilela parade dikolong. Ibile o re o tlo ntsha lengolo le tlamang hore ngwana e mole mongabe parade ngo seng bana ba tshwarelwe parade gale le lla ka yona ke e o karabo ya lona gale le lla ka parade ke e o karabo ya lona hore ba ruti ba tle ba tlo rera ba tle ba ruti mo parading ba tlo rera ba bue le bana Jwale ntho dikolo itlamileng go yetsa jwale ko kgetha baruti. Ka ipheta hape, mohlomong ke miss call. Mohlomong ke miss call. Ka ipheta hape, ke go kgetha baruti ba tlatla go tla rera dikolong. Letse ba mathata re ba nlona hona jwale ka baruti le baholo ba dikereke. A sore ke bona ka ofela. Le baholo le ya tseba ona le moholo e mong wa ka mona ka Dobsonville o tshwere hona jwale nyewe ya le khuteng le phamin la dinyewe ntate wa ka mona ka Dobsonville ine le moholo wa kereke gore mona ha re bueng di nete la ile bohloko nete e hlaba empa ya fodisa ha re bueng di nete ho kgethwe ba ruti ba tla ya mono ba ile rerela bana ebe ba ruti ha ile moholo wa kereke ho kgethwe moholo wa kereke ya tla ya mono a ile rera a ye parade ya bana a kgethwe le tsiba o itsa itseng ka Dobsonville ka mona ntate o ntsa le lekgotleng la dinyewe minister mo tla e salam rao taba ena le tla e utlwa mona lenanong lena tla e salam rao minister ngwana ka mo nesta mo tla batsa ma a e mono ya high court jwale o tla ba le temmo mhlang ntate ya yang high court o tla ba le temmo eh nnete yona ya hlaba re gethe ba ruti re gethe ba holo ba kereke

0: Di tabatsena tsa ora ya pele re di feletsa ka ho lekola boema ba le ho di mo le tshagelena re ka laga province ya Gauteng le Mpumalanga ho a tshwana. Le ho di mo le hlakile ho futhumetse. Le North West le hlakile ho futhumetse. A tele province ya Free State le ho di mo le hlakile ho futhumetse. Northern Cape le hlakile ho futhumetse. Empa foka moya di kagolontse e gotlile le lebopo ka bophirima. Western Cape le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile. Ka go lonya ka botshabela ya Eastern Cape le hlakile ho phodile. Empa le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka borwa. KwaZulu-Natal le kwetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse. Ditaba tsena tsa hora ya pele di fella mona ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya bobedi. Mokgahlelo kwa bobedi wa jole ke nako ke tseo sebata.
1: Ako lebue ngwana mme o mpe hantle metsotsong e re bone letsekoto ka morao hora ya pele he mona o le Sedi FM. Me ho tloha hona jwale he ke mo fihla e dula metsotsong e leshome ka morao hora ya pele. Ke o bapaletse pina mannatenate ya zonka ke bula lenaneo lena mme o tloha mona ra kena ho ntate Maile. Re qadile re se re le bohale haholo, re le bohale re tjhesa re baba re he re le pelepele ka boitshwaro bo hlephileng. Empa ba leka ho bolokisa dikolong mona ka hore jwale ba kgutlise parade beteng, baruti ba beteng, ba ilo rera ba bue le bana. Re a leboha. E re jwale re nke mokgatlholona wa bobedi. Ke ne ke buile le momamedi ke botsa hore na ngwana mme ya neng a re tle re mo thuse ha e le mona ba itse o le a etsetsa monga hae le rata ka TikTok tseno mono. Ka go bone ko o seng jwang motho o na sa le TikTokong a le mosebetsing. Ngwana mme hlompha mosebetsi wa hao hle. Re a kopa ngwaneso hlompha mosebetsi wa hao. Hobane monnenwa o re jwale ha mpha tšhelete ya ka kaofela ya kgwedi ntate ho bolelang ha re go nna ke lo inahana. Ke lo inahana. E ne e ka nka fumana bamamedi ba babedi ba bararo fela ba bane ba bahlano ho 086-000-3084 kapa mona ho WhatsApp ya Lesedi FM ho 079-758-506.

maobane pele ne binwa ke le sometsotso le shomane metso etsenetse hantle ka mora hora ya pele re le botle ngwanana a re lefu le sehloho ntate motaung mme wa ka o hlaetse Groot Gesney haufi le Allen Ridge le monele 1964 ba ile ba re batla di DNA re ile ra etsa di DNA ha ka hlaela spetlele o hlaetse ha yo kana kotseo bana ngwana o mo fumanela hae jwale bile maplasing teng ya ke sa bua jwale hona jwale le nna ha ke na lengolo la boitsebiso ka baka la bothata bona itse ha re ile he hona temane ho ba tsale hae ba re re

0: DNA yo hantle go hlolukile mpalo gona jwale mme o ntse ena le botata ke le bo wena ngwaneso ke la hletse ho ntate mokete ra ka ishebe a ipopole tabena ya hao wena wa motswa di a hletse mplasing ya Groot Gesneya bare ha u file Allen Ridge mme motswa di hlaile ka le mo 1964 ke fitisitse ngwaneso molaetsa o bile ko ona o utlwile ko o badile re metsotso e lesome le metso e supileng ka morago ra ya pele ke ile ka bela ka kopana le bo ausi ba neng ba lla perengetso ausing a ngata Bloemfontein mme sello sa bona ke sa mosebetsi o etswang ke masepala go na le batho ba bang mona ba hirwang ke masepala jwale ba re bona ba ile ba emiswa mosebetsing ka mora mono ha hirwa ba bang ba bona mme bona ha ba ka ba hirwa tabena ke tla enka ke fitisetse ho mm e leng ntate Sello More ke bue le yena ka bona bothata bona gore na go ile ha etsala jwang le se ke la re ha ke utlwa taba lona ke utlwile hantle mme ke tla e fitisetsa ho mm e re ke fete hape Thabang Morobane ho na le bana ba warden ba lla ka FDC hape ba re ba bang jwalo ka ha professor a ne a bua le nna le wena ba e fumane tšhelete ya bona empa bona ka warden ha ba e fumana a ko botse prof tlhe monna ka mono mo letsetse rona ka bana ba kamane ka warden le bona ka bothata bo le ba tšhelete FDC ho bona go tsamaya jwang ke a leboa ngwaneso ke a leboa monna a ko etse jwalo etsa mosebetsi ono ere ke fete mono lona he bana ba kaka Gordon ha le tsebe le nthabisa jwa mbacha ke ikutlwa ke le motlotlo ha mpe go bane ke ba acha bana ba ngollang le nanong lena le matla lena la jwa le ke nako ke ba acha ba ngolang bana ba leng ba leng di leadership mona ha ona le bothata ba leadership ke a leboa taba lona re tla sheba re tla bua le prof re mmotsa lona jwale ka moo ka bo warden ditoropong tsena tsenyane gobane le tsa fumana tšhelete ya lona na o ntse a e tlhophisa na re a feta ke tlwile dipolaseng tse gaufi le Allen Ridge mo mamedi mong a dumedisa le ena o ngotse ke bona mona go Habakuke o itse fela kgotso ntate thuso jwale mme a wa tlhalosa ditaba tsa gao o itse fela le kae ntate thuso mme ke a phela goba ke mona wa nkutlwa ke a bua Klerksdorp pele ke bua ditaba tsa Klerksdorp ke a mabenkeleng
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: re motsotsong a masome a mabedi le motsho le mongwe ka morago ra ya pele re kgweding e kgolo ya basadi kgwedi ena ke kgwedi ya basadi ena ba ileng ba e lwana ntwa ena ba e lwana ba e lwana ba e lwana mme go ka ba jwang ga o ka utlwa taba tsa bona
2: pele ya pele basadi
3: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go tlhomphuwa go ananelwa

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: A kontumelle ke kene ka mona ka Impala Road ke bua le wena mokganni hlokomela ka mono ba ai ba ipelaetsa ka baka la o kgaolwa ha phepelo ya motlakatse batswa di ba la hore hela mmanna ha o le tsena ho etsa la joang ba ai le bona mona bana jwale le ba dikolo ba re tla e kena tabena ke ka Impala Road ke a kopa o tlo o hlokomele mono he ha o tsamaya ka Impala Road re a kopa ka mona ka tshepiso ka baka la boipelaetso ba baagi re sentse re o hlokomedisa gona jwale ke kgale ba qadile o ipelaetsa ke a kgola lona jwale ba ntse ba tswela pele o ipelaetsa e be kanka fumana moai a le mong ka moo ka tshepisong a ntetsetse ke utlwe rona bothata bona ba motlakase bo qadile neng gape bo bakwa ke eng ebe ka motho a ka fumana moai wa ka tshepisong bona ba dulang gago ya ka mono ga o feta ka Impala ka mono le wena ya gannang ka moo ka Impala ke tla ikutlwa ke le motlotlo ga o ka ntetsetsa kapa wa ngwalla WhatsApp ya ka ke 079 758 5066. Semohe mothemotle e re tle re bue le Lucy kwano. Lucy mohala walla gona jwale re batla go bua le wena ka bothata ba nkgono ka mona ka Thabang jwa ko shebe mohala walla ka mono 2353 ke nomoro ya gago mane mo e felelelang teng 2353 o ha re mofumane Thabang mamela ngwana morobane bana ba warden ba re ba kopa gore re bue le professor bana ba bang ba fumane tšhelete ya bona ya FDC jwale empa ba e fumaneng ke ba ditoropo tse golo fela bo warden toropo tsena tse nyane ba re ga ba e fumana ke a kgola bo Cornelia ke a kgola bo Friede ke a kgola bo Memel toropo tse nyane empa ba ngotseng ke ba warden ba kopa fela gore prof a ka tlhalosape rona jwale bona ba toropong tse nyane ba tla e fumana neng a ko shebe ntate re fe bana karabo wa bona ke batšha fela ba re ngolelang o tswe batšha bana ba re ngoleletseng Thabang ba 6000 ona go bolela gore ba re jwale ke nako ke yona ba re jwale ke nako ke yona o tla mphumanela prof fela a re tlhalosetse rona go jwang wena mme ka mono ka Thabantšu re ne re o letsetsa ausi Lucy re utlwa bothata ba nkgono re kgone go bolokisa re bohatehate ka pelenyana re fete moo empa wa phamisa mohala jwalo ka tsele jwalo re a feta wena ausi Lucy a se gampe ngwana mme ke obane mosebetsi wa rona o mongata kwa KwaZulu-Natal Ntwina ha ke tsebe ke e behe jwang empa jwalo ka sebodi ke tla tlameha ho e beha baahi ba motse o mong ka mona ka KwaZulu ba lla mme se etsang gore ba lle haholo ke se etsahalang mabitleng ka mane ka Verulam ke KwaZulu-Natal go na le mekhukhu mono go na le ba maindia mono go na leng go tletse go thwe bontate ba ya mabitleng mono wa bona mabitlana le majo ke ana majo a matle mona majo a ngotswe mona ba ya mono mabitleng ha ba fihla mabitleng ana a Verulam ba paqa maudima mabitlana e be ba shebella di cellphone tsa bona diketso tsa maponapona jwale ba kgetha mabitla ba le bona lena ke la motho wa mme le bitso mona ba ba etsa jwale e be ba shebella diketso tsa mapona pona di cellphone ntsa bona kamora mono ha ba ntse ba shebelletse diketso tsena tsa mapona pona sana sefako saminwani ebe sefako setlana a sefako sena sena batla ho tla sala ile sefako fela mabitleng a batho ba baholo mono bo mme mono ona shebelletse tshwantsho tsena tsa mapona pona o sa bile a paqama hodima le bitla leno la lebitso la mme kore basadi ba sa phumula la ba se ba robetse ha ba sa phumula la ba se ba robetse ba se ba ithuletse ba le mabitleng ke bontate ba dulang hodima mabitla a bo mme ba shebelle ditshwantsho tsa mapona pona o ila tshosenyaka aro uma pona pona satane aro uma pona pona satane jwale ba shebella ditshwantsho tsena ba le mabitleng ba bile ba le hodima mabitlana abomme ke ka verulam KwaZulu Natal che ndate mudimo ke a o tshaba ka monna ai ai o mametsele se die FM le nana o ke jwale ke nako ke tla nne ko fetsona ke tla etsa jwa mmamedi ke tla meile hore ko fetsona o tsebe rona ho etsola bona ka mose khore batho ha re sa hlompha le batho ba seng ba ithoballetse ha re hlomphile badimo ho hang ha re hlomphile badimo ho di mama bitla badimo ba rona ke mo shebellang o mapona pona satana ke a feta ire ke fete ha satana ke pejana madi metsotso e mashoma mararo ka mora gora ya pele a gore ke ke la te pina ya the Staple Singers are you sure the Staple Singers ke na le bona mona gore ke banke are you sure

0: motho wa ka ke rona bao ga re tšhaisa re se re fapoela sepetlele ela motho a sephotsei jalo
1: keetsaetse
0: ke fumane tsholwane a sa lokisetswa go ntshwa discharge mane sepetlele wa tseba ke tsebe gore a ke kale tabe e kae
1: ka legotlhe ma
0: re ne re batla go le o mmona jalo ka batho ba sebetsang mogo ka ofele sheba re fumane motho a kwetse monyako ka mmele a sateletse fela jalo ka tsipe monyako moo
1: butlebutle batho o bua ka manga
0: o tsaya difolo ge re e bona ke bua ka senfie ga ke re jalo ke a ikentse tau e pumang a kwetse monyako mono le jalo letloyo le tswang mo senfie
1: aseleboeeeaesesima batho ebile ba qabanane le senfiate
0: motho eo ke etsa tlhoo ya ka go yena kgwedi le kgwedi ke ena motho a tlhokometse moruona wako ga re se go qabane le ga kananyana ko bolele fela maobane ilanthefula ka lehetla ga ne ke sa ikemelang ka be ke tswile
1: fatshe
0: ga ke suthetseleng ebile ke tsamaye ke tlatsitse sebaka sepetlele mone
1: ela mana
0: ela ka mabifi a jwang
1: jale a kompolele mosadi yako wena ba etsa bang o le wena
0: o ke ko a golo ga nka o bolelela gona ke bueletswe ke
1: mangke mang o bueletswe ke mang tsa ka tsona batho ko utlwe mane ke mametse o etsala
0: mamela kobetse motho wa ka o utlwe kere mekalo ke batho mesenene ke
1: dinoa
0: ke bueletswe ke
1: mavisbutlebutlebutlebutle mavis
0: ela
1: o bua ka mavis o fengate o bua mavis ene ke mo tsebanye
0: antle ga go ena ka sebedi ga go maketse wena nagana gona nna ke ikutlwa jwa
1: ba tsaya batho ba bua nnete ba go motho ka modisano ke wa mokete
0: lelee
1: motho tsatsi lena ke sera sa gago go sasa e se le mothusi wa gago jale ga o sa tseba gona e nante motho bothata ba ekeng ga e kgona ma
0: e bebi re imetswe ka ntle ka mona ko o jetse
1: no
0: fela he tsheetso eo ya gae ke yona e ntse gore re lelekwe sepetlele senfia o ile a bitsa security a re re tlo setisa kgotso ya motswala wa gae mono and-e o a bonagala gore ebile ga re batlagale mono fela senfi yana re tseitse o sa ga o ka bona re ntshitse jwa are ntšha ga nkapanyo ya ditlho sepetlele
1: ee wena mmabata jale gore o le timetse ka go fele le matšhere moo
0: ga o ne o ka bona mphene le moo
1: eo nna ke a utlwisisa gona gobaneng ga o le tišhere tsatsilen dipale o itswaletswe e kore utlwa mogoko ka dipalena ka teng kapa stori sena e ka re ga di ntho tse tseo amang kapa tse e tsatseng go wena e ka go kokre taba tsa motho e mongwe
0: mamela hekore ka o fela botlhebeneng re ile mo re re etela principal re lelekue fela he motho o tla renla lefologolo ke ditsheng
1: a modisana
0: re tswile mono re re gosola
1: ga e kgona ma
0: ga e teta sentsi a re ke nna ya tetebeditseng ngwana bo kao ka go motelela o inkela marapo ke se letho sekolong sa mogala ditho o sa kila ka thola ka mosheba fela pakeng tsa matlhomo
1: anna
0: ane ebile o re pakeng tsa ka le mmebisi re batla go bolaela tsholwane
1: positionprispa
0: ke ka go re qetelelang ka gomo o mo bakela kgatelelo ya maikutlo nagana fela nagana fela
1: ya diwa ya ba le reng wena le mabisi ba
0: re sa tlare ele ba motho ga o na le lentsi le o ka reng o ka le re ge motho ya teng ga a qetile o tlo supa wena ka monwana o ka bua wa itlhantsha empa ga o na le tholo o tla le etse e tswe sentsi ke a tlatsitse marata mono a re re tlo qetelela seo re se tadileng na le mabisi re ikgodise gore ke nnete thata ya rona e phetagetse motlho mongwe ya ka ena re batla go bolaya tsholane jalo
1: kaa ka bodisa ro tla go di bone tsatsing le teng
0: sheba
1: yo
0: wena wa bapa baby re lelekue mono jalo ka dintšanyana tse setse moketeng tse batlwang ka
1: dikotlong
0: o semile go thwe re tlo utswa dinepe tsa tsholwane ka nako eo a neng a o ile ka
1: yone
0: re ikentse e ka re kgathalela a thi re batla fela mokotsi le content re tsebe go lotshisa ka ena marangrang e teng ntho jalo re ka etsa ntho jalo jwang ka tsholwane
1: wa tsa ga o bua je nkile ka ba le motswa le mokgale kwana ba tsa mmeo gae a ileng a nketsa ntho ene eo sentsi a lentseng yona
0: aw
1: chephapang fela ko gore jale mma o ne a rekelwa ngwane no gae ke a o bolelela ke ga re o ya ka sepetlele e ne le ga mo qetelela
0: moa
1: ke a oetsa batsanpheo e ne ntshware ga botlhoko gore ke sa tsebo gona ke iketseng ile a ntema tsa maikutlo ka nako e telele ko oetsa
0: fela ge re ko jetse motho waka re ya sekolong a se monyetla ke molemo o mogolo o motho wa ka iketsetsa ngwana bophelong thuto e fana ka kutlwisiso e seng jalo o tla dula o tetebetse o ikutlwisitse botlhoko ke mantswe ya batho o sa tsebe gore na batho ba lemetseng ba lematsa batho jwang
1: a tsa o bua nnete thuto tle e thusa gagolo gore o be le tlhakisetso ya matlhakoro otlhe wa tsaya motho a katla go wena monatlo o buang o tsontse utlwa fela gona motho ene o tswa kae o lebile kae ka tag go o tla ipona se o qeteletse o mo tshwaretse le pele a kopa tshwarega e fela go batla ntho ene a e fete wena wa ntse o mmona gore motho ene a imetswe ka baka fela la thuto samgatsaka mosebetsi ke nthong e ka omakatsang
0: gagolo
1: ebile ke sebaka se seng seo ke keng wa senepa gantle gore na ga e le gantle ke ga o tlama gong ka eng kopanya le eng ga o le mongwe ka modisana hai do tsena ka nako ngwe di ka omakatswa tse
0: o wa di tsebe
1: di gana go ntse o thelemela metheo ya sebetsa make o etsa ya gana
0: na tseye kao fela tsentseng re di bua e santsane le ka babaka mosebetsi kapaeee
1: tla ba enna
0: tabeng engwe
1: bona wena o na o se fofetse go kae ga ko tlwele taba tseno bane bale rua ka tsone taba tse ntse tsagalang ka ntle o stafon wa tsa o ipuela nnete e ka tlhakore ne neng ke a tshwenyega mane ke ntho ene ya moeketse mane e tsalang ka tlomane ma le gore ka nnete na ngwane eo wa le gape be o safe banna go stepfather se se gae bana kapa lona
0: taba e ntse se o ka e tswa
1: temaantle
0: sele se moeketse o itse
1: butla ke re ne ko o jetse gona o itseng.

0: Daddy, o ina hane sitse taba yane e o ne re bua ka yona.
1: Mpho e feng jwale mponyana wa ka danono wa tseba taba sa rona dingata ga re le moo matsatsing ana ebe jwale o tshwere kae
0: dedi bonetle ke kopa onkutlwa
1: bona ke omanetse o file tsebe tsa ka tsepedi a nte ka otlolong
0: dedi ke a gopola gore ke nna eo kitse re seke ra tlhose re bua ka medi e ka tlong ka
1: monna
0: mannaka empa ke kopa omphe motsofonyana fela ko obehelenyeo ya ka gane
1: nyewe ka nnete a ke opole go le teng kgampakeng tsa ka le wena mane e ke nna ge mamela ke edumetse kopo ena gago e tile ga ke le ame lebitso la letshotshutha leno la gago lengwa ke le ame
0: iketle go emelela motswalle wa ka o mo bitsa matshotshutha a ke
1: tlwelanto tsena takakaneng phomana
0: ke gore o ikemiseditse gore ga go tloa go modiei o tlo segang baka le ga go fitlhela kae bona gona jalo o reng ga yena mogotsi eno wa gago ntate ga bofano a nnathile modiei ga kalekane o reng ka dipapotla tsa difile modiei eng
1: ga bofano o tetekile modiei
0: ga o tsebe
1: ngwanatoe lešhano le lebe danon le kgale bona ke a tapanya bona ke supa legodimo ka monare ke re le kgale fane ya keke a bea letsoo bona motho ga mosadi motho eno ke le gatang moo ke a otsetsa ke motseba wa gae
0: e wa bona go fitlha moo wi nepa gore ke le gatang mmogo le wena
1: ekere
0: nonyana tsa tshiba e leng di fofanceleng a ke re tate
1: phadimeeoyaaoaloreoe
0: ke re motlhomo just maybe o tla elelelwa reputational damage e tla ke utobile mme wa tswa ka ga sekepe sena sa ranting se tebang wa sesetsa pelenyana maneng mo e kareng metsi a tlhokile
1: teng reputational damage eng ka makae ga o mo o seritisa ka setlasenya teng phonyana ko jetse ko tsebele wa kutlwa ee ke manyofonyofona a fanye le sekgete sena sa
0: gae monnaka oa fosa o bona ga o tla moo ka itlholo ele o shebileng ka lone fosa gopola gore wena o lenkekebe phadime o ikemetse ntle le ntate ya bofane ona le lebitso la gago le tsamaisanang le GBV ebile o se ka lebala go inthanete ga e lebale a ke
1: ga ke tobatla goreng go nna mare mponyana mponyana phadime mogatsaka o batla goreng
0: nte phadime ga nkutlwisise ga ke batle gore ga ke batle ehlile kere motswalle wa leshopo ke leshopo mme wena ga sa iphapanye ntate ya bofane wa sutha pela gae melato yotlhe e e ntseng a etsa e tlo o tshwanela le wena
1: o e tshwere ka ngwana tue
0: jwaleutle pele re ko gopotse wena nka re taba tsena ga o di shebisise gantle ke mang a nyetse ngwana a tlase dilemo ka mora nako e kae barata ke mang a ileng a shapa mosadi a mo tlekefetsa lefatshe ka go fela le moshebile jwale ke mang a gatang metlhaleng ya mang ga oleje mamele a ke soqetedite oa bona ka mora se sentate ya bofano a se entseng ga ke sa re wena dedi takalatsa latlhela mage ka mona le ka ma ke re wena balega balega pele o re tlisetsa bofuma le seriti se sebe ka tlong ka mona seke dedi tsamelela gole le motlhekefetsi eno a bitswang tate ga bofane o seke wa lebala gore setšhaba se rata jwang distori tsena tsa redemption redemption wena imataganye le abuti mogale a ke re wena le ena leleletsa diphoso phatlalatsa setšhaba se leshebile kao fela mme gona jwale la itukisa le a dilokisa lebatla go sebetsa setšhaba gantle ntho
1: dilokeampapisa le bo mogale ga nneteaa
0: dedi se ka sheba lebitso mogale sheba e winning team e mmataganye le winning team ke wena ga utlwisise ntho ena wa bona wena le abuti mogale le tlo ba batlhodi ba feleletseng ebile ba tshetswang ke setšhaba ka gotlhe gotlhe
1: wana tlotlhe ya ke goa ba le go tloelengkagela seo ao se

0: Legatwe, o se ka ba re ke a o stokela mme ke a o kopa a ko o jwetse ngwaneno wa gago he a apare ga le ka tlong ka mo ka kopo tle
1: mokese ke na le bana ba bane ka tlong ka mo for o bua ka ofe
0: moradi eno wa gago lerato go seng go le gong tsamaya tsotse ka tlong ka mo o naana gore ke ikutlwe jwang ka seo
1: bathong ba morena a tsotse
0: se ka tsheya
1: mokese
0: hebanna
1: ga o re ngwana o tsotse gantlentle o rena goba nna a ke se mmone a tsamaya le mošhampane ka efatshemonya edene ka tlong ka mo
0: o reng ka mesi ya ga e bona letsang le marukgwe a o motho o bonang tsotlhe ka tsona he lerato ngwana-ngwanana a mokalo e be o beke ditshenyetso ka ntle ke dirope ke matswele tsotlhe di bapaditswe kore ga go letho le e tlogeleletseng kgopolo lerato
1: kgopolo
0: hai
1: imaginatione mokese a kontswetse gona ke imaginatione ya eng ga ngwana a le gabo ka tlong ya mmae leng tatae ke imagination e fenye o buang ka yone
0: wa bona gore na o bua
1: mokesi ga o bolele gore ngwana ga o sa motswala o tlameya ebe o dule o mogoba ka ntho ngwe le nngwe a kore gantse le ona a etse eng ngwanenwa ka tlong kamo
0: he banna we o ikutlwe gantle gore na o bo bua jwang le nna kere go sane mona ga ngwanenwa a imme kapa a ipitseditse
1: mokesi ke eng gantlentle ene o sa e beng tafleng ebe pepeneneng he
0: go sane mona o tla ipitseditse mathata ngwana banna le bona ke batho o fumane maikutlo a gapeile mona ntle le kgatlhogo ya nnete
1: maikutlo o buang ka ona a gapeyang ke amang ke gao
0: lekesi
1: o galela ngwana ka
0: ke motho le nna ka tlong ka mona e banna
1: mokesi ore
0: wa
1: ore mokesi ka ntse o sheba ngwana wa ka ka leitlho lefeng
0: jwetsa ngwaneno wa gago eno a apare eno ga a tsamaya ka tlong ka mona
1: o apara ka tlong ka mona moeketsi se ka ba iketsa moleko wa ka tle wa seba ga e ba o ka tlo wa sheba ngwane o ka leitlho la ntate jalo ka o le ntate ka tlong ka mo jalo ka bana ba bangwe
0: lerato jolo ka ntate
1: he
0: jolo ka ntate ke kgalemela ngwaneno wa gago he gore a se ka nna tsamaya a tsotse ka tlong ka mona
1: a seba wa ntshosa mokesi ga gona ntate a nkang gantle ka ra ntlo a buang mantsana wa bua o galela ngwana wena
0: hai
1: kwa ke a boga
0: ke kore ke galela ngwana ke re ngwane wa gago apareno ka mona
1: re jalo o na le maikutlo
0: ele
2: taba tsa gathagisi hai sefeto ke kgaolo e latelang ka moso
3: ke opale ya gago e ratang golo e leng monyaka mme ga ke sheba metsotso ya ka ntle fela ke meraro pele go gorwa ya bobedi go lesedi fm e re ga nako emetsena ke tle ke kopane le bo rakgwebo
4: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ka jwale metsotso ke mmedi o leba goreng ya bobedi. Ngwanana re qetile he ka taba ya hawa. Mme ke a kgola o tla fumana mahala. Re a leboga hle ngwana Masilo ka mona ka Thabantshuwa. E re tle ke fete ke bone molaetsa o mong dumela motaunga ke na le mme mona motseng wa Namadi Frankfurt bothata ba hae ke ba road accident fund o ngotse ngwaneso ke a bona wa ba o ngola fefethu empa ntho nke tse ditseng yona kwano mona he ke gore ga wa ngola ke re le ha e le ID number bane batho ba ke sebetsang le bona ba RAF ba sebetsa ka dinomoro tsa mahala. Se dinomoro tsa mahala ka di ID numbers. PP. Ke na le bothata ntate Motaunga. Motlakase. Ho etsala jwang ka motlakase? O ngotse o mo extension for Alabama yo kae? E o kae Alabama ngwaneso? Otlexdop, Otlexdop. Alabama Otlexdop. Kina Esther, house number mamma mamma Alabama. Kina lebo tataba. Who is alajwang he when I come in a Alabama Otlexdop? I go one lady tabata who defend lethe. When I come on Alabama Otlexdop, one lady tabata who defend lor hotlajwang or shokem tlakaso it's iting kehona we Romela and Leona. E bile ke gola mtlakaswa lona mono kwa Eskom ke le bowa re ke fete ke nke mo mamidi mo mona ya re ngoletseng are jo pele ke bala ke di tabeng na go ke hora ya bobedi o mametse le CD FM go tlhola gatso la Afrika Borwa ditabatsa hora bobedi o di ballwa ke Kenny Modupe.

0: ditaba tsena tsa hora ya bobedi di fella mona ke khutla hape ka ditaba tsa hora ya boraro magatlhelo ka o qetela wa jole ke nako masututsa
1: wa re masututsa wa qeta ditaba ke dile ditaba o qala fela re masututsa ke mehlano metsotso wa kamora hora ya bobedi mona le sedi FM ndate mutau nna ke tewa Fixback ke lengolo leno bothata ba ka ke ID re hlahetse kwano Afrika Borwa re le bararo ha isale re apply di ID utlo 2022 le hona jwale re na le mathare na le mangolo a tlao a di clinic ha ona ntere sna nyona bo paki ba di petlele empa re tsukudiswa ka ID holukile monaka ere ndate mutaunga atai fitise e khona u fihla kantoro nye kholo me le fapalena le selile la hlolwa ka maneka motsekapa gore le skela sukudisa bana ha batswa letsuka kwano ka Afrika Borwa ka ditokomane la ha motswadi wa ngwanenwa a tswa ka ntle wa Afrika Borwa ere ke fitise ibile kana go tsohle ha di le tjena ke ke fitisi le sepheto seno sa lekgotla le phameng la dinyewe mo ke fitisetsa nteng gore ha ebe o etsa la gore motho ni be ha bona a be sa bona le sepheto thuso o etsa mjalo ke etsa jwalo nyewe e ntla ena le bopaki e ntla mpe nyewe ha ena le bopaki jwale ke fitisa jwalo e se e tsamaile ke ane ile le bona bo pakibo ke ketile ke a feta mowa ke a feta mowa ke metsotso e supileng hona jwale ka morao hora ya bobedi go le sedi FM a go re hanyane fela ke nke Freddy Jackson are look around

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Durban e malalalaotswe. Dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Afrika Borwa e motlotlo ho tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka ho bona dintho ka leihlo le le leng, tswelopeleng ya dinaha, ntshetsopeleng ya diindasteri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka hohle-hohle. Ha dinaha tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsoho, kgwebo e a ntlafala, matsete a hola, mesebetsi e ba teng, mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe le katleho eo re abelanang.
2: Ona jole metsotso e mashoma mabedi le motso le monga hantle fela ka mora go ra ya bobedi mo mamedi ke nale ba bana ba ka ba tengkwano me ke nale bona mona ke bo sibidi ka ba bona bo thabo bo topla ma 7 bo motlo mona ke ba shebile ka ofela ke bana ke tla ba dumedisang mo mamedi wa lesedi dumedisang ba letlokena hona jwa dumedisang thabo dumedisang bana.
3: Mamedwale se di dumela hlele kae ka lapeng?
2: Ha o
3: tsoritse hantle le tau.
2: Wa utlwa he. Ke o taba he. Jwale wena o tla bole ka ma ya ka man ka mo ha ha. Ya ka ha ha he ngwanana. Ya ka ha ha. Wena o ya ka ha ha o batla he. Utlwang. I walk tall. I when na o reng a ro batla. Jwale he, how le mono jwale re a sheba ke tla mona kere
4: ke yona ntate mtao ke yona kane ke yona ntate mtao
2: jwale tabo he sheba atamela he wa bona le bo pela wa hantle mona
3: jwale ka mehla yes
2: ke wa utlisis o tshabalala o kae o kae mchiwe
4: ke
2: yena he tshabalala ha ke na mona he tshabalala ke yena ha ile re tshabalala o tlo dula mo o tla mona o molata mo dumedisa mchiwe
3: eh. Mamelo le seri seri.
2: Ore e hona.
3: Ke tla kena.
2: Ere e ya ntata. Ore e hona wena mshana twe.
3: E ya tata mtau.
2: Ke a leboha ngwana.
3: Ke o ta.
2: E se bi di ustho twa. O tsa mshana na.
5: O tsa mshana na.
2: O tsa mshana na tshamala.
3: Are e.
2: Are e. E mantau. O bona he bona mo pela ka mo bo sibidi ba leng ka tenkiena ke mo mcheko mcheko tlo ba mono akere
3: jwale
2: mcheko tla ba dutse mona ke a leboa mcheng wa shelela o tla ba dutse mona he mcheko jwale top la ma 7 o tla ba tsama mona hey thara topi
4: a ke lebula ho lona tete mtao
2: hey tha du
4: du
2: ntotse o di etsa
4: a ona tsena ke ba singas
2: Sheba, ntotse o di etsang, sheba, ntotse o di etsang. Oh, ntotse o di etsang. Oh, be ma bole, ya buta tlong. Dumela mtlong, dumela mshibani wakhe. Dumela tlong, dumela mna, o phetsa ntle. O phetsa ntle mna. Hey mna, o bua jwalo ka ntatao. Lentswe lena le tshwana le la ntatao lena mtlong. Hantle, hantle, hantle, bua. Jolo ka zero mna. Bua jolo ka zero hantle hantle hantle. Ye ntata o na tsiba bolo wena. ntatwa o natse ba bolo gona le mushibana nenga ba pala lena a le kwakwa mane a le kwakwa ba re kitchen chain thula ya nwa mfukeng hono hono nka bolo ka lotula letele abatsa male yona ntate o tsamo ala hledila munyu ha ala hledila munyu na o tla thonoka a nthoma gapetla panana o tswedwa le o tsama ile chain thula maketa ha o suka ka le bo mushibana wa ka o suka ha o na le mobi a go ntate ka mushibana no na le mobi bana o na papala le mushibana bengwa le photo ne ba re ke peace o na dula ka udimo ka mane re bolo ena ha itla aba enka ka suba a be a fatse ba papala visa o na le tlhopha ne ba sibitsa vuku zanzele o na le se se ba re ke blue beds
6: ga ga ga ga ga ga
2: wena nkgono ka mo ka tennisene ke utlwile bothata ba gago ke boutlwile bothata bao ke boutlwile gantle ba gore tšhelete ya gago ba e fokoditse ke na le melaetsa mona e 999 mo mabeding o lletse melaetsa sebedi 999 ke ena o ngotse kwano motlhomongwe o batla re mo thuse ka ntho itseng a tamela e sebedi o tlo moletsetsa ke batla o tlo moletsetsa ga sebedi o lokile letsetsa mo mamedi mona moletsetsa ke eke
4: touch screen
2: ei ako o akena mo mutache speed kiwe
4: kin halala
2: kino mo mamidi kino hadwa le bua le yena re ya moletsetsa re utlo rona botata ba he boka gwale wena mushane so bula whatsapp ya hawe bula whatsapp ntho bula mona bula whatsapp eke tsantsi be mohala wa

0: Ntate Mamabolo, dumela.
1: Ere go dumedise ntate Motaung, go dumedise le setšhaba ka moka ga sona.
0: Ditaba tsa bohlokwa tse o re tshwaretseng tsona ka jeno ntate, obane le nako tsao ke a bona di potlakile mono mo o leng teng. Ga komphe ditaba tle dimilione tsena di tsebe gore go iragalang.
1: Ntate Thuso Motaung le batheletši, ge re bolela le lena bjalo ka ona mokgo re ka mo go la semonye ka mo Randwest Local Municipality, ka mo siteng tša bobekerstal, re tsamaya le maloko a palamente re checka di-project tša rena, re tswa re le ka mo khutsong ka mo local municipality ya Merafong, re be re ile go lebelela tliniki ba re ke khutsong south, re feditse re tlile mo sekolong sa gore malekong go bo ntshwara o le ka go ntshwara o sa nkwetse, ke gona re be re tsena mo sekolong sa semonye. Re fitlhile re mo re lebeletse ka kwa re bone mošomo mo botse ka kwa go la khutsong south clinic. Ke go botsa ntate Motaung, ke re sekolo se se re leng mo go sona se sa semonye se agegile ka bogware le bokgoni bja maemo a godimo, go o e lebelela wa bona gore wa bana ba tlile go tsena sekolo mo sekolong se se botse sa go agiwa ka maemo a godimo le bogware. Bjanong ke rata gore wena ke re se sengwe gape se ge re tswa mo re ile o bona tše dingwe ka mo Bakerstal le ka mo Rusteval, ka mo Sedibeng, ke ra gona ka mo Fuleni, re ya gona ge re tloga mo. Empa o tla gopola gore maloba re be re le ka mo go la lesedi, wa gopola gore ka mo lesedi ntate Motaung go bo go na le mathata a mabedi be ke ya go feta, bothata bja metsi bo sepelelana le bothata bja mabone ka baka la diphefo tsela tše dikgolo di bileng gona. Le gona re ya tswa re tso rarolola, re be re na le ba Rentwater, re na le ba Eskom, re na le ba masepala wa lesedi, re le mmušo wa national province le ba masepala re šoma ka moka. Ge ke bolela bjalo le meara ore maemo a kaona fetse ka mothagase, a kaona fetse ka metsi, ka mo lesedi, bjalong re a bona gore mo Gauteng mošomo o tswela pele. Ebile ke rata go wena gore beke ye re taba re checka di-project ka project mo provinceng ka moka ga
0: yona. Tshwara hanyane hanyane.
2: Rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go re ntse 24, mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo, ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Ntate Mamabolo, o re ka mono
1: tshwela,
0: o re ka lesedi ka mono metsi jwale ho betere haholo.
1: Re boletse le meyara ka re ntse re checka re tlhokomela ba re maemo a fetogile. Re tswa go tswa bona di water storage facility tsona di reservoir tše dingwe ba re ke Kloof, ke yona Heidelberg water reservoir, tswa e lebelela ra ile go checka mo e leng gore di-pipe tša Rentwater di tlhakana le tša lesedi. Re kgona go kwešiša gore na ga botsebotse bothata gore eng mo di-high-lying areas di be di sa kgone go hwetša metsi ga botse. Bjalong re checkile le mera re mmotsišitše gore e sa le mola re etela be ke ya go feta, re romile ke Premier Panyaza Lesufi, dilo di eme bja mera kgontisitsorawa dilo le rena nako e le a re le mola ntate Motaung ba Eskom ba le gona electricity e be e šetše e buile letšatši la go feta mantši boa gona. Bjalong mera ore dilo di boela sekeng dilo di kaona fetse a go sa swana, empa re ntse re theogetše re checka re kgontišiša.
0: Ke a leboa ntate, mme le dikolong ke mona o fetile ore jwale bekeng e tlang le ya diprojekeng gape. Projeke tse dintse e lenang go tsona ke difeng, di o kae?
1: Bjalo ka ge ke setse ke tlhalositse ka motsotswana gore mamotlha re ka mo go la Merafong ebile re tle ka mo go la Rent West re mo Pekastal re lebeletse Simonye school re ya go old age home re ya lebelela ge re fetse re ya ka mo Mfuleni sekolo se la ba re ke Rastefal re ile o checka amangwe a mafilo a re yang gona ntatetse so mtaone ba theletse a bala mafilo a ka mo Ekuruleni re ile o fita re checka ba ka ka mo ethwatwa ka mo Botaviton re checka sekolo ba re ke Barcelona re tlo feta mošomo o tswela pele re ile o checka ka mo Tshwane ka mo go na le moago o mongwe o ile wa re swariša boima wa ba bothata ra sokola le ona ba re ke Women's Living Monument ke kgopodišo yela ya nako ela ya matšhe wa bomme bjanong ka di-9 le ya gopola o celebrate le gona e baneng re mo kgweding ya bomme bjanong moago la re be re oaga e le yona segopotso o ile wa re sokodiša go sa le yona beke tse ditlang re tla ba ke go botsa kere ba Tshwane ba re file lengwalo la gore moago o agilwe go ya ka maemo lengwalo šele re lebeletse beke e tlang beke e tlang re kwane kwa re setse re re re a keteka goba ela ye nngwe ela re lebeletse gore disciple bjang gape go na le bo dikolo amsho ba dile mo dikuranteng ka sekolo se sengwe ba re ke sempato le sona re ile o gata mo re checke o tla ba o se bone re a lokiša le moo bjalong ka boripana re gata re gatoga mo Gauteng re ya mafelo a go fapafapana re lebeletse di-project tša rena mo go beng le mathata a metsi mathata a motlhagase premier le sufurile re thuše re na le dimbizo laboraro le lengwe le lengwe re ya go batho go setšhaba go ka rena kana mona go shortaeng ga re a lokiša kae go senyegile kae bjalo laboraro le lengwe le lengwe premier le sufi o dira se re reng ke Imbizo Wednesday re checka metsi re checka mabone re checka di-project re checka nto engwe le engwe re šoma le dimasepala le mmušo wa gare
0: gako leboe ntate ke leboa gagolo
1: re na le wena ntate Mtaung ka nako tše ka moka ge e lenyaka go tseba gore tla kae re dirang ka gore Gauteng ke yona ikonomi e kgolo ke moo e leng gore mathata a gona le thari ya tile dilo ke tse dintšhi mo Gauteng bjalong re go lena re re go fa batho ditaba le gore ba tsebe gore go diragalang re šomela setšhaba re na le lena le kano fela le re tlhola re tla le fa ditaba gore na re tla kae go diragalang re bona bjang empa ke be ke rata gore wena le batheletše ke re re mo sekolong se se botse sa Simonye go o se lebeletše ge nka re nka go swantšhetša batho ba tla re o ka re wa e feteletša empa e re ke ne gore se botse se agilwe ga botse ke mo rileng gona gona bjalo ge ke bolela le wena ke mo jarateng ya mo Simonye re lebeletše mošomo o mo botse šore ya go bona ke lebogile ntate Mtau
0: a re leboe ntate a re sekolo se botse sekolo se setle ke leboa go
1: lebogile
0: o mametse tshebeletso e kgolo o mametse lesedi FM ke ne ke kwala ka mona ya ka re ke kwala ka mane ke a utlwa ka moo ka Botterville ke a utlwa gore ka moo ka Botterville go na le bothata ga le utlwe lesedi FM ke se ke e rometse ke se ke e rometse ke se ke e rometse ke e rometse ke e rometse ei wena a thabo monna jale re ke tle ke tse tsena he motemo ke ba re nthotse o dietsa ba re nthotse o dietsa wa bona he jwale nna nthotse o dietsa ntsena e bile ke ka ditikina ka ditikina nthotse o dietsa ke ka ditikina signature yaka ka ditikina metsotso hantle fela ke metsotso e mene pele go ra ya bo raro ke utlwa go na le batho bona ba se ba batla go iketsetsa dintho tsa bona go na le batho ba se ba batla go iketsetsa dintho tsa bona bathong wa tsa gore nako nngwe dintho tsa batho le se ke la di etsa jalo motho ga modimo a ile a mo fa ntho e itseng a iketsetsa tšhaba se setso tšhaba sa rantso ga re se ke ra etsang gore dintho tse ntle tse e tswang ke batho ba bangwe ba tswa motho a ba di senya fela motho a ba etsang ga re se ke ra etsang ga ke re tlhompheng dintho tsa batho re tlhompheng boqapi ba batho re tlhompheng creativity ya batho ga motho a e na le creativity ya gae ke ka go ntho e nngwe le nngwe ke etsang ke a itekena ka itikena hona jole ha ke etsa magulong a matala o fumana signature ya ka mono ha ke le mona ke etsa mona ba hona le batho ba etsang le botsotsi ka lenane o lena bankela batho di chelete ba utswa di chelete tsa batho baking yana ba ne ba nkile bo 800 rand ya motho baking le bankile di 900 rand ya motho e jwala ha ba utswa motho ntse hore otla ore dintho tse o di etsa motho ra re ke tsamae nna ke lo etsa tsena ntho ya ka ke a itekena ha ntho a sna signature to some town a se yona lankinela matso meeting hle ko jwetse he mo mamedi toke a itekena signature le hlokomele batho ba etsang botsotsi ka dintho tsa batho ba etsang botsotsi ka boiqapelo ba batho ka creativity ya batho e o modimo aba fileng yona le ba hlokomele no to piracy le bolong ba tshojwalo ba re no to piracy ke le sebe di intellectual rights tsa batho no to piracy re a kopa hantle fela metsotso ke na ke medi pele go gora ya boraro to rona re sebetsa le bo machine motlong dikakapatse kholo bo machine te mushumana the wa nqwaqwa mane ere ke tse tsena ke a kwala ke tsa tsena re tla be re le mvelo re ha sa re le mvelo e mvelo intle hampe re tla be re le mvelo mono re le babe re le babe re le babe re bitse track suit tsa le CD FM tla be re ha sa re le mvelo re o tla track suit ya le CD FM e ka khitsho kana ke tlo bona track suit mshimane tla be re le mvelo mane re a pedi di track suit tsa le CD FM re le batle le bo thaba mono ya ke na track suit ya le CD FM mo sane re tla be re di apere o ya pere hona jwale ya ke ya le di keeper ka ofela le CD FM ke sene ke se bona was bona id camera di tshebile monna le keeper sa te mo sa le CD FM ke ntse ke bua le momamedi mona wa ngola sheba momamedi o ngoletse bona o ngoletseng wa o phetsantle ntate
3: ke tshepa o phetse
0: le jalo jalo bona taba kitse bona hona le motho a seng a etsa eng bona
3: he tseo di a and
0: that bona ba intellectual property ya ka motho o nka intellectual property ya ka ba tla hoetsa jalo nna mona gore ha ile tsena na ke tikinne tshwantse be le signature ya ka e tshwantse be le signature ya ka mono ibe mo ke sign 19 ba bo qapiki ba ka jwale ntho motho a batla ntweetseng nna ke a signela ina le signature ya ka gohle bo mkokotlong gohle bo kae jwale a sina signature no signature se yona yeah ke intellectual property fela se tsebise machine motlong mshaneso tshwantse re lwanele ntho tsa rona tse matla le sedi le re phamisitse ha o sa hlomphile sedi tla ikutlwa tswa le sedi FM ka khiso ha re sa hlomphile station se re tla ikutlwa ngwanaka le sedi le re phamile re more lenteng ka jeno ka bakala le sedi re more lenteng ka bakala ba tsamaisi bana o le sedi FM bo mme manini bo tabulele bo nthaboma re motshwantse re phameng ka ofela re ba phamiseng ba yodimo ho di mahlona ko ke hora ya boraro ena ke na ko ya hore mushane sokwano mona ilenga Kenny Mudupi arballe ditaba.

0: Mohando wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisedi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa. Mohando wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho.
1: Wa tseba ha o se fetang tshehetso e matlafatsang boitshepo ba hao kgwebong. Jwale FNB Speedpoint e ka re thusa jwang?
2: O kgona ho kena ho FNB Web Store e ntjha hore o ikahele website. O tsebe ho rekisa ho internet le social media. Ka ho panya ha leitlho, o iphumane ho rekisetsa lefatshe ka bophara.
1: Oh, ka platform ya e-commerce. E nang le tsohle?
2: Ee.
1: Hey, ka nnete ke matlafatso e kgolo ya dikgwebo.
3: Kena gaming ya ditefello ka FNB Web Store mmoho le Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
4: Puma nanko senya puma.
0: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.

0: ke ntumela tere ho leta ngwana jalo ka massive music tsa male tsaxene ba refela jwalo lilizela bitsa motlo jalo tem tuda sam deep le obuyonke ba refela jwalo mperform lo wa ma kira tell afternoon drive ma shuma mede metso le tsinga metso tso kamera ho reda ya bora re ha sa jalo ka kotlo di studio tse ja ha ne ke metse botsotso ra ke go ya ke pole
1: ma shuma mabedi le metso super fra metso tso fra le tso ho ra ya bora re serke ne re fitile ma mede drive time to come mara ka ke lamka ka jalo ke la bobedi ho le di mihlala masatsi a le shumele metse robedi ha 18 yo fela ke la bobedi he la hashtag mjolo
0: Tuesday. Mama bidi gato mema ho 0860003084 kapo 0797585066 ke WhatsApp ya wana kwa le Radio FM. Sholo ka re bua ka tpena e botlhokwa o luka jelo e abang mjolo.
1: Hona le di ntho bo phira mo mama di tseo keng wa di compromise tseo di batlang motho nge utlwanang le ene. Hona le mo reng wa tsaba keng nka mamella hore le hore fela ena le ena a itsona ke ke ka nete ka di mamella motho a jwalo nna le na re ke ke ra tsa maisana tselo. Fuma no re monneno motho yo no thika di box. Out of 10 80 ka ofe o sharp ka ntse gore mamela mana ha re utla ka mona fela ona letse pedi tse aha o ahana ene ke tsona tsa bohloko
0: eish bo me di ai what about ha go bohloko di bohloko ho mang ho wena di bohloko ho wena
1: ke di ntho tse nna ka nna motho ke matla tse o ke ya di batla ho tswa ho yena tse pedi tse
0: fela na le 8
1: fela na le 8
0: a nna ke re ke a mong ka ntse na le 8 ke tla mo ruta tsena tse pedi tse leng hore ke ya di
1: ha sa rute tsena tse pedi tse ha sa rute itsona di ho pala ke tsa bohlokwa ho wena bongs
0: ke tla mamela
1: hai
0: wa tsa ke tla mamela ana le 8
1: bongs
0: ke mamela
2: hey ya che ke a utlwisisa batho ba mamellang ba ka nnete di presente dinyane ya holo papiso le dinthotse wa di etsang tse hantle empa ke mona mo ke reng tsena tse leng hore tibla tse wa hanana le tsona kapatse o leng hore hana tsona kapatse o leng hore wa di etsa ke di rate ke tseng thefulang ha holo le tseng kutlwisa
1: mo fukwa
2: ke tsa bohlokwa bona ba haesale gore le bzao tsana le ha jwa lo ka ho le a u sitjena ho tswala nkare a o rate abuti a o fetsena ka ofela empa ha ne ka chelete
1: yes
2: abare ho ha mono ha kuno ho fala ha ile sente le tenya ka ho ha
1: u isa ho hle mo ho fanthong le ngwa para o fela ha o fetchelete ha o khone ho pheta mabaka a hao e leng a hao a chelete
2: e bile ka ba ke teng ha o batla ho itsingwa o rekele
1: ba yena o roko ke
0: ke nna ke tla mamela.
1: Ai, o tla mamela ho hloka chalet.
0: Eh, ke fela ha nna ke re, ha rena profile ka. A ke a mamela.
1: A nna ke ke bi bongs.
0: A nna ke a
2: mamela. Ha le nna ka bohutswana fela ngwana so a ka.
1: Hopola re tsena tse pedi ke tsa bohlokwa tse o di batlang motho.
0: Ha ke re, ke motho a sa rateng batho. Wena o motho a ratang batho. Ana se o se ka etsa.
1: Nna se ntse ke mmela ka thuko motho a sa rateng batho. Re tlo phela jwang hobane ke motho nna ke motho wa batho ntwa pele fela ke motho wa batho ke ntwa pele di tloa fela ke
0: motho ga tang o dula le bana ba se
1: ha e gone e bile ho so bile hona le dipapano di ntwa pakeng tsa ka le bana ba se le batho ba bang hobane motho eno wa ka o dula molebe
0: a tshina nka msiya ha fela ana le 8 ke dutse ke dutse a ke re sa ketse ba hore ha rate batho ke a msiya ha ke a batho ha ke tsebora ha rate a ke na ne ke tsamhlala ka eng ya ngwana ha rate ngwanaka ka bana baka
1: ya a etsa nthong leng a o etsa nthong leng
0: fela
1: ha rate bana ba
0: ai ho yenwa
1: ha u tlhoke ke batla re ske ra tlosa emphasis nthong ya hore tsena tse pedi ke tsa bohlokwa ho wena ke di ntse tse uitseng tsena tsona jwang ka pa jwang ha ke bapala ha re tla ho tsona tsena tse pedi a o fetsena tse robedi hantle wa tsama hona le bana ba hona le majita reng wa tsakeng na akina taba le ntse ngata a o se motle ka pa motle ha fela tse ba o phe ke rata mothatsi ba ngophe o fumana o se le motle tsa dintho ka ofela o fumana gore o ja re ise popo manga ga metsi
0: o tla mo ruta gore ha ya tshwanela ba jwa
1: a ba sa rute
0: o fumana ke Jesu ke rutu o re tshwanela e popome hore re tsebe
1: o tla ka kabula se
2: ho bo bale bana he ba ile ngore ba mamella tshe bona ba gona ho mamella tsena tse wa sa di ratintse robedi
1: a lwana le tsena
2: tse le fela hore hona le dikoti marameng
1: yes
2: ke seponono se dikoti marameng bo ithatela fela hore ke tshehlana
1: bongwe bo nthongwe
2: ba tsena tsena tseding hana taba le tsona hore fela ke tshehlana ha ke ya bathung ke ya bonahala
1: ya hona le bana ba mameletseng a o sia tlelang a sna ntlompo a jwanga fela o bana a le motle mothakono Joseph a nkampa go bana fela ele sila tsa tswa
0: le mo hlompa jalo ka majita
1: lona jalo ka mauthi hlompa uthi fela yona uthe ditse mashala
2: me a se re tibanyane ke a tseba ba ba mohlomong e ka ba utlwisa bohloko ka tsela engwe itseng taba ya bana ha holo manyalong ke ntho kgolo wa ho ba ba motho ile a siwa ka lebaka la hore ana le dintho tsohle go bana fela ona hlolo ya mohlomong hore a be le bana ya ba motho re ha ke no phela le motho ya tjena nka mpaka batla e monya senang tse o nang le tsona ha fela gona hore a ntswa le bana
0: e bohloko e na le ha o tlo ke re ke le maole ntla dipedi go ba ka nneteng ke ke nka tloela motho a nang le tse robedi a hlole ya ke tse pedi ke nthona ke re nna nka moruta mme hape o fumane hore e nona le tse pedi tse bohlokwa tsena tse leng hore di bohlokwa ona wa dikwala empa tse robedi ka ofela ke dula ke lwana
1: kore ke re ke a ipona ke se ke na le motho ya motle ka o fetisisa ya etsa ntho engwe lengwe fela e le motho wa mme a telelang ga ke mo utlwisise kore ebile e se motho wa mme motho a telelang motho e mongwe ga ke mo utlwisise fele wa mme a telelang nna e leng motho wa ka
0: anantho ngwe lengwe
1: ampitsa hewe
0: a re tlo kwana atamela
1: ya bitse ka monwane ona wa bosupa
0: re thabetsa la
2: ba ba ba kopane bona e le di malapa a kopane jolo ka re ya nakong ya monate bo December mane ba o bitsetse ka thoko ba ne ba se ba fedile ha o
1: tsena
2: o ga o tsiba o phe o tsiba e re a e bona
1: e bona e fela
2: bona ba tshikanete
1: bona
0: ba bona jolo taba o hlalosa.

0: den pelle ka e ke tshwere itse ke kwale mona ke re ya batla lata bongana ya tla lata bongsi tsantsi ke shebe se bela ntate
1: ga o tlisa mo be metso tso ma shebe metso se bileng ga ke le bile o genya ne ya bona ke ratela afternoon drive ke tlo fetela dipapading le bongana shabalala mshengo a ofetsa na tselong hore di tlhomepele hore ngena ha wena ha ntse o dikisetsa go letsetsa ho 0860003084 kapa 0797585066
2: Papadi, Horiatella, Libongani Chabalala.
3: Ke le buya holo bana ba se mamadi wa tsebeletsa le sedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi kwane hore ya thella re tlele ka tsere ndi gautsa dipapadi tsa Afrika Borwa tsa bolo shumele na le metsoro bonga di tsamaya ka mokota ba o reng crowned by greatness ho kitika dipapadi le katleo ya naha shebella di gautsena ka kotlo ho tswa Sun City Super Bowl ho SABC 1 ka sonta sena sala mashuma mabedi ana le metsimo raro phato metsotsunga e mashuma mararo ka mara hora ya busupa thapama hashtag izinja the game ha re tlele ka tsa papadi ya tennis re lebe mane na hantsa kopaneng tsa America tlhurusano ya Cincinnati Open e o kitse maobane ke tlhurusano e lelekellanye golo e tlo bapalwa ha mamara o nyana kgweding ena ya phato e leng ya US Open re fumana hore hem letswallwa la mane Poland basadi mona e leng Iga Swiatek o lwanentwa ya ena ya isale maobane le hoja a hlotswe seteng ya pele ho qetella shashari le sebapadi e leng Maria Sakkari ka skoro sa 4-6 6-1 le 6-1 papadi nya makgatlhelo wa tse mashumi a mararo ana le metsumedi tsa o qetela tlhodisanong eo Swiatek ya sa tswa hapa tlhodisano ya Canadian Open mane Toronto o ne a ba ona hala ihlekare o kgathetse seteng ya pele empa phakisa ho iphumana le o qetella hapile papadi eo mene le papadi ya hae ya borobedi e wa e hapang ka tatellano ha o sheba ditlhodisanong tse fapaneng ho a bonala ka nnete ore o batla ehlea le motjheng mme mokgatlhelong o latelang wa tse 16 tsa o qetela o tlo thulana jwalo le Diane Perry wa mane naheng ya France papading e nngwe teng Amanda Anisimova ya maemong a borobong ho ya ka dipalopalo tsa tlhodisano eo Cincinnati o phunyeleditse bakeng sa mokgatlhelo wa tse 16 tsa o qetela ka mora ho hlola sebapadi se maemong a bo 17 tlhodisanong eo e leng Alexandra Ayler a mo hlola jwalo ka skoro sa 4-6 6-4 le 6-2 mme mokgatlhelong o latelang o tlo thulana le mpudi wa Wimbledon ya maemong a borobong maemong a botshelela ho ya ka dipalopalo tsa tlhodisano ya Cincinnati e leng Linda Noskova papading e kekenya ba bonolo Hara selela papading ya bolo ho sane se tlhopa sa Mamelodi Sundowns se tlo bapala papadi e o seneng se lokela hore be se ba petse ka lapele kgweding ena empa ya tshetsetswa morao ka molao se tlhopa se kope ho bana ba Betway hore e tshetsetswe morao ka lebaka la hore se ne soka se itukisa ka ofelletseng ka hare a tsiba se le sala hlola ke sebapadi sa sona ya re kamera mono sa lebamani na nya Europa mo se neng se lo itukisa tsa sehla mme sa kopa hore mafelano a beke a lapele kgweding ya phato se se ke sa bapala le papadi eno e tle tshetsetswe morao jwale papadi ena e tlo bapala ho sane ke papadi ba tlo bapala kgatlhano le tlhopha sa Marumo Gallants e le ya Betway Premiership ka bana ka Loftus Versfeld mme ke papadi ya bohlokwa haholo ena e mamedi bakeng sa mokwetlisi Miguel Cardoso jwalo ka ha ba ntse ba leka ka nnete ho sebedisa le ho tlwaela mokgona o motjha o wa batlang ba bapale ka ona o ke itseng maobane o fihlela kana o boletsa e le hore o kgotsofetse haholo ya ka mokgodi papadi tsa di ntseng di utlwaela ho latela papadi ya bona ya bekeng e fetileng masandawana ba tlo kena papading eo ka mora hore bekeng e fetileng ba bapale ka 1-1 le sehlopha sa Amakhosi ebile ba kena papading eno e le hore ka nnete ho na le dibapadinyana tse pedi tse tharo tse e leng hore di lemetse empa o tshepa ba tla kgona hore ba bapale hantle jwalo ka ha tshepa morethitho le mokgono o motjha ba seng ba bapala ka ona ha jwale ka o le leng sehlopha sa Marumo se tla sa tataiso ya mokwetlisi ya motjha e leng Phuthi Mahafe sona se ntse se tsomana le tlholo ya sona ya pele sehleng sena ka mora ho bapala ka Not-Not le ditlabotjha e leng Kruger United papading ya pele ya ba re bona ho tloha mono ba hlolwa ke hlopha sa Stellenbosch ka dintlha tse tharo ho e le nngwe ha re kwala ka tsa papadi ya rugby re fumana hore sebapadi se bapalang ka bokgabane bona ba e sale ka lephiong sehlopheng sa All Blacks e leng Josh Mubi ore pepetso e batlotiana le yona e kgolo mo kebelong ona ha batlhuana le sotlhopa sa Springboks papa dinya pele le totong latse netsa tiko ka mana ka Ellis Park ke tsela eo sotlhopa sa Springboks se hlaselang ka yona se papa disana he mamedi se thole ditse mapalo mo tlwa di papadi tse wa dumelang hore ke tsona tse tlo ba kotsi ya holo gahlano le bona tse bapalang ka le phiong shopping sa Deboke e leng Cheslin Colby e ka tsana jalo le Kurt Lee Arense ore ho ya ka yena ke di papadi tse hlwahlwa ka ho fetisisa lefatsheng tse bapalang ka le phiong tse ba tlolokela hore ba di kenye leihlwa holo papading eno mme a re le mokgwa wa mapalo o sebediswang ke Deboke ke e nngwe ya dintho tse ba tlolokela ba sebetsana le tsona haholo e le hore ba tle ba kgone ho hapa letoto lena la dipapadi tse nne jalo jalo o thole ditse dipapadi mmoho le yena shopping sa All Blacks ka hore ke dipapadi tse hlaselang ka bokgabane bare ba e sale mme ke dipapadi tse kgonang hore di tlhabe le di try e leng se a nanang gore se ka nna sa ba sebeletsa papading ena ya pele e tlo bapala maqebelong ona ka mona ka Ellis Park e le ya pele letoto la tse nne tseo sehlopha sa All Blacks se tetseng kwano lapeng se tlo di bapala kgatlhano le sa Africa Borwa sa Deboke di bile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa bobedi di metsetsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bone bana beso ke tseo
4: re lebile go lefela Bongzito mamedi re tle re kwale kwano re a leboa Bongzito o tlabela gutla gape ka mora hora ya bone ke batla go thantho kwano top la ma 7 ke batla go thantho kwano tla re dumela hore re fitlhe mo rianteng ka bolukuluhi re getse
2: Lesedi FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ha monate le ho tlisa nyaka lo le lesedi batho mbo
5: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: O romella molaetsa ha o fihla lapeng. Romella location ya hao. O seke wa tsamaya o le mong wa utlwa. Ana ke mantswe ao basadi ba Afrika Borwa ba utlwang ka mehla. Eseng hobaneng ba sa tsotelle. Empa hobaneng tlhekefetso le polao tsa basadi di ba qobella ho phela ka tsela ena. Nahana fela ha thupello ya pele eo re rutang bana ba rona ba banana. E ne ka ba boitshepo. Eseng hore ba dule ba tonne mahlo. Ha re ne re ka ba ruta tshepo. Eseng letswalo ba dule ba tshohile. Kgweding ena ya basadi, ha re aheng Afrika Borwa eo mosadi e mong le e mong a ka kgonang ho phela ho yona. A sebetse hantle ka bolokolohi. Mmoho, re ka fedisa tlhekefetso. O itlisetswa ka motlotlo ke GBVF Response Fund ka kopanelo le SABC.
7: Soy ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Cool Baked Beans 400 grams enne ka 60 randa. Best Cook Instant Noodles Multipack 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa ho fumana 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
1: Hakule botsi bla moho le wena Bongzito mo medu jolo fela ga sentse re kena mebileng kwano Johannesburg ka tshagola jalo ka monaka N1 northbound pele fika jalo Gordon Road ke melong ho rona la koloi enenge me ka ru mila tlusitse ha jalo se pala mona tsana se petipeti mera fetira ka monaka N1 northbound pele fika jalo Summerant Avenue le pele le tsedla mila le kwezo ka mo ga nna ga kelo hloko le belele tie so e matla ka bakala kotsi amanga makoloi amalwa ra fite mo medira ka monaka N1 southbound ka Rajal Avenue le teng ho rona jalo le lo ene nyame ka rumila e tlusitse ha jalo fela ntso go thalletse hore o ganne ka kelo hloko e bangwe se bedisa mmila o ha jwale N1 northbound pele fitla jalo Winnie Mandela Drive le pele le tuna la mmila le go itse ganna ka kelo hloko hle moamedi hona le lori e emeng gegenene ka hare ho mmila ke ne go tsoretse kana hore nyena e bana tso di bona ga sa di bona ga tswa ga ke tibos underscore mokone @limawela1x #ratella traffic
2: lesedi fm FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pama tsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya lesedi FM. Ke molelo.
2: Mantau fika ka la bohlano ho le sedi FM fair ke molelo.

0: re sebedisa le mantswe a hlwekileng tlhompho re hlomphane. Hona le polelo morao tjena ya hothu batho ke ma 2000 mme a re sa batla o akaretsa re bue ka ma 2000 gobana o bue ka ma 2000 o bue ka motho ya motho a tswetsweng ka selemo sa 2000 ana jwalo dilemo tse 26 a ke re la masebe motho ya jwalo kekebe wa mosupa jwalo ka le 2000 kapa ka mokgwa o re naanang re polelo ne bolela ka teng ore re bua ka bana ba banyane jwale ka mantswe a mangwe re batla re ke re tla bua ka the late 2000s kore bo 2012-15 jwalo jwalo ha re bua ka ma 2000
1: go jalo gaitsedaka mme re tena re sheba dilemong tseo ka mantswe a mangwe re tlo bua ka motho a qetile matric dilemo tse pedi tse tharo tse fetileng le a ntseng a le sekolong ke bona batho beleng go tlo ba sheba gona jwale gobane mome ditlaleo e bangwe di sheba gona jalo di supa gaele gore bana ba bangata ba dilemong tseno ke batho beleng gore ba na le bothata ba go itlhalosa go bua maikutlo a bona mme banka qeto tse tshwanang le gore motho a re ga o fele ka nna e ba o sa sia lengolo fela gore ga le nkutlwisise lona haimon ga le batle ke etseng lona haimon mme le se le ifumana e le gore nako ka nnete e se e le seo
0: go na le karohano ya kutlwano pakeng tsa batšha ba ne be re buang ka bona ba ma 2000 fela hopola mpa fela ke sa batle re sebedise senyesimane se sengata hopola re re the late 2000 ha re ma 2000 re ba late ka 2000 ho na le ho sa utlwano ho na le mo puisano e tsamayang e salla morao teng mo teng batswadi ba reng bana bana ha ba batle go galengwa ho na le mo bana bana ba ma 2000 ba reng batswadi ba rona ga ba re utlwisise mme o ka sheba dipalopalo bogolo ba bona ba tšhabana ba re buang ka bona ba ma 2000 a moraoje bogolo ba bona ba ga o tlwa ntlheng ya matlhoko a kelelelo a o tla ntlheng ya suicide ntlheng ya go ipolaya ntlheng ya go etsa dintho tse ngata tse e leng gore ba ke tsela ya bona ya go bontsha maikutlo le sekgotsofale le dintho tse itseng tse e tswang ke batswadi ba bona mme le batswadi ba emele monna mateneng gore bana bana re kgone go ba galema bana bana ba batla soft parenting mme rona ga re a gola ka soft parenting ga re a gola ka batswadi ba rona ba re naganela ba ba le dipuisano le go bontshana le rona batswadi ba rona ne ba re jwetsa ntho e ba sa e batleng e nepaetseng le sa nepaelang mme ka jeno bana bana ba rona ba ma 2000 ba batla re bontshane re buisane mme ke mo bothata bo e ka reng bo ba teng kutlwano e ka re ga e be teng pakeng tsa motswadi le ngwana ngwana bana bana tswale ba bua ke bana di-TikTok ba tlhaya gore e ne ka re batswadi ba ka re fatsebe ba re mamela gore le rona re na le maikutlo ba bangwe ke bana bogolo ba bona ba bangata re ka bala dipalopalo tsa bana ba e leng gore ke ma 2000 ba ile ba iphanyeya top la ma 7 ka lebaka la kgatelelo ya maikutlo gobane ba nagana gore batswadi ba bona ga ba utlwisise
1: mme ba bangwe ba etsa le content tibla go na le content ya bana bana bana ba rereng ke ma 2000 ba na le TikTok accounts antsa le sekolong kapa na le dilemo tse pedi a tsule sekolong mme ke mane mo e leng gore o tlo posta gore nna ntate wa ka ga nna sa nsupporte e be o beya setshwantsho sa gago ke mane mo e leng gore gape o tlo gore mme wa ka ke bully e be o beya setshwantsho sa gago ga ke utlwise step mara saka o beya setshwantsho sa gago ke bana bano ba e leng gore ba ntsha maikutlo a bana ka tsela eo mme ge ka jeno momedi re o fa monyetla gagolo jwang ga o le motswadi wa ngwana dilemong tseo tse re buang ka tsona kapa o le motlhokomedi wa ngwana dilemong tseo tse re buang ka tsona kapa o le ngwana ya dilemong tseo gore ke eng e batswadi kapa batho ba bagolo ba sa e utlwisiseng ka lona mme le batswadi re batla go utlwisisa gore e senyeile kae kapa ke phoso e ba go kae ga o tla ntlheng ya gore le dule fatshe le buisane le bana bana
0: o kore letsetse mamedi 086003084 ke ratelela afternoon drive tshebeletsong ya lesedi fm ka jano re batla re ke re kene dipakeng re le moifo re ratelela afternoon drive re ke re bitse bana bana ba ntseng ba gola ba ma 2000 re ke re bitse batswadi ba ma 2000 re ke re bontshaneng gore phoso ebile kae phoso e go kae bana ke bana ba ngala bana ke bana ba kgona go bua maikutlo a bona ka jeno gore batswadi ba rona ba re utlwisise nna ntate wa ka o dula etsa jena batswadi ke bana ba re bana bana ba batla soft parenting ga re tsebe re ba galemele jwang se re sa ba le go ba galemele re lukisa jwa
1: mme a tle re bedi lemo re bua le motho a ga re re 20 we are class
0: yes
1: baneng sekolo se qetona le 18 mme re lebeletse gore ga dilemong tse ntse pedi o na le se o swentse jale ga re re 20 o ya tlase moamedi ke batho ba e leng gore shebile go bona baneng ga o na le 21 na le motho a graduateng a na le 21 jwale mme o ntse o na le mongwe e leng gore o sa ntse a ikgwantlelela a le 21 Jwale re thuse he mo medi o bua le rona ka jalo ha re sebedi sempuene pa etseng ya sele moya ha re se rangala nang re bueng handle ka tlompo
0: re se ra bua he bana ba na ba he batswadi a

0: ya abuti Thabo. Thank you bana ke.
1: Thank you bana.
2: Re lebo.
0: Nna le bile.
2: Ei. E ka re lebopile re kwala le wena bongwe re ka be re fumane e mongwe wa bona ba tshabang. A reng le bua ka nna, nna bothata ba ka ka batswadi ba ka ke 1 2 3 4. Iske ba hlakore le leleng. Iske ya ba batswadi fela ba reng bana.
1: Empa ho tseba hona le ntho e ke ratang ka hona le ntho re bitsang accountability ho nka boikarabelo ba diketso. Mme ore ka baka la hore ke mofumane ke le 40. Re ne se re le baholo mme ke ne ke yona nthwena hore ekile ka ba soft ka batla ho etsa dintho ha bonolo bakela ha go batla diaparo tsena o ne a di fumana mme ke rata nthwena hore o a dumela hore le nna phosong ena e leng hore re e bona ha jwale ke nkile karolo ho yona.
2: Yo
1: moyeng kgotsa
0: ya tabile
1: ma
0: ei tabo
2: ya ma
0: ke na le setsoholo mona ei se re tshwarisa botlhatha tlamele se sekolong. Ga ke tsede ngwane o ikemisetsitseng o tsetsa le mmao bane o tsetsa ntho nngwe le nngwe
2: ga le bua le ena nkgono ga le mobitsa motlhomong o re bothata ba gaekeng
0: mosedi ngwana ka o tla ithumela a re tu ana a re ga o koko o mo bontshe o mo bontshe o mo bontshe o mo bontshe ga a bontshege.
2: Nadi
0: le wa rangwana e ana ba tlamele ka ba ketile grade 12 fulela o ketile o tsile o ntsa le mole ha ntsa sa le file o ntsa le mole le sedi ngwana ngwana ka batho
2: mkhono
0: ana o kutisa botlhoko ja
2: ah
0: e ngwana o kutisa botlhoko yo
2: pepi mkhono
0: a ho le ke thabo le nne
2: di
0: ba mo tsatsa mnate.
2: Re a lebo, re lebo le ya golo fela.
0: Ke mama Khubo ka la botjha, halala.
2: Halala mama Khubo.
0: Thank you lebo.
2: Lebo, are dule mona. Batswadi ba re seng re buile le bona ba babedi ba bararo. Hona le lentswe le leleng le common.
1: Mhm.
2: O fumana re moetsetsa ntho engwe le engwe.
1: Mhm.
2: Lentswe leo. Ha ba neng o mametse batswadi ba re seng re buile le bona. Boholo ba bona ba sebeditse lentswe leo. Re ba etsetsa re moetsetsa ntho engwe le engwe.
1: Moyeng khotsa
3: lebo
1: le ka ntate
3: go tele ka go tsala
1: re tenhle
3: dikhiwo se mo
2: ntate
3: se ke ma metse so sa lona ma ko go geng tshika re mishibile ka ho nna ke na le ngwana ke Stefasa ka ke Stefasa sa hae ngwana ona ke moshimane o qetile ona le 3 years a qetile matric ke ngwana go tseng a tswa mokola go wendane ha ngolo o ke dipetle so ne ku fa a kuti sa go go petelong a nwa ditidisi tsa ka mona ntlo a go ipolaya le hana ke na ke tedi so so sa na ile le ile ke a le ka go ke dile fa a tshile yana jalo ka ngwana moshima ke go monana tse so go dilo na le 21 years o go di ntse ngata o tshwanetse o kope thuso batho mo di ke qetile sekolo ha ke thole ke qetile ha ke thole sekolo ha ke thole mosebetsi ha le kala nketsa tjena mohlomong ka thola nka thola mosebetsi ke gana tjena ha o ka shefa molao dumela go maintain ngwana ana le 18 years ha ntse ke na sekolo o fita mona ka maintain ale over 18 a fekene sekolo ke re no wa sebetsa ya sebetsa o matle ngata o ka itswa o matleng a ka nna first bona ka na le 38 years first bona ka ha edile go nna ke e le itlela ka mogolwane o na le bothata le nwe mo lapeng ke go utlwa ke tla iketsa sega ngwanaka o na le ka more nthongwe le nngwe e thola easy ko hanagane o ga ka sebetsa maka ntho ke bonang e mosentse ke ya gore ga o batliwa eng a nna fuwe kgathe ya lo reka o felelwang kgathe o tsebelela kgathe ke ya wa sebetse.
2: Sure.
3: A ntsho bo hlo kwa kileng amplela yona o la go thutse sekolo sa private for na seng ka mo na ke tlo patala sekolo sa private mo se isa bana le go a go ka go thutse sekolo college o re isa ra ke 500 ke mo bomel ke le mo di a fela wa le ke ntse ke mo thoetsa la ga ntse ke tshile ke mo tsaka ka tawa radio ke re mongantse ke founetse radioong ke botsa gona ya kgonala ngwana a ntshe tšhelete ya go register after that botho expiring ke ona re ne o ne applya eng le eng ke remaga ga oare o lo applya ise o thotse school e le gare ga ke se ke bua ke bolelela mme wa ga nwa yakara a kgotsetsa tšhelete o mofile ga ke bone o a senya ga o thoboa ga ke re ke batla tšhelete e ngwana o tshwanetse a galengwelwe a galengwelwe yo nontse a dutseng tate tsa ke a le tswale ka mona o tswale ka mona ga lesaa ka mona o tswale ka mona
2: phepintate
3: aga nna ke se ke batla go itelela mopente a sa ke tlo dula gae mona eno spacese tlo dula go nna ngwana mphata se tshwara le gae
2: phepintate ke shebile mangubeni a re taba e gona mothabolelen lentswe le na la ntho e nngwe le e nngwe mme molaetsa o ne o latelwa ke molaetsa o tswang go ke mathe o re lebole thabo nna ke nagana gore bothata bo tlhaga gona mo gobeng teng gwa ntho e nngwe le e nngwe a re ga o ka sheba le bana bana ba bo rona ba ntseng re ba thiba diterateng ba tsuba ntho tsena tsa go thweng ke dinyaope magabo bona ba ne bana ba etsetswa sotlhe se ba se tlhokang a re bothata bo gona mo ntho e ntse le bua eng
1: ya go fumana ntho e nngwe le e nngwe ga ona ntho a sa e tlhokeng
2: re founeleng ba fetho batswadi ga ba re utlwisise kae ke kae mo le reng batswadi ba lona ga ba le utlwisise motlhomong le batla ba utlwisise ntlha eo ka lona founang le lona ba fetho
1: moeng kgotsa ngwaneso
4: ntatepoikos ke ntate ya dilong gore ke na le bana ba bararo a qetile dikolong ke phela ke letse le nako telele esa le nkana ka re ba godisitse ke mme e modimo a mphileng ena gore a ketulele ena ka lapeng batswadi ba bileng ba re bana re ba etsa ntho ngwe lengwe re ba etse ke bana ba ka from now sale ke qala ke ba le bona ga ba soka ba sokola go fitlhelela ga kana-kana ntho e ke la ka re go ka esha ba thibose ka re dula le mme ke dulang le ena ka re wa seba ke ga nna le wena ga re ka ba ra kopana re le babedi re se ka ra wela ka saeteng ya gore ga ngwana a batla ntho be o mongwe a ba potlaka a kgona go mo fa ntho eno ga re shebe pele gore na bana ba nana re tlo ba godisa ka tsela efe and-e re bule le bona fatshe re ba botse gore na le thabela ga re ka letsetsa eng le thabelang ke eng e le seno o ethabela ga re letsetsa yona bana ba ntsha maikutlo a bona ra kgona ba ananela maikutlo a bona ka re ga le qetao maikutlo a lena le antshitse se le se batlang re tla letsetsa sona le rona re tlo le kopa gore ga le re etsetse ntho e itseng le etse e fe le sa kgone le tsebe gore tsele tse le di ikopile re tlo tlhoelela ga re no di etsa maphelong a borona ke le batswadi ba lona ntlha bobedi nna ke la ka ba kopa yona tshibose re batho ba goletseng ka gara kereke ka re ke batla bophelong ba lona le re sale morago le mme ke dulang le ena tsamayang kereke ke ntlha pele rona re le kopang yona ya bobedi dikolong shebang bana ba le tsamayang le bona ga le dutse mane le observe le batla go sheba rona metswele le batlekepa yona ke etse ya boraro e fe le kgonagala gore le ka kgona go tsamaya le bana ba lokileng ba tlisa ka lapa re tlho ba bonang ka gara lapa laka ke kgone go batle gore bana bana ke bana ba mofuta ofe le nna ke kgone go ba utlwisitsane ke tsebe le batswadi ba bone bose go fitlhelela ga kana ke batlobelang le maaka le lebo bana ba ka ba ile ba mmamela ba etsa ntho ba ile ba kgetlha metswalle e lokileng ba tsamaya le bona bana ba ka gona le bathibosa ke batlobolela maaka ke bana ba e leng gore ka metlha le matsatsi ba dula ba tsamaya le bana ba kereke ka metlha le matsatsi ba dula ba le ka gara kereke bosule motlhoyang metswalle ya bona ke metswalle ya kereke dikolo mo ba tswang teng bana ba tsamaya le bana ba kgonang go utlwisisa gore bana ke bana ba re tlamehileng go tsamaya le bona le rona ne re kgona go kenya matitšhere ka gare re ba founela lantse ke le siko ke ba botsa gore na bana ba itshwere jwang sekolong na nna ke ba ka kgona go tlhokomela bana because ntho bana ba re ba etsitse yone ne re kgona go ba etsitsa rena re re kena re ba fa ntshono le nngwe le rona ra ba kopa gore efele le ka etsa bana ke bana ba kgone go phela ba kgone go etsa last week last of last week o mongwe wa moshimane second boa ga a kgona go graduata e le gore ba fumane melaetsa ka e le bana ba tsamayang ba ipatlela ditaba tsa gore na ba le kgona go kena sekolo Welkom ba etsa dintho tsa dimaene ke bana ba graduatile lase
2: ntatepoike
4: ntate tshibose
2: re a leboga golong ntate wa ka se ke shebile nako re a leboga.
4: Thank you, Tibos.
2: Batswadi ba e fositse mona Thabo le Lebo. Re tshaba hore no ha bana ba rona ba ntse phoso. Re bua le bona, ha re bua le bona ba ngala. Mme re ba atametsa ho rona ka dintho tse tshwarehang. Lebo mehala bona di WhatsApp tse kenang dingata jwang mehalela ka bongata.
1: Ei, momedi re tla tswela pele ho nka ke a tshepa tibla ka morao hore re khutle ho bongane ka dipapadi. Momedi sentse re fitela jalo ho bong zito au fe sa dipapadi.
5: Tadi papadi, horiatella, libongani chabalala.
6: Ke leboha lebo le Thibos mamedi wa lesedi sena ke tsa bobedi ha di kale ka tsa papadi ya bolo mokgatlo o lang papadi ena mane na henya Nigeria o lelekile mokotlisi wa hlopha sana ha eo sa basadi se bitswang the Super Falcons e ka stela le batlatsi ba hae ka lebaka la sebetso e sa kgahlising ho hanga selemong sena sa 2026 sa dipapadi. Hlopha sana ya Nigeria se hloleile ho phunyeletsa ka kotloloho bakeng sa tlhodisano ya FIFA ya mohopo wa lefatshe e tlo bapalwa selemong se tlang mane Brazil ka mora hore sentse tlhodisanong ya WAFCON e le ya sentse jalo ke sa Cameroon mokgatlhelong wa di-quarter final ya ba ka moramoo dintho dimpe fela go feta ha se ne se hlolwa ke sa Banyana Banyana dipapading tsa di-play off. Mokotlisi Justin Madugu o hatisitswe kosini mmoho le motlatsi wa hae e leng Edwin Okon. Sena se etsala nakong ena e boima ha o sheba papading ya bolo naheng eno ya Nigeria jalo ka e le gore re a hopola nakong e fetileng gore sehlopha sa banna sa Super Eagles le sona se yaka sa kgona go phunyeletsa bakeng sa tlhodisano e neng e bapalelwa mane North America ya selemong sena ya FIFA World Cup ka mora gore se hlolwe ho di-play off ke sehlopha sa DRC. Ha jwale he federation e ntse e tsumana le mokotlisi ya tla kena dieteng tsa Madugu bakeng sa ho tataisa the Super Falcons le ho leka hore se phunyeletse ka mokgomong bakeng sa tlhodisano ya 2027 FIFA Women's World Cup e tla beng e le maneheng ya Brazil. Ho bola hore tlhodisano ya selemong sena ya WAFCON ile ya haptjwa jwalo ke sehlopha sa Cameroon mafelong a fetileng a beke se bitswang the Indomitable Lionesses ka mora hore sehlopha seno se hlole jwalo sa naha ya Malawi ka dintlha tse tharo ho noto papading ya makgaolakganga e bapetsweng mafelong ana a fetileng a beke mane Rabat naheng ya Morocco. Ho tsa papadi ya rugby sehlopha sa Springboks se ntse se itukisa bakeng sa papadi e matla ya setlo e bapala mafelong ana a o reyang hona beke ka mona ka Ellis Park ka bele moqebelo hantlantle ha se thulana le sa naha ya New Zealand le papadi ya pele le totong la tse nne tsa tiko. Mme mokotlisi Rasi Rasmus ha so phatlalatse sehlopha sa hae se a tlo lebala sona papading eo e leng ntho e sa tlwaeleyang hoba ka mehla ha tlo bapala dipapadi le ditlhopha tse fapaneng o ya phatlalatse sehlopha sa hae matsatsi pele papadi e bapalwa. Mme ho lebelletswe hore phatlalatso ya sehlopha seo a tlo ya le sona papading eno a tla etse ka labone lena leo re yang ho lona. Mme ho bonala ekare o entse sena e le ho hlompha le ho sheba hore ebe sehlopha sena sa New Zealand sona se panne ntho tsa bona jwang le hore be ke dibapadi difeng tsa bona tse e leng gore di tlabe di le teng ha e le difeng tse kekeng tsa kgona go bapala ka lebaka la ditemalo. Mme maobane ke ile ka o tsipela hanyane hore ebe ke difeng dibapadi tsa sehlopha sa New Zealand tse e leng gore di batla di hle di hlasetswe ke ditemalo tse kekeng tsa kgona go bapala papadi ena ya pele e tlo bapalelwa ka monaka Johannesburg mafelong ana a beke. Mme dipapading tse nne tse latelang e nngwe ya tsona e tla bapalelwa nka tlhaka tse pedi di tla bapalelwa ka mona ka Johannesburg go na le tlo bapalelwa ka Ellis Park ha e nngwe e tlo bapalelwa ka mona ka FNB ebe papadi e nngwe e bapalelwa ka mona ka Cape Town ha e nngwe e tla ya mane naheng tse kopaneng tsa America Baltimore. Mokotlisi Rasmus o diaisitse he phatlalatso ena ya sehlopha e le jwalo ka tlhalositse tabeng ya o sheba rona e behlopha sane sa New Zealand sona se tlopana din tsotsa bona ka tsela efeng be ke di bapadi difeng tse tla hle di lebe papading ena e bulang le toto la tsenne. Mme la lotlo a lo hlopeng sa rona sana ha hona le di bapadinyana tse mmalwa tse leng gore di lemetse tse ding tsa tsona ho ka etsala hore di be di le maemong a matle pele ho moqebelo ona o reyang hona ha tseding ho ka etsala hore dikeke tsa kgona ho bapala. Mme tse ding tsa di bapadi tseno tse re kanang ra di bona ha o ka nna wa etsala gore ke ga di bona ke mo kapteni Siya Kolisi le Propo Oxinche ati he ba keng sa Jersey ya fly half hona le mabitso a mararo a hlalela mona me re tsebo rena be ke a finga mo kotlisi a tla getha a mabedi mme mabitso a no ke a Manny Leebok Henry Pollard ka tsana jalo le Sasha Feinbock mo Mozulu jalo mo kotlisi le beletse gore a tla getha le jalo di fly half tse pedi fela tse wa tlodi kenyelletsa hlopeng sa bana ba mashumi a mabedi ana le metso meraro se wa tlo se phatlalatsa la bone lena le hore yang holona ho tsedi ndi gautsa dipapadi tsa Afrika Borwa tsa bo le shume le motsoro bong di tsema ka mmokota ba hore nga crowned by greatness o ketika dipapadi le katleo ya naha shebella di gautsena ka kotloloho ho tswa Sun City Super Bowl ho SABC 1 ka sonta sena sala mashume a mabedi ana le metso e meraro phato metso tsenye mashume a mararo ka mora hora ya busupa thapama hashtag izinja ze game ha re sheba ho tsa mashao ya dibesikile he re ntse re le ho tsona tseno tse mabapi le di gau fumana hore he administrator ya kwa Afrika Borwa eleng Sonia Schultz o re ka nne to thabile ha holo hore be o thontse bakeng sa di gautsena mo a thontseng jwalo mogahlelong wa administrator of the year mo a thontseng mo jwalo le CEO ya Gauteng Lions Jonathan Leetwright ka tsana jwalo le general manager ya Tennis South Africa eleng Anthony Mathane o re shebile ha holo hore a tle a hape ga uena e le hore ka nnete a tle a bontshe sebetso entle e tswang papading ya tennis naheng ya Afrika Borwa sa sebeditse ka nnete papading ya tennis jwalo ka e le hore ke nako e ka etsang jwalo dilemo tse le shume re fetise mabenkele he mamedi a re khutla mona re tla bela ge diphetela tsena tsa dipapadi
7: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Mohamedi, bolaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng RTIA jwale bo kenya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng e leng AARTO. Molao wa AARTO jwale o se o qadile ho sebetsa bomasepaleng kapa bomasepaleng ba 62 moo ho nang le dibaka tsa ditshebeletso tse 43 naheng ka bophara. Re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sephetephete ha bonolo le ka potlako. Nka bohato hona jwale. Hopola dikgetho tseo o nang le tsona tlasa molao wa AARTO. Fumana theolelo ya 50% ha o lefa nakong ya matsatsi ya 32 ka mora ho fumana faini. Kenya boipiletso ho hangetsa tlolo ya molao wa sephetephete. Etsa ditukisetso tsa ho lefa ka mekgahlelo. Kgetha mokganni e mong. Etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso. Ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke RTIA ha o lefa difaine tsa hao tsa sephetephete. O se ke wa kekelwa bakeng sa dipotso tsohle tse amananga le AARTO letsetsa 0861 227 861.
6: A se bohema medine ka lokala hore re rekise empa he re ke diphetela fela Schultz he o thabetse tabene ya hore o thontswe he mogahlelong ono o ke seng go buleletse ona wa administrator of the year bakeng sa di gautsena tse tlamedile ka bana ka Sun City Sundowns na se hore yang sona mme o thabile ya holo ha o sheba sebetso ya ha ya dilemo tse ka bantse le shume ka ofela e le administrator papading tsena tsa mejao ya di bicycle mme o re ha hona phepetso tse ka lokala tse wa seng a tiane le tsona o fihlela kana jwalo ka ile hore o sebetsa le sehlopha sa basebetsi mmoho se dulang se motsheditse ka dinako tsohle se re tla bona he gore ke manya tla itsamela ka gao yena dipakeng tsa hae e ka tsena jalo le CEO ya Gauteng Lions e leng Jonathan Leadright mmoho le general manager wa Tennis SA ke bua ka Anthony Murutani Sontain Sena dibile ka lo tseo ke neng ko tsare se tsona o se fitu ke sa o qetela tsa dipapari kwa no re ya thella mane metsotso nye mashume a mararo ka mara hora ya bohlano bana beso
1: Hakule bo holo tibla moholo na bongzito mo merekena kamera ka N1 northbound pili flajolo wini Mandela Drive holo na lokolo yene ngeme ka romela pe horenge fitileng itlusa jolo se phala mona tsana se pitipiti mera fita na ka N1 northbound pili flajolo Gartsfontein Road mola o ka le phelo le tsari kwetso gana ke lo hloko le beleti hiso e matla hona le kotsi ka momo wa medi ama makolo ya mabedi ra fita ra ka mane ka N1 northbound ka Linwood Road mola bo harengwe kwetso mme bile he mo medi hona le lori e meng ka mono ka hare ho mmila yetsa hore se petipeti se fitle mane Bosa Avenue jo le be a pilo house kotlolong e bang o sebedisa mmila o ha jolo jolo ka hatsu bihlela na petipeti le matla N1 southbound ka Gordon Road mola bo hare ngo kwetso gana ga kelo hloko hona le lori e meng ka hare ho mmila N4 is bound ka mane ka Simon Vermouten mmila medi e bo hare nge kwetso mo medical penalty hadi gana ga kelo hloko hle hona le kotsi ka mo ebile o lebelele tie hiso e matla bang o sebedisang melao ke ne ko tshwaga tsa kana o reng ena e bona le tse di bonang sa di bona ka tshwaga ke tibos underscore mokone at limawela 1x hashtag retela traffic
9: lesedi fm ke molleito
10: ya fatshe
9: mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka mmino o hapang dipelo tsa bamamedi mme setšhaba se bentsweleng

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforom SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Sedi FM ke molelwa le sedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
2: ke mo tlotlo ka dilotho le dikumo paletse
1: go di sise yo fa maikutlo a o beha mmotseng o nepaetseng wa puo ya sesotho

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Pele ya pele basadi
2: Ke phato ya makwate podula marole Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga Ka selemo sa 1956 Ba ile ba nka qeto mme ba re Go lekane Re utlwile Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena Seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go matlafatswa
3: kgwedi ena ya basadi re keteka boitelo ba bona bo lebisang tekanong ya batho kaofela ke dilemo tse 70 tsa boitseko mme lesedi fm le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong boikitlaetsong ba go se ikgalale Bao yintsa sehlabelo le ontsetsa pele ditabatabelo tsa baahi. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
4: Jolo fela, Tibus, jolo fela. Unotubetse lepsa kara, unotubetse. Batsoba ke mametse, ha ke dutse lepsa ke le mametse, ha le go tshoga mnate ba fethu, ke le go tshoga mnate. Ke ditile generale, ke ditile maputsi ka mokolo furele foto. Bona kana le lona. O fitla gore nya o tsela tsela.

0: bua tsena tsa haedi
1: tabi papadi hore ya tella le bongane tshabalala.
2: Ya ho le bana beso ba be di wa tsebeletso ya lesedi ke tsa ho qetela tsena kwa no le nano la re ya thella ho lesedi FM ha re di kale ka tsereng Afrika Borwa e tlo ba hele mosebetsi moholo wa dikgau tsa dipapadi ke dikgau tsa bo le shomela motsoro bong tse tsamayang ka mmokotaba o reng crowned by greatness o keteka dipapadi le katleho ya naha shebella dikgau tsena he ka kotoloho ho tswa Sun City Super Bowl ho SABC 1 ka sontaha sena se reyang ho sona sala mashoma mabedi yana le metsumeraro kgweding ena ya phato metsotsong ya mashoma mararo ka morao ra bosupa thapama hashtag isinja the game ke a utlwa bana beso ntse ba bua ka ditaba tse monate tse thabisang ho tswa maAfrika athe rona dipapadi di mona Afrika Borwa tse re thabisang ke o bona dipapadi tsa kwano Afrika Borwa di ntse di tswela pele ho etsetsa mabitso le ho sebetsa ka bagabane bona ba e sale le ho kgahla dihlopha tsa dinaha tse ding boemong ba matšhaba mane nka tlhakale boemong ba lefatshe jwalo ka e le gore dipapadi tsa rona tsa bolo di ntse di tekenwa ka nnete ke dihlopha tse batlang di le golo tse bapalang dileaking tse batlang di le golwanyane lefatsheng mona mme a re sheba sebapadi se seng se sa tswa tekenwa semmuso he ke Thapelo Maseko o tlile he hlopheng sa Mamelodi Sundowns mme o fuwe kontra ka ya dilemo tsenne ke sehlopha sa Copenhagen se bapala mane na henyang Denmark se leng hore se tleng se fitileng se ile sa hapa league hona na henyeno me ka nnete o tikinne jwalo ka kontraka ya dilemo tsenne monne na hem ya dilemo tse mashoma a mabedi yana le metsumedi o ka opola ke yena yane e leng a hlabantlha ya tlholo e leng ya re tsosa ka thabo ena ha isale ho sengwa dibese ka nnete bafana ene hlola hlopha sa South Korea o phunyeletsa bakeng sa mogahlelo wa mantshano tshuriselo ya mohopo wa lefatshe le kgetlo la pele re bile re tantsha mo loholo monnate ka ntlhantle e o a ileng a e hlaba kgathe sehlopha sena sa Copenhagen se mmeile leihlo mme ba thabetse boteng ba hae ba hlalositse ha e le gore ke sebapadi se e leng gore ba se hloka ga jwale sehlopheng sa bona jwalo ka e le gore se bapala ka bogabane bona ba e sale ebile se lebelo ba tshepa ga se tlo tlisa diphetogo Maseko o tlo pepa nomoro ya bolesomelena le metsommedi sehlopheng seno mme re a mo leboela ka nnete taba tse ding gape tse monate ke gore Davin Titus o sa tlile hlopeng sa Stellenbosch mme o ile hlopeng se e leng bompudi ba Batola Pro League mane na henya Morocco sa Maghreb Defers se e leng gore se mo tikinne mme yena he o tlo bapala mmoho le sebapadi se seng se wa ileng a nna bapala le sona hlopeng sa Stelis se e leng segofatso Mabasa athe he sebapadi se seng sa kwano lapeng se gokahanywa le sehlopha seno ke Thembi Nkosi Lodge fela taba teng re tla e sala morago re shebe rona be e felela go kae re ntse re le go tsona tsa papadi ya bolo re gokela lapeng kwano re fumana gore he sehlopheng sa Mamelodi Sundowns mane teng re fumana gore mapalagare go molemo ke kana go utlwala ga ba sa dumelelane le utlwana le sehlopha sa Mamelodi Sundowns jwalo ka e le gore bana ba motsamaisang ba hanane le kontraka ya nako e telele o sehlopha sa Masandawana se neng se ikemiseditse go e fa motlhankanena ya dilemo tse mashome a mabedi ka le reng itlhile go na le ntlhanyana tse pedi tse tharo tseo ba sa dumelane le tsona ka kontraka eo mme le goja seke kana a batla go dula sehlopheng sa Mamelodi Sundowns se lokela gore se lokolokise tse ding tsa ntho tse pedi le ho tsepeditse tharo le ho ntlafatsa kontraka ena hore a dumele ho dula sehlopheng sa Masandawana mme ho fela kana he o sabapetse magatlo a mararo ka ho fela hlopheng sa babaholo ha e sa loba Masandawana ba kgahlwa ke mmapalo wa hae mane ho under 20 World Cup le mane ho under 20 Africa Cup of Nations mme Masandawana he mona ba e metrateng jwala ba tsebona ba etse jwang mme ba lokela ba nke qeto ya hore ibe ba ntlafatsa kontraka ya monenwa le moneletsa kontraka e betirinyana kapa ba etsa mhlomo ba maemong a ile hore ba ka nna ba lahlelwa ke yena nakong eo nako ya ha e fihla mpheletsong semmuso hlopheng sa seo sa Mamelodi Sundowns e le gore e bang seo se ka etsala o tla tloa hlopheng seno e le free agent jwale ka tla bona he gore na ebe qetwe Masandawana ba tla etsa ke efeng hobane ke sebapadi se senyane mme ke a dumela hlopha se se le se seng sa papadi ya bolo se na le tshepo ya hore dibapadi tse nyane ba thabela di ka holela hlopheng le ho thusa hlopha bakeng sa bokamoso bo tjhabileng ha re kwala sa papadi ya rugby mokotlisi wa Bulls Johan Ackermann o re sehlopha sa hae se lokela ho ntlafatsa dintlhanyana tse pedi tse tharo pele sehla se setjha se thakgowa sa United Rugby Championship ho latela mmapalo o hlokometseng bekeng e fetileng ka Moqebelo ha ba ne ba hlolwa ke sehlopha sa All Blacks ka dintlha tse 15 tse 19 papading e bapaletsweng ka manaka Loftus Versfeld mme o re ba tlo lokela hore ba sebetse ka thata o tla leka ho lokodukisa dintho mo lalemane le ho sheba hore ebe sehlopha se ba maemong a matle ho lokae ha ba bapala papadi papadi ya ho itukisa sehla se setsha e batle ba palagahlano le Stomas ka la le shomela motsumong kgoding e tlanga ya lwetse ka mona ka Paarl e be ho tloa mono ba itukisetsa papadi ya bona ya pele sehleng se setsha sa URC e batle ba pala le hlopha sa Zebre mane phama naheng ya Italy re fete ga gutla
0: e ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mechaniki ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Simo ema medi re se ribile re ntse re di phethetse he se re tla kopana le tseding hape go sane kwano go re ya thella tsa dipapadi empa nalo la dipapadi le tembo se bona se bile melefe o tla batsa majalo le thabiso motlong jalo ka mohlaisi le nalo leno le tla kena pa kentsa ora ya bosupa le hora ya bo robedi go sane o seng nalo la thagwa la kichepat o tla hlahella mono a o feding tlhagolo tsa dipapadi nalo wena ga tla tiana kwano go re ya thella ka dintlhagolo tsa dipapadi go sane e tla be le la boraro bekeng na be sukitse
3: le bina ho le fela bong zito
2: ke o tala
3: o utlwa jang kolo e ntsha mshana o utlwa jang kolo e ntsha
2: a ke a utlwa ngwana me e
3: tsa malwa
2: ha mona atwa
3: tse e monna ya
2: le bona
3: le malwa mona
2: a ha o utlwe ha o utlwe
3: e tsa mamuna ati
2: ba tsa mamuna ati tsa ba mona ati jwale ka re ka nnete ntse ke jotsa KG ke ra u bana ka re ka ha ke tsebe re
3: e
2: mo hlomo le botla dumela le nna gempe re ke ra hlola re ka bono
3: Aye, yena jamra yo
4: se fofane
2: but ba ba credile mbatsi ba ra tsena tsa magauchi ha ya di tshwane le ena ka pele
3: ntse ke shebile hona le monne mong ke gore monneno ke sia le moya ke bra albi modise ke sia le moya yena straight so ntse shebile di tshwantsa re ha le seri fa go le dutsi ka setlhoeng a re le dutsi ka setlhoeng
4: go di modimo
3: ra station se le mechanga
4: re phezulu
3: he
4: re phezulu ntate go di modimo di solo go
3: jo bo
2: me sena ke motho so ka bua fela ke se o ba mangata ba ba se lo ga mfe go re be ka nnete o dutsi mona ha se ha se ntho fela nya ba ba ditse go tsisa le thabo ena ya utlwang ka jono ga
4: le rona ha sa le re ntse re ga kampa
2: ba tsaba ba tsabile ka nnete
4: ga kampa ga se bona ga kampa ka ha se tsa ka bae
2: ba
4: ke ntwe o me ya ha yetsa halala teng hape gore yo
2: dinepe ke ntwe go ba ka mona fela le moya wa
4: Ho fela,
3: ke bona le bona le sene le baswei.
4: O jo jalo.
2: Se ntse ntse di be di tlo re ke a bona re a khana le o khale. Ke
3: le a khanya.
2: Ke bile nne pe ke panna.
4: Se re se o ntse fatse.
2: Na mosebetsi o motle ke a tsela re buile gore mosebetsi o motle o botsa maisi mpa jwale se re bua hapo ba re bona sena se re ne re se bona ditshwantsho ke sena ka se bona
3: hai
4: ndela re live jwale
2: a re a le bua ka nnete
3: hai ntwe ntle mmm hai hai ina ke lalala le tante ke ntwe ntle mmm
2: mwana mme
3: hai okay bons ko bona sa
2: re tla Elenano Elenano go tla kopana sa
3: ka nna le nna Nalina mziyo kena beke ka ope.
2: Mkosebe sa nalina beke na ka
3: ope. Mkwa tuwa shupa mongani.
2: Wala wati.
3: Shabong.
2: Kile wii.
3: Hey, jada.
4: Kule wile bongs molo na tibla mwame diri. Kena kamana ka N3 Northbound. Pili futa jolo fan Buren Road. Mwolo ka lipiole li tseru kwetu. Kana rake lo shoko huna le kutika mo. Re N1 Northbound. Pili futa jolo Achras Fontaine Road. le phele le tona la mmila le kwetse lona ka moghana ga ke lo hlokohle momedi hona le kotse ke kotse hape ka bona mme ka N1 northbound ka mora ho Rajal Avenue mo lo bo hare ngo kwetse le bela tieso e matla jolo ka ha hona le bese e emeng ka hare ho mmila ke re go tshogetsona tsena ka jene momedi ga di bona hape ho sane ha metsotso e le mashome a mabedi a metso me tlhano pele re fihla ho rengyane ya bone hashtag ratela traffic
3: le bela ho lo fela chop number 7
4: le bela tibla
3: Raimvelo jwa.
4: Eh wa gatsama.
3: Raimvelo
4: jwa. Ga gatsama ge tsa jena.
3: Ke re tla bo hlotha simbubane.
4: O lana ga tla hlotha boko.
3: Ke re tla bo hlotha simbubane.
4: O tsa ha le moeti le khalo qetelletse hotla. O nthodingata ha ho, o nthodingata, dingata.
3: Tsane ga re di mola le tsare lena ga.
4: Ke sentse ke tla lona ba le ke bontsha go sa sa tla bo thata.

0: Bulitibo sira kena ra kena jwale re tswa mosebetsi re mametse tibo slile bu au hle ngudisetse nhle batho ke bana ke mmamorena tamasane ka manika hop house le mpho dimpho twal pala ka manika tlotlolwane hle ha ba hole ke memamulo e ka mona ka medalkop bye bye lune
1: Tibosa, the Bangal Tabana Beso, the Molo Pomola, the Sibeti, good night, if you smoke moon, I fish in the city. The Mamezaga each 9.4.
2: Hey, Chabolilevo, I are requalim banabis, so are requalim banabiso. Kayona not to you, Dimuye, Tatumurache Kailisha Blue Fontain.
3: Blue Fountain Ramasedi Mohokis Tego MG DJ Lavasi
4: Mobile bitso ke mine ka nete ga tsama jwale mine pele go fitlhela gore nyane ya botshelela o bile monate a holo ba lwena ka kwano o tla gore nyane boraro o fitlhela gore nyane ya botshelela ha re bona hape o sana ga tshela afternoon drive ga ha sa ka kotlotlo ka
3: imvelo safari loja
4: Tabagile ka mo he mo me me ha ba tlo fetsa ke diketsa halo tso tla ba ndile ka mo di buri sa le sedi di mona beke ka ngofu
3: yes
4: beke ngo mfu re mona me jalo ka re tsho le ha re tso kwano re tla be ga ka bana ka imvelo me
3: re nna ka tsona go ngefitileng ha re ne re le imvelo ka re e ka re go ka ba le mo hau re gutlele sebakense
4: mo
3: pula ntso mbusa e bile o boneng ke re bana le bone sebaka se le bone sebaka se bana
4: e be ke sebaka fela
3: ha la
4: la fela
3: eh
4: o rata sebaka se o fela ka bona le ho ho
3: ka ka ntse mo lengwe ka imvelo ka rata dijo ka rata tshwaro ka rata di kamoretsa a ka rata ntse mo lengwe a ke batho
4: ba tu bona ba basebetsi
3: ah ba basebetsi o bona ba o se bateng ba le ba thuthumela ja
4: ngwana mme o no sna go ka ba siya
3: ke tla go tlanse ke sa gutlile lona ke ya mvelo Sexa kelelone.
4: Mo bile that fela hle mme here ka bare ka Imvelo Safari Lodge ke mo leng ho re tla begele teng bekena ka o fela ha yona. Fela re thabile ho lo ba Bloemfontein ho ba lapeng ka nnete monate. Elempa lo ga ga fumana dipabi. Ne ba se ho tla ga re kena mo.
3: A yo tsenka blomo ka mo ba tswetse ba ntle le o teng.
4: Ma tla ba foga mo.

mamirikiso wa Matrix utamada mashudu Happy Jazz Man ulesedi FM Drive bari mina nawe satalelana yo pina nabe akutlo khalong ya ka General Afternoon Drive show rebelan khutla posana ore nga bara rutlela ore nga botshelela re sutshela le leng la mananeo a matla le nanao la ditaba la matshohlo ke di bone matshela le moifa ba hlophisi ba sentse ba yememo bana ba itsogelela ka letsa sebeletso entle ke tseo

mamedi ha re di phethele di tabatsana tsa hora ya botselela ka tsi ya mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane ho botoloha lena re qala jwalo ka province ya Gauteng le North West mo teno di mo le tlahlaka me ho futhumala mpumala ka ludimo le tla kwaela ka mohudi ho senga ka botshabela ntle le mona ludimo le tla phola le kwaele me ho futhumala fela ho hlatye ka bophirima re le bejola province ya Free State mo telo di maletla hla ka me o pole ofihlela ho futhumala Northern Cape le di maletla hla ka me o pole ofihlela ho futhumala a fela ho chase province ya Western Cape le di maletla kwela ka ho kgetha dibaka ka borwa ntle le maletla hla ka ofihlela ho pole a fela ho futhumala ka Central Karoo Karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape le di maletla kwela ka ho kgetha dibaka o senga ka borwa ntle le maletla hla ka me o pole fela futhumale me ho fukemo ya re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohudi usenga dibakeng a tse bo hareng ntle le monalo di moletla kwa la ka khatha dibaka me o phole ho fitela futhumala ka mafafatsane a jadileng a ya duma mamedi di fela monatse na tsa hora ya botsellela a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya busupa ke khutela wena ke di bone ha mohole mo info.

0: Re sitisa kgaso ena ka ditaba tsa morao rao. Nyeweng e hapileng maikutlo a setjhaba ka bophara. Nyeweng e bitswang ka hore ke Gazla. Ha re utlweng seo moahlodi a se boletseng.
1: O eme ka pela lekgotlanena o qosa ka ho sitisa tsamaiso ya toka. Bomenemene. Le ho thusa motshwaruwa ya seng a hatlotse.
0: Ho bonahala eka bohle ba molato mona. Ho latela nyewe ena, shebella Umthetho ho Netflix fela.
2: Ke metsotso e mashome a mabedi le motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno, mme re fumana hore ka morao etsa moralo wa mokitlane wa Zambia mokgahlelong wa hae wa pele. Moporesidente Hakainde Hichilema o re ho na le mosebetsi o mongata o lokelang ho etswa mokgahlelong wa hae wa bobedi wa tshebetso ka sepheo sa ho matlafatsa moruo, theo ya mesebetsi le ntlafatso ya bophelo ba setjhaba ka kakaretso. Moetapele ena ya dilemo di 64 o hapa dikgetho la bobedi ka divoutu tse 60. Le ha ho le jwalo, bahlanka ba matjhaba ba bodisa ba dikgetho ba re dikgetho tsena di ne di aparetswe ke ditshoso le ho kwetelwa ha batho. Re buisana ka ntlha ena le setsibi sa ditaba tsa dipolotiki Dr. Ditlhare Rabele. Dr. Rabele, kgotso ha re o amohele ho matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
3: Kgotso ke dimone ke dumedise le bamamedi ba Lesedi.
2: Moporesidente Hakainde Hichilema ke enwa o atle ho hapa dikgetho e leng se mo fang monyetla wa bobedi e le hore a boela etelela naha ya Zambia pele. O ka hlalosa ka kakaretso hore sena se bolela eng ka demokrasi mmoho le bohlokwa ba yona Zambia.
3: Ke fela ntlha ya pele ka ba ho feletse ho latela ha ntse re di shebile ditaba tseno le pele ba dikgetho ha ntse ba ya matsholong a ho ngwa ka bakgethi. O na bona lantsa le ka pelepele, mme taba e nngwe e mo fileng matla ke gore mokga o ditulo e le mmuso hangata o se ntse o le ka pele ho ena e meng ya boganyetsi mojahong ka lebaka la gore ba monyetleng wa ho sebedisa thepa ya mmuso e le bakeng sa dikgetho. Hobane e se ntse le moporesidente, mohlala koloi ya mmuso e ka tswa ho thwe o lo bula mohaho wa sepetlele kapa wa go dintho tse jwalo tsa ntshetso pele ka nako ya dikgetho, mme taba tseno se ntse di mo beya ka pele go ba gape ona o sebedisweng dithepa ya mmuso e ka ba makoloi a ba le monyetla o fihla le dibakeng tse ding tseo ba boganyetsi ba kekeng ba fihla go tsona. Jwale hangata dikgethong ka kakaretso ba ditulo se ntse ba le ka pele go bana ba bangwe go latela mabaka e se ke a hlalositse. Le hore ke motho wa kgale dipolotiking tsa Zambia, ba ke hopola hantle ke lekgetlo la bosupa lena, mme o kgonne fela go gapa makgetlwana a mabedi. E le gore o na le tsebo ya dipolotiki tsa Zambia, ka gore ga go a makatsa gore ebe ka nnete o sebeditse ka mokgono a sebeditseng ka ona. Le ha e le gore taba e nngwe ke itsebang ka mokgwa o batho ba Zambia ba kgethang ka ona kore ba ntse ba kgetha ka go e latela taba ya semorabe, mme taba eno ke yone e qetelelang etse gore ka nako ya dikgetho go be le o hloka botsitso gone gore go bone le dikgethong tsena. Empa tlholo ya gae ka nnete ha re ya makala, le ha e le gore ba dikgetho ba bontshitse mo go ne o na le mathata teng, ke ntho tse e ka etsagalang le dinageng tse na le boiphitlhelo gore kae-kae e be dintho ga di tsamaya. Bosokwa ke gore be bang ga ba kgotsofalela sephetho ba mega dipolotiki ba ema kgotleng, mme re tshepa gore ditaba tseo tsa bona di ka tlholwa ka mogo nang le bona letso.
2: Bahlanka ba bodisa ba dikgetho ba matšhaba ba tlaleya ga dikgetho tsena di ne di aparetswe ke merusu e ka setena le go kwetelwa ga batho. Lentse la bahlanka ba na le bohlokwa go le kae gobane ke mona le ga o le jwalo komišene e boetse e phatlhalatsa motlhodi tlasa boemo bona.
3: Ke gola taba e nngwe ya bohlokwa e ntse le gore na ga re bapise gore na ga se o bolela gore ga e motho a le mongwe a tlhekefeditsweng go nepaetse, empa go na le dinaga tse dintse motlhala gaufinyane mo nanaga ya Tanzania e ne e na le dikgetho tse o leng gwa ba le dikgobišano tse mpe gagolo le naga ya Mozambique re le ga bona. Go fapanyetsana ka maikutlo ga batho go ntse go ga lebisa gore go be le merusunyana. Go a bohlokwa ke gore merusu eo e tlisiwe tlasa taolo ka nako, mme taba yeno le ha ba e hlalosetse le le jalo ga ke nahane e le se ka thumphetsang mosebetsi wa commission ya Zambia go bane taba tsa bo go hule gwa tshwagwa batho go ile gwa gwa ba bang ba hlekefetso jalo jalo tsetse taolong ya commission ya dikgetho empa ditsitsa tshireletso ka botsona go tsoka gore na ba ile ba etsa jang ke mo re ile ga bona go batho ba le shumele motsomong ba ile ba tshwagwa mme ka mogao go mo maema ile a gotlela tlasa taolo jwale taba ke gore ba lebelele ba dikgetho ba bohlokwa mme go bohlokwa gore ba ne ba hlaise ditaba tse jalo le ga e le gore kutlwisiso yaka ke gore tšhele ya bagoli ya balemirosu ga se e ka ya senyang seriti sa komišene kapa go thunthetsa ka gotlhe-gotlhe gore dikgetho tse nne di le mpe e se le boithuto ba dikgetho tse e tlang gore motlhala ditsitsa tshireletso mekga ya dipolotiki e leke gore e laole batshietsi ba yona ba seke ba baka merosu ba ntho ngwe e baka merosu ke ya gore pele komišene efe kapa efe e ka phatlhalatsa sephetho ka molao go na le batho ba santse ba bua mafosisa sephetho mme ka ga meya ebe e phagame batho ba qetelela se ba serekane ba utlwaeke ka re mafosisa ano ntse ba utlwa ke nnete taba e e leng ya tshwenya ke ya ga komišene e emisa go balo ga sephetho eno yona e ne ka nna ya etsa gore batho ba utlwe ba tlhoka tshepo go gore na komišene e ntse e tsa mosebetsi ka tsela e nepaetse goba dikgetho di tlameya di etsiwe di fele go sena mo go ntseng go ema fela ka letlhakore le leng go ne ntse o le o botlhoko gore ga e ba moya o ne o phagame gakalo ba ke ba emeeme ganyane ga moya ka wa thuthua ba tle ba se bo phatlhalatsa sephetho ke nana gore ntse le maano a mangwe ba ka ba sebedisang go laola le gona ba sebetsa dikgetho jwang ga fela ba ntse ba le ka gara nako eo e leng gore molaotheo wa bona o re ka mora matsatsi a itsentšhe ga ke itsebe eno taba mona mo keteng fela ga e ba molaotheo wa bona o re ba be ba phatlhaleditse sekgetho beke ka morago dikgetho ntse ba le nakong phosophoso e ne ka ba ga matsatsi ano a beiweng go latela molaotheo wa bona a feta ba se phatlhalatse sephetho mme kante ke utlwisisa gore le bona ntse ba ithuta le komišene naga ya Zambia ile ba le dikgetho tse e nang le dintwa gona jele re batla re bona go soso gobe gagolo ga re bapisa le dikgetho tse fetileng
2: ha re phethela Brian Modumbule o bonagetse e le mophepetsi wa setlhogo wa Hakainde Hichilema le ga o le jwale re bona o fumane divoutu tse 38 papisong le Hichilema e a fumaneng divoutu tse ka bang go feta 60 re ka re bophepetsi ba gae go moporesidente ya ditulong ke bomatlagolo kae re sa shebe sephetho sena se bonagalang se fana ka segeo se batlang se le segolo dipakeng tsa bobedi bona empa re sheba boemo fela ka kakaretso
3: dikgethong go sebedisa tšhelete ga golo gore o gogele bakgedi mme jalo ka se ke bontshitse gore ba ditulong e ka ba Aforika Borwa mona kapa nageng efeng kapa efeng ga ngata ba sebedisa yona thepa ya mmuso mme ba gogela bakgedi ke ntlha ya pele ya bobedi moetapele eno wa boganyetsi o motšha ga golo dipolotiking tseno tsa maemo wa baetapele wa naga mme nna go tloga ke ba shebile ne ke sa bone le moetapele a maatla aka hlolang moetapele eno a eno gore e ne sentse a le ditulong a ile a tseba gore na puso e tsamaya jwang ga e tsamaye jwang ka nako nngwe re bona le batho bongata ga ba ya mona dibukeng tsa mega fela gono ga se o bolele gore bongata bono bo tla logetha ka nako nngwe taba eno ke mafosisa bakgethi ba thetsa bapolotiki ba utlwisise ka ga ba na le botshetsi bo bongata gante ka nako ya go kgetha gagololo batho ba batšha ba ka nna ba seke ba logetha kapa ba kgetha yena yane mo naneng ba fela ba tlile moketeng empa ka nete a senna ne ke sa bone ka ke motho a maatla gagolo gore a ka tlhola moporesidente eno ka
2: Dr. Rabele Ray leboetse nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nako e tlang
3: le ka mosongwane se ke a lebo
2: Mamidi ino rebisana le ena ke setsibisa ditaba tsa dipolitiki Dr. Ditlhare Rabele mme rebisana le ena ka holokollo ha sephetho sa nahinyane ya Zambia ke misotso e 30 ka morao ho hora ya botslela nako ya rona ha eme muna re fetela ho mokete monyobo re fa dihlogo tsa ditaba tsa machaba
4: sa machaba le nane o la matsoso

0: Dr. Shal Khotso haru amohele o matshohlo tsebeletsong ya le CDFM.
1: Na le wa me wa tsela ho dumetsa ho mamedi ha taka je.
0: O ka hlalosetsa mo mamedi hore ha re bua ka seboka sa dihlohol tsa dinaha tsa Sadeke re bua ka eng?
1: Seboka sa dihlohol tsa dinaha tsa Sadeke me ke se se hlolosa dipuisano tse lebaneng le ho aha bongwe. Ntshetsopele le ho lwantsha mathata a tobaneng le tikoloho ya South Aggression ke sehlohlolo hobane ke moo dihlooho tsa dinaha le mebuso di fihlang di kopana teng ho amohela diripoto kapa ditlaleho tse entsweng ke dikomiti tse fapaneng tsa makgotla a matona le diofisiri. Mme jwale e behe dihlooho tsa dinaha di fihla di etsa diqeto ditabeng tse jwalo hore e be yona moralo wa tshebetso ho fihlela sebokeng se hlahlamang. Mme he kgetlong lena jwalo ka o so boletse mmoko taba e ne e le taba eno ya ntshetsopele le ho aha mokgwa wa ntlafatso o akaretsang le ho tsitsisa metheo le thepa e sebediswang sebakeng sa ntlafatso le temo esitana le dihlodilweng. Jwale matsatsi pele ho seboka seno ho ile ho kopana diofisiri tsa mebuso ya SADC mme di etse tlaleho lekgotleng la matona. Jwale matona a etse tlaleho e yang sebokeng seno, mme ke ka moo he ho sebetswang ka teng ka mehla pele ho ba le taba ena ya reng ke summit ya dihlooho tsa dinaha le mebuso.
0: Moporesidente Cyril Ramaphosa o nka boemo bona ba modulasetulo wa SADC. Re ka re boemo bona bo bohlokwa ha kae ho Afrika Borwa?
1: Bo bohlokwa haholo hobane nako yohle ha naha e fumana monyetla wa hore e be yona e etellang pele tikoloho ena ya SADC, ke ho bolela hore e fuwa monyetla wa hore e susumetse tsela ya tshebetso, e susumetse bophethahatsi ba diqeto tsa seboka sena sa SADC sa nako tse fetileng. Mme e thusa hape hore e susumetse hore na ebe bokamoso bo bonahala bo le jwang. Se kgethehileng hape ke a kgola ho naha ya Afrika Borwa kgetlong lena ke hore Mamedi o tla hopola hore bo dula setulo ba SADC e ne e le ba naha ya Madagascar. Ka mantswe a mang, sebokeng sa 45 ke moo SADC se neng se tshwaretswe mane Antananarivo, Madagascar. Ke moo Madagascar e neng e ile ya nka boikarabelo bona bo kajeno bo fetelang President Ramaphosa. Empa hang ka morao ho seboka seno, ntho e ka etsang bekenyana tse pedi fela ka morao ho mono, ho ile ha ba le ho hlokahala botsitso metheo ya puso ya sesenyana ya Madagascar, ho mmuso wa teng o ileng wa etsa qeto ya ho emelle ka thoko o shebane le ditaba tsa selehae. Mme ka lebaka leo ya ba Afrika Borwa e tlameha hore e kene dieteng tsa mmuso wa Madagascar hore e ntshetse pele tsamaiso ya ditaba tsa SADC, e leng hore ha o ka wa sheba he Afrika Borwa ebile modulasetulo wa nakwana nakong ena ya ho tloha sebokeng sa 45, mme jwale lekgetlong lena ke hona jwale e nkang marapo hape, e leng hore taba eno e fana ka monyetla wa Afrika Borwa e na le nako e ngata ho feta e tlwaelehileng hore ditaba tseo e di qadileng nakong yane e ntse e le botshwaredi ba naha ya Madagascar e tswele pele ka tsona, empa e boele jwale e toboketse haholo tlasa moelelo ona mmokotaba ona o neng ho bua ka ona weekend-eng ena.
0: Moporesidente Ramaphosa o buile haholo ka ho potlakisa ntshetsopele ya diindasteri. Ke hobaneng ha taba ena e tshwanetse ho ba sehlohlolong sa SADC?
1: Ha e sehlohlolong sa SADC fela, e sehlohlolong sa African Union, ebile ke e nngwe hape ya diqeto tse ileng tsa hlaha nakong yane ho neng ho tshwerwe summit ya G20 selemo se fetileng. Ke hobane dipolotiki tsa lefatshe, dikamano le tshebedisano ditabeng tsa ntlafatso le moruong tsa lefatshe di fetohile haholo hoo dinaha jwale di nang le phepetso e kgolo gore di bona gore ditaba tsena tsa di-industry le mesebetsi e megolo go thewa ga mesebetsi e megolo ka gare go tsona go tlaisa e seng fela ka mokgwa wa go gafa ka di-mine empa le go tlaisa thepa tse seng di le boemong ba gore di ya dimmarakeng e le thepa tse entsweng ka di-rafta tsa dinaga tseno di etsagale e leng gore taba ena ya dikgwebo tse kgolo le di-industry jwale e tlile ke phepetso e kgolo go Aforika le go SADC ka lebaka la gore lefatshe le fetoile naga e jele boya tsela ya dikamano tsa SADC le dinaga tsa Aforika le dinaga tsa bophirima e fetoile gona jale jenana ehlile dinaga tsena kapa ditikolo tsena di boemong bona bomona ba gore mphemphe ya lapisa motho o kgona ke sa ga e leng gore re ke ke ra tlhola ge o dula ge e lebeleletse tshietso ya dinaga tsa bophirima le bo America re loketse re ijare rona re le maAforika.
0: Dr Shala, ke kopa re tshwarelanyane fela re lebe mabenkeleng re tlabela re tswela pele.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ha wa lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ana o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS-a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
0: Ke misotso e le shume re ya re lebile hore nyane ya bosupa le nana o ke la ditaba la matshohlo le CDFM. Dr Shala, ha re tsola pele tlhokeho ya mesebetsi ntse le qaka e kgolo dinahentse ngata tsa SADC, modula stule mo tsha ka etsa eng ho rarolla bothata bona?
1: Yena me ke nngwe ya ditlhatsa tsa bohlokwa tse hleng di tshohlueng hobane Afrika Borwa ka mohelong kapa kananelong ya boikarabelo bona e tobokeditse gore e hlile taba ena ke taba e loketseng gore e kopa ke seboka kaofela. Ka mantswe a mang ke boikarabelo ba dinaga tse dingwe kaofela go bona gore taba ya tlhokagalo ya mesebetsi e ba sega se lwantshwang ke dinaga kaofela. Mme ke ka lebaka lona leno ebileng ya teka tafoleng taba ya gore le dipuisano tsena tsa taba ya migration di loketse difagoge ka botengo go kenyeletswa go sheba le go utlwisisa mabaka a etsang gore batho ba tsamaye dipakeng tsa dinaga e ka ba ba tsamaya gobane ba batla go ya magolong a matala jalo ka go tlwaelengke go buega kapa ba tsamaya gobane motlhomong go na le dintho tse re kareng ke ditlhoba boroko go bona jwale ba le ka go fumana botshabedi dibakeng tse di. Ditaba tseno ka ofela ke tseo go neng go bua go thwe di loketse gore di tlhatlhojwe e le gona gore go ntlafatswe maemo gore le ga e ba e ka ba batho ba iphumana ba tlameya gore ba tsamaye ba be ba tsamaya tlasa maemo a ba dumelelang go ba tsebe gore ba phele mme ba phedise le moruo wa dinaga o ntlafala.
0: Ditaba tsa kgotso le tshireletso di tla ba le seabo sefe lenaneng lena la SADC nakong ena?
1: Ke karolo ya moelelo wa dipuisano tseno gobane e tlile go thwe taba ya go fetolwa tsela eo go ntseng go tsamaisa ditaba ka yona le ho go bona ha le ho re le fatse le ba le toka ba ntoka e ke ya ba teng ho hlokala boikagabelo tikolo ya sata ke ke ya ba le toka ho hlokahala e botsitso ditaba tseno ka ofela di molemong wa hore ke tsona ditshia tse etsang hore ditaba tabelo tsena tsa sata ke tse tekilweng e phuthong yena ditle diphetare.
0: Dina hatse weleng ditho tsa Sadeke ditshwanetse wetsa eng e le o netefatsa gore maikemisetswa seboka sena sa Durban a ya phetatswa.
1: Ye nngwe ya dintho tseo go bueng ka tsona ke taba ya gore dinaga tseo di ntseng di soka ditekenela tse ding tsa ditumelano tsa nako e fetileng e le ditumelano tse bebofatsang mokgwa go tsamaisa thepa tse bebofatsang mokgwa wa go etsa matsete dinageng tse ding di etse gore di fetise boemo bono gobane ga fela ditaba tseno di sa lokiswe go ba le bothata e leng gore kgoeletso ke gore ditabeng tseo tsa kgwebo le kgwebisano go ntlafatswa gwa ditsebo le botsebi go kenya tshebetso maano a matšha bokapi le taba eno ya gore go ntlafatswa boetapele ka ditshobodi tsa bona ka ofela ke tsona dintho tseo e tlileng go dumelelwanang gore di tla phagamisa boleng ba moruo le maemo a bophelo ka gare go tikolo ya Sadake bo boele boetse gore go fitlhelele ditabatabelo tsena tse re buileng ka tsona go kenyeleletsa le tseo re tsebang gore lefatshe le ntse le labalabela gore di etsa tsemana tsa sustainable development ditaba tseno ka ofela e tle di amana mme o bona ga go ne go bua phutheong ena go ne o sa bue ka ditaba tse o qalwang ka tsona dintšha di ne di bua di nyalangwa le ditaba tse sentse di la tsa buisana le ditumelelano moo itlhile kgoeletso e kgetheileng ebile gore ba heso lona ba sokang ba tekena ditaba tsa ntse re neng re buile ka tsona tse kenyeletsang taba ya kgwebisano ditabeng tsa temo tse kenyeletsang taba ya go tlosa dipehelo tse setisang mokgwa wa kgwebisano dipakeng tsa dinaga tse kenyeletsang go ntlafatsa ditshebeletso le bosebeletsi madibogong le dikgogong tseo thepa e kenang dinageng ka go fapana ditaba tseno ka ofela di otlollwe di lokiswe e le gore go nyololwe mokgwa wa phapanyetsano ya thepa le mokgwa wa go tsamaya ga setšhaba.
0: Dinaga tsena tsa Sadeke di ka sebetsa jwang mmogo e le go eketsa menyetla ya matsete e ka setana le go aga mebaraka e maatla ya lebatowa.
1: Jalo ka ke se ke tsholo taba ya bohlokwa ke yona eno ya go ikgwe go kenywe bophethagatse gobane megalo e teng ditumelelano di teng gankgolo e santsaneng e le ka mono ka tabeng ya bophethagatse mme ke gona mona moo Aforika Borwa e dumelang gore ka tshusumetso e nang le yona e tla tseba gore e sututse taba eno ya gore go thewe mesebetsi e megolo go ntlafatswe ditaba tseno tsa kgwebisano mme taba tseno di ka fitlhelwa fela ga e ba dinaga tse dingwe le tsona di sa itheke morwalo di kena gabong e tlile taba e kgologolo eo ka nnete ebile ga se le taba ya Sadake fela Aforika ka kakaretso ke yona eno ya go fokola ga o tliwa tabeng ya bophethatsi ba diqeto tse ntsweng.
0: Ga re phethela ga re sheba bokamoso na o bona Sadake e ba mogatlo o maatla wa moruo o ka qothisenang letlhokwa le megatlo e meng ya lebatowa lefatsheng.
1: Sadake e tlile e theuwe ka ona morero ono wa gore e be sesebediswa sa go ntlafatsa moruo sa go ntlafatsa maemo a bophelo ka go tikolo ena jale jalo ka re se re tsholo boetapele bo lokelang gore kapa bo lokela gore bo nke karolo mono e be boetapele bo utlwisisang ditlhoko le boetapele bo nang le boiphitlhelo ba go tla ka ditshisinyo tse thusang gore go ntlafatswe taba e qala boetapeleng ya bobedi jalo ka se ke boletse ke bo phethagatse mme ditaba tseno di tla etsa go Sadake e be le mokgwa ono gore e ka tseba go tlhodisana le ditikologo tse dingwe ka mokgwa o tlakileng.
0: Mme ha re sheba se re akaretsa re bona maemo a le jwang go tloa jwa le go ya pele.
1: go fihlela hona ga le jena maemo a sada ke ge ka ga tsitse o bang dina tsenga ta tsene di batla dina le diphephetso tsa di gohlano di batla di theowile fela phephetso tseng tsa ke tsekenyelletsang taba ena e dulang e hlile le e tota ya go fetofeto ga maemo a legodimo taba ena e bonagalang e dula e kgoma ka mehla ya mafu kapa sewa se kang sena sa ebola se bonagalang se ntse se tota dinageng tsena tsa Great Lakes bo DRC le tse gaufi le tsona e le ntho e tlileng e leng kotsi obane go ka etsagala gore mafu a jalo a tota go feta dinageng tseno go tla fitlha dinageng tsotlhe mme taba eo e entse gore dinaga tse kang Aforika Borwa le bo Zimbabwe ka ditsi tsa tsona tsa botsibi le di-research ba tlenne ba kenya letsogo gore ba thuse tharololong ka di-research le science empa gape le go beya kapa go thusetsa ka go phalela ka ditšhelete gore go lwantshwa taba tseno e le gore bokamoso bo ka ba bo betere go feta mo boleng teng ga fela e ba diphephetso tse kang tsena tse dintšha boetapele bo teng bo tseba gore bo dirarolole.
0: Dr. Shale, re lebetse nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno go fitlhela nako e tlang. Mamedi ene re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa dipolotiki tsa Afrika, yena ke Dr. Victor Shale. Mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenano la rona la ditaba tsatsing la ka jeno. Gopola gore o ka etela websaete ya SABC News ka o leba go www.sabcnews.com go fumana dipuisano tsotlhe tsa manano a ditaba kwano go Lesedi FM. Go tswa mo ifobotlhe motlhophisi ebile se gametse moilwa motlhaisi a e ba mokete monyobo ra laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho ke Anathi Kwantla mme ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke mosiu wa tshweu la ka lebitso ke Kidibone Matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Mamedi di taba di fele ho fela nga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re tiane o tse hlahlamang e leng tsa horra ya borobong ke ne go re ke fetelogetse di a motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi.
1: Khatiso ida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rota thabela ho ba mona.
2: Mamire motle wa tsweletso sa CDFM ke o dumedisa hle la bo bedi beke eng ho hle mo metsongo le teng ke le buila ho le hle anathi le ba sebetse mo bo hle ba ke neng ka mogao yena tsepe mamedi ba sebeditse ka nete 365 selema o pota wa tsiba he ha se thole se ya le moya weso se o tla ho ya le khutla mamedi motle ke o dumedisa nna la ka le bitso ke sibidi mo lefe me ha ke tsama ke le monhle ke tsama le mohlophisi wa lena la tsa dipapadi lenga thabiso aizo motlo re shapa pere mamedi re ba man ho reng ya borobedi go tlotla go tlwela teng matsong a mofuthu a roikata ntswa ke motlong a o ba monate mo mamedi ho ba monate tsa tsilena weso ga kena diphapusing tsa gaso tsa sebeletso ya lesedi ntlogolo mo mamedi ntlogolo ha o e fetang ena he ka ntogo ha o bua ka kantogo tse golo tsa sebeletso ya lesedi FM ho monate mo mamedi re kopane hlele ba sebetse mo itse re fitla fela ba re he re kena skolong se buima empa he a sebe bofatsa ka nete masututsa ke bua ka ntate thuso motaung wa tseba sebe bofatsa a re tlong mona bana ba ka re ke le ruteng ke le bontsho gore ha bentse ke re ne ke le teacher ne ke etsa jwang mona tlo mo ka lohle mo abedi ke yena he ya ile nka nnete a hlagekeng ya sekolong sa ena tafole e ntšha sena studio se setšha ha se setle le kgale le gona se jwale ka nnete re labalabela gore ke re fitlhe re dule fatshe mona re tobetse ntho di be monate mme ho fela ka nnete ho sebetse ya jwale tjena gobane bona ntho di dutse monwaneng wa botshelela se ke ene tau sekolo se ke ene hao ke a dumela wa utlwa lwena gore e tlile re pasitse ke ile ka utlwa ka nnete le bo topitopi di-box le bantle of joy ba disutu tsa monate ene re kene sekolong seo kaofela le bo aizo motsheare bangwe ile wa fetwa mamedi tsheareng la kajeno fela he ntho di nati di dutse monwaneng wa botshelela ha ke tshwa lo hletseng se ke wa mamedi ho lena la tsa dipapadi ke re ska ba fetwa sumbona re tlo qala hona province ya Freistata re kene ka ntorong ya dipapadi bonono le boithapollo mme Ntombizanele sefuba o teng ke MEC ka ntorong e o me o tlo tla buisana le gona he ka tshebetso ya bona selemo sena sa odimo sentse re shebile he di gautsena tse leng tsa tshwarwa mafelong a beke a o re tswang ho yona mo mamedi ntle le mo ono renyelwa di dikakapa lovers motlala fi Zimoloye Peter Fayamlilo Khwabane ke ba itiba bona busumbona ga tlotla go buisana le bona he mo medi ka dikotsi tse o sale selmo sana so dimo sa Betway Premiership re bona di bateng di bapading tse itseng di hlophentse itse me a gile kola boneteng re sheba re bapisa le le monse fitileng tsa dipapadi a tshi ene yona magaditse ba bangata mamedi ene magaditse ba bangata o gena ebe kotsi tse ka leditswa kae ha e ka selmo sa dipapadi ha se so ka sia le kae ka pakae ho etsala eng ho etsala eng nae ba ke dikotsi tsa ka mabomo fela he tlotlo tla utlwa re buisana le meka ubege ba e bea hantle ba e alata ba ena hore e hle re o kae ha jwale tjena ntleng ena e o re tlotlang re buisana ka yona ba etse ba bolo mamedi ba e bapetse ba e bone e bile le ka jeno ba bang ba bona ba ena le mangolo a bokwetlisi mme ba tlotla ba re tataisa ba go jetso hangata ha kotsi e kang ena e o re boneng e hlaela sebapadi se kang sena e ba teng ebe le kotsi ya ka mabomo ka patshe jwale ha ke tsho jwalo ke re atamela mo America o me mahle at least di FM Facebook le X hashtag ntsama ikutlo le subona he rena le wena di a tshisa di fresh di boleng ne so ntso utlwa he hore di tekilwe le hona o paywa ntlo kholo di papusing tsa gaso tshebeletsong ya lesedi ha jwale tsena mamedi tsiba gore ha mamoga o nyana le wena ga tlatla go fa sebaka sa o rokeno ko lahlela hlele o ntsha maikutlo ha mo bapi le tsena tsohle re tshwere he re tshwere nalane ya le mosana sa o dimoge ke di bapadi tse kae tse welong re jwale se re ka kgona o di supa dikotsintse sebapadi se qata le go gutla fela setswa kotsing eneng e meletse ka thoko dikgwedi sebile se iphumana fela sebapala papadi ya pele setswa kotsi engwe hape e sekosang hore jwale se dule ka thoko dikgwedi tse ka bantse nne ho etsala eng mo mamedi ke ile ka etshwara taba ena le mo sefitileng hanyenyane empa ke nka o tlwa ntshetso pele ho kena boemong bo hodimo ba Betway jwale hlakong lena teng ntho di fetuile se ka ba fetwa ka morao ho mona.
3: tšhelete ya Shoprite e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunfoil Pure Sunflower Seed Oil, ka 179 rand boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka laboraro la di 19 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
4: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Nahana fela o bitswa o ba se tlopeng sa di Springbok ke mokotlisi rasi
6: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena Seo, ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

Mabri motle metso su dilo hantlo le shimane metso sile seng ka mora hore na ya bo supa sa hantlo re sentse re tlo fetela ho MSC Mentombe zanele se fuba re shebile le fapela di papa di bonono le boithapollo fela he mama dipelo mo taba ha di kiena ka nnete ile nga bona tsa tsilena etletsetletse e di papa di mona re shebile bolong Afrika bo roma medu gai e hlile e ka huisa no di mo le tlase le sebapa di ki bua ka khomolemo ke kana e khomolemo ke kana mo mamedi empa haveletse na o hlile o bona le ka re agent ya hae o netefaditse gore ho ntse isa na o di mo le tlase e le sehlopa sa Mamelodi Sundowns tla koreng la sebapa di sena e lo re na ebe mohlomong gatelo pele ka hlaba efe na go ene ba hleng ba mo batlela e magulo a matala mo mamedi. Mehe Mohamedi eo re utlwileng ke yone ena gore sebapadi sena sempeng ya lebala Mamelodi Sundowns se hanne kontraka e ntšha eo Mamelodi Sundowns e neng e hlile rae e a iteka jele he ke tsona tseo tse mabapi le sebapadi sena seo e sa le bonneteng re ntse re se bona se hlaela ditabeng mona le mane athe setlhopheng sa Black Leopards teng Mamedi setlhopha se netefaditse gore se lokolotse Bethuel Mozee e le hona hore a lebe setlhopheng sane sa Sekhukhune United me ha e le setlhopha sa Black Leopards sona se ntse se tswela pele Mohamedi ho lwantshana le taba ena ya hore e be ba rengwe ke selepe ka opola gore ntate Thidiela Mabamona o ile a ema ka maoto a re ho hang ena taba yona e ke ke ya etsahala mme ba hlile ba netefaditse Mohamedi hore ba ntse ba tswela pele ho ipeletsa hlakoreng leo.

0: ke semphete ke o fete le fatseng la dipapatso wes ho rekilwe le nanong lena la tsa dipapadi ho nyulile le ba khoku ba ga re salle ka round 20 letsa la mo 7 to 8 mo ri patla mo rele ma medi wa utlwa e ke semphete ke o fete e le nete e re ke etse tsena he ha ke khutla mona hao re hle re kene ho meka u be re o baneng nako yona e dumetse
1: Nahana fela o bitswa bo ba se tlopensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina tina ya setjhaba o le haufi le Brian Havana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho rela tshirisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
2: Dipapadi ho lesedi FM.
0: O ba ne mehala rona jwale ba tla go phoqa tsatsing le ho hang. Ho hang mehala e butsu bo. Ba ile a hla ba ilukisa bo amo le bo monaheng motsheare le bo mjongeni. Tshwangi. Ba sentse ba ga re batle mathata ngwaneso ha se le moyeng mona ga batla le shapepere ho tlwa le ho ntho dikopane okay re re leke ona o mongona mo amedi mohala re re leke o mongona re bona gore na ebe o re beha kae sumbona e re ke bona e sentse tla re supa papatsong hona jole tsenempa ne re batlile ho le aizo ha ntse ba tshwara ka mane ebe bonyane ha re le ba papatsong se reng kile mongwa bona ba nejele re shebile nako mo wa medi re shebile nako ne re batla ho re ntho tsa rona ditsamae ka potlako ntle le tshitiso efe ka pa efe e ka nang ya e bateng re tle re bona hore na a che win ke tsa ba tle ha se le tjena e se le mpi haholo e se le mpi haholo neso e re batla ho tle fela mo no re bona hore na e re be ya kae mo wa medina ko ngene ka tla le ba dipapatsong e tsa bona tlo ba go se fetwe tle se tlo sa bona bo se bona re buisana le me ka u bere ka dikotsi tsa ho bona ngi hle mama di phile matla le mo ntsana sa u di mo sa dipapadi se le mo sa u di mo sa dipapadi ha se so ile kae ka pa kae mo na mo elong re se re tobane le dikotsi tse ngata ha ka le 102 je dipapadi ntsa rona na ebe e tla re ha re se re kena karolong ya bobedi ya selemo sa odimo sa dipapadi e be dintho di re beya kae kore ke dipotso tseo re sentse re ipotsa tsona mothating wa jwale nakong ena re bonang re ke ntwa ya lwana ka go lebala ke a gutla
3: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Tsa dipapadi ho lesedi FM.
0: Mamiri motle metsotso e dula ho ele shemele metso go bonga pele ho rra ya borobedi ho pola hloreng ya borobedi ha ke tswa kwano o teng rika ke ne sontswa ke motlong ha jole tsena e re ke ya moele dikakapa tsena tse tharo bana le gona kwano mohaleng ke na le gaitsedi ya ka hlefiz moloi fiz ke o dumisa le mona le gaitsedi ya ka sebele tsenye le sedi busumbona le kae weso
4: ke a pila tsho mme ke re o pedi le ona medi ba ha nna
0: a o sentse go amoetse ngwana mme se reng se game
4: a go ke tsana mwana go nna tswa khauti mo a se be ya ho jola ka ha e kwa mme re tswa nna ping e thaba di matsa bona le le le ya ho lo ga itse motho ya ga le tswa ka ha
0: e a o bi mwana e se mpa cheke ya utlwa go matsatsi nyane ngana ho batla ho futufutu metsi ba o na nke nako ya teng ka itse ya motho sentse kwa mo se hle bo su bona tsabile tsonya le sedi ga jone tsena hem ke kopane le lovers motlala lavo vo le ka ga itse ya motho bongo
5: ke teng sugar lady ke teng e le mosuwe le ba medi ba le sedi o sa di bona o go ba se ba bo futhu mana go ba bo futhu ha o le sedi man wa bona ha o tla ba tsa le sedi o tla ba mo futhu
0: o tla he ha o tla o le mo futhu sna le sedi mamela le sedi o be le sedi o ferile ngwane eso ke le bila o le tlhagetse ka tla etsentse go amotse le wena tsebele sonya le sedi bosung bona ge ke a moele mo fina kofi ke fire mlilo Peter Khobane tumela ga itsela ka le ka ehle
6: chocolate lady ya good medicine sign what's the moment in balding na ka ke dumetse le di kemo
0: ga itsela motho o sentse go amotse a o sim bona ga nyolwa le aizo thabiso motlong empa he go le bulana ngwane sa di mona le wena o ba le gona bosung bona ke kopa fela le tswa jalo ke re mabenkele ha ke gotla ge kene tabeng bana ba se tswaga mfela jalo mama di taba kitsena weso ka spina zonke price drops ya Hollywood bets o ka hapa se abongsa 2.5 million rands betsa ka 2 randa ka paofeta di papadintse gethilwentsa pragmatic play games manta ha o mon le o mong la bobedi le labone go tlwa ka fa 12 fu fitlala ka fa 10 mantsibuya betsa hona joale Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betsa nang le license ba di le motse ka tlaso 18 ha ba dumela o betsa ba hluli ba tsebana ko ya o emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka pa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
2: Dipapadi ho le sedi FM.

0: Mamadi motle ke na le me ka u bega jole me sentse re kena se khong sa rona sumbona fela he bana be sopile re kena ntleng ena ya dikotsi hakalo se se tla joang sena so di mo sa di papadi selemo 2026 2027 na mo hlo mong moyanyana ka ba e bo na kwa e so hona le ba ba ba me di belong la ba kena kwa no ba o jwetsa gore mo sena ke sa bona sene le bona joang ena ya 2026 2027 liki.
1: Chopin lady, I ona jale motho ka se buitse nga ata ka hore ke nako ya ne ya ho nka dinepe ene. Batho ba tlhopa gone ho khopotsa ba e go je le rona rena ba ndu. Ai sa lo se. A ona le nga ata le ka ngola nga lona ha e ka hore le ba go tlisi ba santana ba sheba di bapadi, le ba pa di santana di tloela ba go tlisi di bapadi tsentsha di tlhopeng, di santana di tloela di tlhopa, le ba go tlisi ba santana ba tloela di bapadi. Jwale o ka se buya holo, a o bua holo na jwale ai. O tla bua batho ba dinepe ona jwale sa le e le ya golo o bone
0: tshwaso fa ya bolelo ne ke sa e lebelele o taba gaitsene ya motho ba e ke a utlwa a ke go utlwa gore fees molo yena o e bana jwang fees wena o re ngwana mmelo wena o re ke nako ya dinepe
2: tshe ya gaitsene ya motho ga ya kala kala dinepe empa nna ke itshetlela tabeng ya go fela go sa ganya gaitsene ya motho sa le go senga holo bana o ka sheba tlhopa ga ona le tlhopa se ba pitseng dipapadi tse hlano go bana re tlhopa tse di bapetse papadi tse tlhano dipapadi tse tlhano ga o ditlhotse kao fela tsone o na le dintlha tse lesome le metso metlhano ja lekgaitsedi a o sa ganya go le salo seng ka nne ke mafoko kgona ntse a a tlha mo lekgaitsedi ga ke ra bua letho ka setlha sena gona jwa lekgaitsedi aka
0: kgaitsedi ya motho e tlakile kgaitsedi ya motho ge re latlhelo lava se go utlwa gena yena ore mpongo wena ngwane e sogeng nakong ene o sa tswa thago wa selemo
3: Chocolate, Hona Jolik and I've got it in the secret of never divinity. Keep it on the wood in. Third link at last, the zone of the women league. Hona Jolik and I've got fiance working at the dinner. The core Ungas met the son of Lana Jolik and working out since we have a number one. One in Heidi Chincha. A Timmy Howe carry elite class is supported in the wood you hire how.
0: A le duso tabengena o re ke na kwa dinepe bana be sofela ya ke no letsekisa ha o khang ha o nyewe ke batla ge kene he se hlong sa gona ka botlalo bana be so ge ya bona ka nete tse mo sana sa o di mo sa di papadi tle se tla ka sefuthu empa motho batla o makala mona le mane re hlile re shebile hla ko reng la dikotsi tse seng di bile teng me ha se dikotsi nyana tse bobebe tse o ka reng a tshe tsena ke dikotsi nyana tse bobebe ho tla feta re ne re buisana le bana ga itsela motho fizmolo ntse re a mata bena o fitlala kana ke sebe fela tebo ho mokwena papadi nyane ya bona le polokwane city o ile a tlamea hore a tswe di papadi ntse pedi ka ofela di mo fete tsa Mamelodi Sundowns si hle ndluli papadi nya bona le amazulu jwale yena e bile e bohlokola o qetela ho itswe re tla mona le mosetla o tswa tjena ka mantso a mangolo o dula di kgwedi kgwedi lapeng ka lebaka la kotsi kwinika ho Matthew Zimane ba ngopola le Bennett Mokwena ho Chislet Chiefs Sundowns ha re sheben fela bana beso re na ebe maikutlo a lona ke afe sentse re sheba lore le tona Gaten McKenzie minister ma ba mona o ile ba tlameha hore a ngole ke a tseba go batho ba bane ba batla ho nka lehlakore la hore hao ho ba neng jwala emela ebe se bapadi se itseng fela mohlomong seo ka nang wa re ke sa mala o itseng fela ke batla ge ba leise mo re shebane le taba hore dikotsi tsena tsetswang ha jwale tjena di reng na hona le molaetsa o re tlameileng hore ronke ka dikotsi tse na ebe di hlopha ha di buisane le dibapadi ka matla na ebe mohlomong dibapadi di kena ka lebaleng sentse ditseba hore di na le di target hore jwale tjena mang le mang le mang ho tlameile ho hlofele ka bona ke moya ofe o renang ha jwale ka go lebala la gona papadi nya bolo Afrika Borwa na selemo se se tla tshwana le lemo tse di mo re ka reng tshe ha se ka mabomo ka pa mohlomong motho e mong sa inkile ka ha ya grade fela le jwa le se ka mabomo dikotsi sentse di hlatse ha re nge ka wena fizimolo e gaitse di aka
2: okay tshe le no ke a le bua ha to fumana se ba ka fetela motho yona ka dira motho ha se ntho e ntla ho ho bona se hla se qala ga dire so ntse o bona ka nnete se gahla se sekalo sa dikimalo tsa dibapadi tse kgetsena motho nna ke tla bua fela ke a gola gaetsedi ka ntho tse ke tlo eletsa fela gaetsedi gore mokokong ona wa tsatsi le gaetsedi ga se o tlhasela mohlomong dibapadi di tlapa kapa bo moletsa pharase dina motho empa fela ele go tshireletsa di babadi mo maintaina ke gola ka kutsi ya go maintaina the integrity of the game o ba re tsho ba re bua ka tshireletso ya di babadi the player safety of the
0: gaitse dia motho e re ge lahlele ho Peter Gwabane re tla re tsebo le ba wena la ba simohlala gaitse dia motho ena taba e le hore le bone bana be soka pa che ho ya ka tsebo ya lona boiphihlelo ba lona nalane ya lona tsedi ntsa dikotsi tsena ke dikotsi tse leng re di ka nna tsa etsa la manka pa manka pa mohlomong ke ntho e be ntse re bua ka yona le nako nge e fitileng ya go hona le go kene ka lebaleng o tseba le wena hore mona teng ke beile nye o leihlo ke ya qeta ka yena ha no se bona selemo sena tseo dimo sa dipapadi fela ke tsela motho pele o kena tabeng e re ke feta ka mabenkeleng ha ke khutla he o tlotla o ntsha maikutlo a o botsentse re fetela o lava tswang jwalo mame di taba ke yena ke nako ya jackpot ya loto Mokgabelo ona ona le monyetla wa o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 100 million ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka nna ba wena shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho Mokgabelo ona ka hore ya borobo mantsibuya ho SABC 2 o ka ba e mong wa bo madi milione le bo ga di milione ba Afrika borwa e wena Lotho ya naha di papadi dingata menyetla ke mengata ha le di milione di bapala bana di papadi di tshwanetse bapalwa ke ba dilemo tse 18 ka pao feta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka motlotlo le molao ke sizekhaya
4: tsa di papadi Holisedi FM
0: Pita khaitse da motho ri le mabenkeleng ke go kene ha go hlola hlele mo khaitse di yak
1: ke nana chocolate lady one ne difela dikotse sendi hla jwa di se di hla di lengata and papa se hla se tsetsa lo qala tshitsu sa bune ra so bapala le papa di tseka banhla ke nana hore di ntho di pedi tseka eta ngore re bona di bapala tsa rona di le mala tsena ke khatelo e di bapadi di tholang di le ka tlasa yona mhlomong di kenyang ka tlasa yona ke balatedi kapa setlhopha ka bosona re bua ka bakwetlisi ke nahana ntho ya ke ntho ka buang ke bakwetlisi ha o le o di bapadi hore papadi ya bolo ke papadi wa bapalwa ha o bapalwe o le matha batho dikotsi di a hlaha di teng empa kotsi e hlang e sa lebellwa o a kgona o e bona le e tsahalang ka mabomo o kgona o e bona empa tsena tse tsahalang matsatsing a ha se dikotsi tse re ka reng mohlomong ke kotsi tse sa lebellwa ke dikotsi tse leng gore wa bona gore motho o ne tlile a batla ore a lematse sebapadi se se le a sa batle mohlomong o se lematsa gore o fele papadi ya sona ya bolo empa ke nagana gore o ne a batla gore a se lematse se se ke sa bapala papadi empa o raya batho ka nako nngwe chocolate lady o senya di careers tsa batho and ke ntho e botlhoko o thola gore motho ha sa bapala bolo ka baka la gago
0: jwale la base ha e le moo Peter e beya ka tsela ena kgaitsedi ya motho wena kemo ya gago ke efe e bang mohlomong o dumelana le ena re utlwile le fismoloi maikutlo a gae na e be melao e batla e le bobebe e be go tlonne o qale le yona jwale tse go dule fatshe go sekasekwe taba ya tse ding tsa dikotsi tse sentse re bona di etsala yona jwale
3: Tell the lady, none talk among a one go for we have poor reference. If we had proper reference, interviews will never be to hack. And some of the incidents that go on happen to worry. I think PSL, far from my the review, each and every game, hurry. How do they punish those players? So, say, about picking the game whereby they have bad tackles, and Abahona capture at that moment, or Abahona who issue the red card during the course. So, Babeli or Nabu will be pissed on look. We're going to have a review on some of the tendencies and give out to them. They can be red carded while the game is done. Because we cannot have issues whereby, but I mean, the worst one, here Pirates against Amazulu. When the player Amazulu take like, it was so. So, I don't want to see the protection at this theater, but I don't want to get football. So, I mean, we cannot have such football. We need to be examples, more to our hardly professional to say, hardly football players, we can make sure we are not in the field to destroy people's careers.
0: Hmm. ga se motho o beile e re ke gene ho wena fees moloi na wena na kong yo neng o bapala hona le mohlang o kile o fela wa nka qeto ya go se bapadi se itseng ke a qeta ka sona lo re na ebe mohlomong e ka bakwa ke eng tshe ho re le wena o le se bapadi ntse o batla ho bapala o tswele pele ka bokamoso ba hao papadi nya bolo fela o tlelwe ke mohopolo wa gore ho mollemo o senyeletse se bapadi se seng se fellwe ke mosebetsi
3: tsholo le nge o tsa fire question eo
0: Butle pele ke tsama ka lenane ke tla o fisi ke sa tla o mo fina go fi a go tla fisi yena o reng ka re tla o la mase re tla o fi o ka itse ya ka Peter
2: ke o tla hantle potso ya o gatela motho na go nya ka gatedi a iso ka yetsa la ntweu ya go mohlomong ke ifetse go yona ke tata ka e empa ntwena e ka hlaella fela mohlomong ha e le gore nna le la base motlhomong ga bapala ka letlhakokan le leleng ke batla go tshosa la base ke bone lemotse kere ga wena ke tlo qeta ka wena kena tsene empa physical so ne re sa etse ga etse damone ke ka gona o fumana ngwone ka gola ke bapetse dilemo tse fetang leshome le metso metlhano ga ke sewa ke thola red card fale ke bapala ga etse damotho latela gore ka nako eo motho o tshwanetse o utlwisisa ebile o tseba di-laws of the games ga etse damotho go nngwe le pedi le tharo ga wa tshwanela o etse
0: Ai we beile ga itse dia motho ha re tla o fa ya mollelo he makapa wena kapa bakape ga itse dia motho ha motho a sa itse le taba o hey o tswa ho le lentwena empa hona le mong kileng ka buisana le wena re le ka thoko ke a hopola o no tshu ha ke hopola go moeng re kile ga e bua na fela o no hlalosa ga itse dintsa dintho motho o no di etsa bongwaneng empa re ile ga ithuta ke a dumela o bua mohlomong so bua le di bapadi tsa hona joale o reng wena motho ya iphetse ntwe na itse bang hantle tjena hore ile ba ka eng ho ba bang ba batho ka patse dintsa di bapadi
1: o bona tsela chocolate lady ntho ena ya hore mohlomong o tla le matsa di bapadi di ding a itlo we wena o so tlile ho bapala papadi ya bolo e tshwana la o bolaile motho ka hore o dula o nahana ka motho hore ha wena e so le hore papadi yao ya bolo e fedile o bona mathata a bophelo ebe yena wa bone jwang ka gore wena o tetsile career ya high pele ke trauma e nngwe e sa feeling and nna nka ba eletsa fela dibapadi gore o ka mo tshwana ka skipa motho o ka mo etsang gore a se ka lemala empa etsa fela bonnete ba gore ga o sa batle a fete sebedisa mokgwa wa mongwe ka ntle le gore o mo raye ka gore ka nako ngwe o tse gore wa mo raya nyane fela wena kanti matla o tlileng ka ona wena ga o wa bone ka gore le ena wa matha babading ya bone gore matha re le babedi jale taba yao le matsa batho a se ntho entle gaola e bohloko ka mora papadi ga o ntse bapala o le papading o tla utlwa ka re o etsa mosebetsi mpa o bua net fena e tlisa e ama le kelello le maikutlo a o le hae kapa o se qetile bapala papadi ya bone o nagana gore motho a ne o tsamajina wa qhala ka ba sa tsamandle ke nna mo ntse jwana a se tla se ntwe ntlaolo
0: ga itse le yana ho ya mo ya di pisano tsa ha o mona no buika taba ya go no ba tla ba palla cosmos ba neng ba tsebala ka o kapa jwale ha ke tsebe ga itse dia motho bo ntho tse kantseo wa tsaba o swetsa la tsedintsa di tsa dintho tsena batho ba ipotsa dipotso sengata na e bang na ebe wena mohlomong kana ko eo hona le mokwetlisi ka pa e ka ba assistant ka pa e ka ba emong wa dithotse technicaling ane nga u jwetse re ntate ya ko late mamang e teng tho bane re re ne re utlwele mona le mana o thwe hona le tsedintsa di hlopha tse ietsa ntwe
1: chocolate lady bone tsela na sa le ke ba pala ona mokwetlisi a ke la rona ke sebetse ka se papadi ka pa ke sentse papading ka pa ke morae mohlomong dintho tsene ke di thola ke di instructions tsene ke di thola gore fana wetse bonete ba gore motho o ha bapale o bapalla ka hafunyae o tsa gore o mo etsetsa gore a se ka feta a ye dipalong tsa lona ya gore otho mohlomong ke montsha papading ke molematse a ke soka ke e thola o bua net fela le batho bone mohlomong e thola gore ke a ba raya kapa ke ba raile ke batho bone gore nna ke nagana gore ga nka ka etsa je mohlomong ba tla tshoa ba ka se tlhole ba tla go nna and ka nako nngwe o etsa diphoso ona moo he
0: bana beso ha re kwa le nako yona e sa le wempa ke dumela gore re buleile mahlo batho ba bangata ba ithutile nakonyaneng ena fela go ifumaneng ho buisana le lona ebile le leme ka ubere wena Peter ebile o monato baneng wa itse ba nthweno gore e o latela le house o beile meja fatshe kore e ya o lata ne o hlola ba le phumolo moyeng ha ona na go ile wa lematsa sebapadi se seng me bo ka moso ba fela fis gaitse da motho ka 30 seconds fela go e kwa le o bua le dibapadi tsa ona jwale
2: ke yone e le gaitse da motho ya gore re shebate ke mohlomo Peter sa buile ka tsona gaitse da motho go batla mohlomo o ye go kae ka bo ka bolo gaitse di fihlelle o kae career e belwang go bana ha o lematsa e mo gaitse da motho kanwe to so sinye dite motho ena o ka sheba motho o mosenyeletsa nye o motho mo le ene ke yana o rena o phidisa bo mang ha i phidisi yana le mo khatela o bala se tshaba ka nda o le madite motho o khatela wa te di ntatsa tsona o tsa bo di bona ska ha pika sa tsholo khedi ke te di fela de itswa ka tsholo ka ntena di itswa ka mabomo tsena khatela bo holo bana ko khatela ha di itswa o bona moletsa phala a le ha u finyana le action so ntwana ya accountability ya moletsa phala ha u ibone the standards of officiating go ke ntse tse pedi tso di bona go di haile ga itse demo
0: ga itse demo tso we beile ngwane so laba se motlala e kwa le ngwane so ba ne Peter o santse maikutlo a pelo ya ka ofela e kwa le mo ka ubege
3: tsho tsho mo tshile the offer ya tap at 13 jo mo sona ke na motho na jo tsa batho re tsa mo mora e ke ya fiwa sa ba fika ka ofela jo mo sona ke na ntshana e tsewa and then thing happy every two go hore I thought the generation ya Joma it was the last maxa tsebo go nala another generation to surface gona jwale mara se le nteng re as for my players are not to destroy people's careers and ke tsapa le le sedi ya bua ntwe re not to destroy people's careers hari la pele mbolo go be le fair play
0: ga itse motho e re go lebohe la ba se mohlala le wena ke maikutlo a hao ngwaneso mamedi maikutlo ana a tsweleng mona tshebeletsong ya lesedi le nanone na tsa dipapadi le bosumbona ke maikutlo a baiti ba rona Fizz Moloi la ba se mohlala le Peter Gobane mme ka lebaka leo ke le lebohile ga itse ditsaka ga re boleng re buisana gape nakong e tlang re nne re tswele pele o ruta e le o fahlolanang mahlo ke le lebohile
2: a re lebohe
0: ha e be kgotso hleng mamedi a ho fedi.

0: motho wa ka ke rona bao ga re tšhaisa re se re fapoela sepetlele ela motho a sephotse e jalo
1: eetsetse
0: ke fumane tsholwane a sa lokisetswa go ntshwa discharge mane sepetlele o tseba ke tsebe gorena ke kale tabe ka
1: kale gotlhe ma
0: re ne re batla go le o mmona jalo ka batho ba sebetsang mmogo kao fela sheba re fumane motho a kwetse monyako ka mmele a sa kaleletse fela jalo ka tsepe monyako moo
1: utlebutle batho o bua ka manga
0: o tsaya mefelo e re e bona ke bua ka senfie ga ke re jalo ke a ikentse tau e purumang a kwetse monyako mono le jalo letlhoyo le tswang mo senfia
1: aseleeisisima batho ebile ba qabanane le senfiate
0: motho eo ke etsa tlhogo ya ka go yena kgwedi le kgwedi ke yena motho a tlhokometse moruona wako ga re seo qabane le ga kananyana ko bolelele fela maobane ilanthefula ka lehetla ga ne ke sa ikemelang ka be ke tswile
1: fatshe
0: ga ke suthetseleng ebile ke tsamaye ke tlatsitse sebaka sepetlele mone
1: hela mana
0: ela ka mabifia jwang
1: jale a komplele mosadi yako wena ba etsa jwang ole
0: o ke ko a golo ga nka o bolelela gona ke bueletswe ke
1: mangke mang o bueletswe ke mang tswaka tsona batho ko utlwe mane ke mametse o etsala
0: nomela kuletse motho wake o utlwe kere metlholo ke batho mesenene ke dino ke bueletswe ke
1: mavisbutlebutlebutlebutlebutle mavis
0: ela
1: o bua ka mavis o fengate o bua ka mavis ene ke motsebanyo
0: antle gago ena ka sebie ga go maketse wena nagana gona nna ke ikutlwa jwa
1: ba tsaya batho ba bua nnete ba go motho ka modisano ko wa moqeta
0: lelee
1: motho tsatsi lena ke sera sa gago go sasa e se le mothusi wa gago jale ga o sa tseba go na e lante motho bothata ba ekeng e ga e kgona ma
0: he bebi ke imetswe ka ntle ka mo nako o jetse
1: no
0: fela he tsheetso eo ya gae ke yona e ntse gore re lelekwe sepetlele sefia o ile a bitsa security a re ke tlo setisa kgotso ya motswala wa gae mono ene o a bonagala gore ebile ga re batlagale mono fela sentse yona re tseitse o sa ga o ka bona re ntshitse jwae ntshe ga nkapanyo ya ditlo sepetlele
1: ee wena mmabato jale gore o le tibetse ka go fele le matitšhere moo
0: ga o ne o ka bona mphene le moo
1: eo nna ke a utlwisisa gona gobaneng ga o le titšhere tsatsi lele dipale o itswaletswe e kore o utlwa mogokoka dipalena ka teng apa stori sena e ka re ga di ntho tseo amang kapa tse e tsatsong go wena e ka go kokre taba tsa motho e mongwe
0: mamela hekore kao fela botlhe be neng re ile more re etela prispa ke lelekue fela he motho o tla re nlafa lefologolo ke ditshela
1: ka modisa
0: ke tswile mono ke re gosola
1: ga e kgonma
0: ga teta sentsie a re ke nna ya tetibeditseng ngwana bo ka go motelela o inkela marapo ke se letho sekolong sa mogala ditso o sa kila ka thola ka mosheba fela pakeng tsa matlhomo
1: anna
0: ane ebile o re pakeng tsa ka le mmabis re batla go bolaela tsholwane
1: positionspa
0: ke ka go re qetelelang ka go o mo bakela kgatelelo ya maikutlo nagana fela nagana fela ntoya dibuang
1: ya balere wena le mabis
0: re sa tlare ke ba motho ga o na le lentsi le o ka reng o ka lere he motho ya teng ga e qetile o tlo supa wena ka monwana o ka bua wa itlhantsha empa ga o na le tholo o tla leetsa e tse sentsi ke a tlatsitse marata mono a re tlo qetelela seo re stadileng na le mabisi re ikgodise gore ke nnete thata ya rona e phetagetse motlho o mongwe ya ka ena re batla go bolaya tsholane jalo
1: kaa ka bodisano tla go di bone tsatsing le teng
0: sheba wena wa bapa baby re lelekue mono jalo ka dintšanyana tse setse moketeng tse batwang ka
1: dikotlona
0: o sebile gothwe re tlo utswa dinepe tsa tsholwane ka nako eo a neng a o ile kaeng re ikentse ka ra kgathalela a the re batla fela mokotsi le content re tsebe go lotshisa ka ena marangrang e teng ntho jalo re ka etsa ntho jalo jwang ka tsholwane
1: batsa ga o bua je nkile ka ba le motswa le mo kgale kwana batsa mme o gae a ileng a nketsa ntho ene eo sentse a le ntseng yona che phapang fela ko gore jale mma o ne a re kelwa e ngwane no gae ke a o bolelela ke ga re go ya ka sepetlele e ne le ga mo qetelela moo a ke a o etsa batsanpheo e ne ntshware ga botlhoko gore ke sa tse ba gona ke iketseng ile a ntema tsa maikutlo ka nako e telele ko etse
0: fela ge re ko jetse motho wa re ya sekolong ga se monyetla ke molemo o mogolo o motho wa ka iketsetsang ngwana bophelong thuto e fana ka kutlwisiso e seng jalo o tla dula o tetebetse o ikutlwisitse botlhoko ke mantswe ya batho o sa tsebe gore na batho ba lemetseng ba lematsa batho
1: jangatsa buannete thuto tle e thusa gagolo gore o bele tlhakisetso ya matlhakoro otlhe wa tsaya motho a katla go wena mo natlo buanto o tsontse o utlwa fela gona motho eno o tswa kae o lebile kae ka tala go o tla ipona se o qeteletse o mo tshwaretse le pele a kopa tshwarela e fela go batla ntho ena e fete wena o ba ntse o mmona gore motho eno o imetswe ka baka fela la thuto samhatsaka mosebetsi ke nthong e ka go makatsang
0: gagolo
1: ebile ke sebaka se seng seo ke keng wa senepa gantle gorena ga e le gantle ke ga o tlamayg go nka eng kopanya le eng ga o le mongwe ka modisana ai dilo tsena ka nako ngwe di ka o makatswa tsena
0: o a ditseba
1: di gana go ntse o thelemela metheo ya sebetsa maatla o etsa e agana tu
0: hela nna tse ka o fela tsentseng re di bua e santsane le ka baba ka mosebetsi kapa
1: e tla ba enna
0: tabeng e nngwe
1: bona wena o ne o se gofetse go kae ga ko tlwele taba tseno bane bale bua ka tsone taba tsentse tse galang ka ntlo stafon watsa o ipuela nnete e ka letlhakoreng le neng ke a tshwenyega mane ke ntho ene ya moeketse mane e tsalang ka tlomane mane le gore ka nnete na ngwane eo wa legapebe o safe banna go stepfather se se gae banna kapa ba mane
0: taba e ntse se o ka e tswa temaantle
1: gantle
0: sile se moeketse o itse
1: butla ke re ne ko o etse gona o itseng

0: Daddy, o ina ne se tseta ba yane e o ne re bua ka yona.
1: Empo e feng jwa le mponyana wa ka da nono wa tseba taba sa rona dingata ga re le mo matsatsing ana ebe bua le o tshwere kae
0: Daddy bonatlhe ke kopa o nkutlwe
1: bona ke o mametse o file tsebe tsaka tse pedi a nte ka otlolong
0: Daddy ke a gopola gore ke nna eo kitse re seke ra tlhotse re bua ka medi e ka tlong ka
1: monna
0: mannaka empa ke kopa o mphe motsofonyana fela ko behelenyeo ya ka gane
1: nyewe ka nnete a ke opole go le teng kgampakeng tsa ka le wena mane e le nna he mamela ke edumetse kopo ena gago e tidi ga ke le ame lebitso la letshuthutha leno la gago lengwa ke le ane
0: iketle go emelela motswalle wa ka o mo bitsa matshuthutha
1: ae kwelanto tsena takakaneng phomana
0: ke gore o ikemiseditse gore ga go tloa go modieng o tlo segang baka le ga go fitlhela kae bona gona jalo o reng ga yena mogotsi eng wa gago ndata a bofano a nna thile modieng ga kanekane o reng ka dipapotla tsa dithile modieng eng
1: ga bofano o tetekile modieng
0: ga o tsebe
1: mathatoe leshano le lebe danong le kgale bona ke a tapanya bona ke supa legodimo ka monwane ke re le kgale fane ya keke a bea letsogo bona motho wa mosadi motho e mokele gata mmogo ke a otsetsa ke motseba wa gae
0: wa bona a fitlha mo wi nepa gore ke legata mmogo le wena
1: ekere
0: nonyana tsa tshiba e lengwe di fofanceleng a ke re tate phadime
1: o yakaeeoreoa
0: ke re motlhomo just maybe o tla elelelwa reputational damage e tla ke utobile mme wa tswa ka ga sekepe sena sa ranting se tebang wa sesetsa pelenyana manemo e ka reng metsi a tlhokile
1: teng reputational damage enkamakae ga o mo seritisa ka setlasenya teng phonyana ko ujetse ko tsebele wa kutlwa ee ke manyofonyofona a panye le sekgete sena sa
0: monnaka o a e fosa o bona ga o tla moo ka itlholo e le o e shebileng ka lone fosa gopola gore wena o lenkekebe phadima o ikemetse ntle le ntate a bofano ona le lebitso la gago le tsamaisanang le GBV ebile o se ka lebala gore inthanete ga e lebale akere
1: ga nke to batla goreng go nna mare mponyana mponyana phadime mogatsaka o batla goreng
0: nte phadime ga nkutlwisise ga ke batle gore ga ke batle e tlile kere motswalle wa leshopo ke leshopo mme wena ga sa iphapanye ntate ya bofane wa sutha pela gae melato yotlhe e entseng a etsa e tlo o tshwanela le wena
1: o e tshwere ka ngwana tuebutle
0: pele re ko gopotse wena nka re taba tsena ga o dishebisise gantle ke mang a nyetse ngwana tlase di le mo ka mora nako e kae ba ratane ke mang a ileng a shapa mosadi a mo tlhekefetsa lefatshe ka go fela le moshebile jwale ke mang a gatang metlheleng ya mang ga o leja mamele a ke sa qetedite oa bona ka mora se e sentate ya bofano a se entseng ga ke sa re wena dedi takalatsa latlhela mage ka mona le ka ma ke re wena balega balega pele o re tlisetsa bofuma le seriti se sebe ka tlong ka mona seke dedi tsamelela gole le motlhekefetsi eno a bitswang tate ga bofano o seke wa lebala gore setšhaba se rata jwang distori tsena tsa redemption redemption wena imataganye le a bodimo gale a kere wena le ena leleletsa diphoso phatlalatsa setšhaba se leshebile kao fela mme gona jwale le a itukisa le a di lokisa le batla go sebetsa setšhaba gantle ntho o di
1: lokeampapisa le bo mogale ka nneteng
0: a dedidedi se ka sheba lebitso mogale sheba a winning team e mmataganye le winning team ke wena ga utlwisisenthoena wa bona wena le abuti mogale le tlo ba batlhodi ba feleletseng ebile ba tshetswang ke setšhaba ka gotlhe gotlhe
1: wana twetlhea ke goa ba le go tloele ngkagela tseno ao se

0: Leratwe o se ka ba re ke a o setokela me ke a o kopa a ko o jwetse ngwaneno wa gago he a apare ga le ka tlong ka mo ka kopo tle
1: mokese ke na le bana ba bane ka tlong ka mo fo o bua ka ofe
2: moradi eno wa gago lerato
1: go
2: seng go le gong o tsamaya tsotse ka tlong ka mono o nana gore ke ikutlwe jwang ka seo
1: ga o re ngwana o tsotse gantlentle o reng go ba nna a ke so mmone a tsamaya le moshampane ka efatshimong ya edene ka
2: tlhokamo o reng ka metsi ya gae e bona letsang le marukgwa a o motho o bonang tsotlhe ka tsona he lerato

0: ngwanenwa a inne kapa a ipitseditse
1: moketse ke eng gantlentle ene o sa e beng tafleng e be pepeneneng e
0: gosane mone o tla o ipitseditse mathata ngwane banna le bona ke batho o fumane maikutlo a gapeile mona ntle le kgatlhogo ya nnete
1: maikutlo o buang ka one a gapeyang ke amang ke gao
0: leketse
1: o galela ngwana ka
0: ke motho le nna ka tlong ka mona e banna
1: moketse ore
0: wa jwetsa ngwaneno wa gago eno a apare eno ga a tsamaya ka tlong ka mona
1: o apara ka tlong ka mona moeketsi se ka ba iketsa moleko wa ka tle wa tseba ga e ba o ka tlo wa sheba ngwane o ka leitlho la ntate jalo ka o le ntate ka tlong ka mo jalo ka bana ba bangwe
0: jolo ka ntate ke galemela ngwaneno wa gago he gore a se ka nna a tsamaya a tsotse ka tlong ka mona
1: wantshosa moketsi ga gona ntate a nkang gantle ka ra ntlo a buang mantsana wa bua o galela ngwana wena
0: hai
1: kgakesore
0: ke galela ngwana ke re ngwane wa o aparela ka
1: monare jalo o na le maikutlo jalo taba tsa gathagisi hai sefeto ke kgaolo e latelang ka moso.
2: Nnete di tsamaile balo taba tsa monyaka gaolo ke ya diketetse thago magolo a supileng leshume le metso robedi la monyaka ho sane ke letsatsi tsa bonnete ba roha ho fetu ho hang ke taba tsena e ngwana ke eno ka nnete o lokolla mmile fela bale e stepfather sa ha se ikutlu hitshwaga e ba o tla sala ho etsala he sike wa fitwa ke taba tsa monyaka go tla ba gobe surprise vin mabedi metsotso e leshome le metso robedi ka morago ra ena ya borobedi e ge ke fetisiye kgwebo ke gutlwe
3: bomamputi ba abelana ntsho tse ngata go setlela boikemisetso tjantjello ba ba mmona ha ba hloke go ba lebaleng gore ba be bomampudi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase o tse 18
4: na o kile wa ipotsa gore mmuso o sebedisa tšhelete ya setšhaba jwang e leng tšhelete ya gago dibekeng tse latelang re tla buisana le Auditor General South Africa e leng Chapter 9 Institution e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naga selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115 se tlhatlhoba ditšhelete tsa setšhaba le go fana ka lesedi le e tšhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele re tla nka leeto la kutlwisiso le wena gore mosebetsi wa bona ke ofe le gore o ama wena jwang jalo ka moagi mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ga nako e le 11:30 hoseng tsena tsotlhe ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa AGSA
5: Auditing to Build Public Confidence
4: lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
2: mamedi ga ke fetise ditaba tsena segele di super health care ke moriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetshe tlhagala selumi go bomme ga ba ile matsatsing segeledi se tlhatswa madi se be se fane ka phalo e godimo ya madi ga mmogo lobe ga tswekege le high blood taolong ebile segeledi sena se thusa bakeng sa majwana a diphio e leng di-kidney stones sentsa seso le nyoko le thusa ka segame sa masapo le manongeletso a wopang gape ka bosona segeledi se matlafatsa seswele sa mmele wa gago ga o kula o se ka bo so felela fatshe o ko eme ba na le segeletsana e le moriana wa bana wa bo mososo bo bosunki o sebetsanang le go ntsha tshilana ga ngwana a qeta go tlhaga le go ntsha lebese ga kgutso a tlosa letsweleng e thusa le ngwana a na le leleta le le ngata le ngwana ya sa goleng gantle ko o kgathatswa ke manyowa le ngwana e bang o dula kula nako e kgolo le nyane ko o kgathatswa ke letswejane e tlatswa pelo ya ngwana o ka di fumana gotlhe Afrika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsApp le nomorong tsena tsa mogala +266 6212062 +266 6212062 ka

Metsotso e mashume a mabedi metsi medi ka morao ho hora ya borobedi ke la bobedi bekeng la bobedi le o kgwedi ena ya phato wa makwatle e pepile matsatsi a leshumele na le metsi e robedi ke selemo sa dikete tse pedi mashume a mabedi a nan le metsi e tsheletseng kgwedi ke ya borobedi ya selemo sena. Mamedi re boetse re tiane hape nna le wena simbona o fitlhela o reng ya leshome le metse medi ding dinoto tse nne lenaneo le bitswa re mmogo Ntswaki ke nna monga lebitso ke moradi ya ntate Mpesi e moholo tle kgaitsedi ya banana le bashanyana go ba thase le ba go thumetsi ba ka batshietsi ba re ke go ikate go igoi roi le shiaza Roilele ke metsotso e dulang ha ntlo ye mashoma mabedi metse mine ka morao ra e borobedi e ge ke le bohehle sibidi molefe le thabiso motlong le sebeditse bana beso ne ke na le bona ka kwano ka diphabusing tsa gafo ge mmoho ge kopa o ge rata jwa e mosebetsi o mongato o mongolo ka nnete o tla be ge kopaneng ka ofela o sasa le ne bile ba di nyolla ba le ka kwano ka Bloemfontein kenna le magrafu mona e o tswe go bona o hla heke mane mo o ke dutsi mona la ke ka taka nna ka re mo jetseng ha ke yo ke kwa le first ke tse ba me di hle madume ha fele ho tngwana gotso ha le ba letsa gotso ka metla le matsatsi o na chi mogena mosheshwa ke kgaitsedi ya ha ke khotso taba dingata tseo ke di fupereng bakeng sa se u bona dula le nna le nna ke dule le wena o bane ke ba iba le ka dikgwebo ke le tjena horenyane ya borobong ha fitile ka metsotso e mehlano ke lena ka la motheo bo gape di ba moetlo ba Afrika mo go tlo sheba tumelo ena ya rona ya bo Afrika mo re bona ntate ha hlokaletswe ke mek nakong ye wa ntseng a le tshiamong ka yona go bo go etsagala gore le yena modimo a mongopole a o goge go sebetsa ba boemong bong ke tsona tse re tlatlhe re di tshokele go fitlhela mane metsotsong e mashome a mararo ka morago ra borobedi yes wa tseba le Thandi Tshabalala o tlhophisitse bakeng sa educator development re tla go sheba dikgautsane tsa matitšhere boemong bana goreng ya leshome le mosolomong ga ke gate ga o ka feta obane re tlo o ja le ko mo mong na le sedi mamidi ke tseo ka di lebellang simbona ho lena la re mmoho ke a hela ebile ke a tlama ke a shapakisana heng futela o reng ya leshome le metsi mbedi lerato mpopo ke lebohetse tlhophiso ya mmino kgaitsedi ya ka mosi wa tshweu o tla reballa ditaba tsa hora a borobonne tsa hora ya leshome dumela hle.

ere ke sebelle ka thoko metsotso e dula ho ya mashema mabedi metsi supile tsena ka morago rena ya bo robedi ke litsibule ka pine monnate ha holo pokeletso nyena ya siumbona lomile ke motho e ke mogatang ha holo lipina yena a ibina nke rata ha holo ha re le rato le fedile jwa lena ko tseding ha ho so etsetse mathata ba lo go hona batho go tlang ka penetse go bedu he tsa mmalo mo fubedu ke be ga sehla a sa le re mo bona e sa le tsena e ya wa cha dima ka e manga dima manga besa jwale o re thola mpile le nka hlola ke le qokele ditaba tsa bo shanyana ena yeno a ile nga le bala fono fono ha ka kankagagetsi

0: Nguwe ondiphatha kahle sithandwa sami ke ntando nguwe metsotsi le mashume a mabedi metso e mehlano pele ho hora ya borobong mohaleng kwano sentse ke na le mme Matankiso go nakong ya bahabulete mme Matankiso dumela mme wa mohetse tshebeletsong ya lesedi
1: ya pe a bua le tsana
0: ke phetse mme
1: eh
0: Mme Matankiso nna le wena re kopantswe ke bulete ya ko re qoqele ka yona o no etse jwa mbulete ho nele ha o no etsa la banka bophelo bao
1: ke ba ke le high blood jwale ha ke tse ke mamela le sedi e be ke ntse ke utlwa ka yona meriana enana ke ka ukona ho bua di o ngahlile ha o ntse o hlalosa o hlalosa hona o thusa ka ho thusa kang ka nnete ka le se ke nka le di nomoro e ba ke se ke letse tsa ntate mo re ke na le bothata bo 1 2 3 a e ka nnete mo ri ana a ntlhalosetsa ya ba ke tsa ka matla ho ke thola mo ri ana ona wa bulete mo ri ana ona wa bulete ke tshile ka onwa wa tsola o qala fela itseng ha ya pheletso ya bile ya mula ntshene ke lla ka yona e le mbusuku bo kampeng ka monana le ke se mo khaya toilet thing ke ne ke di tsimpa ina le le galla thaba ha ye kana e bosuku empa itse ha ke qeta wa go yona o qala se taba mpheni mule ile mpa ka e khuketse botho mona jale ke na le bothata ba ne ke na le bothata ba maoto a tshepang a batang ka mora go tsukile tswele ka ntle ya ba ke kgola go ya botlong ya bogago ke utlwile ntlheno e fedile ke ne ke ka ka ka fisa ka gabolwa ke stroke letsong lena la gae lesaeteng lena la gae go tloa ka lehetla go ya tlase leopong ha ke ne nka ka bona motho wa stroke ka go bona se ke mo ke phatse ne ke choke ya ntlhakolena se le sa sebetse empa gana wele ke na ka nnete ke fekile botlolong ya bohlano ya bulete tlhakolena la ka lesebetsa gantle ka tsela e kgetheileng ke motho wa lefula pelo ha ke ne ke robala e ne ka ke a kwaleya tena empa ga e le gana wele tena ke bohla le hantle bona bobe wa ka ke tsona dintho tse ke ileng ka ithuta go bulete e nsebeditse ka matla go tsona
0: mme Matankiso ke taba tse thabisang haholo nna le wena re e felela mo naka puisano ya rona ge taboela ge teana ke a dumela nakong e tlang o be le bosibu bo botle bo ikgethile
1: ke a leboa mmentso ake
0: tanki mmagona
1: Salebo.
0: Ha simo he mabedi ha ke tloa ho mme Matankiso ba lo ke utle bana ba bulete re sebesebetsa taba sa bona ka tsela efeng ho tloha mona.
2: Di nomoro tsena na ke tsa rona tseo. Ke tlo o fa bulete ho ho tlo fole le wena mono mo teng. O fole 40. Nomoro ena e re 083 982 3148 le plus 266 56 99 1481 plus 266 56 99 1481 ka welcome ka monono lucky boy mutishop kapo Christmas meni se le dropong o tla thola bulete heng le o teng ona mono container eng e khubedu ka moga heng le container e khubedu e tshweu iteng batho batsho Bloemfontein o tla thola bulete a o stumi taxing tsa ma jaka thata hona mo Bloemfontein o tla thola bulete ntate tshidiso botshabelo metshopa o tla ofa bulete bahlabani pharmacy thabantsho bana le bulete golden supermarket tlasa FNB lady brand o tla thola bulete fixback dr ali herbal muti shop monono 39 fountain street o tla thola bulete bucks cosmetics bethlehem o tla thola bulete kwa impilo herbal muti shop o tla thola bulete frisberg House Choice o na le bulete, House Start o Kimbale, o tlo thola bulete mo lo thothale ha Total Garage ya dropong, Mount Fletcher Tuxedo, pharmacy House Tsidi o na le yona, Matatiele, House Thato, Kolenze yang ha tsita, o tlo thola bulete, Answer Uniform Shop, mane ne tabantsho o tlo thola bullet hantle ausitisetso gatebe consensual road mo go tlo thola bullet memacheo Butterfield 876 Mongang Street Khotsong o tlo thola bullet ho yena mo
0: ha se mo he ke le buile ha holo ntate nkala o go be hantle metsetsong e mashume a mabedi pele ho hora ya bo robong ke atla.

0: mamedi di fella mona di dabatsina tsa hora ya borobong a re tena tsa qetela tsa letsatsi e leng tsa hora ya le shome khaitsedi ya motho
1: mosiwa tsho ukile buile ha holo khaitsedi ya ka
0: ho le buile na khaitsedi ya motho
1: ha se mo he mamedi ha ke be ha ntle metsotso nye mehlano tjena mosiwa ka mora hore ena ya borobong le mogahlelo wa bobedi wa lana no le na la re mmoho ha ba ke hona builelang sia le moya sa ha o ku wa mohetsi o dutsi le ntswa ke motlong fela he ka ha ga lena la re mmoho ke na konyane ya lena ka la motheo mo go buang bogapedi ba gona ba moetlo bo bogapedi ba gona ba bo Afrika e re ke kwa panele mo etiwa ka ka nqena ke bone na nthotsa ka di antsebeletsa e re lo ke tsegibisane le ntate Tshwane mola o ga ite ke yona o wa gabetse ntate Tshwane molala di gomu dabe
2: di gomu mada
1: o phetse jwang ntataka
2: Ah, ke tletsa mna te bo simba ka je.
1: Ei.
2: Ei.
1: Ntate molala ha tle re kene gabong re shebe mogwa we bang ho ka wa sebetswa ka wona ha e ba ho etsa hala hore ntate ka pa monna hloka monna e bang o nantsa le thapong ya mosadi wa a le tshia mong bakeng sa lefula mosadi ya e be o hloka hala yona na go nyenwa ntsa le tshia mong ka yona. Mumamedi a ka thabela go tseba gore tshebetso yena ya mofuta o tjena ho ye ho sebetse jwang boemombo
2: ke ba ka di khomo mantsa ke busimba ka jeno ke ho a marume ho mumamedi wa le sedi e FM ke ngwana go me tshana e betselele tso o santsa re ho hle mo valenting ba dumela busimba ka jeno ha re go la dieta re kena gabong busimba ka jeno re re na ho ho se tsa le jwang ha ntate a ka ya mofumadi wa hae ha ngata ha motho a le sififing kapo a ntsa ila a ile la mofumadi wa hae kapo a le sififing sifing kapo sifing e ba jwale motho eno le fule ya mo gaoletsa ka ha le fule kolonya kobo ba sotho ba tsholwa ba re le fule kolonya kobo le katlana ko engwe le engwe le sagegwa nako yeno ha e fihla ha mofu a jwalo a sa le teng ga tseba go mofu tla itsa mane polokelong e leng mosharing ka puetlo e leileng ha fihla mosharing e be ka letsatsi le a latwang ka lona ha ngata bafu ba jwale ba bolokwa ka moqobelo e be o tla latwa ka labotlhano jwale e re ha mofu a jwalo a se a le teng ha e ba re tlameha go mo hlwekisa ge mo tlapise sesila seno pele a ka bolokwa e ba mane mo e leng gore ha mofu a jwalo a le teng ile go tla batla phofolo ye khutshwane ba bang ba sebedisa pudi ba bang ba sebedisa nku empa boholo ba nako sefifire se tlosa ka phofolo e bitsa nku go ya ka gore na re wela molokong o feng go wela
1: ntate Tshwane ntate molala Ee a a koeme hantle
2: ee ga di khangata moetlong wa rona re sebedisa nku yeno go tsa se fitseno ke ga di mile ho tla ba ka nku ya ne ya e to hamfu a toa hello
1: ee a ko a koeme hantle fela hanyane ntate molala o so batla o gela hlehela hanyane ke a ukontso tsa ba o nyamenyamela o hla ho nyamela a go eme se ba jeng se batlang se ka re sebeletsa re ke tlo fitisa mabenkele ke tla khutlela ho yena hape e ke tla boela ke khutlela ho yena ke bone na re sebedisa le wa le a mofuta ofeng mamedi ke metsotso e robong ka mora hora ya borobong ke maleka e bang a nkisa mane metsotso e le shume ka mora hora ya borobong ke fitise kgwebo ke boele ke moleke hape ke bone na ke se be se be tsaba bana a ke u kwetle a molatola magangang a molatone se re sebedisa mogwa ona wa mogwa ona go sebedisang e le hona mo fumane jwale le ona e ka go tlagala hlafatse jina fela he re tabona re khutla mona mabenkeleng ke finye bang ya re sebedisa mamedi re ke boele ke dikipa dipehle ke hlae ka mane ka mabenkeleng ha ke khutla mo ke tla be ke boela ke le ka ntate Tshwane molala hape ke bone na ke ya lokana ke bone na ke ya lokana ke tlo khutlela ho yena e segale kankena e re ke le tipatipe o bane la motsa gapane ke ya bona le nketsetsa nthotse ntle tse ke diratang le wotla mothekeng yana le ofitla le dula metsosong e le shume ka mora hore ena ya borobo mabenkele
3: na kontsa tatlhelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
5: Dumela na lady, ke na le kwetele le ke sa bona. Dumela le rato, a go mphontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
6: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
5: Matsatsinga na ha ke hloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jolo ka queen, mme ke batla ba queen le tsatsi le letsatsi.
6: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni ngwe e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
5: Ho bona lo motswalle, etele le ka la bona le ha o fumana ka boto betse royalfinance.co.za.
6: Na go eng etla le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen le rato.
4: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumelletsweng.
1: Mamedi hiremetso singena le shumele metsimbedi ka mora hore na ya brobo ke buyele ke le ke moedi wa ka ke bone na e getlong lena ntho tsa rona di re sebeletsa jwa re ke bone fela na ke atle ha ho mo fumana hape na ge buyele re tswele pele ntate molala
2: eh
1: ke utlwa o hlakile
2: go mamba
1: e kutla o hlakile o feta kana kwane ha utlo ho tlabe o gawe o no tswela pele ntate molala ile ha o no tlalo sa ihle o latla mathata a qala mane mo no tlalo swa gwe ihle ho batlwa nku gutshwane ho ka phetha mosebetsi yo no tlo sang mosebetsi ufe ka paofe o kenyang sififika ha re o batla gutshwane o ka tswela pele o tlwa mo ya pele ntata ka
2: dikomo nanta ke le mo meri wa serie FM ha ngata ha motho a tlhokagala a tsena le sefifi sa mofuta ofeng kapa ofeng o e ho batlo khutshane jale kgetlong lena re tlo bua ka motho e leng gore o ntsa le bofifing ba gore ebe o ntsa ilela mofumadi wa gae e leng molekano wa gae e leng tate ge la ka ra bua ka taba eno ya gore na tate ha a ilela mofumadi wa gae o a nke nako e kae ge a tseba ke buile ka ona wa nke bonyane dikgwedi tse 12 ka morao mono e le gona a ka tosa bofifi bono mme ka botosa ka o ya mane nokeng o tlala pele a kukela ha jale ge tlo nena ha a se ya tlhokaetse ke tla re ha setopo seno se tliswa gae ka labohlano letsatsing leno le se tlale se tliswa gae ka lona e ba jale ha setopo se fitlha ka gare go jarete se fitlha mane lepeleng mono lapeng ga gae gobane o tla a seleletsa mono ga gae ga se fitlha mono lebaleng ga gae e ba nku ise e lokisitswe le kese a fitlha mono le tla fitlha le beiwa gaga lebala le le kaka teteng ka bolla ka tlong e go tlatla ntate a tlotla a mo seleletsa ka mokgwa wa go mo oma le kese leno le ya bula e ka mono o tla le legae mme a bua le legae motho a sa ba nkune le ena wa tamela mona pela lekese mona o a bolelwa gore wena nyeonyeo re tlo tla re o tlosa sesila a mofumadi wa gago ka ga o tlhokaetse o ne ntse o re sefifing sa mofumadi wa gago re tlo tla re o tlosa sesila sa mofumadi wa gago ka nkue e le ka morago mo yena eno a tlo tla a mo beola a mo uma ka mokgwa wa o mo beola e ba yena a beyantse throwing ya portfolio na kwenye wisa mno hai kato wisa kwa portfolio na wisa mano yuko shagala ting na wisa mano moja shagala ting iba mano ilongori mtuieno asawa portfolio dieno na deo mofusa mkuwa umma ibena ata mano rekasi afika ema rekasi mono mina kwa portfolio karamu shagala kwa na ino na liena Ukala atame ya la harisuhu kapwa wa umu, umu adoro kaika wa mudula ayitijualo na kwe mkuya na isarwa mea mkuya na isarwa utaka kakitwa maria pofolino kuhaisi buwe manisi wa irani wa kiti imi honsa mosawanto analisa nya honsa li kwa kamono ito tajiko panywa li mstaba wano mpiriwa la kutwa unkwali le paralaba ufuhu unkwali strosani samaro si sibilishwa haa hoto sotawati unu kama futa unu walifu kwari ili halikata uwa kwa mwza kunu unufu ya nzala kalibala munu ili uta tutaka mwza kwa unu sifashe umonana ili jwa utaisha ikeselenu katu nkama kwa umonu kama ato zeri ntotino haa lika selenu sili lika tu nkamani mkuita asha la ikepe me motho yena ino ananta mo biula ki yena atata a ujela sibiti sino hota harikelo sibiti ibi o mojel o ja sibiti sino a sijas bakin samufu me ha sia sijire sibakin samufu ga ibarore rintori ta sibita ga mo khona ba yatin me

0: eo e leng gore ga e ba go sena e ba lelapa leno ke lelapa la ne le kollang tsiganong ga lena letho ga lena gorena mofuile ka mosebeletsa jwang pele a tlo tla bolokwa e ba mane mo e leng gore he ga e ba mofu a sa bolokiwa a sa ka etsetsa letho go gang ka nako eno ke mane mo e leng ga phofole jalo se e bana ba gae kapo lelapa le leng labo kapo baena ba mofu kapo bagolole ba mofu ba na le mogobo jalo wa gore ba mo batlele phofolo ba tlotla ba mo tlapisa sesila sa molekano wa gae gore a tla tsebe go tshelela moseungwane go bonkgono le bontatemogolo ka mane gobane motseng wa badimo ga go kene motho a ntse a na le tshila efe kapo efeng ba mo ganela go kena motseng wa bona wa badimo o tlameya a ba kena a tlhokisitse motho wa mofuta o jalo ke mane mo e leng gore ga e ba go se o na le dikgwedi kapo e le selemo kapo sa bobedi a tlameya go tlhokisa mme ga o tlotla go petwa mosebetsi ono go tla ua mane le diteng la gae a bolelelwe a tsebisa gore nyeonyeo go tlotla go ge o tlapisa sesila sa mofumadi wa gago jale ka beke e latelang ka labokana ge tlabe re ka re etsa meritelo eno go etsang go etsang mme ga o kala go etsa meritelo eno ke mane mo go tlang kwa sethotlho sane sa maroko ebe se ya fetlwa ga o kala go ritelwa mme ga o kala go ritelwa ono go etsa sethotlho seno sa maroko ebe go ga o se jala se botlhokiwe se boketiwe ga letsatsi eno la gore a tlotla etsetsa mosebetsi ono o fitlhe e ba gong kwa thupa ya gorengwa thupa ya sefate sa perekisi fela sa bolelele ba rulaga kapo senoko sa letsogo ka puo ya rona ya sesotho re tlwaetse gore ke senoko sa letsogo ebe huo e thatelwa ka lesela le letlefela huwa mabitleng mane ga e ba mosebetsi o tlo etswa ka labone ka labotlano huwa lebitleng la mofu mme o a latwa mofu eno ga o fitlha lebitleng la ga e batla fitlha ba pota lekgetho la pele go tloa tlhong ba potela ka mokgwa wa gorena lenaka la watšhe le pota jwang ba ye ka letlhakoro ka ba kala ka letlhakorong lena la ga e le letsheyadi go tloa tlong ba pote ba ye ka letlhakorong le letona ba gutlhe ape ba pote ba tlotla ba ema bogareng ba lebitla ba bue le ena ba re re tlotla go leo lata ge lata monya wa gago go isa lapeng mane ge tsebe go a o tlosa sesila sa mofumadi wa gago jale ebe ga ba ketla o etsa lelo banka thupeno le lesela leno ba tsamaya ba ya lapeng letsatsi di tla beele labotlhano ga e ba mosetsi o etswa ka mokobelo mme lapeng mane go tla bolokisitse kamore e e leng gore mofu oo fitlhela ka go yona mme a fitlhela ka kamoreng eno go tla gantshwa dikerese o bewe gantle ka mono mantsibua ga bangwata o etsa pele tsatsi le dikela mantsibua ga bangwata dijo tsa mantsibua ka nako ya selalelo e ba jwale le ena o tla tsholelwa mme dijo tseno di jwa ke botho ba bagolo gobane ge a tseba gore dijo tse amanang le bafu le bagonyana ke di bitswa dikge ke dijo tse
1: nakong tsa tatlhegelo bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: mamedi e re ke tlo fetisa ditaba kwano go tswa go bana ba moetlo wa basotho Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ebile a tiisa le malapa ba na le meriana e mengatagolo e bang e ka o thusa bakeng sa moriana ona wa tlhatswa o tlhatswa madilo matafatsa sesole sa mmele wa gago le bakeng sa batho ba nang le stroke lobe ya tswekere le high blood taolong le seso se itaolang le leta le lengata ba na le o bitswang sejeso o motle bakeng sa thabe le sokolola go tlalana botlhoko bo kampeng khombo iteng e bulanditse la bilele le kamele kwa haiba dintho tsa o di sa tsamae hantle o sa go balele hantle.

0: Ibu e thusa bakeng sa batho ba kgathatswang ke meya e ditshila. O ka fumana taba tseno kaofela kombo ena sejeso hlatswa ka boyona mane Bloemfontein. O ye batho batsho Thabantsho, o ye mono ho Dr. Metsi Tlokolene Matsepoteng Bothaditšhaba mono Bethlehem 5 Star Supermarket le Bucks Cosmetics Qwaqwa mono yana le dimolo ho Dr. Richard Potchefstroom Uma Sevenkel Kroonstad African Herbal Glasdorp African Herbal Store Randfontein Station Mall Room 11 Roodepoort ya Thandabantu Station Street Kamane ka Jimiston o ka boela wa ya teng Springs Hobbies Family Pharmacy, Ferry yena geng Tuxedo Pharmacy, Johannesburg, Park Central, Soweto, kena ka mono ka Touch Life Remedies, Nigele Duduza, ya Bantu Medicine, Mahikeng, ya mono Define Herbal Discount, Binoni Lakeside Square, Pretoria, Marabastad, Akula, ka mono ka Rustenburg, ya Black Mode, kakatle hong King BB, Herbal Stop, ita Marisburg, Makoti, Muti Shop, Uwe li di bisi nzale su tu zastro no intatezi ya pampila rinke mute mono kamono kavelo kwa mo Ria Fola Muti shop matatiele Maluti Mall shop 11 Senegal Alex shop kamane ka Ritz uye Ritz Herbal Store Frankfurt Ritz Herbal Store Helbron My My Muti shop Harris Smith Bucks Cosmetics Botshabelo Motheo Paraisi le Sedi Muti shop Bothaville Francina Muti shop renkeng ya di taxi letsetsa Dr. Tansi ka ba mo WhatsApp le ho 0783132082 0783132082 ka pa +266 5643 7616 +266 5643 7616 0783132082 Dr. Tansi ngaka ya moetlo mamedi ere ke kopane hape le ntate e tshwane ke la ba se re lokela ho khutlela ka mabenkele di khomu ntate molala ke boetse ko amohetse hape
1: di khomu nanta ki le mo mamedi o le tsedi FM gali ha di go tsena ho tsedi mantsi bua mane kana ko ya salelo kana ko ya phiriman e ba di ka fuwa batho ba baholo ka ho sasa hape ho seng ha ba ja di tsa ho seng pele ba tlotla ba kala mosebetsi wa bona e ba jwale ba tla metsetsa tie yeno e tla nne fuwa batho ba ba baholo ba tla be ba le teng mono lapeng jwale ka ho sasa ho seng e ba ho tla alwa le kokomane ha ga le bala mane ho nkwa thupeno e isa mane jwalo ka e ka ke yena motho yane o tla shebiswa botshabela e le nku yane ya tliswa motho a tlo tla a mo sebeletsa ke yena a tla ya letsogo sebakeng sa mofu a beye letsogo odima nku eno wa bolelelwa nku ena ke yona re tlo tla go tlhapisa ka yona le ka re tlo tla go tlhapisa setshila sane sa molekano wa gago eo o tsamaileng pele re o ka se tlosa jale ebe ga o qeta o etsa jalo nku eno e tla tlhajwa ka mogolonetse ke boletse ka golonyane ya pele mme ga o qeta go etsa dintho tseno ka ofela motho yena eno a ntse a ikarabelela go tla tsamauwa go weno keng le yena eno a na ntse a mo oma a oma thupeno jalo kaeka go etsa e ka o kuta motho e ba yena e huwang nokeng le yena ga o fitlha nokeng mane go tla fitlha go tshisadi pal o tlhapisa thupa eno jalo kae ka go tlhapisa motho jadi ha o tota go etsa dintho tseno ka ofela diphatlo tse bang di nkuwe mono sebakeng sa mofu e le tsona kwanano ke mo seng o gobane a ke re motho ha le jalo ha a sebetsa ka tsela eno e le motho wa ntate o tlameya a eno keng a yo tlhapisetswa nokeng mane ha a tlhapisa sesila seo sa molekano wa gae e ba jalo go tla etswa jalo mme ha o sa etse jalo go ka sebediswa mokgwa wa go fela a tlhapisetswe ka tlong fela go ntse o lekanywa motho yane fela o sebedisa yona thupa eno e tlabe nku sebakeng sa moya wa mofu jalo e ba jalo ditshila tsane di tla kgalelwa nokeng go tshese le diphatlho tsa mofu jalo ka ga e ka go tshetswa moroko wa gae bano tlameya o itswe le metsi ntho tseno ka ofela mme ga o qetwa go etswa jalo e ba motho yeno a na ntse a mo sebeletsa e ba yena a tla fuwa diphatlho tse ntšha kapa a apese diphatlho tse ntšha tse lekanyang taba yane ya mofu mme phofolo eno e tlhabueng mono ka yona go tla ba le karolo a e fuwang e le go mo tlhapisa mogoga re a tseba gore ga e le kgomo o fuwa tlho ya kgomo empa ga e le karolong ena ya nku re tla tlameya re sebeditse letlhakogolane le letona le metseng tate e le lona le re ka tlhapisang motho a ntse a sebeletsa mofu enana re mo tlhapisa mogoga ka ona gore ga o qeta go etsa ditshebeletso tseno ka ofela ebe e sentse re mo tlhapiseleditse ka yona phofolo ena e sentse e tlapisa mofuena ka yona jale ka morao go mono ga ntlo tseno tse di phethaetse tubeno e tla gopisetswa ka tlong ka mane o fitlhelela ka laosane ka sontaoseng ka sontaoseng e ba mane mo peeletsatsi le thaba e tla tsoseletswa mabitleng mane go gotlwisetswe moya wa mofu mabitleng mane e ba ditaba di tsamaile gantle mofu o tlapisitswe sesila sa gae jale le ena ka moseumane o bonkgono le bontatemogolo ka kwana ka motseng wa badimo ba ta mo amoela e le motho a tlwekileng a senang sesila a senang letho dikgomo mantsa ke le mo mamading wa lesedi FM
0: dikgomo ntatemolala motho e mong wa ipotsa gae ba motho o ile a bolokwa a ibe o tlhokaetse ke o setse go na le boemong bo batho ba senang tsebo ebe motho ene o tlhokaetse o tsamaisitsa tsa le boemong bone bo jalo a sa se ge se re sa kgone go ka mo oma ge mo shebile a sa le mobung o batang jalo a e le mane dikalong dingalong kwanana boemong bo go sebetswa fang teng tate molala
1: ke karolo ena e keitseng go tlotla go sebedisa thupa yane e latang moya wa gaemane dikalong mme o tlotla go sebedisa ka thupa eno e le yona e emetseng mofu mme ga o sa sebedise thupa eno ga e ba o na le motho wa dilemo tsa motho eo le ga e ba ka mosia ka lemo tse tlhano fela a ntse a dilemong tseno re ka sebetsa ka motho eno ga mokuta ga mo etsa ntho e nngwe le nngwe sebakeng sa mofu fela re tlameya ka morago gore re etse dintho tseno kao fela ebe re tlotla re motlhapisa mogoga e le gore a seka ba le bothata bane ba lefu la maroko dikgomo mmentsa ke le momamedi wa
0: ga re tlhakelwe ntate molala thupa yeo e ileng ya latuwa kwa e le utlwisiwa mo qetelelong ya dintho o e tsala bang ka yona
1: ga e le ka sonta go seng mane pele tsatsi le tšhaba mane mesong ya banna mane ga ke bua ka pele tsatsi le tšhaba e ka baka bo four go tla tswa gona ke tlabula kapo ke maria gobane ga e le maria bo five ke pele tsatsi le tšhaba tlabula ke four pele tsatsi le tšhaba fela go se o ntse go ganya e gotlisetsa motleng mane yo o fitlha e tshekelwa mono letlhakogong le letona la letsoo la lebita leno e gotlisa mono e le gotlisetsa moya wa gae mono mo yopo mo lateng dingalong mono dikgomo mmentsa ke le momamedi wa lesedi FM
0: dikgomo ntate molala ke leboile gagolo ka boemo bona ba mofuta ona le tlhaloso yona e batsi o re fileng yona e le gore ka nnete le motlhang motho a welwang ke bothata bo tsena be re tse bana re qala kae re tshwara kae ge be re fitlhelele go kae ke leboetse nako ye go fileng yona ntate molala molemong wa motho yo banga ka o tlhoka ka setlho sena seo go neng re se tshwere o kopana bang le wena
1: ke a fumane ya nomorong ya 073 4466566 ina le call ina le WhatsApp 073 4466566 dikgomo mmentsa ke le momamedi wa lesedi FM ga e be e leseding ga e be kamako
0: dikgomo ntate molala ke lebuile gagolo
1: ke a leboa
0: ga se mohe mamedi e re be se ke etsa jena che ila elikile gore re sebeletse tabena ya mokgwa wa WhatsApp mabedi metsotso e dula gantlo ye mashome a mararo ka morago rena ya leshome ya borobontswa ke se ke tatile gakaka goreng yabo metsotso e mashome a mararo ka morago ra borobong ga e so fitlhe goreng ya leshome ntswa kana mabedi ge tlo fetolela lepae mo go tlo kena mane go lenaneo la sisiu ebe ge sheba taba ene e botlhokwa ga kana kgwedi ntse le yona basadi ge se re tla e kodumetsa e segale ya mafumadi le mafumagatsana kgwedi ena ge shebe maatla a teng tumelong yone ya rona bo Aforika tumelong ena ya borona ge shebe dikgosatsana basadi mafumagadi mo e bang a bomme a basadi ka taba ya botho bo ba nang le bona ge shebile ntlheng ena ya go ka tshwarelela ebile le bona be bang tsotlhe tse amang moetlo di tlameleletse go bona mona ge shebena ge ka ithuta eng go tswa go bona ka taba ena ya dintwa tsena tsa ka malapeng GBV mathata teng ka go malapa ga go sheba bona batho ba bang ga ba sheba ka leitlho le leng le bona be bang ke latela mehlala go bona e ne ba bona batho ba reng mosadi wa tiisetsa le ga e be ka nte wa shatswa lapeng mono ntate o ikentse poho ya gotho mono wa busa wa laela o yetsa ntho tse hlotse ba nyena wa dithabela impa wena o sa dithabele ibile o bono thwa he mo sa dinga la motsheo o thole bo nkhona gona bo mma gona e sa le ba mamela mathata ano a mofuto ba mme ha o go wa sheba ile mathata e bang taba tse o ka ofela tsa mamela di ntse di tswa molomong wa batho ba basadi mosadi e mong ha ke batle ke re se ga sa mosadi ke mosadi mo a ke batle o isa mo ke batle be nthwe ba nya fela bana ka tsela e balo ke ena sa selletsa maemo ano a dintwa tsena tsa ga malapeng di tlhikifetso thwe mamella mma wena o tla bo go tlontlolisa ka batshaba ha o sotsa ma ka dithutu hadi batho ba ge sheba ba bitsong la motho fela motho fela wena o mamelle makoto fa no mamelle ho tlo ka melamo di hlo tsena bo nkhona ngona bane ba le metopa hampi ba tshabe hampi di hlo mona se ba ka beula u ko ipotsa mma wena tlekelele kana ke mana o bata le mo le sa tshiling hakana ke monna he che a ke ne mpa ke mo halifisitse ha ga ke ke shebe ba sadi ba emeng ka ba emeng ka buima ba emeng ka thata ba re ka nnete re lukisa lefatshe re lukisa basadi go ke sa kgetholle ge tshireletsa boemong bona ba ditlhikefetso tsena tsa ka malapeng e seng re di kgothaletse ka mantswe a tswang go rona ga ke re bueng taba eno ore na ka nnete boemong bona ba tumelo ya rona mona gore ka nne re hodise taba tsena ka ofela tsa tumelo re hodise tso solo sena idule ile teng ge tshwanela ge tshware ka bohaleng ka go bana go thu go tshware ka bohaleng ka mona ka meosea gore ke puo me biso la taba tseno fela e uthule ge tshware ka bohaleng e ya o beka ha ona taba go na o dutla ho loka ka ho bi maholo ka ka ntse go fela ke tla mpe ke nne ke mamelle ke semalle boemong bona ha ke ke lukisaneng ke le basadi yena ya hore ha mosadi e mong a lokela ho ya hodimo ebe bana ba mona ba na le mogwa go ba motheola ba morega ka tsela efe ha ke re fedise nthwena ya hore sega sa mosadi ke mosadi e mong e felle tsatsing lena ka la le shumele metso go bedi kgweding ena ya phato a makwatle kgweding ena ya rona mafumadi ya mafumahatsana kgwedi ya basadi 086-000-3084. Ha o le mosadi e mong ebe o lebella mosadi e mong ka lapeng la hae a tutumpa o hopole ka morego jwalo ka ho le mosadi o bona mathata mohlule a hlule manolo odimo ka haga lapala ha mofuke mamofuke nwa mona o phela ba mamofuke nwa mona o di buluwa imono mamofuke molato ke ha ke thutsi gaka o ntse o bona nthweno e bile tse dintsa diketsalo re di bona ka mahlo o so ga a we itse o batla o nyala o ga di hona le mantsoe a bohloko a hlabang tjena ha mamelle mosadi ko mamela ebe re ka lokelang ho etsa bang ha re tshwagisane ntabeng tsena tsa moetlo wa rona botho ba rona tsosoloso ya botho re tshwagisanang jwang re le basadi e le go lwantsha dintwa tsena tsa ka malapeng gender based violence ke mathata ke tlo ba boroko malapeng a mangata batho ba bantse ba dutse fela mmona o dutse ka lekeke fela o sa re fela ke swabisa dira mona ko go sa swabisa dira fela ha o monate o robala ka dikgapha mosa motletse dikolo o dula se gitla bosibo le motsheare fela ha kopana ya rona tshwantse a se ka tshwana le mathata ya kere bale re bone motho a ntse a bo sosela fela thu o dutse mashala o dutsile motsu lefe ha re ikokeng le mane whatsappong 079-758-5066 ke mokgwa wa whatsapp ono he mphe taba tsa gao e se tetelele tse nka tlwang mona ka baka thaba ntshontso bua 086-000-3084 ke noboko ya mohala eo kang e bang o tla e sebedisa o ka buisana le nna ha ke tshwagisaneng taba ena ka nnete re bone na e re beya go kae bakeng sa tshebetso e re ke bone fela na malava se o mpatla kae ka nqine dikgeleke tsa mashaeng ba tempokeletsong ya mmino mala wa lengua.

0: Mala wa lengobo ke digeleketsa ka mona ka mashaeng Foxberg ha isu banna thabeng engwe tsung ka choko mo senang roboto ke tlo fitela mabenkele metsotsong ene mashuma a mabedi pele ho hora ya leshume ha ke khutla mo be sentse ke kena ditabeng tsena tse o re di tshohlang kgweding ena ya rona ya basadi kgwedi ya mafuma ha di mafuma tsana ke re qoke bothata bona be leng kobo wa anela
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela uto bana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: leng heba le petrol amjeli e botloka ba kentsa le lapa ka ofela e tswakilwe ka legala go phekola le uthibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tsireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moriu go le hantle ntle le mathata e fedisa le shwata ha o kutile ba kentsa bana le masea tshepa magaleng e tla o efetsa meka le mehlolo magaleng heba le petrol amjeli e boleng bo hudimo ka theko e tlase hopola ha ise magaleng ha se yona

0: Lesedi FM ke molelo
1: le shume le metsirobedi la metsotso pele ho hora ya le shume ho renya le shume mosi wa tla boela ga ballatsa o qetela tsa letsatsi fela ha jwale ge le nana le bitswang sisiu mo re buang ditlwaelo le metlo rona ke le basotho a ke re re utlwe tabena ya yena ya di ntwa tsa ka malapeng mo re bona boholo ba batho ba wotlwang batho ba bolawang batho ba lematswang ke basadi kgweding ena basadi re ka etsang le basadi ba bana check up ke ntho e re tla e thabela ga re e bona a ke go ke utlwe maikutlo ge lokela re etse jwang go fedisa taba tsena kapa insela a ke go itse o batla lenyalo ke ile o he go go ntse o bona ngwana motho a gagatha o sane ha sa thotse tu sentse re re o na ntse a sa tswe ka ga lenyalo leo le botlhokokeng o na ntse a sa tswe ka ga lenyalo le bodutu leo keng a the motho ye mong ga a tsho o dutse le jele mosule ena na o sa itse ke re setsweng ke ga molapo e re ke kutlwe ka nqeng
2: e ka le ka nne ntswaki
1: re teng ka tolaka
2: ke nna me re file ka mona ka dipolasing tsa NSV mme nna ke imetse ko ke sa jua bosedi mosea le ka jeng ke ne ke sa jue wa itlwe o utlwa ke yano tsena o tsamaile ntate o ne a gotla o tlo nlwantsha gape ga ona motho a nthiba monana a nthusetsa mmetlhe ke a leboga
1: ya ngongoreisa taba utlwe ke etsee ke gore ka uwa ke sa utlwisise wa tseba ke sebeletsa nako ko gore ke rata ntho e tle re laole mme re filwe o na le ntho e ke batlang e ntlhakele moratuwa wa ka ne ke re konke tle konke ka thabantsho gona jena e lla fela a ke so utlwisise e ne ka o kanketsa ke utlwisise mme re filwe ne ke re ke a monka ne ke re ke a monka ke batla utlwise ore o dula a shajwa nako tsotlhe ebile ntate gona fale ga yo ka tlong ga a gutla wa motutuma ke eng ga kana ha o kgona o arabela ka tlwa ke a bona online jwale ga o kgona o arabela go na le potso e ke nang le yone bakeng sa gago ke a gola seno se ka fedisa a ke tsebe se ka etsang ke kutlwa ke tawa ke ntho e ke sa enwang gona jwale o ke a bona ke o butse data rato la ka we mme ale o ya arabetse re ke tse tsena bidin tsaki re ke tse tsena a go bua le nna gona le ntwe ke tlokang fela go itlwisisa ha re tlo a hlola motho fela gona le ntwe ke tlokang go itlwisisa ke tsaba tsela yeo o itoboketsang ka yona gore ho dula ho le tsena kana go tsohle o shapa bang ka matsoho ka dipetsa hantle ntwe ya ba tla ba itse ka ke ha ebe ha o yentse bang o tle ba bang ha ke re monna ha botswe monna o se ka mo botsa o tswa kae ke godiso e basadi ba bang ba batlang go godisa basadi ba bang ka ona o thole e le mekgwane ya gale ga e tlabe moetlo o bopeletse go rona mo tshwantse o seka ba wa mo botsa le ga a sa gobala gae ke mpa ke botsa fela ere ke etse jena
3: ebutle
1: pele wena mmasko fela ke o batla gante o iqale gantle nthwena tloo
3: mentswa ke
1: mme
3: nthwena ke bothata ba go ba kgomo dintwa tsa ka malapeng di boima nna ke kile ka gona mono ga mmama Fukeng ka tsamaya ka ena mola ga mmama Fukeng ka baka bisketsa Mofukeng mapolisa mentswa ke ko ubetse a ka fitlha ka kwa ka malesuku ka kwa mmama Fukeng a re le gale e seng ka Mofukeng a tlameya go kwalwa ke seng ka Mofukeng ke tla sebeletswa ke mang nna a ya kannete bana ba ka ba tla jang mmentswa ke taba batho ba babedi e botlhoko e boima ke masekobela potsane wa lejantšha
1: o kwa mamedi basadi ga ba re ba ema ka maoto ke a gola ebile ba ofetse ae ga e se bo batla monnaka o tlhole motho a tebela fuba sena a sebeile ukwe sege e ke ko utlwe mona ga e le melaetse e mengata je e latelelanang ka nako e ebe ke kala ka eba le moo
4: ntse ke lešias dumela ke sebea lebalo ka bepena ke re nna mme wa ka ona shapua a fitlhe ntate wa ka le masiu ga mme wa ka sa mobotse a mootla mootlela gona ga mobotse ke ke ka go ke re nna ga ke batle letho la monnang shapaka yena a tsamaye ka nneteng kampa ka dula ke le single ke happy bai ntse ke lešias wa ka mme o na shapua a fitlhe bosung tatenwa ga mme wa ka sa mo botsaya motite ke a motite ke joe jale le nna gape ke ntho kereng ga ke patle bootlwa gogang kampa ka dula ke lee ke single and happy bye
1: bye bye o ompa gometse melaetse e mengata ka nako e le nngwe o tshwanang e re ke utlwe ka mona ka mogaleng lesedi halao dumela
5: hello ntoki
1: ke thaba bang ga ke utlwa bomme o phetse gantle ka tolaka ha o kena lona tjena ke tlo thola sesosa ke e be leng mantho ke a ke leng kokeleng batho ba modimo kapa ntho tse ding ga re di utlwisise ka tsela e tshwanang
5: wa tseba ka nako ngwemoaoanao batla go thabisa batho o na le nthane ya gona batho ba tla reng jale ebe o dutse boemong bona botsen le ga o santse o morwetsa gore nna ke le mmantho o tsebe gore ke la ka qala bophelo fatshe and-e bo ile ba qaleha ga se taba goreo tlo dula mona gobane o shebile gore na o tlo phela jang ga o sebetse kapa o tshaba gore na batho ba tlo goreng go sane o tlo o tswa o le setopo ka gantlwena bana ba ba gao ba tlo sala ba shetsiwe ke mangwena mma bona o le seko plus nna ke ena e tshwarang ka bogareng jale ga o so ile mola ore o lo tlalela ntate go sasa batlhaa ba gape o ya molaong o lo bulela ntate nana gore ntate ena o tlhekefetsa mmeno go sasa batlhaa ba o latola e seka jale ebile ko wena mokabane go ba boima go thusa motho a jalo mmentswa ke go ba boima o tlholela santse ke morwetsa ka nna gore o tsela nna ke tsile ka ga lenyalo la tlhekefetso empa bophelo ke la ka bokala fatshe and-e lenyalo le e ne se lenyalo la gore e ne le lenyalo le e nang le tšhelete le e nang le tsotlhe empa ke la ka qala fatshe ka gotlela mane mogorong go fitlhela ke fitlhamana mo ke leng teng gona jale
1: mantho mangope ena ke nka e le peo e gasanye ge bonena e thola mobu o motle le e ka wela majweng ga ena taba fela go na le e tlo wela mobung o motle o o seka wa latelela tse tshwareyang ka matsoo fela o dutse lejele modumono e kareng goja lenyalo ke lefa jale
5: lenyalo a se lefa nnentswake and-e ka go fela go na le mo re kantleng tengga ebe le ga ile go fitlhela moo se ka dula mo ntse o bona go mona bophelo ba ka bokotsing
1: mantho mangope ke lebile rivonia mo
5: o lebile nna moratia
1: tanke ratola
2: tsantswa ke re se re le bomme re bonkgono gona jale re botse re di bona ba otlwa bomma rona ba otlwa bonkgono wa rona empa ebile a bolela go tsa nna wangata monnaka monnaka wangata ga ke tla tshwarisa monnaka bomme ba bangwe ba sa botlwe letuma le le sa tshelweng ke nta o bona fela go monna ga ya morate
1: lesedi FM dumela
6: allo mama
1: o buletse radio gobaneng
7: le kae otsentswake yo bekedina le monna mo anshapa otsa everyday ke mothola a na le motho ko ke mokry-a a na le motho ke bale ba o tsentšha digoods go o fitlha ka o kry-a a na le motho go o mmotsisa o tla o shapa kare yo ka jikela morago ampetha ke sa dua e leng popo shapshap
1: wa batswa o betha
8: ntsake ke kose ka mona ka fixback wa tsa ntho e e tsang bomme gore tsene re teteletse bo ntate ba rotlhile ke ko rona ga ba dumelela ga ba dumelela nke se dule o le motho wa mme o sena plan ya gore o ka etsang bophelong motho ena e wa botlanyo ke ena plan ya gago ga o molatlha o motshwarise o santse o ipotsa gore ebe ke tlo tswelelela jang bophelong go tlo etsagalang tse dingwe gape o ntate ra ntho ya le bona o ka thola motho o gotse ka yone ntho ena a e bona ka tlong so o nagana gore ke phate nngwe ya lerato
1: ke a leboa bomme basadi mafumadi mafumatsana bakwetsana ke a le tlhoka ena e tlhoka lona e seng mang kapa mang halleo lesedi dumela
9: dumela mme
1: ke a leboga ke utlwa bomme ba kena o phetse gantle ka tlolaka
9: ke betsa ga monna ke nna 100%
1: ke a leboga nkwalele radio go tsebe go utlwana gantle nna le wena o tlo e
9: kwaletsa ka leotofatse
1: go ne o e tsala bamphetaga
9: ke sa bua
1: o natsegang mystery helang a ka bontsha phakatse ha ile tibileng kwa lo phamisa diphaka ke mothata ba nkwalle ga di o tsheke tabe ke tlhokang jalo o tsewa ho buletse ga di o tlo ba le bothata ba tanki ga tu eh a fitla fela santsa o hlasela
9: aila anta tenga ga buketse ka rona le bone sa samo ke ka o tsharisa
1: eh o na ra kwala
9: ila khala je mangwana ka mangwana ka e solla ke ke motho a tsitse yo
1: o na nwa jwala
9: a na tsane
1: o a o shapa le so a ke ye mong nana ko ba ne o nwele o sa ga ke ba ne ne ke nwele mogatsa ka ntse a sa nwa nye be taba isa la ipile na ntse na ho tsho
9: o na tsane na jola o na jola a go ka go wa ntse
1: ne nketelwe na ka mosho ha jwale motlang di bogagileng kwa na o tlontsetsa maloko be ana ho wena
9: o ntse maloko be o nna ka ga le khale
1: o nqeta fela ha o ga o tlapentla o sentho a o tlapentla ha o e shebile o na o tlapentla ka o e watla fela ka mogo ba tanga tse jwale ya ba ka moga mo o bakile
9: ya ba mo fodile o fodile ka rana jwale o batla bo
1: no
9: o nna ke hola
1: eya
9: annete
1: tanki ratolaka tanki mme le sedi hala
6: o mama
1: ah ah ke batla bo mme ko motho anna ke ene mama a o maga ah ah hle haleo
6: haleo mme gae
1: kintate
6: e kinta
1: o tsebe ke a kofe mme ka tlunga mone ku kwena ba duletse ba duletse ngudi ma majwa a motu ha ka
9: Kabo ya motho e tla pele le la ka mo ke nna ra o le me a ka ke nya mala o ga re a o mo ke ra o sa ka ka ba o ke mo
1: ke le buile ntate
9: ke mo la ke mo kwa re teng
1: thank you ntate mo la hlo mo ka mono ka mmakhwathi ke ke tle mo
9: thank you
1: re ke tse tsena re ke tse tsena ntswaki
10: ka ka tloela gore ya ya u di ba botate ha holo ba itshagele ka matso wa bona nna ne tlo ya ka tate wa ke mo shapa mme wa ke o la mo roba lutu ha ba ke taulwana ha ba go ba utlwana o tshwenye na ke nna ba loya ha ba lwana o sa di butlalla ka re ke ena mo go bile lutu o ste a re ke nna moloya ke le a e bomme ha bana nnete taba mana switjatsi ha bana nnete bomme bomme ke tshwarele ka matso o ipatlele go ikitsa tshelete ya lona le tlwelele o dipenda o
1: tsama go tata ya o tshwarele
10: se bitsa le tshwarele se go ke mphomosikidi o di ma entry
1: mphomosikidi o di ma entry o le tshwarele le tlwelele o gaketswa
11: o sentse ke khotso
1: halo ratolaka
11: ha monate wa tsiba go jutse nna ke ntho ena ila ya singwa ke baba holo ro ro bo ngono ba gona bong bomme ba rona le ntsikile na la ene ba hore ba re mamelo e tswala katlego ke yona ntho ile nya qeta ba banga tru mamelo e tswala katlego ha o sheba ona ha jore tsena mamelo tswala lefu ha dula ra mamella thupa ka malapeng o dula o tla tsatsi le letsatsi o ba le matitetso tsedi ntse re ntho di utlwisa bohloko bane ba bang ba rona re le bomme re itsitleile ka bontate haholo ke ka ho ireng le ha re utlwa ha o tsana tsolo motshwarisa ebe o nagana gorena o tla jang ke mang a tla o fepang ke mang maare botlhoko phepo eo yo o e duletseng mo o e fumana ka matitetso
1: ga o natifele ke leto
11: o dutse jalo o duletse phepo eo o duletse gore ke mang a tlang o etsetsang empa botlhoko dintho tseo tseo kao fela o di thola ha botlhoko o di thola ka thupa ho qetelong ya maqetelo o bonang hore ba re bolayang jwale ka dikokonyana tjena ka lebaka la hore le rona bomme kae kae ha gana boikemelo ha o kala o ba le ntate ya o phamisetsang letso a sa sa gone hore ho dule fatse dintho di lokiswe ka molomo di senywa ka molomo tswa nako e sa le teng.
12: Hallo mme Ntswaki.
1: Mme.
12: Ke nna Mohlaka Lebitso ka moka Gauteng.
1: Ee.
12: Mme Ntswaki ne ke Shapua. E ne re ha fitlha fela mantsiboa ka weekend. Ke sa tsebe gore na ke tshwanetse ke dule ke apere diaparo ke a tseba ke tle shatswa. Mme Ntswaki. Ka nna ka dula ke sa tsebe gore na ke duletseng. Hola mme Ntswaki itse ha ke fitlha ke re. Ka ra nke be ka kgona ke tlo monate motho ona. Mme Ntswaki ka mo beela dibitsa. Ka re ka shekushe ke batla monata itsa fihla fihla re go na le monna ka tlong ka mona mme Ntswaki
1: hela
12: a qala a fihla o na thabana pele o tsebe o batla nna mme Ntswaki ha a batla nna jalo le nna ke be ke dumela na thebana ba robetsa bana a thabana ba le bona mme Ntswaki ka moka ka a qeta ke sa gona go robala mme Ntswaki se ke motshaba ke go tlo nnata
1: a tu ipepele
12: tshotlo ene re tshwere le lengwe bye.
1: Na le tswa fa o ba seng le banana ba ka. Go gwe la tswa fa.
13: He moratu.
1: Mme.
13: He. Ntswa kana.
1: Ratu.
13: E nna ke le ka tswa. E le go ke tshile kutlwile. A bona ntwa motho a tla o shapa. A sa tlo a sa batla batlang go o mo botse na o tswa kae. A fihla tswa nthontsa hae.
1: O buze jang ba tsa mo jwa.
13: Se ka le. Le ka ka balia.
8: Ntswaki ke phosha ka mana ka Fixback. Ba tsa ntho re etsa bo mme gore re tsene re tletile tsebo ntate ba go tlile ke. Go rona ga ba tumela. Ga ba tumela.
1: Ke se di le butle.
14: Go tso go tumela Ntswaki. Tu Ntswaki. Ba tsa bua ka bana. Yes. Ba tla go pala ke sale makoti ke le ke re re tla tlhola le mana ga lo dula kwa. Ke sebetsa difemeng e ne ga ke gota mosebetsing re ka gota tsebeng mona mo ka njwetse go monna ka o na le mongwana na dulang le ena motsheare mme Ntswaki mo lwanwe go ba nna mokgwa ka ke le gabele ke be ka dumela monna a mpalame odimo to
1: hamba le gabele
14: mono lwanwe o monne na lampa ka le mme wa gae mora ka hana ka nna a nna ntwa ne ke hlana ka sale nna nensi e seng hana jwale le mosedile hana jwale se ke go bula fela go ba bangata go le sekolong ba ne ba tla o jotsa ba ge
1: nensi wa shapa ke le wile nensi wa le gabele ha a tla ntle fela he mamedi ke le tsoki le bone ho motho a e hloka ha ke le shebe ka mogomong bo mogotsi tabena ha e be tshele ha le tswa fa ho ba seng ile ibe le ikotlisa ka banna le ketsa di punching bag je ha itlo sebetsa ke le boetse maikutlo a hao ho ra ke a le shume sebeletso ke a le sedi o le gotlala ga South Africa bo wa tsana tsa o qetela re boetse re diballwa ke mosi wa tshweu ntata mmabatho.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Lesedi FM ke mole
2: Lesedi ke mollelwa metsotso e le le shumele motso le mong ka mora hore ena ya le shume mo gatlhelong wa boraro wa nana o la re moho mo re kenang ho lenana o la thuto e leng educator development e re pele ke ya hole ke etse tjena
3: SABC education thuto ke senotlo se le bisang boka mosombo a tlhileng lenane ho la re moho
2: Niti ke yona eno ke lona la re moho SABC education iri ka ha re tlo buisana le moeti wa rona ko fe taba kwano fela ke be ka letsa gore re go educator development re tlo buisana le moeti wa rona ka national teaching award lebitso la hae ke Lebohang Mogele ke titšhere o tla hlalosa kae mme tsena di tlhophisitswe ke Thandi Tshabalala a the lenaneo lena lona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa no le CD FM SABC Education enriching minds enriching lives ka ha se go amohetse e re re kene gabong selemong sena lefapha la thuto ya motheo le ne le keteka dilemo tse mashumi a mabedi a metso e robedi le theilwe taba tsena tsa tse bitswang fela National Teaching Award di award and re gautsena lefapha la thuto ya motheo le tlotla le go ananela seo matitšhere a se etsang magabane otlhe le ka lenena la botitšhere ka ga ke se ke tlalositse moeti wa ka ke Lebohang Mogele ke mo amogele o teng mogaleng kwano lebo dumela ke a o amogela tshebeletsong ya lesedi go educator development
4: dumela mentsa ke le kae
2: ke phetse gantle ka tola ka nka thabela go utlwa wena tle
4: a le nna ke phetse gantle ke a leboga
2: ee ko go motho a lentswe le bonolo ga kana lebo o tseba o kwata ke ipotsa ha le bonolo ha o sokwa dile jwale ne ka pala tsi ba o phama mma wena
4: ya le a tswe ka
2: we singana go na o tsebele ha ile ke sakwata u tlwa wa utlwa le phame ha ka kang ha ke so gene o so kana ha ke gene na ke gola motho ka nkutlwa a letse le mmane jwale ke ipotsa ha ka lentswe le bonolo jana ha kana jwale bile o le mistress e be le ka mono ke gola ba utlwa lentswe le bonolo jana le mono du mo na di tsebe mmona njwetse he a go re fe setshwantsho se felletseng le bo ha mogele ke mang ya hlahetseng ho ka
4: Lebohang Mogele ke ausi wa hlaetseng Mopheleng Fixback Zone 8 ke ngwana wa mme Matshidiso Mogele le ntate Pakaditsha Mogele so ke mathematics teacher hape sekolong sa Grassland Secondary School ngwana mona Bloemfontein
2: lapeng ngwana wa bokae heno
4: ke nna ngwana wa pele lapeng ke ausi wa banana ba babedi
2: Ao batho ngwana na Fixback ke a ona hana ha ke shebe tshusumetso ya ho iphumane o getha teaching o ka nna ebe uno ka nna ka dikagietse ding ho bana uno ga ta teaching ke nthwela ho fa tjantjello le tshese o e kana kana o ke ebe o re lena le kala ke tlo le latela ke tlo le etsa
4: tjantjello e ke la ka ba le yona ke o bane ne ke tla ke bona ma teachere le o ya supportang bana ka teng le o ba tshintsha o phelo ba bana ka teng dikolo so le nna o ntse o na le ma teachere a nadela a supporta a dela a deliver ho nna so that's when ke la ka realize hore le nna ke tsheng ka khona ena especially ya go ja mathematics le ka bona gore mathematics ke one of the subjects that I like enjoy out of school me ke pasa go lo feta di subject tse ne ke di
2: ha ke tle mona na o hopola mosebetsi wa ho wa qala o qadile o ruta sekolong sefe o sontso ibe o no sontso ruta ona mathematics ka pono o qala o ruta eng mme o no qala o sebetsa ho kae pele
4: ke qadile ho sebetsa sekolong sa Grassland selemong sa 2021 at a very young age of 22
2: wow.
4: So ha ne ke fihla sekolong sa Grassland ke ka ruta technology ka ruta natural science ka ruta le mathematics
2: o sontso ka dilemo tse 22 ke o sontso e me ka pela bana o tsebe o lokela o be le boitshepo ba bang ba bone ka o thaka bona ke sa tsebeng body wise o motho wa mokae ke go fela lentswe lena leng la ntoutisa go la ba jwang kgetho la o qala kapa go na le thupello ye le fumantshwang jwalo ka o tla ema kape ke batho ba bang o ka nna wa tseba o teacher fela o thole bo wena ba hao o motho a ditlhong ntho e ne le ntho e bobebe go wena
4: ha ne ke qala o sebetsa e ne se e le bobebe because ha ntse re le ba student go na le nako eo yang sekolong ntse o ya
2: di-practicalengso
4: ya di-practicaleng selemo le selemo as time goes also le classeng confidence le yone e senyolile o se bona gore jwale no se ke le qualified teacher
2: santse
4: ke bontshe gore jwale se ke le teacher
2: okay fela ke a dumela ntho e nngwe le ngwa ke re e na lekgetlho la o qala gona qalong ya

0: ane ke ruta mathematics bana ba o bene ke ba ruta hantse ke le di practical sekolong sa Tlotliso secondary Ficksburg ene le bana ba mamela bana le thahasello eng so ka le le matsatsi ke le ka ipotsa hore na ana e be go bana ke ruta yona thuto ye ya dipalo kapa am I really made for this but ana go ntse tswella ke la ka qetella ke se ke le strong se ke le confident
1: sure o no gona go ba sheba la ya ke re una le route house ha o eme ka pela batho se ka ba sheba ka mahu ba shebe ka o di madi tloka ke o ntso tshwana le me ba ngolo fana ka puo thole o tletse le tsholo go le tsena o ipotsa go ebe ke iqala ka ba bang ba o shebile le ka hanong ka mona ho bua tsele ba ga o se ka ba sheba ka mahlong o tla iphumana o phaza mise ile ke nthonya le tse o ba shebe ka o di madi tloka mona o ka kateta batsa o fiti ke ana hana na bo emo bona bana o tsebe ba bona teacher a motjha o tlile ka di practical ba o shebe o thaba ba o kentse mahlo ba o qala o tloa maotong ba o shebe kore hona le batho ba bavalo ba ka sheba motho ngwe le ngwe ho wena mono o so jwele ka go na le boitshepo ke ntho tse tsisanyana hampe tse no zege ke ntsa o di ya fatshe
0: eh ke ne ke tsaba ne ke tsaba ba sheba akikala ke ne ke tsaba but ka be ke bona hore ai ke bana tsantsi ke ene ka tla bona me batla mmamela ha ba bona hore le nne ke itshepa so turning to sa go bana ke ne ke tsaba ke ya classing ke le prepared ke tsaba hore ke le tsa mosebetsi wa ka
1: me ha o keke ngwa tsiba se o lo sietsa ihle ke bona o tlo inyatsisa ka bona
0: eh yeah so turning to sa go le ke yona yo ya hore every time ene ke ya classing ke di like le prepared ke prepare yo di lesson tsa ka
1: lebo re tshwarela hanyane fela mohale mono go tlatswela pele re khutla mabenkele mona nna le wena ka taba tsena tsa rona mamedi iri ke mehele fela ka nqena lebo ke tlo khutla ke fidise kgwebo ha ke khutla mona re ntse re tlile re shapa pe re nna le ena ba ne taba e re kopantse mona ke National Teaching Award o tlo utlwa ke ke re se so semonate ha sengwa uwa ke monga sona utlwa ha ditoloka ha ntlo feta mothemo a ka dieketsa ka difoko tsa mothemo jwale ha o utlwa ka monga tsona ha o ditla di felletse di sa fokotswa ka pa hona o yekeswe re ke fitise kgwebo ke boele ke bitua ke khutla mona
2: ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke ya o beha ka hara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monagano o reng ha ke so be malalalaotswe ka sena empa
3: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 go e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Eba malalala o so itukisetse Rugby Greatest Rivalry Series. Mo lerato le kopanang le maatla, boikgantsho le sebete. Itukisetse o bona ntwa ya boemo bo phahameng. Ha banna ba nkgisetsana mahafi ka digane tse tsotehang. Papading e kekeng ya lebalwa. Ha o po opedisa keng, ha botle ba batla ba bomampudi. Papadi e nngwe le e nngwe e tla ka sekgahla. Tackle e nngwe le e nngwe e bolela pale. Ha try e nngwe le e nngwe e ka fetola papadi. Gore o morati a tlhwatlhwa wa rugby kapa morati wa papadi tsa boemo bo phahameng ba matšhaba. Tsena ke dipapadi tsa rugby tseo kekeng wa batla di o fete. Ena ke papadi ya di-Springboks le di-All Blacks. Haotšhaotšhetšhe. Se fetwe ke Rugby Greatest Rivalry Series ho SABC 2 le SABC Plus. Diketsahalo kaofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports.

le siavoma. Aha, ba ga re mo batle dipotong kwana re mo batla dipitse. Jwale ha o sheba nna ke hore jo nna ka seka ka imonga ka o nyalwa ke ka pele ke sa le monyane. Ho ja ka emela ibe ke bo bodile mo se itseng pele ke hona he. Jwale o le ka dile morao kwana. Jwale ko hona e ka nke nke a be ile hona. O so kile batlela ke motsotso le maikutlo a mofuta o valo o tlo buisana le nna nomorong tsa 079 ke WhatsApp 758-5066. Molaetsa wa gao o etsa tle ga o seke wa re fitlhisa motsotso o thole e le motsotso e mmedi motsotso e merago ke utlwa utlwa ka engwe tabe jalo o se go etsetsa tshomo ya tabeng fela ntsa ke dumela ta send. Mme ha o etsa molaetsa wa gatiso ke kopa o hatise molaetsa o sena modumo o ka morago ha e bo buletse ka di itime ke utlwe wena e seng ke nne ke ikutlwe ka morago ka mono kapa ke utlwe o letsitse pina ke pina ke wena ba le ke utlwa le ditlhodisanong e ke sa e utlwisise ke a kgola e tlakile morago mono ba fokeng e re ke epineng ke epineng e be ke ha ke gutla mono nna le wena re a buisana ka tabena ka ofela o so kile wa ikotlha kapa tšhea. Wena ye bang ukwe ka ngono so kile wa ikwahla ke batla wena. Wena o ntsong o natifetse lala ho lukile a kodule balo ga o lebohela ukwa. Ke batla yenwana ke utlwe ke nyese eng ya hamise kana kana. Ko hona o ikutlwa ngwe ikwahla ha o go la nyalo ka pele ka mabaka a fe. Anita Baker baby.

0: Metsotso e robedi Ntswaki pelo ho hora ya le shumelenang le motso o le mong lenane o lena le bitswa remoho nete nna le wena remoho fitlela hore nya le shumelenang le metso e mmedi mama we need tipe ke le buile haholo are hello my lala ke o mametse hle ho fitlela hore ya ho qetela e leng ho ra ya le shumelenang le metso e mmedi ke le buile hle mama we need tipe o ntetseditse mohala ka kwana re hey hey hello hi Mami di hopola o reng eno ya le shumele mosule mong go tlo qoqa ditaba tsa rona mo. Go di hahlahla mono. Re shebe mabaka. Sentse ke bona maikutlo ka mana. Ke a bona theoa maikutlo a mang a santsang go tlisa bohloko a mang go. Hona le wa tsa bantjwe go ka ba ba itsheya. Wa bana bile bana ba neng ba shapuwa bona a re mo nan chapela le strate ke le pregnant ka first born ya ka n chapela strate a thutwa na le best friend ya jwale ke gola o shapa o nana o wena wa tsi ba ke re le kgwego ya inwa ya e sentse yitlwe ba itlotlhoga e le kgwego ya ke re jwale Totse di dietsang a re no tsena ntse ke o nlakatsa ba lo ka papa e tshile u ibe ona u butwa ntse ona u utlwa ha ai taba tse ka mo sentse ke di shebile ke hore ibile ke Mamedi ha ba ke hona o bulelang taba e re beileng tafoleng re tlo ja le komo ka yona ke taba ena ya batho ba lenyalong bo dikamano tsa lerato mona o ntse o na le menyetla e mengata mpe ausi ga o se o kotelelwe mono ga o tshwane le motho a itlammeng ne re o eme ka pela rona mona bo o shebile o go kere boima le monate a motho enwa re ya mmogo ke tla go angwa ke lefa go na le wa tseba boitlamo bo ke a bo tseba ga ke batle bo o ka nna wa mogipilisa le ga o fitlha ge ke mmana ke batle batho ba ntseng ba ratana ke batle batho ba lenyalong o nyetswe kapa o nyetse taba ena e ya o ama ka go ikgetha goba mo re dutseng teng ke mona bophelong bona bo lenyalong lona le bo ba lenyalo lena le o leng ka gare go lona o sokile wa ba le mogopolo kapa nako eo e bang o ikwatlhaga ka yona gore e be gobaneng ke ile ka potlakela go nyala kapa ka potlakela go nyalwa nyalwa nyala o no fitlhe kapa o sokile wa o fitlhela mogopolo o jalo mme ntho nngwe le nngwe e tsala ka lebaka le motho ya mothong ka lebaka go no bo go e tsalang o so bona e karebile go no o se o e tsalang ka bophelo ba ga o bile o tlhokomela le gore o ile wa tatela o kena lenyalong kapa o laiwa potlakisetswa teng ke mabaka feng ka gore he banana ba nyalwa le wena o se o ya gi o sa tsebe o se o be le ntho e tshwareyang go ba neng o lokela o nyala kapa o nyalwe kapa gono e ne se le go na le puo tse dingwe ga o nyalwe ke eng wena ga o na puotso e tlhokolosi ka tsela e tshwanang le eno ya gore o nyalwa neng o etsa ngwana neng ka mokgwa le botsang puotso tse makatsang ga o etse ke ngwena o gaoneleng a ke re bie uko e ka ke ntho e loketseng go baneng o sa etse wa tse bathaka tsa o dia o sia yona e na lenyalo o tse go na le banyetsweng go bane ne le tlasa tshusumetso e le puo tseno tsa gatelelo jale di tlisa gatelelo wena o bo qeteletse o nyetse o ne o se o ikemisetse kapa o ile wa qetelela o nyala o sa le tlase dilemong kapa o sa le monyenyana e le fela ka tlasa ya gatelelo itseng kapa go na le se itseng se se se o gannela boemong bono e tsa o nyale wena pule gana ga tsamaya lefatsheng ga o se o tlhokala mang. o hloka halla nna ka pa wena ha ibe ka nnete o tlo tampa gatello e kana ya ya hore mo ke nyalwe ka pa ke nyala nyala re bone ngwetse ngona re batla o la ngwetse maikutlo ano a mang ba bang ba lona ba tseteletse ba titima ba lo ba titima motho a etsa seno se batlwang ke bo ga ngwane kapa bo mme batswadi kapa dikgaitsedi e se maikutlo a hae ho rwanjwale ntso ukwa e ka ihle ho ntso nepahetse moo ke ya kopa wena o ntsong ho nepahetse ako saeno ka fela o eme ka nqeni ke tla gutlela ho wena ke batla ka mona ka lejwe ke batla ka lejwe ngwena ka thupeng a ko ema ke ke ntho tsa o sentsaneng di le popop ntho tsa hao ntse e le tsetsepa ke hloka ka mona ka mose ke bona e ka wa gwehla ka karang ka tang ga titisa mono ga kokotela ga nka dipane ha ke tsebe hona le lebaka hona le taba ha hona ntho e tsa alang fela ha hona thunya musi ga kong lang kwantlang kwantlala a le siko ke eng e ka no so etsa ba mogotsi butle ke bone ke metsotso mmedi fela pele go ka tshumelena de motso o le mo re ke dibeka manane ntswake re ke dibeka manane ke thudise mona yes ke batla go tlohle o hlake o hlake go utlwale ntho engwe le ngwe e hlake mo re ke re
1: kgotsa ntswake
0: mme
1: ke tlhoka le bitse vision screen ke wona mme ke itshola itshola le ka jeno ka mora le motse masome a mane utlwa se re gotlhe re na le dingwetse re na le ditlogolo re na le bakgwenyane empa ngwana mme ke itshola e ka reng ka gotlha morago ga nka qhaqholela o ka thola fela wa makala ke a leboga
0: mamedi ukwa motho a nang le 40 years o re ke na di dingwetse ke na le bakgwenyana fela ke ntse ke itshola dilemo ntse mashome a mane ka o fela ke itshola gona gobane nne ke nyalwe ke sale dilemo ka nyalwa ka pele o fitlhela boemong bo ke motlhoka lebitso e re ke utlwe ka mane re ketle mona maelolo ebe ga dilepedi je ke kalakang o tse ga nka bona ngotse wa ba ngola gape ke shebile dinako ga ke tsebe ka gona ebe e taba tsa o ditelele o fitlhela moo kapa ke nke e feng jela o le je
2: tetumelang tsakane konjane sabozet danke man e roma metse man ka gore ao ketela man ese man etada e man o tsaa romantse ka tlhobole mmatla ala
0: jehofa Jehofa ke mamedi ha ngolla na kunyina ina yena ya 11 o'clock o bua taba ena e ke bua ke a kopa hle ba ga tuwa morene ke a kopa nje ke a kopa ke ikopela ngwana ntate tshwenyane ke a kopa e u ka tse wa tsa ntse ding dia ka

0: lenna tle buisana lenna le nomorong ya mogala ya 086 000 3084. Ola wa senya dithipa wa bua meketa thi ke gona o tla nna matse mafura bona ntho o tlaetseng.
1: Era era dumela mmantswaki dumela dumela bo anna we
0: hello
1: tsheo fani fani mane le thole mo phukeng fela ko mo nna ka nnete ya khona anga ba ka tetela o nyala hoha ya 35 years le ngwana ke ne nna ka nnete ya yena ye mwana ntse ke iphelela hantle e gore ke tla nyala le motse brizetla. Ha ebe le teng le ntse le le teng lenyalo, nna ke bona tlhile le siwa ka nnete. Ka nnete ya Modimo. Tanki mmantswa ke eng?
0: Ke lebohile papi, mamedi ke tlhoka ba ikwatlhang. A ke re papi o ka ha so ka ba. Ha o so ka ba ko o mamele he. Thea tsebe o mamele. Ee. Ke batla ba seng ba nyetse kapa ba nyetsweng ba bileng ebile se ba le boemong ba go ikwatlhaela seno. A wena ke gola o ntswetse hantle. Ke tlhoka a keneng ka gara nthwena a phela nthwena e seng a ntsa bo bare ya ba bare he ba re lenyalong go bima he ba re lenyalong go monate a ke batle bare ke batla monga ditaba ee seso se monate ga sengwe a uwa ke monga sona re fe taba le wena ya dutseng o sa itsholeng le ga e bo o nyetswe o ntswe le monyane o sa le tlase di le mo go lokile a ke ga o sa itshole ke tlhoka bana ba itsholang bana ke tlo utlwa mathata keng lokisanaga jwaleje e re ke bone ka mona ke ya bona ena iqeta go kena
2: mela osentswaki aya osentswaki nna ke la ka nyala ka dula le ena ka ba le bana ba babedi le ena hai motho o na sena kgotso hohang o na sena kgotso ebile a ke bone ke tla nyala gape o tshwere traffic masangane ka moka tswatswa thaba bosimo
0: traffic masangane are o nanyetse ko go ikwatlha o lanyala motho a senang kgotso a ba a tswa tsogo ka ga lenyalo lena traffic masangane wa tseba fela ke ipotse ke mabutsi fa ke ipotsa mo ke dutseng ke le mong ga ke ukwa ntho tse jena o thole hanwe Jena le jena. Nna ke pele o kopana le ena o nantsa di etsa ntho kapo no itse o tlo mofeto o ka fetola motho o sa mo bope go na le maikutlo ano a valo a wa nna fela ke gona tla botloela ga ntse re ya le motho jwale o tlatsa tanka ko go jwale wa o ntshetsa e bongagi ga tsa o nantse a tsubatsuba senefe ke ntse ke mogalemela ikutswa a jale jena o beya ntho e kana mota e ke le ga o dumedisa a re mo good morning my love o tlae le wena good body budaka a o nna ke bele se o tletile ya o fetola motho nako tse dingwe ga ebo ore ke tlo motloedisa jala ke tlo motloedisa sekarete ebo a osiwa ka a butiwa ka a ke utlwe ka wa bapa o sa bapala ka mathe metsi a le teng e re ke ke utlwe ka mone ebe mo o tlo thweng ka e le kanaka
3: dumela mmentswaki le kae mo
0: hallo pa
3: o tlo ra phela ei bua le Andreso Amloi ke mona pokamolo sprite ntse ke mosebetsing ke mametsi taba tse monate mmentswaki ga o sweetsene so o soka o compare o bona magadi le mokgadi o bo compare o iwane o itshola la iwane o bona ga ya ya ya tse se botse mabolotsana tsene ni tadi pile
0: to
3: lu tsaki no mala he o tsaitsa ai ya ba le potla le ja putsi
0: ka ndi le le boya he pudi ena lo a butsa ga ba bona ntswa kana ho so ba pisi o bo shebe o re e khona ho tswaka le fono ka mona ka tlung o zoome ntwe na we bona mmona le ga ke mmane o mo shebe o shebe fono o mo shebe o shebe fono a o hetle e ka ngwa bona le go shebile mo fono jwale o tsebe e nngwe e bona fono e nngwe e bona life o tsamaile le na le ka ga toropo o thole bile o hetile o ntse tsene o tse ba bang ha ba potitira o tla ukwa ka mpa mamola le mona wa batla o shebile a ke mahlo mahlo ke diala ha je sa motho so hetile o tsama o hetile o bothule o kala o bona nthwetjena nthentle mmui mopo wa modimo o motle ha kalokalo o lebetse so hetile wa o hetile menu wona o batla o etsa bang he ka o fetwa tsela ndi mogodi mm wa bona ya ya ba bise ka ke tse ya busimo ka
4: Eh ranzakana ranzakana hotso hotso bisi hotso ach o bua le mo hloka le bitse a e ke ya he ka nyala le ha ke ranzakana go bitse di ke ka sha he ka nyala le ha go ga hona ntho re sa se he
0: eh
4: wa tseba ha o thu motho ke bo hale ba le ha ke ha hona ntho re sa se go maphutha fela o ntate mohulu o eng go maphutha ya ba ga ikwasa e bile ga wana na ke na go le ha ga le nyala la ha ha ina ntse sa e puting ha ba tse ba o tole ha ga le se ya ka mpela le ka mpela
0: ne bile le se ya lo wena monga lona go tsontswa ke ke iputsa go ke ne ke ikene ka eng le nyalo ke ikene ka eng ka le nyalo mantswa se sotho a re nka nako ho motse ba chehe ke mo ga o mme wa ka ke Paul ka mona ka Pikutuna Hillborn ke morao ke sima ngwele ya go 086-003-084 ke tlong ka pina ke nne re re ka mmino wa bona go monate bang ga tsheya fela o na le motho e mongwe le ga ke bua jena e ka ga molaola lesedi halao
5: mentsake
0: ntate
5: o tswile motlhoka o tswile
0: ke tswile ngwana nkgono tle
5: ebile o tswile gale wena o bane ebile ntse o
0: ebile ke le o bala gape gona je
5: a re leboe ke motao e seboko lebiso ana le
0: ee
5: ntswake bothata ke lemo tse 73 gona jale ke dula ke le mongwe ke sile mme le bana e o na le ausiya ya tswetseng le yena ba e ba ndubile batho bao
0: he
5: ba nduba mentswa ke ba nduba e le gore yona e le matsa ka ha bone gore yona ausiya
0: ba tlo mo ja direte
5: o mona wa gore yona monna o mahaetseng le kgolo o dula hantle o phela ka khotso wa hae monna o hlokaetse ka ngwana hae wa pele a na le kgwedi tse tharo a nduba ba nduba ba nduba ba nduba go tloga ka 94 ba etsa ye nngwe ntho e kekebeng ka baka e lebala bophelong ba ka lano o ka thwang ka gotlela kekebe
0: sure
5: wa tsoa ha ula ha etsagala gore e re ga o tswa mosebetsing o fitlha hae ga o kena betheng o tshwane le gantsi di ya mme
0: Ah, e man ska tshojena.
5: Hai mme.
0: Ko go maemo ano ala ba a khannetse mo. Maemo ana ga na bile a khannela mo e ka mo bona o bile ke gaitsedi ya motho.
5: We we bona gore na e jwang ga tla ga o fihla wena o thapile o tswa mo sebetsing o rutile hai. O tla bo khutontse o le jwalo hai.
0: Ke ne ke
5: mme ka lapsalwe ga o fika abe are ba mo ke ha go. Aba tla khuta sonda.
0: Hela na kwa ena o hlo wa le bala motho o ntso le siko mo hlang fitlang la botlhana tshwantsibe wa o thabela ho bo monate ka tlung yena wa tsa mae
5: yena o ya tsa mae o tla khutla ka sonda a nkwetile ba nkwetile ba batho ka bona hore bo phelo
0: sho
5: go hore ke tswe ke be ka thoko empa ke ntse ke lelekiswa hela bona le hale
0: kona
5: ka motho kwa modimo
0: ya ya
5: ba modimo ba entse ka gohle ene ba ntse ba etsa le gona jwale ene ka bomadimabe ba le babedi jwalo yona wa ka o na le ntho ya ba entseng ya re pele ba e etsa modimo a gopola ngwana gae ka mora lemo tse pedi a gopola ngwana o siae ba e bona gona e jwa kore eno lano ka thwang ka tshwarela motho yo
0: baa
5: ga o bolawa ntse o phela
0: sure
5: o seka ba ntate o ntse o le ntate o phela hantle ga se yona utlwela bohloko ha ebe ke teng ka ba ka tshwara ka Smith ka hula tswa ke bitile ngwana 6 years
6: ah
5: hantse ke ya khotho haye empa ntwe mmakazang eng e bile nngwe mentswaki
6: mm
5: ka tsa si la ho qetela case ha itla teng o tlile o seng hampe a hlapa a kena koloing le nna re tsamaya o seng ga ke a mmotsa nana o ya kae ga go fitlha kgotho ga e le gore case ha e fela agente e re go yena wena mme o ma a ke maata motaung ga e sa le motaung a goetla ka case selemo ebile sedile se fedile so bonle ka tsatsi le le leng o mahatsa a iwang a na le bothateng bo bokale ona jwa ke o le teng ga go fela case

0: o ikwatlhahela le gore wa gae molekane wa gae mogatsa ya ba o ba o kopanela morego le ngwana bo ba ge ga eno wa bona teng mona ma qetelang ntswa ke o be o motho a ntate fela o ikutlwe ba bontate kore ga o ikutlwe ka o ntate fela o le ntate o sokanana ka moga mono ya ba le tsona diketseletso di akenelela yo thotse lefatsheng mo lona le gale kore ke hona ba bang ba bona ba ntseng ba ikwatlhago o ebe modimo ebe ga o ka ba mpontsha keng gore mona ke atšha ke tlo tatšha mona ga o sentswa ke nna ke a ikwatlhaga ke ile ka nyalwa ke le monyane gagolo ka 17 years gona jale monna ga goba le ka tlong ga e le moqebelo a kabe a e ka be ile ka kena sekolo ga se goba le ka tlong ga e le moqebelo nkabe ke ile ka kena sekolo ka ntshetsa thuto tsa ka pele ebile o entse ngwana ka ntle ka nako eo ke na le bana ba bagago le yena ke nna motlhoka lebiso ke na le bana ba bagago ka tlong nna le yena ebile o entse ngwana ka ntle ka moqebelo teng ga botlhothwe gae mona gogang o ile a nyala le monyenyana gagolo a na le 17 years e le age of 17 ke ga a nyala ngwanena kore wa bona o ikwatlhaga go nyetswe a le monyane o ile a nyalwa ka pele ka dilemo tse nnyane ke gona motho eno ba le a thalang jane a bone a thalela ka ntle ka moo e a thala bale wa nama mokopu ke a o nagana kore wa nama mokopu wa nama mokopu hee e re ke fetise mabenkele fela mamedi ke tsebe o gutla ke gutlele ditabeng tsa rona ke a tlase moso
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo, go seng go le go gong ga Maria, bana ba rona ba tshepetse go lona gore le ba fitlhise dikolong ba bolokehile. Empa go palamisa bana ba bangata gagolo ka koloing le go potlakela go fitlha ka nako go beya maphelo a bona kotsing. Gopolang gore bana ba rona ga se merwalo. Go palamisa bana ba bangata gagolo ka koloing go fokotsa bokgoni ba gago ba go kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa. Ganna ka boikarabelo, fihla o bolokehile. Sireletsa ngwana e mong leetong le leng le le leng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naga la Dipalangwang.
0: Mamedi e re ke pele ke apineng ke ba le molaetsa ko onana dumela mentswa ke nna ke a itshola bophelo ba ka boemetsi jwale monna enwa o manganga ebile ka go a loya o gana go itlhatswa o gana le go ikuta tlhogo ga sebetse ke mmentate o gana go bona tšhelete o ya mobetšhong ka yona ke na le 12 years ke le lenyalong le mong sena ke a tlala mme ke utlwile ke nna motlhoka lebitso o manganga a pudi jale ebile o nqeta mona mo are ka re wa loya jale wena mmawe o sone fitheletse akana o dwalo ya na ke a sa itlhatsweng mme tswa ke nna wa kane ke monke kaya le

0: na makhueng athi ke kentse tshotswe dinale motho ha ha tloela magulu aba sa jwala le mogotsi wa ka baba ba etsa ngwana yo ke nna phole ka mona ka molapo ka qwaqwa ke itshola hele ke re ke nke thu yena be se ke yang pine
1: ka kana ka mo le so phetse ka mahao
0: e ya ratolaka
1: o tse ding tsa ding thona o o na mo di mono le kae na ke la ka nya ka kana le 15 ngwana mme ya ba monna ka o etsa bana le motswala wa ntate wa ka re dula polasing ka ofela ke hopola ka le mo se seng a re file dimpa re le babedi bana ba gone ba lekana lala fihla letsatsi ya ba ntse ke phetse ka bohloko bo ntate wa ka fihla go duletseng bohlokong bo boka a go duletseng ka re ke qenetse bana a re ke re o duletseng mono tala ba lentswe ntswa kana mosha ke pakang ke tsamaya ke ntse ke gore le ka sheko bohloko bona ha bokere ya gwane bana ba godile a etsa bana ba babedi ka moo le motswana wa ntate wa ka ke no le bala ntswa ka ka modimo teng ngwaneso thank you baba e moratiwa ke mosoka le biso
0: se bala se sa ka ntle ko go motho eno o iketlile ya kakang ke bone mona ntwa ke nna ha e sale ke tshwara lefika ka 2024 ha e sale motho a ya Germiston a lo batla mosebetsi jwale ebile o mbolokile ba ra e o dwejeda ha e o dwejeda bodaka ha e o dwejeda na e jejeda gwada bahuwada
2: Hey, what's up, me man? So like, it's all. I get to work. It's wrong. Second comparison, leave me no more. We let second hand alone. What's up, me man? So like, it's a man. Like, you want na? It's wrong.
0: Hello, me man. So like, na na ko uko uba pish. I can't even do chulo ba. Ha ha ha! Wow, come on, how no? Come on, na mani.
3: Achi mentraki basali le nna ke a ikwahlaya mentraki ka ke a ikwahlaya
0: e bo ba tsadi
3: ke nyetse ke na le motse 18 watsaba ke a ikwahlaya go ka ba nne ke nyalwang ke ntateo watsaba ntateo ke ha hloka lantsia le bana go ke a ikwahla go nentse ke ya kae go a se ka nkukisa bohloko ntate wa bana ba ka go ke a ikwahla ya mentswa ke wa tsa go lwetse motho ke o a re gurugutlu a nsia le bana a o wa mentswa ke a e ka nne
0: wa tsa o sia o so o le hona o tlona tefela ke le nyalo maskobela ke a utlwa wa ukwa bile wena ke thato ya modimo mpotse tsena tse dintsi mpotse

0: Lesedi ke mollelwa metsotso e mashuma mabedi metso ro bom pelo ra tshumele metso medi iri kinges melaitse medi fela e ya ho qetela le sentse ke kwala tabe ena na kutle ka mona
1: mentswaki mozimele mpepho molong ena ma ntho ke tlo fa yona fela mentswaki ke ya hore e ka re ka ithuta ga le batho re se ke ga potlaka re hate butle jwalo ka sekolo pata gobane le potlapotla le ja pudi re ntse re gopola le pina e reng nka nako mo tseba gobane lenyalo ga se papadi jwale taba tseo mentswaki gona ba bang a se re ditsheya fela ba se re beile tsotlhe matsong a modimo gobane ga re qala dintho a re meme ntate modimo jwale nna se ke di beile matsong a ntate modimo e se le ena tla etsa tsohle ngwane subo ikwatlhayo bona bo bongata haholo fela empa ga ona letho le tlo thusa mara tsohle se ke di beile matsong a ntate modimo ba o itse ga momeme merago go nyotlhe mmentswaki
0: ke lebile kgaitsadi ya ka e ge ke bone fela okay ke bone e kareng ke qetile ka nqena jo ntswaki ka ke na lenyalong le motho a botswa a sa batleng go sebetsa empa rata mankepe bosibu le motsheare jo ka tsamaya ka heso ke nna dineo seqebo ke go ya ko bitsa gantle neo dineo ka moo ka masiri lesotho skampisa mankepetle skampisa mankepetle ompise nunu ompise switi a ke ke hopotse morao ke o shape ka di-turnaround ke o bontshe dihipi le nna ke itsoke ka boe ka ipina yo lovers mankepe mankepe se ka mpitsa mankepe ma mo ipone tlamene ka mo itira yare le nna ke a tshe wa tsaya nako ga o tlo ke re ntshile e o ko tsheyere ke ntho tse dingwe di batla o se ka bo so dinka ka mosito jale wena motho e ne a reng sale a ntshwagisa lesi ka 2024 ya jemisti o nna le mosadi mono wena ga o bona o bolokile o batlana fete dipotso o sa shebile ma shebile o mopole o re ei o tsongene o thole motho molalo e kangwa kokolofito o ne o hetlile o itse o boga yo modimo hai le gale mabedi metsotso bashabedi metso e tsheletse pele go gora ya leshomele mtsomedi goreng ya leshomele mtsomedi ke tlo a go anda le wena ke o sia matsong a gaitse ya ka pitsotsemane ponto wa seleba e re ke bone ke ya kae ga o le jena fela ke leboetse maikutlo a go bile ke a hlompha gagolo ke late pine monate a James Ingram where did we go or where did my heart go where e setse strateng e mo kileng ka fosa teng e kae pelo ena ga e kareng ga e sa le mona mo kileng bane ka ge se ile le megopolo yotlhe ile mona o ka go setse mmele go na le batho ba seng ba le ka gare o manyalo ebile go ikwatlhageng goo go bile o ntshitse sephetho sa go ba lenyalo mono ka mmele fela moya pelo le tsotlhe di se di ka ntle ka kwana o sa bona ngwana bo le ka tlong ka bokua ntate are eo o obetse betheng mono ukwe ka obetse le kgaitsedi ya ngwana mmago o tsebe bale jale mokoloko wa tswa fale o ya mabitleng ko re bale ga re kitelang yalo le ge be re re mobu mobung lekweleng o ithobalele nnake Your body sing with me.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pama tsi tswa ma holo wena wa lokela go bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi metsotso e robong pele ho hora ya le shume le nang le metsembedi. Hona le ntwe ke batlang o utlwe fela ke nki tlo e gambe mona ba ne qalo mmane ke utlwa ile mantsu ya hlokolosi haholo bakeng sa seyalemoya ke a utlwe ke nna ke le mong ha ona taba a ko re gambe mona ge iqale mona
1: o bo bona e ka re batho bana ba o bonela e ka re ba o bonela ba bang ba ntse ba tshu ba re setlatla se jo mentswaki motho wa ka o le shano mentswaki motho wa ka wanwa mentswaki motho wa ka wa rwakana mentswaki motho wa ka o tsekisetsa batho jwala ba bone dispotong bo dipotong mona wa ba tsekisa be ke phone elo ke le mosebetsing a tsekisa batho jwala ba bona ke tloele mosebetsing mentswaki ke ye ke matha hai ke mofumana le siyo ke molate mo ba re tla mmetsa ke mogalemele mentswaki ke me gore no ke na ke enough mentswaki ke gathetse be ke monane le borra ke bona ke be ke kutlwe le nna ke mara motho o nana ke gathetse ke ene ke monane le borra mara ka lebaka la gore ke tshaba modimo ke re ntate modimo ke kopa o mphe maatla fela ke tswe ka gare bophelo ba motho ona gore na jwale ka ke sebetsa je gore na o tla nka tšhelete ya ka kaofela o tla etsa eng ka fela ha fela ke na le kgotso ntho e ke e batlang fela ke kgotso ya pelo ya ka fela ga ona nixe ke e batlang nnete ga nka tswa wa bona ke kopa fela ntate modimo ga ka mfa fela monyetla wa go tswa ka gara lenyalo lena ntatae o la nthusa o etsa license ga ke mogalemela fela o tla mpelela gre ya o ntse o batla go ntlwela obane fela ntate wa ka la o thusa ntate wa ka o entse motho fonda nna ga ke motho ke re ka botawa bo bokanakana ka lešano le lekanakana ka ditlhapa tse kanakana tse ngrwakang ka tsone tse o rwakang le batho jo mentswa ke o itabotse pelo ya ka mme wa ka ka setlho sa gago le mona mo ke teng e ka re ke tsotse le a bontate ba bangwe ba qoqa ka basadi ba bone ga ke tsebe o kaya ga ke tsebe o ka bua ke itulela ke le mmong ga ke tsebe ke nane thank you mentswaki
0: jo ai khona are eno ntswaki ke ikwatla go baneng ke bile le bana le yena qalo mo mo ke gameng hare aba sa bila tlaloswa wa mo bitsudile semang are ke ikwatla go baneng ke nkila ka nyala yena go bane bile ke bile le ngwana le bana le yena re o mbitsulla batho ba eme mona gore o ntlhubudisa ka ditlhapa fela batho ba gona go mpona sentse ba mpona bofokodi baka o ditlhapa mosadi a ditlhapa ke ntse ntate a re ke a ikwatla e be mo go etsala ba go bona melaetsa e mengwe na le gore e fitlhe ka nako ena fela ke a utlwa recordingse ya boti mona e bua le thibose fela e kena ka 23:11 dumela o sentswa ke joo ke kopa go ba motlhoka le bitse he nna nkabe ke sa nyala ke na le 23 years lenyalong empa ke bona bophelo ba ka bo le thata ka tsele nngwe tjena go ke bonang gore bomadimabe ba ka bo wetse ngwanenwa wa batho ke lekile tsotlhe empa jale go ntse go ba thata go feta ha holo ntheng ya tšhelete joo ga e dule nix ka tlong jwale bothata ke gore re a ratana ga holo fela re na le bana ba ithu ke mathata tle mme o ka ba etsa meogo fela ke yona nthwane o kopane le ena e le sfitikonyana wa monyala o mokentse ka tlong jwale ga o rwake o siama o lebetse a go ngwa ka batho ba eme mona o thola batho ba eme matlotlosiane a ka nako ne ke motho ya ke motlhanka wa modimo ke motho wa kereke mpotse gore ke a onagana ka kerekeng ka mone batho ba o sheba ke yanana go a kua a kere batho ba tseba o kgwathana wa motse ba botiwa e ntsa rere mo ke yane mosadi a e mokgwakang gore a ba tšhele ntswe kogo mosadi a ditlhapa a go akele bana kogo nako tse di ukwe ka o raka bana ntho ntse a go raka wena ukwa bitsa ntho e kana bete se se ka le seng ka kae banana baka ke gore ke batla utlwa mo di fitlhile ba boemong bo a ke re gotleng re di late morago bane re loshe bana ne re fose ditlhapa jwale di thole motho a lentswe le phameng yeah, ka go di balang nye o kae kae mana. O sia ile betse, a re hang gwa ke o nwa jwala a tsekele ma jwala ba thumono ke bitse ke tlo namola. Ko go ya khola ha fitla mona ha go lo mona mola. Mpatla ngwana ke go tsa motho a bana. Ska tsha a ithuhlula mono, a ba gwa ke ka o fela mono, a ba gwa ke. He. Nna botho a di tlhapa ke mo hlomphela ke mo hlomphase le mo ka o fela. He ba teng basadi ba di thapa le ka tlung ka mona o iketse ka ntsa go haka bana ngwana ka nthunyane kana nge o sa nyuluwa le ena a mo lebule o tloa monwana o fitla a hlonga nthunza be se enwa ntatae o sewe a le ba tlo dumela ko me kgwa e di tshila tjena e be re ba mehlala e jwang bana ba gona ge di thapa a se fela u kwe ngwana monyena na le bo 4 years 4 5 years o ka o iphithela o feta fela mono u kwa u ko mo mamela ha go ka bana ba thapa tse ngwana ne o dinkile ka tlung ha u kwa mmae ha go ka ntatae a musiya ma mo lebetse a re ke go mpitsulla ka bonna baka ko re ye re ke tlwele mame di fela ke lebile o tlo bona gore na go thata ga ka ka malapeng mona batho ba bang ba ikwatlha ga ba dutse ka manyalong mono ba dutse majwa motho motho o ikwatlha le gobaneng a na nyala gobaneng a ile a nyalwa kapa nyala ke go thotho nyalang letlaukwa a ke go thwe le yentšhe wa tseba nakong ke a kgola e mongwe thole ga a tlo ba boemong bone fela o santse le tshabisa le batho ba soka ba ba fitla mamedi fonaneng la ukwa nna se ke tlanyolwa go sane ke le ka mane ka invelo ke ao ga se ke abe se ke se diphaposing tsa gaso o sasa mabaka ke a mosebesi tlhe ganyolwa ge le kwana hidimokwana ke a invelo kwanana ge le basebetsi mmogo le gona ke ge le bona mogalo wa go godisa gaso ena Fallen Lauren Hood ke le bile ha holo le ga tompopo ke le boetse tlhopiswa mmino mamedi ke le ka lehela ka ba ka tlama ka hela ka tlama ke fella mona nna te fela ke manane wa tshebeletso ya lesedi.

0: Kgolo le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dine ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: E mashome a mabedi metsotso ka mora hora ya leshome le mesimbedi. Mabedi hleke ya tshepa. O ntse o le hantle hohle mo e leng roma betsena tshebeletso o le hona teng. Haeba o keteka letsatsi la tsolo ka jeno, happy, happy, happy, happy birthday to you. Ponto teng he. O khutlile ka nqano metsotso e mashome a mararo. O qhoba bosilo mo country fa wa hawa ke re ya ke a tsebe mo motho mo sebetseng wena jwa le tsena o na hanena fela e mo motho mo sebetseng o na hanena fela e mo na le ena mponza na hanena pele ka bogara ga thiba o tla kwa letsatsa a tsa ga go bona go bona kotsi e ke bo gata photo jwa le ke a tsebe hore ke dikarolo tsena tsa ha sa le mpa mabaka ke a bophelwa ke re nneng ke ka taba school of mana hore e mo mo sekolo tsile sekolo kwana he jalo se le motho a ikwana ba bang a thihlile ba ka gare go dikamano tsa marato tse a rwaneng ha gore ke bana ba di long distance relationship ya gore ba ba dide ke bua ka taba ya legato le letsha le o tlang ho letsetsa motho wa hao hanga dala sa tswa qala ho utlwana na go nyoo le seng le tloelane diphepetso tse hlahang e be wena le yena le di lwantsha jwang a ke re le hona le nthela re batho ba satswa qala ho utlwana sentso ba kwatela go why is engetse tsa good morning text why us a us a wangata ka jeno go bane ngwe sa good night thola batho ba tseka thotse jwalo na go nyo le tobana le botata bo jwalo le bolukisa jwang go bane e ke ke betsa la ofihlela ha ba batho ba tse ba tsebana ba tloela la letsatsi le letsatsi na go nyo ka reng ihlile e ka re ntho di a theoa le etsa jwang mamela se bere sa se di shebe e ba nyena pa etsena go ya gao e tla re e mashume a mabedi le mesebedi betsotso ka mora go rala shume le bentsimiri mametse r a q b le ponto wa sele bo holy city fm ka e ka paka e hohle mo leng ro hona teng o ka gona mfumana hapela ka sabc plus www.holycityfm.co.za dstv channel 806 ke tlo ba palla pina e nngwe hape e monate kwa ke itse ke tshwere pina tse monate fela pokelo nyaka ka jene ke o latela pina ya voice nova na nini.

0: ke nnete wa ratwa wa llelwa tshebeletsong e ya lesedi e a ke ena melaetsa e mengata ba re ponto wa seleboromametse sealemoya 086-0003-084 086-0003-084 ke itsa bakete ka letsatsi la tsela ka jeno happy birthday to you mamedipina ena e sa tswa fitlha pheletse monate ke ašhane e sebisiwang ka gore ke saving forever for you ya yeah. Pesana mane voice nova na kwentse tsama yona le pina mona o tla iutlwa e monnate haholo ya Westlife evergreen ka utlwa he ka papile ke leng ka ke le latela evergreen pile ba re ponto latela dipampiri di reng wena 086-0003-084 mama se le sedi fm ke molelo wa rato wa lela kae ka pakai hohle mo ile ngoro mamisena tsebeletso o le hona ti motho teng kwane dumela Lesari?
1: Ponto.
0: Retail le kae?
1: Baba dadte.
0: O khawi. 086-0003-084. Ke nako ya go go o qhobe busu. Lo wa ha mo kantuf. Ya go go tse di tse di bua. E ka tuko ka bu. Ela ba go tshirwe ra Lesari.
2: Mre na tumane.
0: Retail le kae?
2: Go khompile mre na ka se.
0: Dade Bishop a media ditabati.
2: Ke ba tshe mo rena ka ke bana. Ba la ke na go ke ke na tsene ke.
0: Ka yo ni u tshi tshinchile mtshana, i tshinchile. Batho ba qhoa bo re itse ke la boga go la bagatani le.
2: O ya, o ya. Okay.
0: Ha ona letho. Ke
2: re ke ba ma Bishop e, ya ma Bishop o ding ke.
0: Se jega ona leto.
2: Mai dibai ya go re mema bishop, ke na tla ga mo. O next my KF morala, ke hela me. Ka nne ke ke le tuka bala ga go kwala.
0: O mo gatela.
2: O ba no wa tsompa. Ela hape ha tsompa ela ha monadi, bombuo bua ha monadi wa tsompa.
0: Oh, how is this strategy? How is this strategy?
2: Ah, I go.
0: Oh, how feel like I'm a queen, yeah?
2: Thank you, my heart.
0: Yeah, I'm going to say the FM. Hey, we're going to say it.
3: Hey, La Ponto.
0: Who's what?
3: Why do you get La Ponto? I'm going to call you the location of Sandawana.
0: Yo, my mates.
3: Ke rata go ba busile mo fumadi wa ka le mmamosa Nthwana a le mane Hertsville Malebogo location mma bona ba ka Ponto le rato la ka le tlodula le tuka malakabe ho yene le ha ke robetse ke mmona ditorong tsa ka Ponto e ka re ke bona ka la go kopana maobane
0: e le mo file mo mona taka ka nka o sima mosa
3: ke mmamosa la ha bone ke banki
0: la fitla la ke mmamosa a fitla mona Mwana ke mosa
3: re ke mamosa ene ha manete o mosa he ka di tsa Ismaele la fela
0: Libizo le beke so home
3: Danki Ponto
0: ke o taba o mabese le seri FM tumela
4: ke le le ke ti Ponto
0: re tle le kai
4: ke ke ngone sa tshi sa le ke go nna pele se mpatiseng ntse motho go ntse re itholle ka nnete
0: ke ya workshop mo fela na biki ke tla bua ka yena tewe la patlise e hle sa le le ba tla dira patlise botho
4: a ile ha ntse ngwane se ka ba le buisa ba ntse bana le bona ka nnete go na ke la ka thata ka nnete ka itshwitse
0: wa ba le buisa ngwane se ga le bo watse ba ka nako nngwe ha re sina ntho batho ba bang bana le yona ha re kgone ho opa matso mme ke o opela matso ba ke sa le buisa batho ba bang ke ke nga ba le dintho ka ofela
4: Modimo bile a re se ka o tshwana ngwane tse le mafatlha a se ka o tshwana.
0: E ka nna ba nna le wena ga o tshwana le gona jwale. Mosebe jwa gona ke wapa batsoa ke le botsa tse bona ta utlwa.
4: Thank you ke mampopo mokwena ka mona ka bohlokom Bethlehem.
0: A re nnele ke re ke ope batsoa Ponto. Hey, dumela le sedi.
5: Ah, Ponto.
0: Ke bua le mang kae?
5: O bua le nena le tshisang ka mona ka Tembisa. Ka mosebe ke ha ke matlhane kwana le re re sotse.
0: Na mme ma le thusa ngona le ya lukisa ntrata highway le.
5: He, mutsha mutimo, ke mpe ke mo batagana jaba ke tsike tamtsola kai.
0: Ah, never nini. Lwana wa ba patise botho.
5: Eh ya bo hlangwane sa o kampan thola ho takataka mpela hlangwana ntate.
0: Ke le botswa.
5: Thank you Ponto.
0: Tsela tsela seri le seri ya fefo ke mole. Ho bona te busiu ha ga beke. Ho bona te busiu la bogamo. A Ponto a le teng. Bua le he o tsebe ke tsa tsila ka la ho qetela. Ke a bona ke khutla mafero a beke. Ho di a ropa ke bona ke khutle beke e tla mmanta ke nke. Ho fikela la boraro mana. 086-0003-084. Wa ha mo kan tufa. Ho ba busiu le yena dume.
1: Ponto.
0: A ke bua le makae?
1: Ah, ba bua le ka strata go tloga le tshidiso. Ey, mfowethu. Ey, ma le ntse se to o betse a ngwana wa batho ga mogata.
0: O dula kae wena o dula kae?
1: Na ke mo so wethu le yena dula mo so wethu sese.
0: Oh.
1: Ah, ya mogata sese. Bona la ga te ke nna lona fo yena mfowethu.
0: O mogatela mpoeza, mogatela.
1: A bona mfete the way a hlokomela ngwana ka ka teng Ponto.
0: Eh.
1: The way a hlokomela ka teng. Yo.
0: Eh.
1: O fa peace sense.
0: O fa pele le tsa so wethu mo le babedi.
1: Ya.
0: Bona mo rate ga o rate. Ke qala utlwa ba batho ba rata na ha kana kana ba so wethu. Mudi bua letse hantle o utlwa.
1: Thank you Ponto.
0: Sebele sengela se di arai. Yona ke ene na Ponto arai. A go hlokomeletse wa ka ngwana hantle o hudisa ngwana no hantle ana ntse tsa di drama mona tsa maya maponeseng dimela le seri
3: eh go jana mpae
0: nge phela wena
3: a vukile o vukile ka hle boti ya mina
0: eh u ya jola na
3: Ponto
0: u phe mfazi wako
3: Ponto bo nna ke batla go galmela straight go rot. O se ba rua tsama ke la mafelelo. Ha o ka tsama la mafelelo tsane. O se bua ntho jwa.
0: Ah ke re ke tla go tla mafela. E ile ke sa tla tshwara ra utlwa.
3: O se ba nna tshwantse jwa go tsama la mafelelo go rot mane e tebe mo dimo. Kristo tla go tisa lo go dimo. O se ba bua ntho thata ya.
0: A o ntshwagela ngwane se ne ke bua ka microphone mpa he ke galmele. Ya go tswela pele he.
3: Eh mare har. O go nya di se batho bana Ponto. A sa ha o ka nyarisa batswadi ba le bontate ba modimo tla go fa matla a sane o sebile o filo se motlao
0: ee
3: wa tseba botlhoko jwang ga motho a ntate a lla a nyoketse metie a le godimo le motho a mme ba lla ba ka nnete modimo tla go fa matla gorotmare ba etse ke mmereko e tsaya lotho modimo ga batle monna bulang a le mongwe
0: ga ke re jale tshwantse ke fumane tumelo go ba bagolo go tseo tsotlhe di ka etsala
3: ke molao ba kope ka lerato ba botse gore he batswadi ba lla mathata metsi a ke ne ka lateng banna le bomme go thata ka lateng ba batla o itumela modimo batla motho a thabile gorotmane
0: modimo batla motho a thabile
3: ande modimo batla setšhaba se atafale kopa baetapele ba gagore batho babe le malapa ka moka le nna ke sa le morago
0: o tsebe baetapele ba ka ba dula ba mametse ka metlha le matsatsi ke tla etsa jalo le nna ke e phete ba ntse ba utlwa utlwa
3: ka nnete gorotmane e tempele ke kgonolofalo ko gola ba mogolo o feta mo ka nnete motswadi
0: letsatsi le monate a utlwa
3: thank you gorotman
0: mabetse Ponto wa selebo a tsamaye nako nnete fela shano le lebe e leshome le metso e re bedi pele re kena gore renya pele ke mokgatlhelo wa pele wa le monate le lenaneo RQB ole sedia family sedia family ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae ka pakae ho hlemela go roma mesena tshebeletso o le hona ting batho ba ka e ge ke beetse tsena ke nka di voice note tse thago fela ka maga di voice note tsena hona le thoki toletse tsana ke tlo ba palla pide e monnati nati nati nati nati nati e monnati nati nati nati nati skala tswa eng ka pae dume
6: eh ponto yaj ke nna ke tshwanela le ho siwa ka tong ba khala le bona ke na le nafefo ha tshwara ha shila ntsa pia go ke go nala o simo wa matlame mo no na ntsa ga eh le ena o tshwane ba le eish me ja go ka se la o simo holo se ga se o simo holo wa ha tshi matlame ndi ha isu ntse sa ha holo wa na ha se ka mo ka le ribe ka mo ka nyoka ka di khaki ka di khaki ba ka o proje ka mo ka ma fikeng ka mo nka iphuthela nna le ena gore ai nna se ka se lokisa mo holo le nna ka ha ke na next
0: kyota ha ena mphuthe ke uphuthe tsantsi le mphuthe ke uphuthe ebilane e seng ke ofa motho mphuthe ke uphuthe retse tsena pont mphuthe ke uphuthe dumela
7: dumela taponto dumela ke u kopukela tonyo mo no tshogetse monate matlapa monate ke kopakile ntshebele nyane magic carpet ride buffalo featuring peter v magic carpet ride buffalo featuring peter v ke mme mipone bethlehem thank you taponto
8: Someone ye ka sasolbega mo mfuite or ba batho ba bina amnat net a kwa de grande o frustan net so mo metsing thongolengwe o ruti o mo metsi 88.4 somdira sasolbega etaraso eh bond ser mo metsi once
0: Yeah, kitabata busi, kitabata wechechela kwa na tina hei, kiwa duwa kama mbaba wa, mbara kila katena, dime.
9: Khotso, ponto wa selepo, kutiru kumula 89.0, Clockland, Downes, London, wana mekina loe na rekaofela na shift, kutiru iskula nyane, Clockland, tanko.
0: Mabe re re tse tsena ke nka ba ba di ba o qetela fela ke batla ba pala pile na mane dumela le seri are tse o ale mongwa o qetela dume
10: mo ga ena le ga
0: re tena ga
10: ke go ja ga ba bonto
0: ha monate
10: ha bo ha o ke di tsene na ga ba ga tsena le tse di mo ga ga
0: eh
10: ha o nya ga ke di tsene na ga o tsela le tse di mo
0: re le bontate
10: Thank you,
0: Mr. Pondo. Cute. Yeah. Hona ba le tshe. E re yetse tshela Pondo.
11: Eyes like the sun.
0: Evergreen. Who was love?

0: Mamedi wa sebeletso ena e ratwang e shebe nakwa bana poetse e tla re e mehlano metsotso pele ho hora ya pele. Mametse RQ B ha re ke re shebe he hore na ditaba di eme jwang tse ya mansetšhaba.
1: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong la RQ B ho Lesedi FM fela.
0: Matswalwa a mabedi a naha ya Congo. Matswalwa a mabedi a naha ya Congo a qoswang ka ho leka ho kena ka tsela e sa nepahalang sebokeng sa SADC se tshwaretsweng Durban. Ba ile ba hlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe maobane. Ka hopola taba ena ke ile ka o jwetsa ka yona ka Manta. Ha re qala letsatsi la Manta hore ho na le batho ba tshwerweng ba lekileng ho kena ka tsela e seng molaong sebokeng sane sa SADC se tshwaretsweng Durban provinceng ya KwaZulu-Natal Afrika Borwa. Jwale he ba ile ba hlahella ka pele ho lekgotla. Ke tse dinyetse ke reng ke tle ke o fe tsona di ile tsa tlhaha haholo mona ho marangrang a dipuisano. Tse ding tse e leng gore di ile tsa tlhaha haholo mona ho marangrang a dipuisano. E mena metsotso pele ho hora ya pele. Komishini ya Madlanga e tla tswela pele mo mamedi le ho sasa. Ba tlamehang ho fana ka bopaki ba tla tswela pele ba hlahella ka pele ho komishini ena ya Madlanga ka ho hopola hore tsatsing la Manta ho ile wa hlaha jwalo Vusimosi Cat Matlala eo ka nnete lebitso la hae le leng melomong ya batho ba bangata haholo ka tla bona tsela eo batho ba ileng ba bua ka ena ho marangrang a dipuisano re shebile haholo ka mane ka X. Ke hobane ke yena eo e leng hore o ile a qala tshwarwa selemong sane sa 2025 ka diqoso tse tshosang tse ngata tse kenyelletsang ka hare dipolao e ka sitana le bobodu ba tjhelete. Jwale batho ba bangata ba sentse ba emetse ho bona sephetho hore na tsena tsohle pheletso ya tsona e tla ba efeng. Ntle le moo he momamedi wa tshebeletso ya Lesedi ba ne ba bua ka baithuti mona ho thwe baithuti ba fetang 40,000 ho phatlalla le ditsi tsa thuto e phahameng tse 76 ba ne ba sa amohele ka nepo tjhelete yane ya dithuso tsa mmuso e leng ya NSFAS. Ho thwe ke tjhelete e balwang ho dibilione tse 5.1 tsa diranta ho ya ka Public Protector. Ho thwe baithuti ba fetang 40,000 ba ne ba fumana NSFAS ka tsela e seng molaong. Ho thwe tjhelete e ba fumaneng e balwa ho 5.1 billion. Re fe tsona tlo utlwe mona ke ho ya jwalo ka diphuputso tse ileng tsa etswa kapa tsa ntshwa ke mosireletsi wa setšhaba e leng Advocate Koleka Ngaleka. Re o fe le tsona he o tlo di utlwe di seke tsa o feta. Ke tsona he mamedi ke tsona tse yamang setšhaba tseno.
1: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong la RQ B ho Lesedi FM fela.
0: Ke tse yamang setšhaba ho Lesedi FM fela lenanong la RQ B o mo motsotso pele ho hora ya pele. Ne ke batla ho sheba dintho mona jwale ke tsebe hore di batla ho nketsa jwang. Nna le ho ba manganga ehlile a e se le nako tsena. Empa ke a tseba gona ke dulantsha jwang gobane ehlile le nna ke re le manganga re kopana re tshwana. Wa re Ponto le ena o manganga haholo e se ka jadi. Manganga haholo e seng hanyana. Mamedi ke tlo fa hore na dipapadi mona ho tla etsahala jwang he. Tlo fa hore na dipapadi mona ho tla etsahala jwang.
2: mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
3: Goba bosiu le Pito Tumane, Ponto wa Selepo, hashtag ha mamelwe ke wena.
0: Anja dumahlo ra ke apela re tla jalo mogahlelo wa o katela.

0: mametse ponto wa selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele ponto, ha mamele.
2: E ba le ponto wa selebo ho tloa ka gika.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag ha mamele. Dipina tsa lerato le ponto wa selebo. Lenanong la RQB. Dipina tsa lerato le ponto wa selebo. Lenanong la RQB.
4: A ke tsona tsela rato sontso di mametsi u fihlela gona jwale mmamelo tsebeletso ya le tsedi re tle re hatela pele. Ke lokise metšhini ya ka ka kwano nthotlhe di ntumelele ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane modimo a phethatse ditabatabelo tsa lona ka o fela ba labalabelang go fitlhelela dintho tse fapaneng. Momamedi wa tshebeletso ya lesedi ka jeno go na le papadi e le nngwe e lebeletsweng go tswela pele e tla ba dipakeng tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns se le Marumo Gallants. Setlhopha tsena tse pedi ke tsona fela tse bapetseng dipapadi tse pedi. Jwale ba tla bapala ka jeno ba fitlhe papading ya boraro bane bogolo ba ditlhopha kwano go Betway Premiership lokong ye kgolo Aforika Borwa di se di bapetse jwalo papadi tse tharo. Ke tshotsena boemong mapele ke tlhopha sane sa Orlando Pirates ka dintlha tse supileng ka mora dipapadi tse tharo. Jwale ka mora papadi tse tharo ape le setlhopha sa Kaizer Chiefs se boemong ba bobedi ka dintlha tse supileng. Jwale Mamelodi Sundowns boemong ba bosupang pa ba morago ka papadi le nngwe. Ha ba ka hapa papadi ya bona ka dintlha tse ngata ba tla boemong ba pele ba hlaga number 7. Ho na le kgonalo gore ba ka ya boemong ba pele ha fela ba ka kora dintlha tse lekaneng. Jwale Marumo Gallants ke yane e bapetse papadi tse pedi ka ho lekana. Mo mamedi tleketse tjena ke shebe ntho tsa ka mona. Ke shebe. Ya, ba bapetse Maleka. Ba ile ba bapala Maleka papading e nngwe. Jwale ba bapetse dipapadi tse ka ba ntse pedi ya ba ba latlhelwa papading e nngwe. Ba na le ntlha e le nngwe fela. Ha ba ka hapa papadi ya bona ba tla ba le dintlha tse nne. Jwale ba boemong ba bo leshome le metso e mene. Mamelodi Sundowns boemong ba bo supa phakamisa 7. Ke tla bona e ka re lekise le monse ne tle tlotla ba thata haholo. Kaizer Chiefs kapa ihle ke tatile. Papadi tse di sa lenyane haholo ke di shebe ka mora nako e kae. Jwale mamedi he di tla tswela pele hape nako e tlang. Tla tswela pele hape nako e tlang. Papadi e tla bapala ka jeno fela ke pakeng tsa dihlopha tse pedi. Mamelodi Sundowns le setlhopha sane sa Marumo Gallants. Ho tloha mo he se di tla tswela pele bekeng e tlang. Mo e leng gore setlhopha sa Marumo Gallants ka labobedi ba tla bapala le TS Galaxy ka gore bosupa e fetile ka metsotso 30. Le Orlando Pirates la bobedi beke e tlang e tla bapala le sekhukhuni goreng ya bosupa e fetile ka metsotso 30. Kruger United e tla bapala le Durban City. Le yona papadi e tla bapala ka di-25 tsa August 2026 e tla belela bobedi metsotsong ya 30 ka moraro a bosupa. Suwelele le sone se a bapala le Chipa Toyota Stadium metsotsong ya 30 ka morago ra ya bosupa. Polokwane City e tla bapala le Milford kamane ka bapala ka la 20 le metso tsheletseng eo e sele la boraro e tla bapala metsotsong ya 30 ka moraro a bosupa. La Mamelodi Sundowns e tla bapala ape bekeng e tlang ka la boraro. Di tla bapala mabedi bekeng e tlang la bobedi le la boraro. E mena metsotso ka morago ra pele ke tsona tse ke ne ke re ke tlo go fa tsona wena ratang papadi ya latelang papadi ya bolo ya maoto lokong e kgolo Aforika Borwa.
2: E ba le ponto wa selepo ho tloa ka gika.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag ha mamelwe.
4: Ke tlotla ke oneletsa ditlabolane tsane tse hlano tsa hora ya pele metsotsong ye leshome pele ho hora kapa ka mora hora ya pele. Ke mokgatlhelo wa ho qetela mo mamedi ke 5 play at 1. Ka mora ditlabolane tseo tse hlano tsa hora ya pele re tlabe re kena sehlohong sa letsatsi. Ke sehlohong sa lerato. Ke itseye le la boraro tjena re ke la boraro la baratani. Jalo tlo fumana pina tse monate haholo e seng hanyane. Empa pele re fitlha go tsona a kontumeleletle ko latela pina mona ya Letambule e bitswang ka gore ke There's Music in the Air.

dipina tsa lerato le Ponto wa Selepo. Lenaneong la RQB.

0: Basadi hangata e ba di profutsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke Molelwa.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa kgaebana ka tshehetso ya Lesedi FM. Ke Molelwa.
2: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: le shemele meso emehlano meso so mona ke siara promise ke le shemele meso emehlano pele ho hora ya bobedi ya e re go tlile nete fela ke saletswe ke metso se le shemele meso emehlano re be re itahlile ka kwana ke tswa bona ditheo di kala ne mabedi hle ke le boetse boteng ba hao ho fihlela hona jwalo o molemo bophelong baka ke a itebohela ka nnete ere re tle re etse tjena he hona le taba e ke batlang re bua ka yona batho ba bontate mo ka jeno ke batla re bua le batho ba bontate go na le batho bane ba bontate ba bo abuti bao e leng gore ha batho ba bomme kapa batho ba ba ausi ba ba jwetsa gore a nna ka nnete motho wa modimo ponto ke a shwa ke a ikepela ebe ga ba ikutlwa ntle ba batla gore ebe bona ba buang kapa ebe ba batho bana ba re hahehe o latlhile hehe ke enyengenyeng jale ke batla go utlwa mona gore na wena e o tshwara jwa mamedi ga re ke re bue bontate bo abuti le ikutlwa jwang ha e le motho wa ausi kapa wa mosadi a o jwetsang wa o rata o teng na a kileng a o jwetsa mme o ile wa etsa jwang kapa o ile wa ikutlwa jwang nomoro tsa WhatsApp ke tsena 079-758-5066 nomoro tseletse swang 086-000-3084 ke pheta potso ena hape le tle re nkutlwe hantle batho ba bo abuti kapa ba bontate le ikutlwa jwang ha e le motho wa mosadi kapa wa ausi a o jwetsang wa o rata o teng na a kileng a o jwetsa mme o ile wa ikutlwa jwang kapa o ile wa etsa jwang 086-000-3084 mabedi o iteng kone mohaleng dumele ha monate le kae ndare
1: ntate o bua le machinene mona na Dallas Street mona ntate ntate nna ha ke so mofumane motho a fihla a fihla go nna ntse tsa ntho tseno mara ha ta fihla ach nka se mo dumele go bana go bana ke se ke na le mofumadi ntate
0: all right re le boa wena wa utlwa mofumadi o salte
1: ntate wa
0: ke o tab mamedi he batho ba ba le tsena ba bua batho ba usi batho ba bobe ba bua ga e fela ya dai dumela le seri
1: eh dumela suburi
0: eh ho jwa
1: seri ai nna ka bona o ka ka hore ke a motseba
0: eh
1: a be le hore ke a motseba vela ke motseba go tsai mara motho mo sa ke a sare au o kopa le rato acha ka ba utla o khale dintwe tse nka nana ro ka o tin thata ai libile ma ha e lore ke motho ke a mo tsiba
0: ke da ba o
1: fela a tshon the yalo ga e o a nka nana ka nka o ka tsile mara ke sa mo tsile ga e che
0: ma me ba ke da ba o fere
1: a ha so ba ba ke mara ha ka ba ke
0: Hey, ke le mo.
1: Ke le mo ntate.
0: Re ke mo dole seri.
1: Na ding.
0: O jwa.
1: Ah, na u ri ya go aka.
0: Ke maka.
1: Na u ya ga nna ke mo a tsipile ya di dola. U ya ka nna. Nga thaba hampe ha tsho jwalo. Ha e le motho motho ke mmona ho re yena ke motho. E ke motsebang. No tu motho ke kopa la strade ya ba sa go yandla.
0: Ga nna o bona mo di Facebook mo o magangang ba go gata o ka motswafa.
1: A nka mo tsapa mme wa tsho mo ne mafong mo tswa jwa.
0: Empa lona la ba jwetsa go la ba gata le ba bona magangang le kopana le bona le legetlo la pele.
1: E ke ne ke o mbala ke ba tswara tswane nna nka se itse ke go le marang a teng ha ke a sebenisa.
0: Ke a le bua dadi.
1: Thank you dadwa.
0: O tshe go tlo bo buti go buti ke ora wa tla ho. Ke ora ba dzibalata se balata. Re ke rekisa ke a tla re tlotsela pele. Bo ra batho.
2: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: 086-000-384. Dumen.
5: Kwanto, le kae?
0: Ha mana tele kae?
5: Ro, nanda tema.
0: Hey.
5: Hey, well silence, mohani mo, katseho. Hey, ah, na idi wa njira gale la ponto.
0: E ke la
5: wetsa we don tsere ya ngwanana go sho bo mo fo fa ite bona ba ile ba dira ntse o mongwe la la tsa ke jutse machita are mona ja ra ba ka re sa ja sela na ba tsega machita ba ya bo ba re tsa ba ngwanana tsa ba ngwanana ga tsa be le sa di le le le go mo ngwanana o shela ba
0: eh ene ho thoba ba mba ditlong ha tla o wena o tla re wa hopola no ngata jwa tsa fa o betsa street re ke o batla wena.
5: No, we don't put it on straight. I want to go to the water, so I would be no school, I chat, I want to go to the Nangas Horn. Hey, but I'm a kid, I'm a real Chavanana Managario. And I get to begin to part of or the Nalundra, Moti Maravan, the Kavunga, the Bakano, the bar challenge. There is something about no challenge than Kavaka.
0: Ba tla ba hlotsi ke le ba u
5: eh go le ba nna ponto
0: re nke botho
5: ke tla
6: dumela yona a se buisa ka se boye e ba thata wa bona taba eno o tlo yo tso ke motho wa mfumadi a e ba thata nya le ke challenge le ba ke leng ka kopana le yona na ga he ka ka dula fatse majwana ka ina na ntle le nna ke nana le bona ke ba tlwa etse ona hana ba ga yona he e ba thata nya a pe e kgena na le tlhongnyana ka re ga o tshepe gantle gona ke ena na a o jwetsang na ke mdine ka moka petsana re itse ka mona
0: nke ya lebongwana oko ga ba gafe goditse thago ke golo inagana le gona
7: ponto o la o sapsapola mona tsake tshapele roma metse man radio ntela mnate man yes ke roma metse man a ntlaka federa tintsatintsatintsa federa yes nka roma metse man tsapsa pura
8: ponto ponto ponto ke siya bonga moela ntsane ka mona ka botshabelo ka xithu na so fitle mme ka re ndwa ha ka fitle ha le nka thaba go ponto o ne re se ya ga nwa o ne ai khona nda de ponto ke ba toite ka le tsa tsela ka la tswalo ka xikolo le monga ka
0: wa ne se bona a ha ka fitla ah ke se ira go dumela
9: na ba teng ponto ba teng ena ena ifrela o sana frea ai puela o sai puela ai puela a vela mbela mabaka mbela mabaka ile nna ke o kwa ene le tse ke mo bona vela go ya mbatla o shona ke le ile nna ka re ke a die ai puela o tintu di moche ntate se to tswela pele.
10: Ela abuti ponto ndate pitso tsumane ha e khona ndate re kitle go jwetse nna ke le re a boka motseko motho a santse ha ke rate ntweng ho hang ke skeme ngwana mme ke skeme ke skeme go bua nnete fela batho ba bomme ha e khona le gato ha le ya diponto le gato ha le ya batho bana ba mpa fela ba ipatela ntho ba e batlang ha go o rata tsebe go kwa ho ba le ntho e shebile mmone shano le lebe ngwana eso shano le lebe ke aga maikutlo
11: hashtag ha mamelo ponto wa selepo ngwana mme nna nkare e se batla le tlwaelo tabena o tshwere sekolanyane tlhoko le nna o ne a standan ngwana mme nna ke ya mo ile tabeno ka nnete ka nnete ntate ponto eko wa tsiba motho a mme o tlameha ana bontsi ka action hore o tsamaisa na loena ka power o bontsha lerato not raba sa go straight hore o rata ya tsosa nti sekolanya ne tlokolen no nes London danko
9: Hashtag amamelo ponto wa selebo ponto ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le msebenzi mona Fixberg ke ndi ya umara ba nna ke ikutlwa ke le mototlo wa holo wa njesa lwa ke ntho e jwalo ponto wa selebo e kile nna njesa hala ntse ke tla ke hola empa ha o sieno ka monka a bapala empa ha jwale ha motho a njesa taba tse jwalo ke mme hantle hore se ke nkuwe ke na le molekane a re o re nya bobedi sepodisa ka semoyeng tanko
12: sebusa ka semoyeng a khona ga ona di-flopo mona ga ona di-flopo next ntho ne etsagalo le batho ba ba na le maikutlo ka ona ga na le maikutlo a nna gale ba romelela batho mo gonte fone mo romelela motho mongwe a ikisa maga ke dumela nna e fone gore di ba ke maikutlo a bone ke maikutlo a bone ga ona di-flopo mono kwaka ke o thimo ka mako mafikeng maga e sele mane lesotho dikgakeng ga mmako
0: re a leboa abuti e taba tsalola dithata re leboa e betseng monyetlo ono ke a tseba
13: dubeaponto ai shapo ngwaneso batho ba na a batle straight oa o tlhommone fela ka diketso fela ora ke wa ikatometsa ga batle straight ya ntlha jana rai a renkane tlatla ka diketso a o kope eng a etse eng ana o phaphathe ga lentse le na boborostolo jalo ga batle straight batho bano solo wena o sa tla bona ora mona ke gatlhuwe mona ke tras ka maemaneng makgwathe
0: ke a leboa ngwaneso mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke sebeditse go lekane ka jeno moo ke o fositseng teng ke kopa tshwarelo mo re sebeditseng gantle e re pele ya pele tshebeletso ya lesedi a se o bale ya chacharamo empa e le o ga maatla sa kopaneng ke ditheo empa le tsona tho ka meredi di a kopana ga ke tswa bona ditheo wa dikalaneng Aforika Borwa a good morning and a good night ena pina e ke o siang ka yona ke ya xk pebitsang ka gore ke my little secret